0: Nagadamo, nangaragadamo, anagagamit sang Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
1: Nail ni Realista, taga Bacolod City. Nang no na, niwang-niwang, kuya, pagpati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Muno sa akon, mga tol balay, nagtambo ko.
2: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap. Babakang sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pariyo sa nga markuso. Chia seeds. The sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabakal sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gid ko nabatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Nadetox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Nagit sang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi sa diin ka, pipito!
9: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan, pero wala na gidya.
10: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay, muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs nga nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
11: Muling binuhay mo.
12: Extend. Isang kapsula ka lang.
2: DTX 500.
13: Ako si Norma Vista, taga Bato, Rojas City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
2: DTX 500.
4: Mabakal sa mga butika.
2: Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulik kayo sang neurological disorder. Nagabulik improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup.
4: Bumakal sa mga butika.
14: I Care Gold.
15: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga akon nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawo nga may katarata. Kintestingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Subong nagamaneho na ko kada gabi kag makapasa na ako sa mga magagmay nga letra.
2: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
16: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: D3 Bio with Physio.
17: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulungan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
18: Ako si Norberto, isa ka athlete. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagon niya akon mas kulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sang pag-ehersisyo.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
4: makal sa mga butika.
16: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong a resistensya. Spore Biotics, nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Spore Biotics ka.
4: DTX 500. Kina problema mo ba na ang mataas ng blood sugar level? Mag-DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag-DTX 500 na. DTX 500.
14: Ilay Lady La Cruz, taas ang akon nga sugar 375.
19: Saan nag-inom ka?
20: DTX 500.
19: Kina nalang subong imo sugar?
14: Tigi ka namin isang DTX 500 165 sa dugo ko man 120/80. DTX 500 nag-inom.
4: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
21: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Nung nagainom ko ng Mighty C, nag-ayo ang akong batyag. Dalawang beses na nag-X-ray. Tapos sabi sa doktor sa City Health, negative man ang result. Tapos napunta kami dito sa wellness clinic sa Doc Samaritan. Nag-inom Mighty C. Medyo nag-ayo ang batyag ko. Nang ubo ka, kwan, ng sipon.
4: Mighty C, epektibo, garantisado.
22: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katul katul, DTX Beauty Soap.
16: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
22: Bakal na sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
23: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batyan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan nga man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ampalaya extra.
4: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
24: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Gabalo ba na ka mo? Nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris lymphoma. Ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulang o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-iCare Go Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon. Para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sapagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
16: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
4: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
25: Wow! May puso!
4: Foro de los Pueblos. Roldan Besana Villarreal para sa Foro de los Pueblos.
26: Foro de los Pueblos.
27: 11 minutos na nakaligid sa takna nga lasa 8. Pabalik diri sa Foro de los Pueblos. Kung may mga minsay ka mo mga ka-K5, ipadalay na diri sa ton official Facebook page, K5 News FM Rojas. Agad babasa tayo nyo sining mga mensahe diri sa ton sininga pagpangalagad. Oy, good morning sa mga suki na ton nga nagatutok. I-post lang na mga mensahe nyo para mabasa ta na mga ka-K5 diri sa ton sininga pagpangalagad. No? And of course, hindi pagkalipatan, i-like kag i-share aton siniga programa para madamo pagid kita sa malabutan diri sa aton siniga pangalagad sa Foro de los Pueblos program diri sa K5 News FM. Sa mga ka-K5 naton nga may mga high blood, mataas ang blood pressure, hindi pagpabayi ang imo ikeng lawas, mag DTX 500 kada adlaw. ang DTX 500 nagabulig ini panubo sa imo triglycerides nga isa sa kamangdanan sa pagbara sa imo kaugatan nga nagaresulta sa pagtaas ang blood pressure. Kay kun barado imo kaugatan, mga kaka-K5 tugas ang mataas nga triglycerides, isa na sa tunaan sang blood pressure. Ang blood glucose levels isa man sa kabangdanan sa pagtaas ang blood pressure, ilabi na sa mga diabetic naton magkauturan. Mga kaka-K5, kagang hindi normal nga pag-release ang mga hormones, ilabi na may epekto sa vasoconstriction, isa man na sa mga rason kung nga ang nagataas imo blood pressure. Ang DTX 500 gin-formulate ini, ginimo ini sang klinika de alternativo medicine ang Dulles Center ni Doc Ramil Uy. Himo sa da amarguso kag di sugar cane extract mga kaka-K5, dira himo ining DTX 500. May ampalaya leaves kag di sugarcane extract, isa ka herbal food supplement nga makabulig nga mayara sang 1.3 million antioxidant units. Ang pagtumar sang DTX 500 kadadlaw nagabuin sang oxidative stress aton sa ningalawas, nagabulig sang better cellular function nga naga-equate sa isa ka healthier you mga kaka-K5. Kag ang DTX 500 nagapanubo mani sang triglycerides, nagabulig man ipanubo sa blood glucose levels, kag nagakorek sa hindi normal nga mga releases ang hormone sa imo sinigalawas. DTX 500. While ang Mighty C ang alkaline-based vitamin C D immunity booster, nagapabakod ini sa imo kogatan, agod mapalayo sa peligrosong epekto sa high blood pressure sa blood vessels mga kaka-K5. Gabulig ang Mighty C maintain sang elasticity sang ugat, agud malayo sa aneurysm o kon paglupok sa naghabok ng ugat sa utok bangod sa tuman kataas ga blood pressure mga kaka-K5. Gani salbara ang imo ko galingon batok sa high blood pressure mga kaka-K5. Iginakabig man nga traidor nga balatian, mag DTX 500 kada adlaw kag para sa mapagon nga immune system kag malayo pagid sa mga komplikasyon. Kaupod niya man ang Mighty C ang alkaline-based ga vitamin C mga kaka-K5. Power duo nga suplemento. Epektibo sa pag-amlig sa tunika yung lawas. Ilabi pa kung may high blood ka, may diabetes ka, may mga inflammations ka na, may ginabatsag ka na sa lawas mo. Tumar ka na adlaw-adlaw sa DTX 500 kag Mighty C. Ang DTX 500 kag Mighty C available ini sa mga butika malapit na sa inyong sinigalugar. Available online sa Shopee kag Lazada, kag babakal man sa sentro sa Balaligyaan, mismo dira sa Klinika de Alternativo Medicine and Dwell Center sa McKinley Street, Rosita, tabok sang PLDT mga kaka-K5. Tandaan na ikang lawas amligan, ara ang DTX 500 kag Mighty C, power do nga suplemento aton gid basaligan. May aga kay Brando Santinas naga or Santisas naga monitor na. Good morning, Randy Santisa, sakay Doy Arthur. Dira sa maayon, Patrick Matias Robles. Nagamonitor naman sa may lantangan or si Patrick Matias Robles sa Matias Kagrobles family sa lantangan Pontevedra. Nagapamati naman, madam, o gigi salamat. Tart Wilson, dira sa JRB Crab Buying Station sa Pontevedra Public Market. Kay Mamarisa Tikong, Torem Daguhob. Kay Celine kag Anastasia nagapabati gid sila sa K5 News FM. Madam, og gid salamat halin kay Tart Wilson na mensahe. Sa mga suki tada sa JRB Crab Buying Station sa Pontevedra, good morning da sa inyo. Meresol Quezon Kadigal nagamonitor na gidatamyor niya si John Kadigal, ang family Quezon, Eleson kag Kadigal sa Sitio Pastuhan ag Silab sa Pian kag sa Sitio Europay Barangay Baybay, nagamonitor na halin kay Meresol Quezon Kadigal. Present naman no si Sir Reynanti Cam upod kay Ma'am Bebe, kay B-Boy kag kay Ma'am Helen Cam dire sa Barangay Dayaw nagamonitor na. Ma'am Mikmik Villaruel sa may Barangay Libas, good morning sa Villaruel family. Kag sa mga mahugod ng mga barangay health workers dira sa area sa Barangay Inso Arnaldo, kay Ma'am Alicia Paapipunya, good morning Ma'am Alice, salamat gid sa pag-monitor. Ma'am Roda Donato Amago nakatutok sa K5 News FM samtang gapanghimos. Oh, may lang pag-monitor Ma'am Roda kag sa mga kasilingan mo da. Ma'am Roberta Patricio sa Sitso Lagubang, Barangay Natividad Pilar. Nagamonitor naman, thank you gida sa aton mga suki ng mga ka-K5. Ma'am Aisa Tunggala sa Blaskov Pilar, thank you gid sa pagtutok. Mary Jane Caputo Borado sa Dayhagan Pilar, nagamonitor man. Salamat gid sa aton mga suki ng mga ka-K5, sa mga ka-K5 daton diri sa Pilar, no, nga nagapinamati na diri sa aton sinigapag pangalagad. Galano gid ang K5 Radyo Tagbuanay diri sa Banwa San Pilar. Saluwat kami mga minsay kamo, ipadala ina, no, i-comment lang diri sa aton sinigapag Facebook page, sa aton Facebook live program, K5 News FM Roas o kon K5 NFM Roas Digital. Agod babasa tang inyong siniga mga minsan. Ginakomenda to ng Regional Police Drug Enforcement Unit o kon RPDEU ang grupo ni Police Captain Dennis Los Banyes sa sining madinalagon nga presyon mga ka-K5 gadag resulta sa pagkaresto sa isa ka-high value individual nga si Madam L. Upod ang iya sininga sidekick nga si alias Lizelle 50 anyos. Si Madam L, 28 pa lang, pero grabe ng talent mga ka-K5. Pag-abot sa negosyo, nga droga. Taga-kwani si Madam L, we're trying to check her full name, taga-barangay San Roque, sa Banwa, San Dumalag. Makumo, taga-Dumalag ka, labuot ka din sa Roa City, kagrabe, glis Dumalag, no? May mga big time ganida nga mga drug lords or drug personalities. Iba gid ang Dumalag. Makon mo lins Dumalag labot sa di sa Roa City, hindi para magpaliwaliwa, hindi para magkandak sang isa ka magkabig naton liti mo nga negosyo, kundi iya may bit-bit mga ka-K5 nga milyon nga balor sang droga. Sa itsura pa lang sini, kita nagapati bag-o pa lang ni bagsak. Kagposibli inog pahat-pahat pa lang ni isang arestado nga si Madam L sa itsura sang pinutos niya. Kaying tatlo di kaputos o naka-nat-tied plastic nga mga plastic, do kita mo ng asin balang nga gina-retail sa Changi na amo nang iya suludlan. Dako mga ka-K5. Kagang ibang diri, ti the usual nga pulotsan sang tawas ah. Oh, amo nang itsura mga ka-K5. Diri sila nadakpan sa isa ka-resort mga ka-K5 sa may barangay Kugon. Hindi iya para magpaliwaliwa ining duha ka mga arestado, kundi may ara gali sila iya sang dalang adako nga volume sang illegal kag magkalalit ka droga. And just imagine, kung ining 1.4 million pesos ang bilisin ni pwede pa ni magsaka kung ma-retail na ni. Ti just imagine kung pila ka kabuhi ang masamad sini, pila ka mga boss damlag ang maguba, pila ka pamilya ang masamad, kung nakagwa ini sa merkado sa mga drugista, mailang nakuha ini mga ka-K5 sang grupo ni Captain Los Banyes sang Regional Police Drug Enforcement Unit. Kay kung wala, may milyon-milyon naman nga balor sang droga nga nagkadto sa sirkulasyon sa mga animal kag panulay nga mga drugista. Daso ng iban ko magkaladakpan, mahibi-hibi, mapaluoy-luoy, may iban man nga mga into nga nagalantaw lang sa mga live feed, pati-pati man dayon. Although ati gina-enjoy ni nilang presumption of innocence, inosente pa ni sila mga nagkaladakpan unless proven otherwise sang korte. Pero punto dira, nga anakain ka na iya. Imposible man na, nga madakpan ka sa mga otoridad, tanga hindi ka na imbulbado. Kaya pamangkot, gaano ka na? No? Ilabi pa sa mga mayad-mayad mag-comment sa social media. Amo ning problema, bangod sa social media, mga mango, feeling maalam na subong. So na kung mango ka, gusto ko malang magpaukoy sa igad. Subong ya, bisan mango ka, ginapagkalandakan mo pa ang pagkamango mo. Kaya makalalaton ang balatian ng pagkamango, mga ka-K5. Kaya ang mango, gapati man sa kapwa ng mango. Oh, amo na mayal na sila mga komentador sa social media. Pero kung imuna gani, failan kaso o ipatawag sa barangay kagatubangon, mahibi-hibi man mang iho-deposit nila. Yung punto na tundre sa mga imbulbados droga. Halos adlaw-adlaw ginapanawagan ka mo nga mag-untat sa inyo sininga bisyo. Mag-untat sa inyo sininga negosyo nga iligal. Tiwi man kamuga pamati. Kumalada, magkaladakpan ka mo, ara dayon ang paluiluoy sa mga iho deposit kaniyo. Paluiluoy dayon. Ang problema pagid, ang iban sa nagakaladakpan, ginakonsente man mismo sa ila pamilya. Hindi ni matapna ang problema tas droga. Hindi na matapna ang problema naton sa wala tuong mga krimen kinawatay kagiban pa. Samtang may nagakonsente nga miyembro sa pamilya, samtang may uyaya nga mga opisyal sa barangay, samtang kulang ang efforts aton mga law enforcement agencies, samtang kulang ang suporta sa aton mga local government units sa kampanya mga kakipay. Kaya hindi lang niya katungdanan sa mga law enforcers ta. Dapat tanan diri na gabinuligay para matapna ini. Kaya makon mo pila ka mga kabataan ang posibleng magbululoang sini. Pila ka mga panimala ang posibleng magkalaguba sini. Pila ka boss damlag ang posibleng masamad kung nakagwaan sa sirkulasyon, no? Ang masobra 1.4 million pesos gabalor sang droga mga kakaypan. Kung waay ni ma-recover sang regional police drug enforcement unit mga kakaypan. Did you just imagine? No? Sa ton si Makuturan. And sa liwat ginakomentang grupo ni Captain Luz Banez, tisiban niya nga mga law enforcement unit. Settled na kamunan sa tingi-tingi, sa sachet-sachet. Tito mo yaw-yaw man ta sa RPDEO, million ang ila target. Samantala, kita yung nag-settle, kita gyapon sa pinisos-pisos. No? And likewise, sa ton mga opisyal sa barangay. Kagindi lang opisyal sa barangay, pati mga local government officials. Suportahan taman ang effort sa aton mga law enforcement agencies sa kampanya kontra droga. Kiti kundi tani pagsuportahan mangindako ininga upang mga ka-K5. Hindi ka mo mag-ilog sa isa ka banwa di sa Kapis ngang ila isa ka lokal nga konektado sa munisipyo permi mo makitaan nga gabakal droga di sa Roa City. Dasun maparti-parti sa opisina, maluklok sang ilim nun, kag masuyop sang droga sa sulod sang opisina. No. Hindi nyo na pag-iluga. Kaya nga ton sinidriya ang hugot nga suporta sa kampanya sang aton sinima otoridad. Kaya hindi tani madaog ang away kontra droga. Matingala kamo nga managabaha gyapon ang supply sang shabu. Inibangod, may mga external forces nga gusto masamad ang Pilipinas. May isa kita ka dokumentaryo nga nalantaw mga ka-K5, isa ka documentary sa Netflix, isa ka former CIA operative. Nga ti para kuno maguba mong isa ka society, mahuyang mong isa ka sosyedad, ang ginay mo sa una kuno, bahaon nila sang supply sang opium. Niyaraman nga ginpabaha nila sang supply sa mga cocaine. Dagsang ilegal nga droga. Amo na ang isa sa mga effort, isa sa mga ginimo sa pila ka mga pungsod aging sa kontra nila nga pungsod mga ka-K5 para maguba ng boss damlag nila. Maguba sila sa society. Magdamo ang mga mango, magdamo ang mga kriminal kag maghuyang inibilang susudad. Ti isa sa ginalantaw tadi indi ayhan ginahungod ini. May mga external forces nga padayon nga nagapabaha sang droga sa Pilipinas para nga maghuyang ang pungsod Pilipinas. Just like sa ginhimo sa iban nga mga countries. No? Kaya ang away iya ang gira, iya hindi lang yung bumbahan na yung mga ka-K5. May ara pagidya sang gira nga hindi tamakitan pero nagakatabo. Kagisa dira ang ginhimo nga mat-amat nga paghilo sa utok sa mga Filipino. Paghilo sa utok sa mga kabataan para wala na kita sa mga isganan ng mga pamatanon sa uli. Maguyang ang Pilipinas bilang isa ka society, bilang isa ka progresibo nga pungsod, isa ka pungsod gadag respeto sa demokrasya, isa ka pungsod gadag pakigbato sa yasin ng soberanya. Isa na sa ginalantaw ta mga kakipay. Try nyo lang binagbinagon kaglantawon. Kaya kunin mo lang taon, tido alo sa dlodlo, may nagakaladakman man pero hindi maubos-ubos. Kadamuan sa nagakaladakpan, ng mga foreign nationals na may mga laboratorio or involved sa pagpasulod sa droga sa Pilipinas. Di ba la, may mga nationality, specific nationality, nga doon sila ginapirme? Inibala na tabuan lang o kon matuod gid man mga kakipay. 27 minutos sa nakaligad sa takna ng alas 8. Sa aton siniga pagpanumbalik, diri sa Foro de los Pueblos, dugang ang mga balita istoryanta mga ka-K5. By the way, good morning sa FLG Audio. No? Nagpamati dira sa may Plaridel Street sa FLG Audio and LED Wall and Lights. No? Nag-monitor sila may agada sa FLG Audio, LED Wall and Lights. No? Kung may mga events ka mo, ti pwede, gid ka mo nagkapagkigangon sa ila, makaayo man ka muna da. Kag-very accommodating na dahil mga staff. May aga lang sa inyo, salamat gid sa pag-monitor sa may Plaridel Street. Palanuga pag i-radyo nyo, sakpan yung mga kaingod yun. And may aga man sa mga suki naton sa H2Oville dira sa may Costa Verde Avenue, tubang sang Villa de San Lorenzo Ruiz Subdivision sa Barangay Cagay. Amoning tubig na ginainom tadi sa K5 News FM. Kay magluwas nga manami ang quality, masaligan mo gid ya. Hindi pareha sa ibang mga refilling station nga ba, way gani kapasar sa ang kalidad mga ka-K5, pero sige, gyapon baligya. Ang H2Oville, masaligan mong kalidad sa tubig. Kag maayo pa ang serbisyo. Pwede ka mo magkakontak sa ila sa numero nga 0939-799-8376. 0939-799-8376. Ang mga balita diri sa Foro de los Pueblos, ginadulong sa inyo mga ka-K5 sang DTX 500, Mighty C, kag D3 Bio. Subong delikado, kag magastos katama, magmasakit, magbalatian. Magastos, hindi makover tanan sang PhilHealth. Mangayo ka man financial assistance, may mga opisina sang gobyerno, nakisap, matapubri ang staff. Damo na, City Hall, Capitol, damo na da. Mayara gani staff sang konsihal, staff sang konsyal sa Rosito, oh. Dusubra pa sa mayordoma mag-asta mga ka-K5 sa mga tao nga nagapalapit sila opisina. Nga nalipat siya nga sang kampanya ang hambal sang boss niya, kadto ka mo sa opisina ko kay buligan ta ka mo. Tikaroon may mga pobre nga nagadukoy-dukoy kadto sa opisina, pamatsagan sang staff ni sa isa ka city councilor, pamatsagan niya tag-iya sa iya sang city hall. Amko, ang basi may relasyon sila ni konsyal. Tiwai man, kay tikalaw, ay man mo. Amko ti dapat ginabagay balang itsura kag pamatasan. Tikalaw ay na, nga magdangop ka sa opisina sang gobyerno, hindi bala man namin nga pamatasan ang ginapakita. Amo na kung kaisa masakit. Masakit na nga nag-suffer ka sa balatian mo. Masakit pagid nga mangayo kabulig sa mga government offices and officials pagyan ka pa sa hindi man namin nga pinamatasan. Imol ka na, tapakon ka pa. Amo na mga ka-K5. That is why kita nagapanom-domgid. Di ta na pagulaton pa magmasakit. Ha? Nga isa ka man to sa mag-experience sa mga utod, ta nga mga nauna na nga makaluluoy. Gapila pa ngayon bulig sa City Hall, gapila pa ngayon bulig sa Capitol. O in fairness sa City Hall mga ka-K5, why kada mambal sa City Social Welfare and Development Office, kaayo gida sa mga staff nila da. Pero ang iban nga mga staff sa mga konsihal da, do mga mata pobre, kisa dumanami gan iton kagibunggo sa dingding mga ka-K5. Iniba si iya sa ginashare sa aton sa mga kauturanta nga may personal experience. No? Sa Capitol man, dira sa Provincial Social Welfare and Development Office, may ara man na da mata pobre. Magkugani, mayo lang kisa hindi kita nakakaupod sa mga nagapangibulig mo. Kaya kung kita makaupod, mahuyaan gini sila mo. Nalipat sila iya nga sulugoon lang sila da, ginapaswilduhan sila da. Kaya kung hindi ka mo kuyon sang ubra nyo, paglayas ka mo da, pagpauli ka mo to kang magpamarungkot sang habol. Kaya hindi ka mo da kinanglanon. Kaya kung empleyado ka sang gobyerno, ara ka da sa pagserbisyo. Ginapaswilduhan ka da sang taxpayer's money. Kaginang tao nga katubang mo nga nagapangaybulig, taxpayer man na. Isa na sa ginsumpaan sang agalon mo nga serbisuhan. Isa na sa ginsumpaan kagin pasaligan sang agalon mo sa nagakampanya nga serbisuhan. Te karon kay nagdaog do si Sitoy-Sitoy na kamuda sa opisina nyo. Hindi kamuda forever. 3 years lang kamuda, 6 years, 9 years, or Di kun di mayo pamatasan nyo, isa lang kamo katermino da. Dapat mayo kita magatubang sa mga tao nagakalagos na iman ang biste o kondisente. Palariyo lang. Magtatap, mag-accommodate. Di may ara, daliga do, may nabaton kitang report from PSWD o. Oh. May ara da ko nung do si Bilatra nga sahi, isang staff.

0: pero kita yan nagasakit ang aton sina nga balatsyagon nga makabati kita kag makakita nga may mga utod kita nga nagapangibulig nga nagginapakitaan sa inimayo nga pamatasan. Disente man ina o kung nagakalagusnay ang biste, dapat palariho lang ang aton pagtratak. Gari sa mga ka-K5 natun, kung hindi nyo na gusto maagyan, una bes, hindi tagid pagpabayan aton ni kayong lawas. Invest kita sa health ta. Invest kita sa health ta. Halungan tagid lawas ta. Kaya kung magmasakit kaya subong, kulang na lang, maluhod ka para patagan kabulig sa mga taga-gobyerno. Or kung tagaan ka man bulig, himuon ka pa, gamiton ka pa sa ila political propaganda, mga kakayfay. Pero tiin mo man akwartadang ginabulig sa imo. Inisilada, sulugoon lang na para ipatigayon, ina. Gani sa mga kakayfive naton, importante gersisyo kadlo-adlaw, gakaon ka man sustansya kapagkaon, libre malang na. Mag-ersisyo. Magkaon sang utan kag prutas, tibrato malang na. Kag siyempre, invest kita sa health ta. DTX 500 MyTC kag D3 Bio, Power 3 yung suplementong epektibo sa pag-amlig. Sa ato ni kayong lawas, subong nga panahon, delikado, magastos, kaginasika-sika ka lang kung nagapangay kabulig sa gobyerno, mga kakit. Tandaan, invest kita sa ato ni kayong lawas. Ara mga produkto ni Dr. Ramil Oy, isang klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, mga kakifay. Makabulig-amlig sa ato ni kayong lawas. DTX 500, MyTC, kag D3 Bio. Kag para naman sa constipated, permilang ginadiarrhea, or permilang kamang ginataki sa impeksyon, ibalik ang balanse sang good bacteria sa inyo sinigilawas. Ara ang klinika Complete Spore Biotics. Ang spore-based ga probiotics, mayroon sang 80 billion colony-forming units ang good bacteria. Para sa healthy nga chan, healthy nga lawas, mag-klinika Spore Biotics, mga ka-K5. Pagbalikta diri sa Foro de los Pueblos, dugang ang mga balita, istoryahanta, diri sa aton siniga pagpangalagad. Pagkatapos sa mga panunod. Foro de los Pueblos. K5
1: News FM. News FM. D3 Bio with Physio.
2: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang Manchester nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
3: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom pa ni Mrs. ang D3 Bio, tatlo ka misis sa isa kadla. One month lang, ako ang lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
4: Magabot ka.
5: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, gadalhay ang pag-ariya! Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanaw. Kami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika Spore Biotics.
6: Mahigo bala ang imo dugo?
7: DTX 500.
6: Masamit ka bala ang gina-allergy?
7: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
7: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
6: Gasa masami,
7: amo naman
6: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
7: DTX 500.
6: Masalikan DTX 500.
7: DTX 500.
8: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
9: Imo nga blood sugar test.
8: Ila tong score gani?
9: 470.
8: Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
9: Ilan na lang imo nga blood sugar?
8: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
6: DTX 500! Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
10: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
10: DTX Beauty Soap.
12: Pamakan sa mga butika.
10: DTX Coffee Mix.
13: Sa Leslie Katay, mahilig it ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy, gidman niya nga kapi.
10: DTX Coffee Mix.
12: Mabaka sa mga butika.
10: DTX Coffee Mix.
14: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa

0: Shutter Plus. Habang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik po yun ko sa pagkape. Bangod na dula ang pag-aslom kagang Shutter Plus.
1: DTX Coffee Mix. Pabaka sa mga butika.
2: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
3: Wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko?
2: Di nakabaluman o sick?
1: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka, kag-wabuhas ka. Garaga pataas ang energy, kag-stamina. Para sa mas madukay nga performance.
2: Di, pre. Musta po lang kagabi, pre?
3: Apat gigasultada, pre? Biyag si Mrs. E?
1: Extend Food Supplement for Men.
4: Tikasin.
1: DTX 500.
5: Ako si Junior Villano, sang Mungpong, Roa City. Masakit ako sa heart. Rumilang pinot ang akong dugan. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-inom ako. Nadula ang pinot sang dugan ko. Salamat, DTX 500.
1: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
6: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kagwala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
1: Memory Advanced Zero.

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo na nga akong panulukan. Kung wala akong antipara, hindi din ako makabasa kag hindi makakita sa insakto. Testing ako nga magtumaras ang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drop. Sa sulod sa isa ka bulan, ako natanupangdan nga wala na ako nagasuksok antipara. Kag masanag, nagidiyang akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
4: Ay, Mari, naadid to kaya mabakal sa mahal.
3: Kay may barato balaya nga butika.
4: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
3: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
5: Barato nga mga bulong, pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pagabot sa generic medicines.
3: Ah, Mari, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
4: Ay, sus, Mari, kompleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
5: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imo'y kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ng barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
3: Rain Pharmacy.
6: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Wow! May puso!
8: Puro de los Pueblos, Roldan Besana Villarreal, para sa Puro de los Pueblos, Puro de los Pueblos.
9: 18 minutos sa nabilin ng test kita magdangat sa takna nga alas 9. Pabalik diri sa Puro de los Pueblos. Kung may mga minsay kamo mga ka-K5, ipadalay na diri sa aton official Facebook page, K5 News FM Rojas. Agad babasa tang inyong sininga mga mensahe. Ang mga balita diri sa Foro de los Pueblos ginadulong sa inyo sa Empower Trio, DTX 500 Mighty C kag D3 Bio. Power Trio nga suplementong epektibo sa pag-amlig sa aton ikaing lawas subong nga panahon nga delikado na magastos pa magbalatian mga ka-K5. Invest kita sa aton ikaing lawas mag DTX 500 Mighty C kag D3 Bio. Kag sa pirmilang constipated, ginadayariya or baho-ba-ba mo, gareklamo ng mga upod mong dumabaho imo paginawa, ibalik ang balanse sa good bacteria sa imo sinilawas. Tumarka Clinica Sporebiotics mga ka-K5. Ang spore-based probiotics nga ibalik niyang balanse sa good bacteria sa imo sinilawas kikisa ti nagapabaho na sa atong paginawa ang bad bacteria. So ibalanse ta ang good bacteria sa lawas ta sa bulig sang Clinica Sporebiotics. Kag syempre sa mga misis, no? Mga ka-K5 magpaligo, no? Ang habon ta dapat gamit DTX Beauty Soap. Kag tapos paligo, magbutak magpamutang gid sa ilok sang Clinica Deo Fresh para hamot na puti pa ilok mo kung naka Clinica Deo Fresh ka mga ka-K5. Kag sa sekreto sa mga mister para sa performance nga wala punaw, pero may lang satisfied si Mrs. Ang sekreto dira, extend food supplement for men mga ka-K5. Kag para naman sa nagapalanakit nga kalawasan, ang sekreto dira syempre ama nami nga masahe. Kung nagamasahe ka sa imo sinigalawas, gamiti sang DTX Liniment Oil mga ka-K5. Mga produkto sang Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center available niya sa mga butika malapit dira sa inyo sinigalugar. Mabakal man online mga ka-K5 kaga available man sa sentro sang Balaligyan dira sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center sa McKinley Street, Roa City, Tabok sang PLDT mga ka-K5. Tandaan na ikang lawas ang ligan ara mga produkto ni Dr. Ramil Uy, produkto sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, mga kakilpay. 15 minutos sa nabilin ang test kita magdangat sa tak ng alas 9, standby kay 5 Myla. By the way, ang Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center dere sa McKinley Street, may libre na dang konsultasyon adlaw-adlaw. 8 a.m. to 5 p.m. Arada si Doc Mel Di Cadena sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center. Bukas sila Domingo, Tob-Tob, Biyernes ngadlaw. Domingo, Tob-Tob, Biyernes ngadlaw. Magluwas lang kung Sabado. No? Libre nga konsultasyon mga ka-K5. Alternativo nga pamaagi sa pagbulong kagpagatag alibyo sa inyo balatian. Magpakonsulta sang libre sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center. Arada si Doc Mel Di Cadena mga ka-K5. Sa dugang nga balita diri sa aton siniga pagpangalagad, report tanay o kani-check tanay balita sa aton siniga patrol, ginapayag karon nga isa ka balayo ginsulod sang kawatan mga ka-K5 diri sa may area sang Barangay Kagay, may nataban nga kwarta kag cellphone. May detalye sa balita si ka-K5 Myla Vasquez sa Fuentes.
10: K5 News FM Live Report.
11: Ginsulod sa wala pa makilala nga kawatan ka K5 Roldan ang isa ka puluyan kaina sang kaganhon sa may sitio urban Barangay Kagay, Rojas City. Sa aton initial nga impormasyon nag-agi ining isa ka kawatan or ining suspect pinagi sa pagguba sa mga jealousy nga bintana kag diri nataban sini ang duha ka mga units sang cellphone. Isa ka sling bag nga may unod sang kwarta nga 1,600 pesos. Ginacheckyar na karon sang opisyal sang Barangay Kagay ang mga CCTV footages nga posible makabulig agad nga makilala ining suspect nga nagsulod sa isa ka puluyan ka K5 Roldan kag kun bala ini siya ang residente man sang ilas niya nga barangay kag nakigangot naman ang tagiya sa sining puloy-an sa Rojas City PNP para man sa dugang pagid nga investigasyon ka K5 Roldan.
9: I see. So, why gid ni mabatsagan K5 Myla?
11: Sa atin initial nga information nga nakuha ka K5 Roldan, pasado ni alas 3 dabi na tabo subong or kainas ang kaganon, numahamuok ni posible ang tulog sang tagbalay, sang ginsulod niya sang makawat ang ilas ni nga puloy-an ka K5 Roldan.
9: So why ni ma-identify sa subong?
11: Pa wala pa kay K5 Roldan amo na ang ginahimo karon nga inisyatibo sang ka barangay opisyal nga pangkuhaon ang mga kuha sang CCTV agod nga makuha man ang pagkakilanlan sining suspect kay K5 Roldan.
9: Okay, sige.
11: Sa dugang siniga detalye bantayan sa K5 Josapa Rojas. Inisi ka K5 Myla Vasquez Fuentes. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko. Kagalingawan sa Kapis, K5 News FM.
9: Maraming salamat K5 Myla sa dugindulong balita. Good morning kay Ma'am Magdalena Anunoy. Magdalena Anunoy, dire sa Prok 3, Barangay Libas, taga-Pamati na si Ma'am Magdalena Anunoy. Kay Ma'am Rema Duenas. Ma'am Rema Duenas sa Prok 3, Barangay Libas. Good morning. Nag-monitor man si Ma'am Mila Arroyo. Kay Ma'am Marisa Diodaco. Ma'am Marisa Diodaco sa Prok 3, Libas. Good morning. Salamat gid sa pag-monitor. Marilyn Blanca Flor. Ma'am Marilyn Blanca Flor, nagatutok na. Kag kay Criselda Zabanal. Ma'am Criselda Zabanal, good morning. Kag kay Ma'am Ninita Andrade. Ninita Andrade, Prok 3, Libas. Nagapamati naman diri sa aton siniga pagpangalagad. Thank you so much gida sa aton nga mga suki nga mga ka-K5 nga nagatutok na diri sa K5 News FM, no, naga monitor na diri sa aton nga pagpangalagad. Kahapon nagaboto mga ka-K5 ang Senate Impeachment Court. Ginabotohan kung ano gid ba lamang ang desisyon sa voting threshold sa pag-convict sa kay Vice President Sara Duterte Carpio sa nagapadayong impeachment trial mga ka-K5. Kay under sa aton sining constitution, nakabutang diri mga ka-K5 ga dapat 2/3 sang miyembro sang Senado ang kinanglanon para nga ma-convict ang isa ka-impeachable official mga ka-K5. basic ang inigindibatihan eh. May massive diri nga debate mga ka-K5. Kagadri karon kahapon gimbutuhan ini sa mga senador. Kagadri mga ka-K5 gimpanubuan ang voting threshold. Base diri sa ginapatigayon niya pagbinutuhay kahapon. 13 ang naghambal nga huo, isang hindi. May 6 ka mga wala nag-participate mga ka-K5. Sa motion nga panubuon ang conviction threshold, ang nagboto nga yes, anday Senator Bam Aquino, J.V. Hercito, Sherwin Gatchalian, Risa Ontiveros, Panfilo Lacson, Dito Lapid, Francis Pangilinan, Vicente Soto III, Erwin Tulfo, Rafi Tulfo, Joel Villanueva, Mark Villar, Kagwan Miguel Zubiri. No naman ang boto ni Presiding Officer Francis Chis Escudero. Wala mag-participate ang anom nga sanday Senator Alan Peter Cayetano, Pia Cayetano, Christopher Lawrence Bongo, Amy Marcos, Robin Padilla, kag Camille Villar. While wala mga ka-K5 ang apat ka mga senador. On medical leave si Senadora Lauren Legarda, preso sanday Senator Jinggoy Estrada kag Senator Rodante Marcoleta, kag nagapanago naman si Senator Ronald Bato de la Rosa mga ka-K5. So gimbutuhan nila nga panubon ang voting threshold for conviction mga ka-K5. Kagabangod sini, hindi na 16 no, ang interpretation diri sa Senado mga ka-K5 kundi lang ina. Pero may mga nagasiling diri i-challenge karon nila ini nga desisyon. I-challenge nila ini mga ka-K5. May mga nagaplano diri nga i-challenge ini sa Korte Suprema matapos gin panubuan ang threshold of votes nga kinanglanon sa pag-convict sa Vice Presidente mga ka-K5 sa isini nga impeachment trial mga ka-K5. Kiti 16 vote threshold eh. Ang 16 amun ni naga ang 2/3 ini sang 24 Senate member. Under ini, required ini under sa Section 3, Paragraph 6 ang Article 11 sang 1987 Constitution nga nagasiling. No person shall be convicted without concurrence of the of 2/3 of all members of the Senate. Mga ka-K5. Pero may separate interpretation diri ang mga senador mga ka-K5. Kag under sa new rule, gina-interpret ini mga ka-K5. Pati sa tanan nga members ng Senate nga present kag legally and factually capable sa pag-participate sa proceedings. Amo ning ila sining interpretation. But silingon ang mga priso kag wala mga ka-K5 hindi pag-isipon ang boto o hindi makaboto. So matabo kay Kumo pila lang sila subong 20 mga ka-K5. 20 lang subong ang mga senador. Tiara sa 13.33, so 13 lang or 14 ang kinanglanon nga boto para makonvict ang Vice Presidente. Ang pamangkot, makonvict gid man balang Vice Presidente or base magliso pang baston mga ka-K5. Kag sari-sari abing interpretation, may kanya-kanya nga interpretation, amon isubong abisan mga abogado, mga retired justices, wala mga sang pagkinasugot mga ka-K5, may kanya-kanya nga interpretation. Let's all wait and see. Oh, let's all wait and see mga ka-K5 kung ano ang masunod sini nga matabo mga ka-K5. Salamat gid sa inyong pagtutok sa isa naman kedisyon sang Foro de los Pueblos program. Kay Richard Filosofo Barnego maing aga sa Mungpong Dulunan, nagamonitor na Ma'am Elsie Acuña nagatutok. Salamat Senalin Finiquito Tabige. Nagapamati naman si Ma'am Senalin Finiquito Tabige, madamong gid salamat. Thank you so much mga ka-K5 sa inyong pag-upod sa isa naman kedisyon sang Foro de los Pueblos program. Sa ngalan sa atong Chief Executive Officer Doc Ramil Uy, sa atong Station Manager ka-K5 Amy Erlene Berondo, Inisi ka K5 Roldan, Bisana, Villarreal para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Capiz. K5 News FM.
10: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
12: Bio. Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Co-wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
10: D3Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. D3Bio.
13: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ako pamatsya. Isa nga nakabulig sa akong kamo ang D3Bio with the BCO. Nadula ang ginabatsag sa lawas
10: ko. D3Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
14: Sport Biotics. Makabulig sa pag-

0: hugas ang mga kagaw. Clinica Sporbiotics.
1: Masakit mangihi?
2: Mag-Sporbiotics ka!
1: Base UTI na ina,
2: mag-Sporbiotics na!
1: May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
3: Ang fortified nga probiotics.
4: Clinica Sporbiotics.
5: Punggod kag-rashes?
6: Mag-DTX 500.
5: Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sang punggod kag-rashes.
6: DTX 500.
5: Bakal na sa mga butika.
7: DTX 500.
8: Gina Cano. Ang ginibatsa ko ang ako na UTI kasakit gid sa ako niya baywang.
9: Sa kadlo ka pila ka mag-inom?
10: Sa DTX 500.
8: Sa primero katatlo sa subong kaduan na lang.
10: Subong kamusta?
8: Okay na. Halin sa nalitay kami sa DTX 500. Ayun ako ginibatsa.
7: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Ogalisi

0: spell lab. After ko na sang sige-sige ko na nga gamit na sang may TC, after 1 week, to na ba siya gan? Kung nang bisan ano ko kapulaw do, wala na nga lain ako nung pumatsyag, hindi na ko for me, dali-dali lang ga sagit akong ulo or na sipon ko. So, amuna, thank you gid sa may TC.
1: May TC, epektibo, garantisado.
2: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap.
4: Mabakang sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sang akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intestingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: Extend the food superman for men.
9: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang extend food supplement for men. Thank you, Gid, sa extend. Paayaw, Gid, kami ni mister.
2: Extend food superman for men. DTX 500.
10: Ako si Katrina sa Pian Capis. Sang una da ko ginangakon nga problema sang ako gintubuan sang acne. Gani sang nabatian ni sa ako nga friend ang DTX 500. Inpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglapda sang akong acne.
2: DTX 500.
4: Mabakal sa mga butika.
2: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunauna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunauna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup.
4: Bumakal sa mga butika.
2: Glaucoma, IK Gold Capsule. Bacterial conjunctivitis o pink eye, IK Gold Capsule. Eye allergy, IK Gold Capsule. Cataracts, iCare Gold Capsule. Ang iCare Gold Capsule may arasang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag dilberry extract. iCare Gold Capsule para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang iCare Gold. Kaupot ang pagbutang sang iCare Drops. Adlaw-adlaw, iCare Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa mabuo na presyo.
11: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
12: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Rojas City. 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kompleto sa health tips and information.
13: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pag-count? So meaning, pag namahaw kalas 7, dapat manyaga kalas 12, manyapon ka alas.
14: So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya pa
15: ang
14: pain.
15: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
16: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
14: Hindi lang ganit carrots.
16: Oo, hindi lang carrots, mga kontura.
12: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupot ang mga health experts.
14: Dok, as na ako, tani nga kung magkaon kumalot, kalingin tayon ang ako nulos.
13: Dala ang solusyon. Hindi magkaon balot.
12: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
13: Sa tingin nga, mabalaan yung mga flowers na damok ko biotic.
14: Mas
12: ma-edukar ka pa.
13: Number one supplement sa depression is B-complex. Pagdamo ko ang B-complex, layo pa sa depression.
12: Impormasyon sa ikaayong lawas.
17: Istoryahan ta ang isa diri na ginatawag polycystic kidney disease o PKD. Paano ini nagatuhaw? Kagun paano makabulig ang adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag MyTC? Ano pala ining polycystic kidney disease or PKD, Dr. Ramil?
18: Sa simple nga pag-intindi, Sir GP, mga cyst ina or gitawag nila bukol-bukol nga nagtubo sa imo, isa or duha ka mga kidneys. Basta bukol gani, Sir GP, nga gatubo sa sulod sang lawas mo, isa lang na ang buot silingon, no? May problema ka sa imo nga DNA, no? Kulang ka sa gitawag antioxidants. Gani, wala maproteksyonan ang imo mga silulahalin sa damage nga ginatuga sa gitawag oxidative stress. DTX 500 kag MyTC or PureC is the case, Sir GP. Going back sa imo question, ang ining nga bukol o cyst nga tubig ang unod kag nagatubo sa kidneys, ang isa ka genetic condition. But silingon, Sir GP, ara gidhalin sa imo nga genes. Kag ini ang isa ka cell anomaly. Ang lain pa, Sir GP, ining madamo nga mga bukol-bukol nga nagaliwat sa kurti o shape kag size o kadakuon sang kidneys, isa ini sa mga rason kun nga dapat mag-inom gig kaadlaw-adlaw sang DTX 500 kag MyTC or PureC agud indi maguba sang oxidative stress ang mga machineries sa sulod sang imo nga selula.
12: DTX 500 makapulig sa pagtilo sang imo atay pagi sa pagkuha sang mga toxins halin sa atong ginakaon kag ginaidong kada adlaw. DTX 500 ang may pinakamataas nga ORAC value gani ini ang power antioxidant nga amo namaan ang nagasilhig sa mga free radicals sa atong dugo nga amo ang kabangdanan sa pagka-damage sa atong atay. Sa DTX 500, ikaw ang protektado sa delikado nga fatty liver nga kung mapabayan, amo naman ang kabangdanan sang cirrhosis of the liver o kung cancer sa atay. Likawan ang pagkubang sang imo atay. Mag DTX 500 kada adlaw. DTX 500.
17: Madamo sang function sang kidneys. Isa na diri amo ang pagpasiguro nga balansi ang kadamuon sang tubig, asin, kag mga mineral sa dugo. Agud mapasiguro man nga healthy ang aton nerves, muscles kag iban pa nga mga muscle tissues.
18: Ang kidneys man ang nagahimo sang hormones, an enzyme nga nagakontrol sang blood pressure. Ini ang gitawag nga RAAS. Renin, angiotensin, aldosterone system. Dira pa lang nga kadaan, kadako na sang papel nga ginahimo sang kidneys aside sa gitawag pagsala sang dugo. Amo na nga kun mag-inom ka mo food supplement, tipiliun gid lang, Sir JP, nga may FDA approved. Bangod dira ta masiguro nga safe kag effective ang ginainom nyo nga food supplement. Ang DTX 500 kag MyTC or PureC, ang loan size safe kag effective kag FDA approved. Kag ini ang bulig protekta sa mga gitawag ang juxtaglomerular cells sang kidneys. Nga mo ang nagahimo sang gitawag renin. Without renin, mapinagusto na lang sa akang imo BP. Amo na nga nagaka-high blood ang mga tao kun may guba na ang kidney. Ang tawag sina is secondary hypertension.
17: Ustugid. Lain pa na, Doc, ang kay going in circles na, no? Bangod guba si kidney mo, magka-high blood ka. Bangod nga high blood ka, mas maguba pag ang kidney mo.
18: Vice versa.
17: Oo. Kag ang maintenance sa high blood nga ginainom mo o truman nga nagapaguba sa imo kidneys.
18: Pero damo na subo maintenance nga hindi nagigawa.
17: Do mas milder, no?
18: Basta ginom ka damo tubig. Ang kidneys ang nagaproduce man sang erythropoietin hormone nga muna ang nagasignal sa lawa nga maghimo sang bag-o nga red blood cells halin sa gitawag bone marrow.
17: May duha ka klase sang polycystic kidney disease. ining autosomal dominant PKD nga nagatuhaw between the age of 30 to 50 years old. Ay, pasok pa ko. Kag ining autosomal recessive PKD naman nga nag-apekto sa mga lapsag.
18: Genetic mutation ang kusis ang gitawag PKD. Either halin sa imo ginikanan o halin sa pag-abusar sa lawas nga nagaresulta sa cell mutation o ginatawag nga spontaneous gene mutation. Amo na nga nagtubo ang mga bukol-bukol o madamo nga sa imong kidneys. Hindi ka gusto matubuan ang sa bukol-bukol, simple lang ang solusyon. Inom ka DTX 500 kag Mighty C or Pure C bangod. Ini ang may mga anti-mutagenic, may ara siya Sir GP, anti-carcinogenic kag anti-inflammatory.
17: Grabe pala doon kasakit ang kung kahubag kidney mo.
18: Oo, labi na kung may mga cyst ka da, gaalay na, no? Hindi lamang kay sakit nga literal, sakit pagidya sa bulsa.
17: Ay, yan madaya.
18: Kaya kung madialysis ka, ma-prepare ka 7,000. Saan o pa ko daan ka patuko dialysis center nga literal?
17: Kung may dialysis center ba? 7,000 kada simana doon,
18: no? Oo, no? Ti, Sir Boy, 22 lang.
19: 22 pesos lang.
18: DTX 500 kag may TC. Agod hindi magubay mo kidney. Or magasto ka 28,000 ang bulan.
19: 7,000 a week.
18: So, DTX 500 kag may TC ka na lang. Hindi maghulat nga magbalatian nun ka, mag DTX 500 kag may TC ka, pang-amlig mo sa imo nga kidneys.
17: Information! Para sa mga dugang health benefits, pag inom sang DTX 500 kag may TC adlaw-adlaw, isa sa palatandaan nga sobra ang ginakaon sang tao sa iyang kinahanglanon nga energy adlaw-adlaw, nga activity, amo ang pagdako sang tiyan or abdominal girth. Nagasugod lamang dako ang tiyan bangod sa hindi maayo nga diet. Meaning, laban tamis ang imo ginakaon, laban rice, mahilig ka sa carbohydrates, laban tinapay, ilabi na ang refined carbohydrates, muna siling kong mga starches. Kakulang sa pag-exercise, isa na da, mag-DTX 500 kag Mighty C, agud nga matapna ang mga halit nga matuga sa imulawas bangod sa sobra nga body fat. While ginaamat-amat man pagamay ni DTX 500 kag Mighty C, ang imo buyon.
18: So, ang pagdako sa buyon, hindi lamang ini isa ka state concern sa GP, kundi ini ang may dalang risgo sa health. Pagkakang kinanglan, hindi natin makaukanon. Kabalabala ka mo nga mga dako sang tiyan, especially ang overweight, na ang nagaresulta sa mga major diseases. Kangay sang gitawag heart disease, heart attack, kag stroke. Kung dako imo buyon, sigurado, taas man ang imo nga triglycerides. May ba ako niya? Normal pa ya? Taas imo cholesterol? Normal man ako. No? Well, hindi man ko hypertensive. Kag, siyempre, ang nagabara sa mga kaugatan, including na ang mga ugat sang heart or coronary arteries. Kung sige ka inom DTX 500, kag may tisiad laud-laud, tilayo na. Ginabuligan sini nga hindi ma-oxidize ang mga bad cholesterol so that malikawan ang plaque formation. And of course, heart disease kag syempre ang may TCR GP ang nagapabakod sa ang mga kaugatan agud hindi magtig-a magpabilin ini nga elastic ang
17: ugat
18: nagiinat no. Kay kun hindi ini ang maresulta sa gitwag aneurysm no or paglupok kag paghabok sa mga ugat. Amo na ang rason nga ako ti adlaw-adlaw gid ya. Pulo ka DTX 500, kag pulo man ka may TC Sir Boy.
17: Wow. Lama
18: ka pag-uba na sa kidney. Nung guba sa kidney, yearly, gapachiko sa kidney, kag ang creatinine, normal. Awan si Narabaw, gawa panago-nago lang na siya.
19: Ha? Ano si Krito niya?
17: Milig siya tagoay?
18: Huwag sa panago si Narabaw, gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kaya amo itong gamit ko niya, ipamasahi. Kabla ko mo, kung ano, sino ang kapamasahi sa'ya, pinaidad, Sir Boy?
19: Dizi, kano,
17: dizi. 19, ang 8 na, 19 ako nung kay last year, 18 pala ito mo. O, 19 na.
19: Mga kampiyon ni
18: McPhee. Kabla ko kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan. Kung gapamasads ka at least once a week, kung twice a week, mas nami pagid. Nungan mo na nga si Valentin, kakantogin na di kayo Merkulis, kay ang tagaran di bandira gapamasahi. Gamit ang DTX Herbal Oil.
17: Kung gusto ka malayo sa suya nga ga-atake sa buhok sang ilok mo, anong imuon niya sa boy?
19: Maligo ka adlaw-adlaw, no?
17: Basic.
19: Oh, maligo. Basic. Na yan.
18: Ang paligo is not enough.
19: Maligo ka na adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa, nga aki may VCO. Ang VCO kaya taon mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagit, no? May ani ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, giputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktaan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon ni may papain. Ang papain, amo ni mga extract nga rin sa papayang nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi man sa imo panit, hindi pa kutik to si Doclamil, giputangan sa vitamin C. Mm-hmm. Na puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
20: DTX 500. My powerful extract sa tubo kag amarkoso ka compounds. Yan aga panubo sa level sa imo blood sugar. DTX 500. Nagatinlo sa imo magkagmay ng mga ugat sa mata. Nga masami, nagka-damage bangun sa mataas ng blood sugar. DTX 500 kada adlaw. Agud malikawan ang diabetic retinopathy. Ukon pagkabulag sa mata. Bangun sa diabetes. Protectioni ang imo mata. Mark DTX 500 kana. Ano pang ginahulat yun? Mark DTX 500 na kita. DTX 500.
21: Ikaw bala may ginabatiag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Gani kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, My TC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phyto Fiber kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginapangita mo, mag klinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Klinika de Alternativo Medicina. Klinika de Alternativo Medicina. Ang masaligan mo sa ikaayong lawas mo. Bisitaha ang mga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Clinics malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, bisitaha ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sang St. Robert's International Academy. Sa Kabangkalan, magkadto lang sa ACM Building, Texas Street, Corner Breadbox, Kabangkalan Public Market. Sa Bacolod City, door number 2, PJI Building, atubang sang PCSO Office, Hernais Street, Barangay 38, Bacolod City. Sa Sagay, bisitaha ang aton Sagay Clinic, Radyo Bandera Compound, sa likod sang Blood Check Laboratory, Katalbas Extension, Barangay Poblacion 1, Sagay City. Sa Hinigaran, Gem Guangco Arcade, Barangay Guy 4, Poblacion Hinigaran. Mayara makita sang klinika sa San Carlos City, Barrick Building, Figustilo Street, Barangay 3, San Carlos City. Kag sa Victoria City, Garland Building, sa likod sang VCC o Victoria's Commercial Center, Barangay 2, Victoria City. Klinika de Alternativo Medicina. Klinika de Alternativo Medicina. Ang masaligan mo sa ikaayong lawas mo.
22: Gusto ka pa yung mabuhay sa malawig.
23: Uh-huh.
22: Agod damo ko mabuligan, doksa.
23: Uh-huh.
22: E nga man, lain gidya kong inom kaya adlaw-adlaw ya.
23: Correct.
22: May nasakyan kong taxi. Uh-huh. Sa lain gidya kong nakasuplimento.
23: Uh-huh.
22: Siling niya. Uh-huh. Kaysa ngunan ko nung isang suplemento, uh-huh, luya gidya lawas. Sang nagsuplemento siya, pasik siya.
24: Amo man ang blabal engineer, lain gidya ko nung nag-extend siya.
23: Pasik engineer.
24: Pasik siya.
23: Extended na na.
24: Driver man pala. Doksa.
25: Pero ang sige-sige nga pagkaon sang karne, no, red meat na Sir JP.
24: Uh-huh.
25: No, kaangay sang karne sang baka, karne sang karabaw, kabayo, kanding, baboy, no? Mm-hmm. Ang nagresulta sang fatty liver,
24: mm-hmm,
25: pagtubo sang tumor, pagtuhaw sang cardiovascular diseases, no? Mm-hmm. Kidney problems, digestive issues, kag masubo man ni Hambal Sir JP ini nga tawag mortality ukon kimprano nga kamatayon, no? So amo na gani nga dapat nagainom gid sang DTX 500 kag Mighty C, no? Kun pala kaon ikaw ya sang karne agud mabuligan sang superior antioxidants nga ra sa DTX 500 kag Mighty C nga ma-neutralize, no, ang o kag mabalanse ang aton nga nutritional nga kinanglan, no, sa aton nga lawas, no? Kag dela gina kun naka DTX 500 kag Mighty C ka, malikawan man, no, ang makahalalit nga epekto sang mga pagkaon, mm-hmm, no, sang ginatawag karne, Sir JP.
19: For me, yan ang pinaka-importante yung role sa DTX 500 kag Mighty C, no, is during after ka nagmasakit. Because during ka nagmasakit, no, ang gakatabo is ang imo white blood cells, grabe ni mag-produce sang ginatawag free radicals, pangkontra, pangpatay sa ginang mga mikrobyo. Amak mo amunik effective sang kang free radicals, kaya patyo ng mikrobyo, no? So, ang ginahimo sang atong white blood cells, sige nga, sige
0: gingap mo dyan sa free radicals, ga-accumulate ni, ginapatay man ni, pati mga normal mga cells. That's why, tapos mo katarok kag ubo, kag sipon, kag ditribayo mo, mag DTX 500 git, no? Isa sa mga health benefits sa DTX 500, kag mighty see, amo ang pagtap na sa oxidative stress in relation sa efficiency sa killing ability sa aton white blood cells. Ang oxidative stress, hindi man netani lain, no? Makabig mga chemical armament sa immune system, ang itawag nga free radicals. Pero, kung ini magsubra, kalain ni sa aton lawas. That's why mag DTX 500 gid, lalo na kung paayo ka na sa imo masakit, kaya amuni magpabalik sang normal kag magpamayo sang imo cellula after ka katarohon o nalatnan sa mga mikrobyo.
22: Namigid ya kung adlaw-adlaw kag inom DTX 500 kag mighty C or pure C, gamay-gamay ang buyon mo, mga diwang ka, kung sobra ka tambok, ganubo imo blood cholesterol level, hindi ka magka cardiovascular disease, ga healthy ang imo atay, kagdugo, kalakip na dra ang imo mga kidneys. Healthy pagid ang imo nga immune system. Madamo pasang mabulig sa imo sa ikaayong lawas kung adlaw-adlaw kag gainom DTX 500 kag Mighty C.
1: Galing ang may limitasyon ang one power ni DTX pang intracellular siya, sir boy. Ang outside ya, dapat ya tinluan gid sir boy. Hindi niya madalas ang cell cleaner, ilok cleaner ya sir boy, kag skin cleaner.
0: Dapat ha,
22: naka-klinika Leofresh.
0: Kaya ginatap na gid ang mikrobyo, nga gapabaho sa imo ilok, no? Pero kung gusto kaya kape, nga gapahubin sa imo, kung gusto kaya kape, ya, nga manamit na, gatinlo pa sa imo silula, ay mag-DTX coffee mix ka na. Oh, this is our Eljan, no? Pangapi, kung aga, habang gapangapi ka, may antioxidant, nga gatinlo sa imo cells, kung ta sa free radicals, that's why gamat-amat ka hubin, kung ang imo kape, DTX coffee mix. Pero kung may budget,
1: a premium.
0: May bisita.
22: Premium.
0: DTX premium. Kay mas champion.
22: Especially kung lala na gini mong kuhan, imong diabetes, may mga degenerative stage ka na nga sakit, ginasuggest gina mo ang DTX premium. May Ganoderma mushroom, kag ang iyang nga sugar.
25: Stevia ang sugar. Natural ang iyang sugar.
0: Stevia, no? Kag may DSE gapon. That's why, ang nami gini, kung gusto ka maghubin, nga ang imo sugar, ya, why gasaka? Kag kumpagaan mo pag gisandua ka D3Bio, magigatawag ka nga Bulletproof Coffee, halin sa DTX Premium. Protektado ka na against free radicals, protektado ka pa kontra virus, bacteria, and fungi. May ginatawag ka na nga Bulletproof Coffee, gaamat-amat ka paniwang kay ginapidin mo na usaron as a keto coffee, pang ketosis.
22: Sunda, ang sekreto ni Engineer Albao, ngayon din ang sekreto subong. Ang paborito ni Engineer, gapamassage gid siya sa mga hubin kada semana.
25: Once a week ang gapamassage Engineer.
22: Buta pila bayad man. kung kadto ka sa mga spa nga mga sikat, mahal pila bayad.
1: Pero kung may permanente ka,
22: kung halimbawa bi 3,000, 5,000 bi ang pamata.
25: Makayo ka basta permanente.
22: No? 5,000 ti once a week, so mga more or less 20,000.
1: Oy, mong extend na lang ko.
22: Hindi, mangitaan lang ka sa permanente magmasage, tag 10,000
0: lang. 10,000
22: lang. 50% ang discount. Alam niya, hindi adlaw pa. Oh, di lang kay ano, di lang manog massage pa.
1: Wanted massage.
22: Manog kutaw pa kape.
0: Ha? Kutaw
25: kape. Timbla kape.
0: Amo ni ang sekreto ni Engineer.
22: Siyempre, ang permi na mo ginabalik-balik ang pag-inom sa extend makabulig sa blood circulation.
1: Ang kay ang inyo na Sir Boyki kay Kit, ang pamot tabla. Ang kay Engineer ya. Kakay Kit.
22: Kikoy Kit.
0: Ang kuketo coffee. Pero muna si Clayton Engineer, that's why si Engineer Mayo ang relasyon sa tanan kinaka-extend. Anyway, ang atos to yung Hans Bong, no? Sir DP?
1: Sa D3Bio. Abi niyong D3Bio is just an antibacterial, antimicrobial. Uy, may dala sa antioxidant. Importante during
22: sa, facial... Sa antibacterial pala antiviral.
1: Daugan na.
22: So, sa lagig ka kung way kagay ng adlaw-adlaw sa D3Bio.
1: Plain D3 ka lang.
22: Plain D3 ako lang. Lantaw lang nanay mo. Hasta lang yag pabulad sa init ang kwan, ang bata. Hindi.
1: Kulang.
22: Ginapatiti pa.
25: Gadidi ng bata.
1: Kombinasyon.
22: Kombinasyon. Hindi lang yag pabulad kasi init para mapurma ang D3 sa imulawas. Patiti yun pag-inch nanay.
1: Amo na si Engineer Waylabot, gabulad sa init. Gadidi pa ka D3 bio siya.
25: Kainom D3 bio.
1: Sa Talk ni Doc with your boy Solueta.
3: Talk ni Doc.
0: Thank you, Sir JP. The hallmark of a good food supplement is kung puno siya antioxidant. That's why epektibo ang DTX 500. Subong adlaw tunanta, ano bala ang antioxidants nga sa D3 Bio nga makabulig pagid suplemento kontra sa free radicals kung gainom ka sini. So hindi lang virus, hindi lang bacteria, hindi lang punjay kag parasite ang kaya patyon sa D3 Bio, pati free radicals kaya kontrolon sang D3 Bio. Dr. Ramil?
22: Kung D3 Bio, gainom ka D3 Bio, ti piho na, may ara ka na antioxidant. Hindi lang nga may ara ka antiviral, may antibacterial ka, may antioxidant ka sa buhay because of gallic acid and ferulic acid.
0: Uy, which is
22: powerful
0: na,
22: antioxidant. Nga, ara dira. So, adlaw-adlaw yung masilula na ito niya, gatubang isang ano, isang mga kaaway. Anong kaaway? Free radicals. Galing-galing nung kaditribayo, may antioxidant siya. Kung ang kaaway mo is kagaw,
0: anaman?
22: May araman. Amo lang nakanami sa ditribayo. So, from malnutrition to infection, from bacteria and viruses, nga among rason, nga gahulubag na ang mga silula mo sa batna ditribayo.
3: Bio. Ako si Jomer. Katumargit ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
6: Makal sa mga butika.
5: D3 Bio.
22: Ang nakanami lang sining D3 Bio because of MCT, ginaprotektohan niya ang imosilula against sining mga kagaw. Kag ang D3 Bio may gallic acid nga magaprotekta sa imo nga mga chemicals or mga free radicals nga gasulod sa lawas. Tikong ga-accumulate ng mga free radicals, amo nang kabangdanan nga may oxidative stressor boy.
0: Correct.
22: So nakanami, kung gainom ka D3 Bio, may antibacterial ka, may antiviral ka, may anti-inflammatory ka, may antioxidant ka.
0: Kampyon, kompleto.
22: Hindi kaya perdi sa imong 14 pesos nga sa kakadamo ng mga benepisyo, Doc Sam.
25: Kung nagatumar kagali, sir, boy, isang vitamin C, no? Kaya nga isang mighty C or pure C, kag, kung may vitamin E kang natumar, kinanglan parinsan mo ganyan asang D3 Bio. Kaya ang D3 Bio, ginastabilize niya ang vitamin C. But silingon, ginapalawag niya ang tinersang vitamin C kag vitamin E sa aton nga lawas. No? Ina nga mga vitamina, sir, boy, nagapanami sa aton nga skin. Bisan ka, bulay ka sa adlaw, no, hindi madasid dasig sang ginatawag damage ang imong skin, sir, boy,
0: sa imong
25: skin tungod nga naka D3 Bio. Ikaw malikawan naton ang fine lines, dark spots, mga wrinkles, hindi dasig magkurinot ang aton nga skin. Kung naka D3 Bio ka, tungod nga ginastabilize niya ang ginatawag vitamin C kag vitamin E sa lawas naton tungod sang ferulic acid. Kaya hindi lang ina ferulic acid kag gallic acid, hindi lang ina ang ara sa D3 Bio, kun may ara pagin sa, sir, boy, sang
0: caffeic acid.
25: Oo, nga ginaprevent niya nga mag bag ang aton nga lawas, no? Especially kung may arthritis ka, sir, boy, inom ka blas ang D3 Bio. Tungod ang D3 Bio may aras ang ginatawag anti-inflammatory effect, no, nga malikawan ang pagtubo sang cancer cell, malikawan ang pagdamo sang viral load. But sila yung ginapanubo niya ang viral load tungod sa ginatawag caffeic acid.
0: Kita nyo pati kamo to, ha? Kung gusto niyo mag-glow ang inyo skin, mag D3 Bio kamo, no, kay may antioxidant kang caffeic acid, may ferulic acid, may ginatawag pa nga effect sang vitamin E, kay extra virgin coconut oil contains vitamin E. That's why kampyon ang imo skin kung ikaw ga D3 Bio. Ano pa mga antioxidant nga makabulig si D3 Bio? During nga masakit ka, amo ginagambalin ni Sir JP gina sa DTX 500, no? What happens is ang imo white blood cells or your soldiers of your body produces hydrogen peroxide, a kind of free radicals that kills microorganism. Galing kung nag-overdrive ang imo immune system, damo nga produce ang hydrogen peroxide, this will cause oxidative stress nga gaguba man sa normal non-infected nga selula mo. That's why si D3 Bio is really important, kay may gallic acid, may ferulic acid that protects you from that scenario. Ano pa? Kung ikaw gina-infecta sa virus o bacteria, what happens is your immune system is also in overdrive. Ga-consume mayo oxygen, no? Kung damo oxygen ang imo immune system nga gina-consume, damo latak ang katabo.
22: Damo oxidation nga katabo.
0: Damo naman oxidation nga katabo. That's why ang D3 Bio, through all of its antioxidant, from cumeric, ferulic acid, gallic acid, ginaputiktahan ka sinip. The best of all, kung ga masakit ka, waay kay ni tananga overreact kay may MCTs ang imo ditibayo nga gasuporta sa imo immune system. So antioxidant, antimicrobial, ditibayo makabulig sa imo dak.
22: Stress ka? Sige gamit cellphone, lapit ka sa mga tower sa ano? That's all our sources sa gitawag free radicals which hasten formation of oxidative stress. May oxidation nga gakatambo sa lawas, pareho sa tubo nga sa sige ano, sige expose ang mga init, hangin, gatok-tok siya Sir Boy, Sir JP. And this oxidation may detrimental effect sa imong selula. Anong matabo sa selula? May gitawag premature cell aging. Instead nga malawig pa siya, dali lang siya mapatay. Nakita mo nang mga bisyador, dali mapatay, dali matigulang, lain yang tsura sa mga gabisyo kaysa wala bisyo.
0: Correct.
22: Ano pa? Once ang oxidation nga katabo sa imong selula, ang matabo sina, it will result sa gitawag rise of neurodegenerative disease. Tingala ka, imo atay guba na. Imo kidney guba na. Bata pa man ko, guba man kidney ko. Bata pa man ko, guba ng mata ko. The reason why, kulang siya sa gitawag antioxidant. Which is, makita, aside nga makita mo sa DTX 500, makita mo man sa gitawag ditribayo. Ang nakanami lang sini, ang oxidation nga caused by free radicals, makapakanser Sir Boy.
0: Correct.
22: Galing kay ang ditribayo, may ara siya gitawag lauric acid, may ara siya MCT nga kaya niya simintohon ining mga cancer cells para nga hindi magdamo, hindi siya maglapta. So diin pa kamuya. Ditribayo ga serve as antibacterial, anti-inflammatory, may ara siya sang gitawag antioxidants. So kung pala inom kagali ditribayo, mas dugay ka mapatay.
0: That's the benefit, no, of D3 Bio, the power of extra virgin coconut oil with vitamin D3. Makita mo lang sa D3 Bio. So hindi lang sa trangkaso ubo si puon kagilanat, ikaw ginaamligan ni D3 Bio pati sa premature aging, pati sa gitawag nga pagguba sa imo selula, amligan ka man ni D3 Bio.
24: Talk ni Doc.
0: Dugang pa nga mga benepisyo sa itong paggamit adlaw-adlaw sa D3 Bio, Doc Ramil.
22: Ang gallic acid kag benzoic acid nga makita mo sa D3 Bio kag extra virgin coconut oil nga makita mo man sa D3 Bio, sa mga pagtuon, grabe gali ang kuanan ni protective role against stroke. No? Sa pagtuon, pre-stroke treatment using gallic acid nga makita mo sa D3 Bio, promoted neuroprotection of cells against cerebral ischemia.
0: Ischemia?
22: Gusto ka layo sa stroke, maditribayo ka na. Pero kung gusto ka ma-stroke, hindi na mag-inom.
25: Ditribayo. Ang aton nga skin, Sir Boy, amun yung aton nga unang depensa sa lawas naton. No? Kay kung pigaw ang skin naton, pwede kita sudlon sa ginatawag virus kag o kung kagaw, Sir Boy. So kung nakaditribayo ka, sa nasilita na meras ang ginatawag ferulic acid, isa ka antioxidant, nga ginabos niya ang other antioxidant nga sa aton niya nga
22: lawas.
25: Nga lawas. No? Para sa glutathione, antioxidant na init, antioxidants na kag nagainom pag ikaw sa antioxidant halin sa Mighty C or Pure C, gina-stabilize na Sir Boy.
22: Gainom pag ikaw vitamin E?
25: Oo. Kaya muna ang nagapanami sa aton nga skin. Nga panit na Sir Boy. So malikawan naton ang pagkurinot sa aton nga skin. Hindi dasig madami sa aton nga skin. But silingon, protektado kita nga masudlan sa kagaw o kon virus kon nakaditribayo ka.
24: Ang problema sa cancer, Dr. Ramil, ang migration sa cancer cells, niblang galapta,
22: galapta siya.
24: Kibot ka na lang, oh, though abi ko cancer of the lungs lang, may arap magigili sa kidney, may arap magigili sa liver, may arap sa utok. Te ang ditribayo may ara isa ka component nga naga-prevent nga hindi maglapta ang cancer. Why labot hindi maglapta? Hindi kaya gani magtubo. Kaya ginapromote niya ang apoptosis or cell death sa mga cancer cells. Ano ni? Ini ang picumaric acid. Ayawan ka lang bulubalis, wa sa plain D3 mo na, waay na picumaric acid.
22: Nami mamili ang D3 Bio, no? But yun niya, ang cancer cells, amliga niya ang healthy cells.
24: Oo. Now, kung may cancer cells ka na, pag inom mo D3 Bio, tap naon niya tong para hindi maglapta.
22: Eh? Oh. Saan o kaya may inom D3 Bio?
24: So wala ko cancer.
22: Naglapta na?
24: Naglapta na yan.
22: Wala pa cancer.
24: Subong. Oo, Sir Boy.
0: D3 Bio, puno sa ginatawag mga king polyphenols. Ano, polyphenols is a very efficient, a very a good kind of antioxidant. No? Ano ang mga hari sa polyphenol? Gallic acid, caffeic acid. No? Inatanan-tanan, makita mo sa D3 Bio, anti-inflammatory. Siyempre, kukwaon mong free radical, gas, manubo ang why oxidative stress, wala ka inflammation. So anti-inflammatory siya. Ano pa? Anti-cancer. Gina-explain ni Dr. Ramil Gagina, ang cell membranes ng cancer ginapatig-ani sa ang ginatawag nga lauric acid, and ang katabo ni hindi nakagawa ang mga nutrients, hindi makasulod sa cancer cell, so it stopped growing kaya wala siya pagkaon. Amo ni ginaubras ang ginatawag ng D3 Bio. But the best effect of D3 Bio for me is the effect that it could give you antiviral abilities even though you have a weakened immune system. The ability of D3 Bio, amo ni pinaka-campion kid, no? Why niya nga biskang diabetic ko, hypertensive ka, nubo immune system mo, kaya ka manggapon protektahan sa D3 Bio. May antioxidants ka na, may antiviral, antibacterial, antifungal, and even antiparasites. Makita mo tanan sa D3 Bio.
22: Ibagin man, sir boy, kung ang bata, ginapabulad mo sa init, kagadidi sa nanay.
0: Oo.
22: That's D3 Bio.
4: D3 Bio with Physio.

0: D3 Bio. Ang D3 Bio, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. Magabot ka.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Wala na mi tayo. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
4: Number one,
3: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Istorya nga kalanlawan? Gusto mo wala problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamo ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5.

0: Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporebiotics.
1: Wala ba lasang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
2: Ew! Yucky!
1: Mag-Sporebiotics ka! Klinika Sporebiotics. Kinapadamo ang good bacteria sa imong baba. Klinika Sporebiotics. Sa Sporebiotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Sporebiotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
3: Panahon na naman ang ubo. Si Punch at Trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty. Panlaban mo, Mighty C. Na may superpowers, nalakas tension at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C!
4: K5 Music FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow! May puso!
6: Padayunon ang istorya nga puno sang kalingawan kag kabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
7: O sa kadugay na dibala sa imo sa Kalisingko, daw hindi kapag hindi ka gets, no?
8: Hehehe, Baudo, akon pa sala ba?
7: Oo, eh. Sala mo kay hindi ka kaintindi sa akon pag kinahanglan. Ano kaya yun?
8: Hala, doon ko pa yung ginabasol mo?
7: Ay, kay katigas ang balatsyagon mo. Tagtapurol sa imo nga pag-intindi.
8: Ay, hala, naglain pa ba?
7: Maluhod pa kuya sa imo? Amo nang gusto mo, digoy?
8: Kung gusto mo na, timo wala na. Kay kung maluhoy ko si imo, ti... Taganta kay sa katinapa, hindi ay sa kanodos eh. Uli niti, sorry eh. Te, lord na, kag mag-ayo sa akon. Suguri ng paluoy-loy mo.
7: Sadya, sadya, ino!

0: Boss Rocket?
1: Yes, Boy Ramon.
0: May bago naman ko nga isyo.
1: Bao basta bago ya da si kagidyan, ho?
0: Ate, oo man. Amo na ding obrata sa kalye 5, eh.
2: Why?
0: Hindi bala, boss. Amo na ding aton nga katungdanan, dire?
1: Kagano may na isugit bala sa akon. Padugayon mo pa na.
0: Boss Rocket?
1: Hmm?
0: Hindi bala layo pang December?
1: Oh, layo pang Paskwa. Gadali kagidaw.
0: Ay, hindi man, ah. Kaya bago nga isyo nga nahibalaan ko subong, layo pang December, pero... Wala na patay siga ang aton suga. Man ginahimo na sang ginsiko kag most power ang suga nga Christmas light ang aton tanan nga mga suga kag puste. Hobos. Kay patay siga ang aton power halin sa ila kag permi lang may brown out.
1: Ah, hindi man.

0: Katigalahan sa aton.
1: Ano? Kang anak kambal ka man sina, boss.
0: Tungod ka ba lumantang kulang kita sang supply sang kuryente diri sa aton? Kagbigaw pang serbisyo sang aton mga electric cooperative.
1: Wow, abot mo gidgali, boss ba?
0: Ang masakit sine kun magsaka pag inang balayran.
1: Oo.
0: Bisan nga laban brown out ang ilapisyo.
1: Ati naman laban gina, boss.
0: Te, amo ginangang makasiling kita siguro nga.
1: Ano, boss?
0: Pigado, gid! Amigado na nga daan. Tapos amo pa rin sila kaaysang aton mga presyon eh.
1: Amo na ang sakit nga matawran, boss.
0: Bow! Naano na ning aton banwa. Ang banwa nagatakilid na.
1: Hindi lang kay takilid, boss. Daw nagabalintuwad na gina.
0: Ay! Ayaw gani, no?
1: Ay, ambot gani, boss ah. Naano man lang ta siniman? Ano ta sini? Basik tungod ni sa mga Duterte.
0: Ay! Boy Ramon!
1: Boss!
0: Anong labot sa mga Duterte sa nagkatabo sa nasyon ta subong?
1: Tungod sila ang nagpagamos ang Pilipinas.
0: Tinuntor eh mo, Boy Ramon niya.
1: Ha?
0: Kay Marcos niya administrasyon.
1: Ha?
0: Tapos si Duterte mo basulon. Tinunto ito.
1: At isa sa...

0: Amigo Bantol, hindi na bala magduha-duha sa imo desisyon.
1: Prangkahon ta ka, amigo Norbing, ha?
0: Kagano ina, amigo Bantol?
1: Dala ko da sa pamakal mo, buto?
0: Ah, oo, ah. Ako ang bahala mag-finansa imo. Wala sang problema. No problem kita sa kwarta. Ako ang bahala sa imo.
1: Kag paano kon magdaog na bi kita?
0: Kun magdaog na. Kun ano ang pwede ta nga? Kawaton kag magkwartahan. Natural, may porsyento ka eh.
1: Sure ka, Norbing di Malunhaw.
0: Kung ano ang gina-offer sa imo ni Kapitan Hugakom, dublihon ko ina.
1: Tood ka, Norbing.
0: Oo ah. Wala iya problema. Ang kwarta sa aton? Ha! No problem. No problem. Kay kun makapungko na kita, mabawi taman gihapon.
1: Grabe pang aton kausa, no? Kausa kontra korupsyon. Pero kung ikaw nagaling makapungko, magkurap ka man gali.
0: Slogan lang na iya. Para nga, makuha ta ang simpatiya sang tao. Kabalo ka. Ang korupsyon, malain lang na kung hindi kita involved dira. Pero kung involved kita, ha, okay lang na yung korupsyon, ah. Amo na, amigo, nga dapat rumpagunta ang paginahom ni Hugakom. Kay kita naman ang mangurap.
1: Hala, sadya-sadya ino.
0: Wow.

0: Ate.
1: Ano? Kariyo? Kariyo, isa ka noodles, oh. Amo na nang pwede kumatag si mo.
0: Grabe. Wala na ginaya dugang?
1: Nga pa ngayo ka na ginang, request ka pa?
0: Nga pa ngayo. Ikaga nga hatag mo sa ako, no? Aw, noodles ng isa kabilog. Isa na lang kasi manaw. Walang tawa ba na di ko? Manag-expire na, ho?
1: Oo, oh, total, hatag mo na. Pasalamati na lang na.
0: Wala kagidya ka, luho. Oy, sa mga kasimaryo mo di.
1: O nga, ako naman ang makaloig. Nabuligan mo ko, ha?
0: Kagano man ang ibulig ko sa imo? Kay imo, alba man kuya sa ilaga? Kani na nga gapa, ngayo to sa imo, pro.
1: Marites, ngayo. Marites. Kung gusto mo may mapakaon sa imo, ano abi kung dito ka na sa balay? Maupod na lang ta!
0: Ayun na!
1: Total, ikaw man lang di isa, kaga mga bata mo, wala mo di ka tiner. Kaga mo man ko dito sa amang balay. Mas mayo pa siguro nga. Maupod na lang ta ka doon.
0: Ay, hala. Grabe ba?
1: Ti, ano? Maupod ka ng sakon?
0: Baudi ko eh. Ano ni? Mas may paguro magutman na lang ko asang sa magupod ko sa imo. Suluha, da!
1: Lang, sadya-sadya, you know? Wah!

0: DDX Beauty Soap.
1: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DDX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DDX Beauty Soap na mga besh.
0: DDX Beauty Soap.
2: Babakan sa mga butika.
3: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipino.
4: Relax gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gid ya.
5: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay, muling buhayin mo. Extend food supplement for men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, yan agahatag sang gana. Extend supplement for men.
6: Muling binuhay mo.
7: Extend. Isang kapsula ka lang.
8: Healthy nga uto.
9: My favorite one is
8: matalong kag-alerto nga paminsaron.
9: My chemistry is 10.
8: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon. Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
10: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
11: Wow, my puso.

0: ni, budat ka musta sinuling?
1: Ito siya, oh. Galangoy lang, ngayapod sa mga salimbubo.
0: Ano?
1: Oo, nagapakuno-kuno siya nga jellyfish sa kuno. Kag-upod sila langoy-langoy.
0: Ayan! Di, wala siya nakilatan o kung nakatlan?
1: Nakatlan? Wala siya nakatlan. Wala bala ginabutan niya pagani sa lawas yung jellyfish tapos ginaluka-luka niya po.
0: Ayaw! Hala, grabe ang trip sa mong inuli, ba?
1: Grabe, gidi. Kaya daw nagdalom, nagigani.
0: Di, hindi na siya pagsawa yun, basi kung magkinatol to siya karun.
1: Daw wala man siya nakatlan, kaya daw nag-enjoy pa siya gani. Gaya ka sila yung naman na himoon, eh. Hindi mala nasubo nga ginimo ni Dolly. Dugay na lang niya, ginamo-amo na.
0: Grabe man si Dolly, bang?
1: Nanamiya na siya magampang sa mga jellyfish siya. Kag magupod-upod lang, uy. Si Dolly pa ya. Amo na yung isa sa mga talent niya nga wala sa ibon.
0: At isa-sadyay, no? Ayan!

Bo, kung magtambay ko din sa plaza, o kadamo sa mga topiko ang mabatian ko. May tarong man, pero laban gidya wala tupa. Ay ba? Maulat-ulat ako isang iban pagid yung mga istorya, basi makuhaan ko man sa leksyon. Hindi gani, akatag man sang dugang naman nga pagpangsotabla, o. Bo, sa mabatian ko na ng diskarte ni Panoy, bao daw, Panoy gid nga daw iya katangkuloy. Kaya gusto ko gidya mabatian diliwat ang pag-istoryahan ay naman ni Bungkulong kag ni Pastor Liva nga taga Barangay Puso La Castellana. Man kasadya sa ila pamatian kay duduwagin sila mga sotab gidya. Pero makalilingawan sila biya pamatian kag daw ga-enjoy ko pamati sa ila. Kaya daw sa dalayon nga ila istorya daw malatna na ni Bungkulong si Pastor Liva. Maulo isdog ito sa unhano ah. Dito ko maplastar kay base ato naman to ang duwa ko ka idol. Pamatian ko naman ang ila pag istoryahanay. Ay este, pag sutabanay. Sadya-sadya ino. Huwahay!

0: Uy, Jupiter, ari ka?
1: Oo. Kaya nakita ko si mami mo nga. Pagkadom do sa piyakang purok. Ano pa? Nagligta ko diya.
0: Bao, mayo, kagit kali mag-timing ba?
1: Man, budle nga daan ko na ready si mami mo. Kaya daw liyon nga daw tigre. Daw hindi may tsindihan. Oo. Amo ni nga paglakat ya. Nagkado ko di dayon si mo ah.
0: Te, anong imo?
1: Ang ako may love. Laba kag dako gyapon ah.
0: Hindi amo sinangbuot ko silingon niya.
1: Eh, ang ano manggali?
0: Anong malagad ko si imo?
1: Bao. Gaano ta kun magkit anay tao?
0: Gaano haw?
1: Gakat anay eh.
0: Ara ka naman bala, Jupiter mo.
1: Di ano? Malagaw tanay ka dali. Makado ta permisa. Ginakadoan ta blaw.
0: Hay, galing wala di upod si Tito Panday. Siya lang di isa.
1: Eh, hindi mo naman wala si Tito Panday di. Dali na bla. Malakata. Makawat-kawat naman ta bla.
0: Di eh, ano pang ginahulat mo my loves? Di sige ah.
1: Sige na, agad-agad doon, tanay ah.
0: My loves ah.
1: Oo eh. Saan ka ba yung malakat? Kung mag-abot na si mami mo?
0: Jupiter.
1: Gani, dali na. Samtang init-init pa. Magbog daw ni Karon? Basi, wadaan ako gana. Dali na, my loves.
0: Me? Sadya-sadya, ino?
1: Oh,

0: dito ang skabar.
1: I Care Gold.
2: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat kada magbuktaw. Bango din ni siguro sa akon nga edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sa akon kingod balay. Testingan ko ang I Care Capsule, kag I Care Drop. Amon ako no ang iya ginagamit. Buod gin man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akon mga mata. Kag nadula man ang tuman nga kasilaw.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
5: Pagitin nyo sa pagpamati ang mga kaladlawan nyo mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5. Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester John Veronque. Musical score Carlos Bols Mundia. Recording engineer Noli Aparecio. Special sound effects Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Champion.

0: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City 100.9 K5 News FM. News FM.
1: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3. D3 Bio.

0: sa?
1: Balan mo, mami, nadulaan kay na kalalaki sa dalang kinintos.
0: Ah, baligin buligan mo gali sa pangita. Ka very good gali sa imo, no? I'm so proud of you.
1: Ah, wala, mama. Kadugay, abiso yung magalin. Nayawan ko tapak sa kwarta.
2: Hey, bye! Galing na wanta!
3: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
4: KK5 News FM. News FM.
5: D3 Bio.
6: O, si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man namin akon na kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio with Physio.
7: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nang insikreto sa law school.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3 Bio.
8: Kabalik-balik sa CR, kinadiarrhea. Max4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, nasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na. Spore Biotics, naging updan sa prebiotic. Nagapabaskog sa imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa klinika, Spore Biotics, your always in good health.
9: Fat liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat liver. Available in all drugstores.
5: DTX 500.
10: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong DTX 500. In 2 times ko, so buong napagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
5: DTX 500, mighty C, ang alkaline. Nga vitamin C.
11: Ako si Mimi.
12: Dalmi kasi napit akong tuhod.
11: Arthritis na gali.
12: Pero sang pagsugod ko, inom sang mighty C.
11: 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan.
12: Wala na gid nagbalik ang arthritis ko.
11: Tibo gid kaayo ang mighty C.
5: Mighty C.
13: Mabaka sa mga butika.
5: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
14: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Napunta kami dito sa wellness clinic sa Itok Samaritan. Nag-inom kay Mighty C. Kung nag-ayo ang batyag ko.
5: Mighty C, epektibo, garantisado.
13: DTX Beauty Soap.
15: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
16: So una,
15: mag-ed ako sa akong body odor.
16: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
15: Pero subong,
16: sadya na-ed ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
15: Kag naghamis ka, nagputik, ed ako nga panit.
16: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap.
13: Mabaka sa mga butika.
17: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay nag-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
18: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giguyon magpangapi. Apang naganyat ako sa akong utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kigman kag-hilte sa lawas. Mangod na batsyagan kung anap pawang akong panulukan.
5: DTX Coffee Mix.
13: Mabakal sa mga butika.
19: Gagabasa na naman bala ang imo.
0: Ay, gabasa na naman.
19: Oo, balaga. Kabasa ba? Basa na gani. Kabaho-baho pa.
3: Always nagabasa.
19: Kag nagabaho ang kilikili.
3: Mag-Clinica Deo Fresh.
19: Para sa maputi at mabangong kilikili.
3: Clinica Deo Fresh.
0: Nagabasa na naman balaga.
19: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
3: Clinica Deo Fresh.
19: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Extend Food Superman for Men. O si Rosanne, baw, akong bana sa nag-edad 40 anyos bala nag-hara-haragid sa una. Hindi man na siya musina. Ay gali. Naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami gakaedad nga duha ba. Mami, gidang extend. Extend food supplement for men.
13: DTX 500.
11: Ako si Salvador Estanina. Tagadao Capiz. May balatian nga TV. Kinahapo ako kag nag-abot sa punto nga nagsuka ko dugo. Nabatian ko sa radio ang DTX 500. Nagtumar ako.
2: Nag-ayawid ako sa akong balatian nga TV.
11: Salamat sa DTX 500.
5: DTX 500. Bakal sa mga butika.
6: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudla yan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
5: Memory Advanced Serum.

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: Nagaburon nga mga mata? Nagamuta? Nagapula kaga? Nagakatol? Mag-Eye Care Go! Ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Go! Ang maskin pambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Go! Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Go! Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Go!
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
3: Ay, Marie, naadid to kaya mabakal sa mahal.
4: Kay may barato balaya nga butika.
3: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
2: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
5: Barato nga mga bulong, pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pagabot sa generic medicines.
6: Ah, Marie, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
3: Ay, sus, Marie, kompleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
5: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
7: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
8: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3. D3 Bio!

0: Tama na desisyon ko. Gusto ko ng mga buhing ako na lang.
1: Bao anak, sigurado ka na sina?
0: Oo ba eh. Nako.
1: Ate, mayunak ah. Suportahan na mo ng desisyon mo ah.
0: Nay, siya pa. Naimos ko na gamit nyo. Pagnalayas na ka mo to!
2: Hey! Hi! Galingawang time!
3: Kampyon!
4: Kampyon sa balita. Kampyon sa drama. Kampyon sa musika. Kampyon sa komentaryo. Kampyon sa serbisyo publiko. News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
5: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades, pareho sa pag-ehersisyo.
4: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mamakal, sumangmuti
6: ka. What makes D3 Bio extra virgin coconut oil produce more collagen in the body? Number one, D3 Bio, because of its extra virgin coconut oil, will increase zinc absorption in the gut. Mm-hmm. Zinc is one of the raw material in producing collagen, no? And of course, ano pagiginoobra ni D3 Bio? It improves because may vitamin D3 siya na may ang pag-absorb sa ginatawag nga calcium sa lawas. Mm. Kung tamaan kadamo, free calcium sa imo blood, collagen production is affected. That's why ang calcium dapat sa bone lang. Mm. No? Hindi siya dapat ara sa galibot-libot sa atong lawas. That's why calcium should be deposited in the bone. And D3 Bio helps you that because D3 Bio does not only improves the absorption of fat-soluble vitamins, it also increase the absorption of micro and macronutrients in our body, including zinc and calcium, which are both picto sa collagen production. Mm.
7: Aside sa collagen production, Sir Boy, pwede mo magamit topical ang kuana, D3 Bio. Kaya nga man, ang pilas, hindi basta-basta mag-ayo tungod sa kagaw lang, hindi mo maano, basta-basta mapatay, Sir Boy, sa guwa.
6: Oh. Exactly.
7: Kung imo ipatuluan sang D3 Bio ay mga pilas, dasig mapatay. Either ang kabangdanan sina sa pilas mo, mga kagaw, or special ang punjay, grabe, dugay-dugay, mag-ayo.
8: Fungus.
9: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ko daw po, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, 3 kabisis sa isa kadlaw. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
4: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mga buti ka!
6: Your tissues will only repair itself once napatuan na ang infection. Mm. Meaning to say, tapuson anay sang lawas ang kontra sa infection.
7: Kagamo pagkayo
6: niya. Ano pagkayo niya?
7: Niya.
6: Hindi siya kaobladungan, no? Kung hindi na magkugan na siya po, may na sa sulod.
7: So, nami himuon, Sir Boy, may nungin siya D3 Bio.
6: Kampiyon.
7: Tapos, patuluan pagin niya ang sa guwa. Kaganakan namin, Sir Boy, once kasi kainom D3 Bio, siyempre, ginabos niya ang production sa collagen.
6: Mm-hmm.
7: So hindi ka dali magtigulang eh.
6: Correct.
7: So tapos ang absorption sa calcium, nami.
6: Nami.
7: Kaya siyempre nag-combine na mo.
6: Combine na. Oh.
7: Ang BCO, kag D3, makompleto ang calcium absorption, nami ang imong mga tulan, tubo ang imong collagen, ang cartilage mo, nami ang production, wala arthritis.
6: So pagpartulo mo sa extra virgin coconut oil nga din sa D3 Bio sa imong pilas, ano matabo? May ala kanadaan.
7: Inside and out, Sir Boya.
6: Inside and out.
7: May D3 Bio nga gaupod sa dugo, pakanto sa pilas mo, makumbat infection, may ara pagid ka sa guwa.
6: May external effect pagid.
7: So, ang imo nga mga wounds is gangrene because of diabetes. Makorek mangyapo na.
6: Kaya
7: inom ka D3 Bio kung ina nga mga pilas is caused by diabetes.
6: Diabetes, no? So that is the effect of D3 Bio regarding wound healing. Ang D3 Bio hindi lang para sa sulod sa lawas. You could use it topically, kwa kagunting, kwa kasang dagom, tuslukon mo gamay, apply it in your wounds, no? Para dali mag-ayo. Cause extra virgin coconut oil for many years and for many centuries has been used by traditional medicine in treating wounds. Gadali pa, hindi pa ma-impektar because of the antibacterial and antiviral and antifungal ability of MCT. So, medium chain triglycerides nga ara sa D3 Bio, nga ara sa extra virgin coconut oil.
7: Kaya ka, Sir Boy, isang nadiskubrihan ko ang suplemento ng D3 Bio, naghatag sa akong kumpiyansa or trust. Hindi ka mahadlok sa mga viral infection. Kung ako lang pagustuhan, Sir Boy, hindi na ako magmas-mas.
8: Oo. Oh.
7: Siyempre kung may kumpiyansa ka na, ngayon maanggainom ka D3 Bio mo nga kaya nga i-fight sa kagaw. Kaso kaya yung gobyerno na to nagtudlo nga mag-mas,
8: nasunod na lang to. No?
7: Oh, at nasunod balay, wala na mas. Sa mga kagrupo, wala na. Kay Kitaya Gapati nga amo na ka-importante ang D3 Bio sa aton kabuhi. Basta importante, Sir Boy, pag may hilanat, may sugod ng ubo, may sugod ng sipon,
6: D3Bio mo na.
7: Every 4 hours, D3Bio mo na.
6: D3Bio na.
10: D3Bio! O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
11: D3Bio!
12: Ang D3!
11: Yung may Vizio!
12: Ang Vizio!
11: Yung may D3!
12: D3Bio!
11: Health News! D3Bio!
5: Ako si Norberto, isa ka-atlet na kung ginanibulig sa D3Bio. Tungod ginapapagon niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kung aktibidades pareho sang pag-ehersisyo.
11: D3 Bio.
12: Ang D3
11: ng may Vizio.
12: Ang Vizio
11: ng may D3.
12: D3
11: Bio with Vizio.
13: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isa man kag registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
11: D3 Bio.
12: Ang D3
11: ng may Vizio.
12: Ang Vizio
11: ng may D3.
12: D3 Bio.
14: Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Bulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Spore Biotics ka! Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya!
15: Nagapalandunong bala ang imo panulukan?
16: Magalingin bala ang imo nga ulo?
15: Masami nagkapangihi?
16: Masami ginauhaw?
15: Kasi may diabetes ka na?
16: Matitik! DTX-500 na!
15: Ang DTX-500
16: ang may powerful compound
15: niya nagapanubo
16: sang imo blood sugar.
15: DTX-500
16: garantisado.
15: DTX-500.
17: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako ng cholesterol around 200. Nagtake ko sa DTX-500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Bilang gahugot ang akong dughan, dasig ko kapuyo. Wala ko na siya nabatsyagan.
15: DTX-500 Mighty C,
11: ang alkaline ng vitamin C.
18: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang, luti kong buntag gabi imo nang lunch ako nga kubra alerto gid ko sa 24 oras gatik gid ko vitamin C ang Mighty C the best gid pagpabaskog sa lawas.
11: Mighty C
12: mabaka nga butika.
19: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
20: Ako si Mercy apasok na ga-star sa Colored City termel ako ginaubo pag sip on das yon nakainom ak Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kina dula ako nga ubo pag sip on.
19: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
11: DTX Beauty Soap.
21: Ako si Jenny, isa ako ka-beauty consultant. Ina-recommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason at may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, inimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, papaya fruit extra, para sa nawo nga pimple-free.
11: DTX Beauty Soap.
12: Mamakas sa mga butika.
11: DTX Coffee Mix.
22: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gin masawa ng pagpangapi, bangod apektado, gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon. Una ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
11: DTX Coffee Mix.
12: Mamasaga butika.
11: DTX Coffee Mix.
23: Si Leslie Katay, mahilig ito ko bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ka amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy, gid man niya nga kapi.
11: DTX Coffee Mix.
12: Mamaka sa mga butika.
24: Nestor, ang sinaeng.
25: Luto na.
24: Ang labahan.
25: Nakasumpay na.
24: Ang uniform ko.
25: Naplansa na.
26: Ganito ako.
27: Tigasi.
26: Tigalapa.
27: Tigasay.
26: Tigaplansa.
27: Sa araw si Missy. Ang masusunod
26: sa gabi,
27: ako ang bossing.
26: Dahil kasangga ko
27: ang Extend
26: Supplement for Men.
27: Lourdes,
26: tapos ka ng maligo?
28: Yes, darling. Come to Mama.
27: X10 Food Supplement for Men.
26: May maca
27: at lavawaska
26: na nagpapataas ng energy
27: at stamina
26: para sa tigasing performance.
27: X10 Food Supplement for Men.
26: DTX 500.
0: Ako si Arlen Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Permi lang galingin ulo ko. Sang paginom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
26: DTX 500.
12: Mapakal sa mga butika.
27: Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan.
26: Memory Advanced Syrup.
27: Iniaisa ka neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunona sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ila panghunona. Nagka-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup.
12: Bumakal sa mga butika.
27: Nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol, mag-eye care gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye care gold. Ang mas ginpambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye care gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang eye care gold. Kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye care gold.
1: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City

0: radio con.
1: Campione radio.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow, may puso.
4: Ang oras sa K5 News FM Roas Philippine Standard Time, alas 11:10 sa aga.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
5: Number one.
2: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
6: 11 Mbps. Alas 11, mga balitang bandera kag public service. 11 Mbps. High speed sa balita. Optic fiber sa komentaryo. Claro kag estable sa serbisyo publiko. Claro, may punto kag sinsiro sa serbisyo publiko. 11 Mbps. Alas 11, mga balitang bandera at public service. 11 Mbps.

0: Mayong aga Banwa, mayong aga siyudad sa Rojas kag probinsya sa Capiz. Nagapalayag na ang palatuntunan 11 Mbps. Mga balita at public service. Diri sa K5 News FM Rojas. Kamusta mga ka K5? Rojas City, kamusta kamo? Mayong adlaw gid sa inyo tanan. Mayong agaman sa palibot sang probinsya sang Capiz. Diri sa nauna nga distrito sang probinsya sang Capiz, mayong aga sa inyo tanan. Sa segundo distrito sang probinsya sang Capiz. Mayong adlaw mga ka-K-5. Sa 47 barangay sang siyudad sa Rojas. Pagra sa Ulutayan Island, sakop sang siyudad sang Rojas. Kamusta kamudra mga ka-K5? Mayong aga gid sa inyo, tanan-tanan. Kita nagatamyaw gid sang mayong aga sa inyo. Kag naga-welcome diri sa aton nga pagpangalagad, 11 Mbps. K5 News FM Rojas. 10.9 sa lilisuan sa inyo sining maradyo. Hindi nyo na pagliso apa magtutok na diri sa K5 News FM Rojas. Kadiri nyo lang mabatian sa kampyon nga waragwagan. Ang mga kampyon nga mga balita, kampyon nga report kag topiko diri sa K5 News FM Rojas. Mga ka-K5!
1: Kampiyon! Kampiyon! Kampiyon! Kampiyon!
0: Sa bilog ng Western Visayas nga nagasunod sa aton sininga programa, kag nagalantaw diri sa aton nga programa mga ka-K5 sa K5 News FM Rojas. Pwede nyo kita sundan sa aton sining mga official Facebook pages. K5 News FM Rojas. K5 NFM Rojas Digital. Like and share mga ka-K5, like and share. Paki-follow lang sa aton sining mga official Facebook pages. Sa mga ka-K5 naton nga nagapamati na diri sa aton sining pagpangalagad kag nagalantaw pinagi sa aton sining live program, magpadala na sa inyo sining mga mensahe kag gusto niyo magpa-shout out kun diin man kamo nga parte sa nga Pilipinas or even sa aton sining mga OFWs nga nagalantaw sa aton sining programa mga ka-K5. K5 News FM Rojas. Pwede gid makapadala sang inyo sining mga mensahe kag gusto ipa-shout out. Umpisahin nyo na mga ka-K5. Kaya nagapalayag na ang palatuntunan 11 Mbps sa Gyapon na podri sa inyo alagad sa inyo anchorman ka-K5 Alan Catalan.
2: Al Catalan.
0: Way best kita nga laupit sa 24 sa bulan sa September tuig 2026. Kaga mga ka-K5, mabatian man kita sa aton sining utod ng istasyon 89.7 Radyo Tagbuanay Pilar. Ang K5 89.7 Radyo Tagbuanay sa Banwa sang Pilar. Kamusta kamudra mga ka-K5? Madamo kita karon sang mga tamdon nga mga report, topiko kag balita diri sa aton sining pagpangalagad. Pero ini nga balita nga ginadulong naton ang builog nga ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Sa DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, naka-detox ka pa. Paramit mag-inom sang DTX Coffee Mix adlaw-adlaw mga ka-K5. Hindi nyo gid pagkalipatan ang healthy nga kape para sa aton tanan. DTX Coffee Mix. Bangod sa iya siningang palaya extract. Ayara sa DTX Coffee Mix mga ka-K5. Makabulig ini, pahaganhagan, makabulig gid ini. Panubo sa blood sugar level sang aton sining mga kauturan. Marilax ka. Kag manayanayang imo sining pamatsyag sa DTX Coffee Mix mga ka-K5. Adlaw-adlaw mag DTX Coffee Mix. Ano karon ng mga kampiyon ng mga balita nga aton igadulong diri sa aton sining pagpangalagad?
1: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon.
2: Mbps.
0: Kagkaroon, ihatag na ang mga pangulong dinalan.
2: Headlines.
0: Naglabot sa 915 na ka mga armas luthang ang voluntaryo nga ginsurrender sa mga kapulisan kabahin sang Kapis Tawhayan Program. ₱1.4 million nga balor sang druga nakuha sa duha ka high value individual sa siyudad sang Rojas. Pusil kag droga nakuha kay alias Bart sa Sitio Bungyod, Barangay Binuntukan, Pontevedra, Capiz. Serye sang kinawatay sa Barangay Cagay, Roja City, liwat nga nagbalik. Wala pa sa kamot ni Presidente Bongbong Marcos Jr., ang lahi nga nagapalawig sa termino sang barangay kag SK officials pag-file sang COC para sa barangay kag Sanggunian Kabataan election sa Lunes na nga adlaw. Kagkaroon sa porsyon ipak K5 mo.
2: May reklamo? Ipag K5 mo.
0: Dalan sa Puntalibas, Roa City, gina reklamo. Amunay mga ka-K5 ang mga nakalinyada karon ng mga kampiyon ng mga balita. Kagkampiyon ng mga topiko ng aton pag-atalakayon diri sa aton siling pagpangalagad. Diri sa 11 Mbps program. Pagini nga balita ang builog nga gradulong sa inyo sang Mighty C. Mighty C immunity booster mga ka-K5. Adlaw-adlaw mag Mighty C. Hindi nyo gid pagkalimtan mag-inom sang Mighty C adlaw-adlaw. Ang Mighty C mga ka-K5 makabulig ini sa aton nga lawas. Kapin pa ko nagnubo na ang aton sini nga immune system. Pag naghina na gani aton sining immune system, makabatsyag na kita sang balatian, pareho sang sipon, ubo, kung kisa ginalagnat kita mga ka-K5. Kapin pa kisa, hindi pata pala inom tubig. Ang sabat diri mga ka-K5, agod nga magbakod ang aton sining immune system, maggamit mag-inom sang Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C, Mighty C, mga ka-K5. Mag-inom sang Mighty C adlaw-adlaw, kag pwede nyo gid balunon. Sulod nyo lang sa bag, sa inyo bulsa. Mighty C, mga ka-K5, agod nga magbakod ang aton sini nga immune system. Kalakip na karon ang report sa aton sini nga mga K5 reporter. ang aton tagaan man sang pagtamo diri sa aton siring pagpangalagad sa 11 Mbps.
2: 11 Mbps.
0: Mga ka-K5, damo ang nasorpresa kahapon nga adlaw. Makaan mo ni 1.4 million nga worth ang druga. O kon shabu mga ka-K5. Kabahin gapon ini sa kampanya sang aton sini nga mga otoridad kontra illegal nga droga mga ka-K5. Matapos arestado ang duha ka ginakabig nga high value individual sang gin-operate ini sang Regional Police Drug Enforcement Unit 6. Ang lugar nga ginapatigayon sa pagsalakay sa makatapos ang RPDEU 6 dira sa may Barangay Cugon, Rojas City. Mga alas 5:50 ang takna kahapon ng adlaw, September 23, 2026. Duwa ka mga high value individual kag mga babayi pa mga ka-K5 ang nadakpan kahapon sang aton sininga otoridad ining si alias Madam L, 28 anyos ang edad. Nga muni karon ang main target gid sa operasyon sang aton sininga otoridad mga ka-K5 taga San Roque Street. Dumalag ang nanabitan nga 28 anyos nga babayi temporaryo nga nagapuyo diri sa siyudad sang Rojas. Ang upod niya mga ka-K5 ining si alias Lesel, 50 anyos kag residente sang Barangay Dumulog, Rojas City. Just imagine, duwa ka mga babae, agad tulak droga. Dagko nga amount sang droga mga ka-K5 ang nakuha sining duwa tanan ka mga sospitsado matapos ini sila nga ginsalakay kahapon nga adlaw. So ginapangin bulahan tang aton sining makapulisan. Bangod sining tayo yon karon nga kampanya sa illegal nga droga. Tagko, no, binulto sang shabu. Ang nakuha kahapon nga adlaw mga ka-K5. Hatagan tani karon update diri sa aton sining pagpangalaga diri sa 11 Mbps program. Shout out. Sa aton sining mga ka-K5 nga gusto magpa-shout out diri sa aton sining pagpangalaga. Dali na gyud antes ko magbuhi sa pila ka mga commercials. Ngayong udto ka K5 Sir Alan from Merasol Quezon, Kadigal. Mayong udto K5 Alan Catalan, thank you and God bless you from LC Acuña. Thank you gid Ma'am LC. Kag shout out sa kay Tesi Blances sa Balatukan Panitan Capiz from LC Acuña. Kag good morning sir, nagamonitor na kami diri sa Sitio Lagubag, Natividad Pilar. From Roberta Patricio. Barangay Natividad sa Banwasang Pilar. O sige pa ang iba naton ng mga ka-K5 nga gusto magpa-shoutout diri sa aton sining pagpangalagad. Ipadala nyo na diri sa aton sini nga programa mga ka-K5. Sa aton nga pagpanumbalik diri sa aton nga pagpangalagad. Kauntang report sa aton sini nga mga K5 reporter. Dalakayon ta ang update sining natalana ng filings ang certificate of candidacy para sa barangay kag SK election isang pinamangkot kahapon si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Din pinamangkot siya sa makatapos ang press kaga media mga ka-K5. Kung ano nang update sa BSKA. Siling ni President Bongbong Marcos Jr. Wala pa sa kamot kya kuno ang lahi nga ginpasar mga ka-K5 nga nag-extend sang term of office ang barangay kag Sanggunian Kabataan official. Ano ta subo nga pizza 24? Pila na lang kadlaw filing nasang certificate of candidacy para sa barangay kag Sanggunian Kabataan. Lunes ang filing. Amo ni gasiling permi ang COMELEC nga preparado sila iyagyapon. Until such time mga ka-K5 nga wala pasang layi o kung ginpermahan nga pinal nga permado ang presidente para sa pag-extend sang term of office ang barangay kag Sanggunian Kabataan mga ka-K5.
2: 11 Mbps.
0: Hindi man ta magamit sang term nga postponement sang eleksyon. Kaya why nila ginagamit ang postponement of election mga ka-K5? Nami, no, pamatian, why sang postponement ang election? Pero extension sang term sang barangay kag SK officials, may ara. Do pareho lang na, in other words, mga ka-K5, wala sang election nga matabo. At ilulat-ulat tong final nga desisyon sa nga presidente. Amo na gilang man ang ginahulat para matuldukan na ni karon ang ginakalagkagan nga barangay kag SK officials. Pero ti ko na ko maglantaw ya do naghina na kuana sa nga kuan sa nga gana ang mga challenger. Si bala naman na nila mo. Kalaban-laban permahan man gyapon sang presidente. Permahan managyapon sang presidente. Amo na isiling sang iban. Pero suno sa iban, i-challenge na nila mga ka-K5. Kung may mga challenge, dito dalon sa Supreme Court. Wala na tanan mga ka-K5 diri sa aton nga pagpangalagad. Atagan takabuhi diri sa aton nga programa 11 Mbps. Kalakip na report sa aton nga mga K5 reporter aton panumbalikan pagkaligad sang importante nga mga pahibalo. Kindly stand by.
2: K5 News FM. News FM. D3 Bio.
3: Ako si Richard, isa ka tricycle driver ng galingin ulo ko na ibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. One month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabakas, mga butika. D3 Bio.
4: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with VCO. So, wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong buyon.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. VCO. Yung may D3. Kasakit ang tiyan. Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan. Nag-indi matunawan. Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion. Nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-klinika. Spore Biotics. Spore Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Spore Biotics.
5: Fat Deliver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat the liver. Available in all drugstores.
2: DTX 500.
6: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
7: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
6: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
2: Wow. DTX 500. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: O gali si Eliza Marie Sumuga, taga Pagdaon Village, Masilingan. Sige, ko na nga gamit ang isang Mighty C. Nang bisan ano ko kapulaw, do wala na nga lain ako nagpamatsyag.
2: Mighty C, epektibo, garantisado.
9: Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Siyela, sa Mansilingan, sa una, may high blood ko. Tinang amo na na sige-sige na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
9: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
11: Gadaragsa nga punggod,
12: DTX Beauty Soap.
11: Magaspang nga panit,
12: DTX Beauty Soap.
11: Galao magputi,
12: DTX Beauty Soap.
11: Puro katol-katol,
12: DTX Beauty Soap.
13: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, got virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
14: Bakal na sa mga butika.
15: DTX Coffee Mix?
16: Gusto ko na.
15: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
17: DTX Coffee Mix.
18: Mabakal sa mga butika.
17: DTX Coffee Mix.
19: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
17: DTX Coffee Mix.
18: Mabakal sa mga butika.
20: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
21: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
22: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
21: Kaya subukan ninyo.
22: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
21: Clinica Deo Fresh.
22: Available now.
23: Extend Food Superman for Men.
24: Ako si Renato. Nalaram ako sa ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang din. Dinrecommend sa amigo ko. Gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte. Daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo bala sa Extend Food Supplement for Men. Persado kagin.
23: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
25: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley, Roja City. May allergy ako. Firmi lang gapang atol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sa DTX 500 na dula gid ang allergy ko.
23: DTX 500.
18: Mabakal sa mga butika.
26: Healthy nga uto.
27: Hi, Dennis Juanes.
26: Matalong kag alerto nga paminsaron.
27: Hi, Dennis Juanes.
26: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
27: Hi, Dennis Juanes.
26: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero. Naga-improve sang paminsaron. Nagapa-increase sang serotonin. Nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
28: Eye Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. Eye Care Gold. Ang kapsula nga may mataas nga lutein. Isa ka super antioxidant nga nagabulig sa

0: bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
1: Ay, Mari, naadid to kaya mabakal sa mahal.
2: Kay may barato, balaya nga butika.
1: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
0: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
3: Barato nga mga bulong, pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pagabot sa generic medicines.
0: Ah, Mari, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
1: Ay, sus, Mari, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
3: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
4: Rain Pharmacy. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow! May puso!
6: Traintay 7 minutos sa kaligad sa takdang alas 12 oras 3 sa K5 News FM.

0: This time mga ka-K5, una ko ang ta-report sa aton sila nga K5 reporter. Upod sa kay K5 Myla Vasquez Fuentes. Series ang kinawatay sa barangay Cagay, Roja City, liwat nga nagbalik. Gutom. Pero ti dapat maging alerto man ang aton nga mga ka-K5, mga kautura naton. Kag sumuman ang mga pumuluyo, ang aton otoridad, ang aton nga mga barangay officials, halin sa tanod, hasta mga bifat naton, dapat maging alerto man. Hindi na lang puro ng reporta kay grabing kinawatay. Dapat maging alerto kita. Maski hindi na nga lugar, subong grabing kinawatay. Kooperasyon sa mga pumuluyo. Kinahanglana sa aton ng mga barangay officials. Kinahanglana sa aton ng mga kapulisan. Naka-standby sa line number 2 si ka-K5 Myla Vasquez Fuentes. Sa iya sininga report mga ka-K5. Sininga balita ang builog nga gradulong sa inyo sang DTX 500. Mag DTX 500 adlaw-adlaw mga ka-K5.
1: 11 Mbps.
0: Dala na ka-standby sa line number 2. Line number 3, si ka-K5 Myla Vasquez Fuentes. Okay na siya, partner? Naka-standby na? Okay, dala na gate kay kwauntang report ni ka-K5 Myla Vasquez Fuentes, mga ka-K5. May basa akong tada na nagpa-shoutout sa aton mayong adlaw, Sir Alan, from Dolores Abilarde. Mayood to ka K5 Alan from Matias Robles family sa Rosario Lantangan, Pontevedra, Capiz. Halin sa kay Patrick Robles. Mayood to man sa kay June Cadigal Jr. nga nagatutok na sa sityo Pastuhan Agsilab sa Pian. Thanks and God bless Sir Alan from Merasol Katsun Cadigal. Thank you good ma'am Merasol. Line number 3, si ka-K5 Myla Vasquez Fuentes, mga ka-K5. Bangod sining pagdata sa kinawatay dira sa barangay Cagay, anong reaksyon sa mga pumuluyo kag sa mga barangay officials? Line number 3, ka-K5 Myla with your report. Please come in.
1: K5 News FM Live Report.
2: Liwat naman ka K5 ala, nagbalik ang series ng kinawatay sa barangay Cagay, Roja City. Sa aton nga interview kay punong barangay Isidro Aragon,

0: Iyagin na pahayag nga matapos ang pila ka mga binulan nga nangin malinong ang ilas ni nga barangay. Liwat naman ni siya nga nakibot sa mga napagkit kag nagpadulong sa ilas ni nga talatapan. Agod mag-report may kang tanan sa pagsulod sa wala pa matumod ng mga kawatan sa pila ka mga sa isa ka puluy-an. Sumuman ang pagpuha sa isa ka motor sa bangka sa ila diraya nga barangay. Kung matandaan na kainas ang kaaganhon, ginsulod sang makawat ang puloy-an ng Warlito Ibacuado, Warlito Ibacuado, sa dinataban diri ang duha ka mga cellphone, isa ka sling bag, kag mayara inisang unod nga 1,600 pesos. Nahibaluan nga base sa ila sini initial nga pag-imbestiga, natabo ining insidente pasado alas 3 kay nasang kagahon. Unsa diin mahamuok ya ang tulog sang pamilya Ibacuado sang natabo ining pagpangawata. Nakit-an sang tag-iya na lang no sang ulumhan malapit dira sa puloy-an sang balay sang biktima ang siling bag kag diri ginkumpirmar man sang tag-iya sang balay nga sila or siya sini ang nagapanag-iya kag ikaduha naman no natabo naman ining pagpangawat sang isa naman ka motor no sang bangka nga yara dira iya nakabutang sa dalom dira iya sang tulay dira man gihapon sa kop sang nasambit nga barangay ang ginahimo karon ni resultibo sang opisyal sang barangay Kagay mayara sila sa mga ginpang designate nga mga personnel agod nga magmata kag magcheck yar dira sila sini nga palibot agod nga mahibaruan kag matumod kung sino ining nga mga individual ang yara sa likod sa sining illegal nga aktibidad kag nagahinyo man si kunong barangay Aragon sa Pumuluyo nga kung mahimo kung mayara sila sang may makita nga mga makaduluda nga ginahimo nga mga individual makigangot sa ila sini nga talatapan kag i-report sa mga otoridad kag K5 alan
1: kag K5 Mayla. Ining yes. Siling mong motor sang bangka, but silingon ining makinagit sang baruto, din sa kuwat yes. Nila.
0: Exactly, kaki 5 Alan, base man no, sa ato siniya nga pagpamangkot kay punong barangay Isidro Aragon sa nga ton ining ma-interview.
1: Pinaka barutong kinawata yes. Nila sang makina, isa lang?
0: Isa lang kaki 5 Alan, ini ang ginapanag-iyahan naman niya, or ining baruto, ini ang ginapanag-iyahan isang caretaker nga si Roncel Adrigado. Mm-hmm. Roncel Adrigado kaki 5 Alan. Okay. Yari ang kabahin sang payag ni punong barangay Isidro Aragon sa barangay Kagay, Rojas City.
2: O, nasa nanggap ngayon yung gawin kasi may agagab yung may isang tapon. Kipay, no? Ang natabog doon sa abang sa barangay, ha? O, nag-usya naman yung isang ligan ng kapino. Sabi niyo na tapna na yung isang pilar dito bulan na nagbula na niya kawatay. Apang sa natibot ng kapon, na may nag-report nga, sinubun sila. So, makawat. Ang ilang panimalay, ang karun sila ay makabatyag. Ang isa ka tao, nasa din, nakita niya maging tinover sa ding abang hapon. Nakita niya siya uyapad sa ulumhan. Kung ulumhan niya, tingnan mo sa kasabaw na hapon. Ang tawag naman, ang kinawatan, ang isulod, yun, pakilala ko, nakabag kung kasi mo, ay nakilala na nga ila. Yan sa subong, ang amo din hino karon may tao kami din na panakap. Hindi man sa barangay, nasa din nga mong nagpa-tukid kung sa din hindi nga nakatkonsip kung kay mga isa may arat ko sa may baluan na ginaprinda ini sa isa ka barangay sa Lucas. Yan at amo ini karon na amo din may gin panakap kami nga tao nasa din inisyado. Mahibaluan mo nga ang napindahan sini. Kag napapikuran ko gamit siya kung alag yung mga cellphone. Kag usisang ko, sino nga mga piso na sa pinda sila. Para sa din nga maksuna na mamina ang mga problema.
3: May mga CCTV naman ka, no?
2: Meron ka ng CCTV. Kung ako gamit, kayo mahingi yung pangkawatan. Nagasulog-sulog ba ito sa CCTV? Tulog niya sa mga pan. Mga siklo-siklo ba na yung sampol, yung isa sa urban. Doon bigling ng ulan dito, yung ba ito ng siklo-siklo ba?
3: Pero nagkapatay ka mukha, yung mga nagsasululo, diri hindi ninyo pumuloy yun?
2: Sa mga ligad, no? ang nagasunod, tagadigman sa amang kamayaraman nga pangayaw, masasubong ang natabo, hindi lang siguro kung nagtagadigman ang pangayaw kami. Masalamatan niyo po. Pinang matutiba na po. Ang nagtagadigman sa mga masalina, pinang pagkawat, pinang ito sa barato, hindi mo natin dinirito na matutog siguro. Madugay nga, noon damo na silang mga yabi ka na gamit ko, no? Kaya isama ko ang motor. Kung ganyan ang problema, siguro yabi niya, kaya baro ko dito sa tuwa. Tatagpunta ko, yabi niya, madugay niya din. Bagay
4: siya. May mga panugyan ka, kapse mo sinipong
2: ang luyo? Ang panugyan ko na siya, na, kaya mas ito'y madamo ko na, may mga kids sinada, no? Sinada nga lugar. Kung sino man tayo makapita, pag hindi nga nabi niya, pudlo. Kahit sila mismo daw, malalapit man naman sila, makabat siya gid. Kung sinong nagakwa sila, nagahimo sila ng mga bagay.
0: Nabatian ka kay Paibalan, si punong barangay Arturo Aragon, sa barangay Kagay, sa gato nini nga mapakigangutan. So, sa karon, padayon nga gina-check yar sa sa closer sa television sa iladra yung barangay kagasubong man ang pagpakigangot sa Rojas City PNP para okay. Sa dugang sining investigasyon kag matumod ang yara sa likod sa pagpangawat sila sining barangay K5.
1: K5 Myla, wala gid natumod kung sino ining mga suspitsado?
0: As of now, wala pa ka K5 Alan. Padayon pa ang ila siniya nga pag monitor sa kuwa sa mga CCTV dira sa ilang barangay agud may baluan kung sino ka makakuha sang klaro nga litrato nga makatumod pag makatudlo kung sino ining mga individual nga ni K5 Alan.
1: Pero sa pagduda lang sa mga barangay officials ni Cap Aragon, mga taga diin ini?
0: Posible suno kay punong barangay Aragon nga pumuluyo man ni nila kag madako man nga posibilidad nga halin man ni sa iban nga barangay ka K5 Alan kay may mga kunlan tawon kuhaan nila sang basihan nga sunado na sa mga tawo nga nagapanlodzlod dira sa ilang area ang lugar kag pundiin ni sila mag-agi ka K5 Alan.
1: Ang makina nga danis ang baruto mahal-mahal ikod baligya nila mo. Ang CCTV sa barangay hindi gid makalabot sa mga lugar nga kun sa diin sunod-sunod nga ginakawatan ng mga K5 Myla.
0: Yes, K5 Alan, ang area man siya dabi no. Amo na ang ginasiling ni kapitan nga posible pumuluyo dira niya ang ibang nga nagahimo sini. Kay naibaluan nila kung diin sila mag-agi pag magaguha sa K5 Alan. So that's why subong nagapakigangot sila sa mga posible ginabaligyaan sa mga gintawatan kag derimat sekyar kung sinuman yung mga individual ang nagadulong sa sinayang mga gamit nga ginapangbaligya sa K5 Alan.
1: Ining mga iban pagig nga kinawatan nga may mga ning mga gadget nga ginapangkuha may na monitor sila kun ginano ini ginpangbaligya ini o kun base kun mga gindalanan ni sa iban nga lugar na ka K5 Myla?
0: May posibilidad ka K5 Alan nga ginbaligya no nga ang ini mga kinawatan kay amo ni cellphone duha ka bilog kag kwarta nga 1600 pesos. So posible suno diri kay kapitan nga ginbaligya ni. So muna nga nagapakigangot sila sa pila ka mga individual nga mahimo makabulig sa ila sa kag makatudlo no pinagi man sa pagpakigangot sa pila ka mga balaligyaan sa mga cellphone o kung nagabaton bala sa mga prenda-prenda na sa K5 Alan.
1: Oh, sige. Madamo gin ka salamat sa K5 Myla Vasquez Pantes.
0: Sa dugang sining nga detalye bantayan sa K5 News sa Pamarohas. Ini nga balita ang ginadulong sa MyTC, the alkaline vitamin C. Iniisi ka K5 Myla Vasquez Fuentes para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Kapi sa K5 News FM.
1: Madamo salamat ka K5 Myla Vasquez Fuentes imo sining report. Bagutom gid man subong, no? Hindi lang na di mga ka K5 sa bahin sang syudad sang Rojas ang nagadata ang kinawatay sang mga propiedad o kon mga gamit sa mga kauturan aton. Even sa iban nga mga kabanwahanan madata subong ang kinawatay mga ka K5. Kung ganing panugyan ta sa aton sining mga pumuluyo, mga kultura naton nga nagapamati diri sa K5 News FM Rojas, nga dapat maging vigilante kita sa pagbantay, pag-report sa otoridad, sa barangay, sa mga ginadudahan ninyo nga mga tao permi nga naga-surveillance sa inyo sining nga puloy-an mga ka-K5. Kumuto ka ng tip sang nagligad bala sang aton sining PNP. Nga kun mahimo malang ilabi na gid ining mga gadget. Galing kay subong dabi way na mang ginapili ang mga kawatan eh. Maskin ano na lang nga makwartahan nila, posible kawato nila, kwao nila para sa ila sining nga bintaha mga ka-K5. Pero tining mga puloy-an karon nga kung kisa kag masami, wala sang tawo nga ginamonitor sang mga makawat, mga kawatan, mga ka-K5, hindi ka mo sagad post sa inyong Facebook account sang real-time activity. Nga kung sa diin, ato ka mo sa iban nga lugar, amo ni oras, ato ka mo sa iban nga lugar, nagpamasyar, although ay manat nato niya gina-discourage ka, ginahingyo, kaya mati inyo man ay kinamatarong. Pero ang punto naton sini mga ka-K5, na kamulang ang ginabantayan sini sa mga makawat. Kamulang ni ginabantayan karon sa mga tao nga gusto mamintaha. Kapin pa ko nakita nila, ginasurveillance nila ang balay, nga wala sang tao, gina-add ka mo sa Facebook, may mga target na nisla mo. Nga lang, tawon tayo ini nga balay karon, oh, grabe ni ang ilas ni mga gadget da. Damo kita sa makuha, i-add ka sa Facebook, mga fake account, bantayan dayon ang imo sini activities, kundiin ka, makita na da nila through social media mga ka-K5. Pag sulod nila, kita nila nga to kasi iban nga lugar, sige mo to post nga ari kasi amuni, real-time activity, amuni oras ato ka dito. Mga ka-K5, bantayin nyo kay sudlon ka mo dayon, sudlon na sa mga makawat, sa mga kawatan, ang inyo sining ang mga panimalay. So, if possible, i-avoid ta. Sa mga kautura na to, sa mga ka-K5 ta, i-avoid ta ang pag-post ng real-time activity. Kung diin ka mo, agod nga hindi mamonitor sa mga makawat kung kamugid lang man ang ginabantayan mga ka-K5. So, amun ang aton, pila ka mga panugyan sa aton sini nga mga kauturan. Sa aton nga pagpanumbalik ni sa 11 Mbps, dugang ang mga report, dugang ang mga balita, kampiyon nga mga topiko ang aton talagayon sa aton nga pagpanumbalik, pagkaligad sa importante nga mga pahibalo.
5: KK5 News FM. News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
6: Ako si Rosel Acuyan, taga-Kabankalan, 32 years old. Sang una, kadamo sang ako niya ginabatsyag, may ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang DTX 500. Kada tapos kaon, 2 times a day. Anami, gid, wala na nag-hapdi ang akong tiyan, wala na ko nagapalpitate. Salamat sa DTX 500.
5: DTX 500. DTX 500.
7: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan takaron. Kung ano bala ang mabulig pagid ni DTX 500 kag ni Mighty C sa aton general well-being. Kaupod na sinakaroon nga diskasyon ng amon CEO, si Doc Ramil Uy. Hindi tanan nga balatian makuha na ton sa kagaw. Mm. No? Ang iban, halin sa hindi husto nga lifestyle, Doc?
8: Free radicals eh. Di ba dumam na ito yung nabalik-balik na ito? Mm. Kagaw, hindi kagaw, hindi ka patay sa kagaw, mapatay ka sa free radicals.
7: Correct. Mga gawi nga nag-aapekto sa immune system sang tao.
8: Actually, Sir JP, hindi ka magbalatian kung gamay lang ang ginakaon mo. Ang sobra nga kaon, among gapabalatian sa imo, Sir JP. Mostly, mga lifestyle disease, halin na sa mga sobra nga kaon sa tamis, sobra nga kaon sa parati, mga junk food, eh, kaya damo na mo. Bad fats, processed food, damo-damo, yagatindog processed food. sa downtown. Sobra nga carbohydrates. Ganto ka sa birthday party, Sir GP. Mm. Spaghetti.
9: Mga cakes.
7: So, unless kung...
8: Ang paborito ko, Sir Boy, carbonara. Kaya siyempre, bisyo. Mga bisyo. Ka nga sa panigarilyo, kagiban pa.
5: DTX 500.
7: Ang buang. Kulang sa kaon, no? Wala na masakit. Mm. Oh, wala mang gina-diabetes ang buang. Kaya wala sila.
9: Wala mang ginatapikan virus.
8: Hindi damo ang ilang ginakaon. So wala damo free radicals. Mm. Wala man to sila problema, Sir GP. Mm. Kaya ilang problema, aranas sila utok.
5: DTX 500.
10: Si Erin Grace Paglimutan, 45 years old, Tagahilamunan, Barangay 1. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
7: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
10: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar. So wow. Nami nagita akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil. Mabakal na kamo. Sa DTX 500 kay nami gid ini sa akon nga lawas.
5: DTX 500.
8: Isa-isa unta Sir JP kung ano ang mabulig ang pag-inom sa DTX sa aton lawas. Una, ang epekto sini sa aton kaugatan. Mangkot ko sa inyo, ha? Kapila mo magkaon mantikaon sa isa kadlaw. Mantikaon sa aga. Tlog na gimprito.
7: Gimprito.
8: Magkaon to linaga. Sobra na guro 20 anos.
11: Ang average person ko na consume 4 liters of cooking oil every year.
8: Kulogro. Okay? Imagine la, Sir JP, kung anong epekto sa oxidation sa mantika dara sa imo ugat.
7: Sus, grabe nga mga latak siguro. Kung sa tubo pala, Sir Boy, porting lagdo ka nagtipik, tapik skillet.
8: Hindi, pag ikaw pala inom, DTX 500, why na? Amunan dali kang patay.
7: So, ining LDL, Doc, no, ginatawag nga bad cholesterol, ang gina-oxidize ang free radical, susto na si Dr. Mil. Kag ini ang nagatapik not only sa large arteries, kundi subong man sa mga medium-sized arteries.
8: Amunan may arteriosclerosis, atherosclerosis, mga plaque, no? Amunan gakatabot, Sir JP. Diri nagsugod ang high blood pressure. Amunan eh, sulihi, mahulog lang hypertension. Siyempre, puno na mo. Oxidize na ang mga tambok na ginakaon mo. Te, kabalo-bala ka mo nga mas damo ang nagkapatay bangon sa problema sa kaugatan kaysa ikumpara sa cancer. Tawag lang mga cardiovascular diseases. Kag mga problema sa ugat, ina, malikawan lang kung permi kagain, no? DTX 500.
5: DTX 500.
8: Ang nakanami lang sa DTX 500, Sir GP, unan lang ginataki mo free radicals. Pang kuha nila, pang
7: dugangan hataga, nila, dugangan kulang.
8: Para man-neutralize, di na sila mang sabad-sabad. Ang manang matabo. Una, ginataki, before pa makareact si glutathione, ang imo nga innate antioxidant. Kumbaga, Sir GP, ang super antioxidant nga makita mo sa DTX 500, nagatambay na daan sa ato atay. So, kung may mga free radicals na, oxidation.
7: May mga toxins.
8: Pambutangan na niya, para hindi na, mga toxin na, tinloan niya. Kag once nga ining mga toxins sa GP mag-abot na, una nila nga in-neutralize. No. So ang resulta, hindi na magamit ang glutathione. Nakatambay na.
7: May reserve ka na.
8: Ina, magamit lang glutathione kung malipat naman kainom sa ano, sa DTX 500.
5: DTX 500.
12: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyag ko amuning gapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
7: Sugod lang nag-inom ka
12: DTX 500.
7: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
12: Almost 3 months na.
7: Sa isa kadlaw kapila ka mag-inom?
12: 3 times hindi.
7: Kamusta ang alay sa kamot?
12: Wala na.
5: DTX 500. DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Ayo, DTX Coffee Mix. The healthy coffee. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
13: Girl, pa-edit naman ang picture ko. Ipapost ko para makita ni crush. Dapat beautiful ako, ha? Ay, natataplan pa pala ng edit.
5: D3 Bio.
14: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. KK5 News FM.
15: Na alas 12 ng tanghali.
5: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na istasyon P5 in Philippines. Sumasa inyo ang MyGC Network News. MyGC Network News. Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyGC Network News. MyGC Network News.
15: Sa ulo ng mga pangunahing balita ngayong tanghali, smuggled broccoli naglipa na sa mga palengke ng La Trinidad at Baguio City. Isang individual patay sa HIV sa Antique ngayong 2026. At Regional Joint Security Coordinating Committee meeting isinagawa bilang paghahanda sa BSKE 2026 ng COMELEC 6.
5: YTC Network News. YTC Network News.
15: Magandang tanghali, Pilipinas! Ito ang MyGC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha. Asaw ng detalye ng mga balita ngayong tanghali, smuggled broccoli naglipa na sa mga palengke ng La Trinidad at Baguio City. Kabuang detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Dan Chavez.
16: Nagbabala ang Cordillera Broccoli Traders and Farmers Association sa publiko laban sa pagkalat at pagbebenta ng mga hinihinalang smuggled broccoli sa mga pamilya ng La Trinidad at Baguio. Ayon sa grupo, madaling makilala ang puslit na gulay dahil sa magkakapareho nitong laki, malinis na pagkakahiwa sa bahaging ilalim at kawalan ng karaniwang tangkay. Napansin din na nananatili itong sariwa kahit matagal nang naangkat. Bagamat pinagagambahan na posibleng may taglay itong mga chemical preservative upang mapahaba ang shelf life at mapanatiling sariwa, nilinaw ng mga awtoridad na kailangan pa itong sasailalim sa formal na laboratory testing. Kaugnay dito, nananawagan ng mga lokal na magsasabi.

0: Tripayo.
1: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Sandy Tripayo, tatlo kabisi sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Makatapos mga butika. D3 Bio with Physio.
2: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
3: KK5 News FM. News FM.
4: News K5 Janelle Nangantives. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
5: At Regional Joint Security Coordinating Committee meeting isinagawa bilang paghahanda sa BSKE 2026 ayon sa COMELEC Region 6. Balitang hatid sa atin ni K5 Kim Caluyo.
6: Nagsagawa ng Regional Joint Security Coordinating Committee meeting na pinangunahan ni Commission on Elections sa COMELEC 6 Regional Director Attorney Dennis Ausan bilang paghahanda sa inaasahang barangay at sangguniang kabataan elections ngayong taong 2026. Dumalo rin sa pagpupulong ang mga miyembro ng Philippine National Police, Armed Forces of the Philippines at Philippine Coast Guard, kung saan naging sentro sa nasabing meeting ang pagpapalawak ng interagency coordination at security preparations upang mapasiguro ang mapayapang pagsasagawa ng eleksyon. Una nang ipinahayag ni Attorney Ausan na habang hindi pa naisa sa batas ang postponement ng eleksyon ngayong Nobyembre, mananatili ang kanilang paghahanda at schedule of activities. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Caluyo para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo. K5 News FM.
3: MyTC Network News.
7: MyTC Network News.
5: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Palimpino na geothermal plant sa Valencia, Negros Oriental, planong i-upgrade sa 126 MW. Detalye ng balitang yan hatid sa atin ni K5 Shara Homilio.
8: Isa sa ilalim ng Energy Development Corporation sa upgrade ang Palimpinan 1 geothermal power plant sa Valencia, Negros Oriental upang mapataas ang kapasidad nito mula 112.5 patungo 126 MW bilang bahagi ng proyekto sa mga modernisasyon, papalitan ng tatlong 37.5 MW turbine generator unit ng planta ng tatlong makabago at 42 MW na unit. Ayon pa sa EDC, magdaragdag ito ng 13.5 MW sa kanilang renewable energy portfolio at magbibigay daan sa mas malaking produksyon ng kuryente gamit ang parehong dami ng geothermal steam nang hindi na kinakailangan ang karagdagang pagkuha ng steam. Inaasahang magsimula ang upgrade sa ika-apat na quarter ng taong ito at ipatupad ang pangkatanong sa iba't ibang yugto kung saan ang target na pagtapos ay sa katapusan ng 2027. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5, Shara Marie Humilio. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Negros, K5 News FM.
3: Network News.
7: YTC Network News.
5: Samantala, Palawan, bukas sa Paxilica Project sakaling hindi ituloy sa Luzon. Kabuan detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Gilbert Basho.
9: Bukas ang Palawan sa posibilidad na paglipat ng Paxilica Project sakaling hindi ito ituloy sa Luzon. Ayon kay Palawan 2nd District Representative Jose Chavez Alvarez, sinabi ng mambabatas na magiging very happy siya kung mapupunta sa Palawan ang proyekto dahil maaari itong magbukas ng maraming trabaho para sa mga residente ng lalawigan. Bukod sa mga oportunidad sa trabaho, sinabi rin ng kongresista na posibleng magkaroon ng mga bagong paliparan at pantalan sa Palawan dahil sa pangangailangan ng proyekto. Ayon pa kay Alvarez, hindi rin magiging problema ang supply ng tubig dahil sapat ang water resources ng lalawigan. Para naman sa kuryente, maaari aniyang magdala ang proyekto ng sarili nitong source of power. Hindi rin nakikita ni Alvarez na magiging problema ang usapin sa lupa. Aniya, Hindi kukunin ng pamahalaan ang mga lupang kakailanganin para sa proyekto dahil bibilhin ang mga ito mula sa mga pribadong may-ari. Sa pahayag ni Alvarez, nakikita niya ang posibleng paglipat ng Fax Silica Project sa Palawan bilang oportunidad para sa karagdagang trabaho at pagpapaunlad ng infrastruktura sa lalawigan. Para sa Mighty Sea Network News, ako si K5 Gilbert Basyo para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyong Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
5: At lalaki patay matapos mahulog at malunod sa isang balon sa Leyte, Leyte. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5, Carlo Arisgado.
10: Patay ang isang 25-anyos na lalaki matapos mahulog at malunod sa isang malalim na balon sa Barangay Belen, bandang alas 9:30 ng umaga kahapon ng Setyembre 23. Kinilala ang binata na si alias Al at residente rin sa naturang barangay. Patay sa inisyal na investigasyon ng mga otoridad, kasama ng biktima ang isang bulag na kaibigan na si alias Well habang nag-iingib sa nasabing balon. Bago pa man nangyari ang insidente, pinakiusapan umano ng biktima ang kaniyang kaibigan na si Well na umupo muna sa kalapit na kubo. At makalipas ang ilang sandali, nakarinig si alias Well ng malakas na tunog at malaking kilamsik ng tubig bago pa man ito humingi ng saklulo. Ayon naman sa kapatid ng biktima, mayroon itong epilepsy at posibleng inatake muna ng seizure bago mangyari ang insidente na siyang dahilan ng pagkahulog nito sa balon. Sinubukan pang i-revive ng rescue team ngunit wala nang na-detect na heartbeat mula sa biktima. Isinugod ang biktima sa Leyte Rural Health Unit ngunit idiniklara itong dead on arrival. Para sa MyTC Network News, ito si K5 Carlo Arisgado para sa Himpilang Kampiyon ng mga Balita Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at ng buong Pilipinas. K5 News FM.
7: MyTC Network News. MyTC Network News.
5: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. MOPJ, pinabulaanan ang isyong pakikipagtalik. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 K. Buscaino.
11: Mariing pinabulaanan ng Misamis Oriental Provincial Jail ang kumakalat na isyo hinggil sa umano'y ismiringhoy ng mga persons deprived of liberty at jail guards. Ayon kay Provincial Jail Warden Rogelio Labor, may mahigit 200 CCTV cameras sa loob ng pasilidad. Bagamat may ilang dead spot, dumadaan pa rin ang mga PDLs sa mga lugar na sakop ng CCTV. Giit ni Labor, wala silang nakitang ebidensya na nagpapatunay na may PDLs na pinasayaw na humantog sa ismeringhoy. Nagsumiti na rin sila ng kahilingan para sa isang independent fact-finding team mula sa Provincial Capitol upang magsagawa ng masusing investigasyon. Samantala, inihayag ng mga mayor sa selda o brigada na wala rin naiulat ang PDLs hinggil sa pang-aabuso gaya ng pagkumpiska ng masarap na pagkain, magandang gamit mula sa bisita, umamahaling bilihin sa loob ng pasilidad. Nanindigan si Labor na mananagot siya kung mapapatunayang may naganap na ismiringhoy sa kasalukuyan 5 personahe ng MOPJ ang under investigation.
12: Ako si K5K Buscaino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan, K5 News FM.
7: YTC Network News. YTC Network News.
5: Gayun din, 1,000,000 pisong halaga ng droga at armas na samsam sa serye na operasyon sa Capiz. Kabuuan detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Roldan Villarreal.
13: Apat na sospek ang arestado sa magkahiwalay na operasyon ng pulisya sa lalawigan ng Capiz kahapon, September 23. Ayon sa ulat, umabot sa mahigit 1.4 milyon pesos ang halaga ng mga nakumpiskang ilegal na droga at loose firearms. Bagsak sa pinagsamang puwersa ng Regional Police Drug Enforcement Unit o RPDEU-6 ang dalawang high-value target na sina alias Madam L at alias Lizelle sa Barangay Cugon, Lungsod ng Rojas. Nakuha sa mga itong humigit kumulang 200 gramo ng shabu at mga drug paraphernalia. Samantala, timbog naman ang construction worker na si alias Jesus matapos mauling nagbebenta ng caliber 38 revolver sa undercover na police. Nakuha din sa kanya ang 4 sachets ng hinihinalang droga. Huli rin sa aktong isang alias Bart matapos isumbong ng mga residente na naglalakad sa kalsada ng Barangay Binuntukan, Pontevedra na may dalang caliber 38 revolver. Na-recover din sa kanya ang 3 sachets ng droga. Sa ngayon, nasa kusodiya na ng mga otoridad ang mga sospek at inihahanda na ang kaukulang kaso laban sa mga ito.
14: Ito si K5 Roldan Gisana Villarreal para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 K5 News FM.
5: Samantala, mga ka-K5, ikinukonsidera na ng Office of the President ang pagkakalooba ng absolute pardon kay Mary Jane Veloso sa ilalim ng humanitarian grounds. Si Veloso ay dating domestic helper na nahatulan ng kasong drug trafficking matapos makumpiskahan ng 2.6 kilo ng heroin sa Indonesia taong 2010. Ito ang inanunsyo ni House Committee on Appropriations Senior Vice Chairman Albert Garcia sa naturang deliberasyon ng 10.16 billion pesos na panukalang pondo ng Office of the President para sa 2027. Ang pahayag ay siyang tugona sa tanong ni Gabriela Women's Party Representative sa para Elago Hingil sa hakbang ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kaso ni Veloso. Binanggit ni Elago na kinikinala ang kaso ni Veloso bilang human trafficking at napuwersa lamang ito maging drug mule. Magugunitang si Veloso ay nasentensyahan ng firing squad sa Indonesia ngunit nanatiling nakakulo matapos ma-repatriate sa Pilipinas sa taong December 2024. Sa ngayon siya ay nakapiis sa correction Institution for Women sa Mandaluyong habang patuloy pa rin ang apela ng kanyang pamilya para sa executive clemency.
7: YTC Network News. YTC Network News.
5: At sa detalye ng ating balitang abroad, nangangailangan ng dinating 71.4 billion US dollars na pondo para sa muling reconstruction ng Gaza. Ito ay ayon sa Board of Peace na binuo ni US President Donald Trump na minaliit lamang nila ang nasa 6 billion US dollars na estimate ng United Nations para muling maitayo ang Gaza matapos ang 50 araw na gera taong 2014. Sa ginawang pagsasalita ni na US Voice Steve Witkoff at Jared Kushner sa United Nations General Assembly na ang plano ay kinabibilangan ng 66 programa kasamang humanitarian shelters, diesel generators at pagtatayo ng paggamutan. Ang nasabing plano anya ay pangungunahan naman ng Palestino. Una nang sinabi ni Trump na mayroon na itong 20-point ceasefire plan, subalit hindi pa rin ito na ipapatupad.
7: YTC Network News. YTC Network News.
5: Mga K5, sumayin niyo ang kabuuan ng YTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News of AM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News of AM Santiago at K5 News of AM Palawan, antabayanan ang pagbabalik ni ka K5 Justin Kess at ka K5 Ray Almudal sa programang 11 Mbps. Mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita ka K5 Clarissa Berha para sa kampiyon na istasyon, K5 News of AM Philippines.
7: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
15: Wow! May kumso!
16: Pabalik din sa aton sa inyong pagpangalagad mga ka-K5, 16 minutos na nakaligad sa takna nga alas 12 ang oras din sa K5 News FM Rojas.

0: Balik diri sa 11 Mbps program. Sige po na po diri sa inyo lagad sa inyo anchorman ka K5, Alan Catalan.
1: Al Catalan.
2: 11 Mbps.
0: Mga ka K5, dugay-dugay basahon tayo nagpa-shout out diri sa aton sining pagpangalagad. Dari kita sa dugang nga topiko, kampiyon nga mga topiko. At aga tala kabuhi ang dugang nga mga topiko nga gin-headline takagina. Tayo yon sige-sige ang kampanya sang aton sining nga mga kapulisan mga ka K5. Walangot ini sa mga lost firearms nga gina turnover o kon voluntaryo nga gina surrender sang mga kautura naton sa makatapos sang Philippine National Police. Angot ini mga ka K5 sa programa sang PNP ning Kapis Tawhayan Program. Naglabot na ni sa malapit 1,000 ang armas dothang. So far, sa record nga nakuha sa K5 News FM team, mga 915 ka mga armas dothang nga wala sang lisensya ang gin-turnover o kon voluntaryo nga gin-surrender sa PNP, mga ka K5. Well, sige-sige ini nga kampanya sang aton nga mga kapulisan. Kag komenta ang inisiyatibo kag sumuman ini nga programa sa Philippine National Police agud nga indi magamit sa mga kultura naton sa mga kalakasan ining armas dothang mga ka K5. E siyempre kung may armas kaya kag ang imo sining tinutuyo para dipinsahan ang imo sinikaugalingon, imo propiedad. Ang iba sinin ato, makuturay, nagahupot sa armas nga may lisensya. So amot amat, ni Iron gina-recover sa aton nga mga kapulisan ang mga wala lisensya nga mga armas lutang mga kakifay. Agod nga malikawan naton ang mga kriminalidad nga maglulunta'd sa mga lugar mga kakifay. Batayan mo lang itong natabo sa banwas ang Pontevedra sa nagligad nga adlaw matapos nga gin-serve ang search warrant sa kay punong barangay Diloso mga ka K5 sang CIDG kag nakuhaan sang armas lutang ana nasambit nga punong barangay matapos nga sang antis ang serve sang warrant or sang search warrant rather sa kay punong barangay Diloso sang Lunes pa lang may gin turnover na siya nga mga armas sa aton sini nga mga kapulisan mga ka K5. Kag so far gani ang barangay San Pedro Pontevedra pang may pinakadako nga gin turnover nga armas luthang o kon gin voluntaryo nga gin surrender sa makatapos ang Pontevedra PNP. Kaya mo ito nakakibot sa mga pumuluyo sa barangay San Pedro, mga ka K5, nga pagkaagas at ito, ginaserbihan siya sa search warrant. Matagan talang na sang dugang update. Kaysa report na ito nga nabaton nga yara na sa kustodiya sa detention cell sang Criminal Investigation and Detection Group o kung CIDG si punong barangay Diloso mga ka K5. Ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang DTX 500. Agon malikawan naton ang komplikasyon nga ginabatsyag sa lawas. Mag DTX 500 mga ka K5. Ang komplikasyon dala o kundulot sining mga balatian. Ilabi na gid ang pagtaas permis sa blood sugar level. pag diabetes na gani ang paghambala naton mga ka-K5. Komplikado na gidayo ng tanan mo. Termina nagataas ang blood pressure, maluya ang lawas. Kagang panit mga ka-K5 sang tawong may diabetes. So, hindi na manami lang tawon. Pero antes pa man naton ina ma-experiensyahan ang komplikasyon. Antes pa man magtinaas permi ang blood sugar sa aton sining lawas mga ka-K5. Dapat i-prevent na naton. Magamit na kita mag-inom sang DTX 500 adlaw-adlaw. The superior antioxidant mga ka-K5. Kag sumuman sa aton sining mga kauturan nga masami naka-experience sa infection sila sining lawas. Tuga o kundulot dala sang kagaw nga nagatapik sa aton sining lawas mga ka-K5. Ang sabat diri amo ang paggamit pag-inom sang klinika D3 Bio. D3 Bio, the antiviral specialist mga ka-K5. Kung magamit kita sang klinika D3 Bio, anuman nga klase sang kagaw nga yara sa lawas ang tao mga ka-K5, iya na i-block, i-remove yana. Kwaon ina sang D3 Bio. Basta adlaw-adlaw kita mag-inom sang D3 Bio mga ka-K5. The antiviral specialist. Pero hindi ta na paghulaton pang maglalagid ang sitwasyon sang lawas naton mga ka-K5. Samtang timprano pa, kung maagapan, magamit na kita mag-inom sang D3 Bio adlaw-adlaw. Hindi tagid pagpabayaan no? Aton sining lawas mga ka-K5. D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Iparista na lang ang Mighty C. The Immunity Booster Mighty C mga ka-K5. Ining tatlo tanan ka mga suplemento. The Power Trio Supplement ang makabuligid sa aton sining lawas mga ka-K5. So ano pang ginaulat nyo? Mag-inom na, mag-gamit sang Mighty C DTX 500 Clinica D3 Bio. Initanan produkto ni Doc Ramil Oy mga ka-K5. Sarang nyo ni mabakal sa mga butikang malapit sa inyo sining lugar. Kag available diri sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center diri sa McKinley Street, Roja City sa tubang lang sang PLDT. Shout out sa aton sining mga kauturan, sa aton nga mga ka-K5. Si Loie J. Dimo nagapamati na diri sa aton sining programa. Mayong udto ka K5 all from Tristan White Gulay. Mayong udto kay Sumuman, mayong udto kay wifey Baby Cam. Kag samon anak kay Baby Cam sa kun Iloy kay Helen Cam nga nagapamati gid diri sa Daya Roja City from Renanti Cam. Mga ka-K5, siling ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sanggin pamangkot siya kung nakaabot na sa iya ining issue kon layi hagna agod nga iga-extend ang term of office sa mga barangay kag SK officials mga ka-K5 ang sabat sang presidente wala pa kuno nakaabot sa iya nga opisina. Mapati man kamo nga way pa kaabot sa presidente ining layi karon nga nag-extend sang termino sang mga barangay kag sanggunian kabataan mga ka-K5. Kay kun imo nga lantawon sa 28 na sini nga bulan Lunes. Ginapreparahan na iya sang Commission on Election o kun COMELEC ang filing sang Certificate of Candidacy. Iba sining karon mga pumuluyo ining mga challenger. Mga challenger sa barangay election. Magluwas ang incumbent ha. Kaya kung ako maglantaw kamati ang iban ng incumbent, preparado man yating mga challenger. Masiling karoon ng mga challenger. Tiyano ni man, madayon ang eleksyon o kung hindi. Kaya kung sundon tang calendar of activities sa nga Commission on Election, Lunes o Pitsa 28, so, magasugod na ang filing sang Certificate of Candidacy para sa barangay kag sanggunian kabataan eleksyon mga ka-K5. Pero, daw wala hulag. Wala hulag ang mga incumbent nga mga barangay officials mga ka-K5. Ngaman, di siguro na sense na nila eh, na nabatsyagan na nila, nasimhutan na nila, nga posible hindi na madayon ang eleksyon. Pero sa akon nga panalawsaw mga ka-K5, may posible pa man nga matabo. Pwede nga permahan sang presidente. Kaya mati kahapon lang to siya pinamangkot kung nakaabot na sa iya opisina, siya natin wala pa. Kaya na subong huibis, posibleng subong nakaabot na siya. May huibis pa, may Biyernes, nga office hour. Kaya hasta pa sa Pitsa 28, kaya mati ang filing sang Certificate of Candidacy is will start on September 28 until October 5, 2026 mga ka-K5. Sunod nga semana, Pitsa 28, Lunes. Base mamay mag-file sa Certificate of Candidacy nga magapapili sa barangay kag SK election. Kag wala pa mapirmahan gapon sa presidente. Tiway pa man kaabot ang deadline. Masiling karoon na ang COMELEC. Tiway pa man kaabot ang deadline. Kag kung makaabot ng deadline hasta sa October 5, kag kuno ay gapon mapirmahan ang Certificate of Candidacy, laban-laban sini mga ka-K5, kuno ay mag-file sang sang ila sini nga COC, posible nga may ara sa mga barangay kapitan nga wala sang kontra, pero pag-abot ng antes deadline, malasa na sila tanan. Mansig-file na sa ila nga Certificate of Candidacy. Pero ako mga ka-K5, na monitor naton nang gikan sa liga ng mga barangay nga nagapahayag nga daw luto na niya ang desisyon sang Malacañang, ha, nga man luto but silingon nga may posibilidad nga pirmahan gid niya sang presidente nga iga-extend ang term of office sang mga barangay kag SK officials mga ka-K5. In short, wala eleksyon nga matabo. May nagapahayag nga tinindig na uto-uto lang ta subong sang gobyerno. Ginapatilik lang ta sang gobyerno mga ka-K5. Kung pirmahan niya, tinatay pirmahan niya na. Pirmahan na sang presidente kung gusto niya pirmahan, di nga ulat. Latonya pa ang magdrama pa karon yang Malacañang, madrama pa nga kung saan oya pa pirmahan, ginatagaliog mani karon ang mga challenger ni nga gusto gin mag-challenge sa mga barangay kaga SK officials mga ka-K5. Drama ang matabo sini. Mga ka-K5 ko na kuya maglantaw, malamang kag matabo, posible, permahan ini sang presidente. Kag ma-extend ang term of office sang mga barangay kag sanggunian kabataan, hindi madayon ang barangay kag sanggunian kabataan election. Kada isa sa aton mayara sang projection, ha? Mayara sang pananawan parte sining barangay kag sanggunian kabataan eleksyon. Pero tiyam mo lang na ang ginapananaw sa iban nga nagahulat sa pinal nga desisyon sa Malacañang nga konpirmahan niya o kun hindi, tiara na sa kamot sang presidente mga ka-K5. Magabalik kita diri sa aton sining nga pagpangalagad sa 11 Mbps. Kontang dugang report, dugang mga topiko diri sa aton sining nga pagpangalagad. Pagkaligad sa importante nga mga pahibalo. Kaya hindi standby.
2: K5 News FM. News FM. Ifri Bio.
1: Ako si Gabriel. Nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang Ifri Bio with BCO. So, weeks ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa nga akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
2: Ifri Bio. Ang Ifri. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may Ifri. Ifri Bio.
3: Ato si Rico. Isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabuli sa akon kamo ang D3 Bio with the VCO na dula ang ginabatsag sa lawas
2: ko. D3 Bio ang D3 yung may VCO ang VCO yung may D3.
4: Masakit mangihi? Mag-Sporbiotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sporbiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
5: Ang fortified nga probiotics. Klinika Sporbiotics. Sporbiotics
4: ang best friend sa mga kababaihan.
5: Sporbiotics
4: dinamaintain ang pH level sa feminine area.
5: Sporbiotics
4: ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporbiotics.
6: May family history ba na kamuusang diabetes?
7: Mag-TDX 500 ka!
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
7: Mag-TDX 500 ka na!
6: Ang DTX 500
7: ang may powerful compound
6: nga nagapanubos ang imo blood sugar.
7: DTX 500
6: garantisado,
7: epektibo,
6: aramis
7: mo. DTX 500
6: DTX 500
8: Catalina Habagat,
9: anong ginabatsyag mo?
8: Ang left ko ba lang ang mata inang may nagasapdol kag di na ko kakita at inagbakal ko dayon sa DTX
9: sa isa ka adlaw
8: two times ko tag dua-dua ka kapsul.
9: Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo.
8: Na namit na gitsa akong nga mat.
2: TDX 500 Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
11: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
12: Sinaida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa ka semana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako nga lawas.
2: DTX Beauty Soap.
13: Ako si Elaine, ako gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ako nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnami. Gidang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka butika. DTX Coffee Mix.
15: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Extend food supplement for men.
16: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagin makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend food supplement for men. Intistingan ko, wow, ayos gin. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend food supplement for men.
2: Extend food supplement for men. DTX 500.
17: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. Miyara ako balatian sa mata, pero may lang nagakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, nagklaro na nga akong pananawan, maayo yogi dan DTX 500.
2: DTX 500.
18: Mabakal sa mga butika.
2: DTX 500.
19: Ang bata mo bala, daw ka kaulihin na sa iba.

0: Superior Eye Formula para sa epektibong nga kombinasyon. Mag-inom sang maskin pabaskog nga Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. D3 Bio with Physio.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
2: Ako si Norberto, isa ka atlet. Ako gina ni Bulig sang D3 Bio. Tungod ginapapagon niya akon maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sang pag-ehersisyo.
0: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
3: Spore Biotics na gin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-Klinika Spore Biotics ka.
0: DTX 500. Hindi na problema mo ba na ang mataas ng blood sugar level? Mag-DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag-DTX 500 na. DTX 500.
4: Ilay Lady La Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
5: Sa nag-inom ka? DTX 500. Hindi na nalasubong imo sugar.
4: Pagtigil ka namin isang DTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
0: gito. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Mimi.
8: Dali ka sinapit akong tuhod.
7: Arthritis na gali.
8: Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule, 3 times a day. Sa sunod sang isa ka bulan, wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
9: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
9: Bakal na sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
10: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagtumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ampalaya extra.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kag hapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
12: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
12: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
13: Kaya subukan ninyo.
12: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh.
12: Available now.
0: Kung ang kay Fernando Po Jr., isang bala ka lang. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo, ikapsula mo. Extend. Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like Flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
14: Ka, bang-bang anaga. Sa pulmo, baby.
0: Extend Supplement for Men.
14: Isang kapsula ka lang.
0: DTX 500.
15: Ako si Andrea De Pedro sa Barangay Baybay, Rojas City. Grabe gadyang akong dysmenorrhea. Pero pinsugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man, sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadulaan ang akong dysmenorrhea.
0: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
3: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon, hinggil sa mga

0: sa libreng check-up. Bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow, may puso!
3: Pabalik, Tris Aton, sining pagpangalagad mga ka-K5. 42 minutos na nakaliga sa takdang alas 12 ang oras, Tris, sa K5 News FM Rojas. This time, kuwaonta ang kampiyon nga report ni ka-K5 Rodney Daban Dalanon, mga ka-K5. Angot, inisigin pa tawag kagina nga joint press conference na ginapangunahan sa nga PSA. Ibalaonta, kung pila ka turista, pila kalibo na nga turista ang nagsulod diri mga ka-K5 based sa datos, sa statistics diri sa probinsya sang Capiz as of 2025. Kabahin inigapon sa promotion sang aton nga Department or Provincial Tourism and Cultural Affairs sa office mga ka-K5. Agud ibalaon ta kon na pila gid ka mga dumuloong ang nagakadto diri sa probinsya sang Capiz kung paano naton igabaligya ang aton sininga probinsya when it comes sa tourism industry. Sa line number 2, naka-standby si ka-K5 Rodney Daban Dalanon. Ka-K5 Rodney, with your report, please come in.
4: K5 News FM Live Report.
5: Ka-K5 Alan, ginpabugal diri sang pamunuan sang Provincial Tourism and Cultural Affairs Office ang na-record ng numero sang mga turista nga nagpadulong diri sa probinsya sang Capiz sa dong tinalikdan nga tuig 2025. Ka-K5 Alan, sa ginpatigayon nga press conference, kaupad ang aton siniman nga mga kapdanan, no? Particular sa PSA kaga PPDC, no, ka-K5 Alan, kaga syempre ang Provincial Tourism Cultural Affairs Office mismo upod ta, no, ginpakigbahin diri ni Mr. Rufin Visorio, ang officer in charge nga naglabot sa masobra 63,000 ka mga individual ang nagbisita sa probinsya sang Capiz sa bilog ini nga tuig 2025. Kaga ini gani ka-K5 Alan, no, mataas ini nga numero sunod diri kay Mr. Visorio, kag equivalent ini siya sa 14% ka K5 Alan, no?
3: So
5: 63,000.
3: 63,000.
5: Yes, ka K5
3: Alan. Ano ini, local kag foreign tourist ka K5 Rodney?
5: Mixed ka K5 Alan. Okay. Yes, ka K5 Alan. Mixed na ini siya ang 63,000 ka mga turista, no? Mapa-local kag mapa-foreign, kaya kung matandaan tagid man sang last year, ka-K5 Alan, madamo gid man kita din nakita nga mga ibang lahi, yeah, no, ka-K5 Alan, kung magpakadto kada sa People's Park, tinagalagaw-lagaw da sila, so dala na ina sila, kag syempre ang mga local tourists pagid galing man sa iban nga mga kaprobinsyahanan diri sa aton nga pungsod. Kaga ka-K5 Alan, no, napamangkot man diri kay Mr. Visorio kay nato sa ginpatigayon din nga press conference kung ano gid masami ang mode of entry. Ang mode of entry via air travel ka-K5 Alan, no, so sa airport gid o kon particular sa Rojas City Airport gid naga stop ang aton siniman ng mga turista agad nga magbisita diri sa probinsya sang Capiz. Kaga pag-abot naman sa akomodasyon, ginpabugal diri mismo ni Mr. Visorio ka-K5 Alan nga ginapreparahan gid sang maayo sang aton siniman ng mga accommodators, no, ang accommodation na para nga ti manami ang experience sang mga dumuluong.
3: Anong bulan masamhi ginasulod o nagakadto diri ang mga local and foreign tourist ka K5 Rodney?
5: Sa pagpangusisa tadi kay Mr. Visorio ka K5 Alan, iya diri gin pahayag nga summer season.
3: Summer.
5: No, so sang summer season which includes month of March, April kag May, dira gid ang pinakadamo nga turista nga nagapadulong diri sa probinsya sang Capiz ka K5 Ala, no?
3: Hindi lang yung syudad sa Roas, ha? Kung hindi kabilugan nga probinsya sang Capiz.
5: Yes, correct.
3: Ngayon, mga
5: correct.
3: Kabanuhanan, nagkakadto man sila.
5: Correct, ka K5 Ala, no? Kaya katamo, dari nga daan sang mahimugid man nga lagawan ang mga turista. Mm-hmm. K5 Ala, dari pa lang sa Roas City, gani, aus kanan ka na di, no? Mm-hmm. Tapos magabot mo pagin sa ibang kabanuhanan na damo-damo pagin sa mga tourist spots. Mm-hmm. Nga mahimo nga makatuan sa aton siniman nga mga bisita. Mm-hmm. Kaga syempre hindi lamang sa mga managmi ni nga mga view, mga sceneries, no, kundi ang mga pagkaon pagid ka K5 Alan. Mm-hmm. Madamo diri sa mga pagkaon, kag syempre ang kuan gid ang pinaka highlight gid diri nga pagkaon mo ang seafoods. Mm-hmm. Kay K5 Alan, no, abundant ang province of Capiz ang seafoods. Kaga mo gani ang Ross City ang kapital o ka ng seafood capital of the Philippines. Sama na nga, kadamo sa nga nagkalailain man din nga seafood nga mahimo. Kaya syempre, ka K5 Alan, no, ang ini nga number sa nga turista nga nagbisita diri last year, ginalantaw ini sa karon sang pamunuan man sang Pitikaw. Mm-hmm. Nga isa kadako nga pagpanghangkat o kung challenge sa ila, no, kay dapat malabawan pagid ini ka K5 Alan nga numero, no, nga dapat mas madamo pagid. Mm-hmm. Ang mga turista nga magakadto diri sa Rojas o kon sa probinsya sang Capiz. Mm-hmm. Amo na nga ang Pitikaw, no, ginahimo ang tanan nila siniman nga masarangan agud nga mas mapabugal kag ma-promote pagid sa mas malapad kag madamo nga mga turista ang probinsya agud nga mas kadtuan pagid diri nang padulungan pagid ka K5 Alan. Mm-hmm.
3: Ano kaktibo ang mga tourism spot diri sa bilog nga probinsya sang Capiz as managed sang mga tagsa ka mga tourism or municipal tourism officer ka K5 Rodney.
5: Base sa aton sa pagpangusisa ka K5 Alan kay Mr. Visorio, very active. Mm-hmm. No? Out of 100 is 100%. Mm-hmm. Kag amo na ka K5 Alan padayon man sila sa pag-explore kag discover sang iban pagid nga mga pwede bala nga i-develop nga areas ka K5 Alan na agod nga padulungan sa mga bisita para mas maka-attract pagid. Kag pag-abot naman sa mga accommodations, mm-hmm, ila pagid ini ang coordination man sa mga hotels, sa mga restaurants, any other amenities pagid nga mahimo diri nga ma-avail sa mga turista, ila pagid ini ginapasangkad pa ka K5 Alan. Mm-hmm. Kag isa pa to sa nangin pamangkot man sa iya kaina ang regarding sa inflation ka K5 Alan, no, kay tungod gani nga padayon nga nagasaka ang presyo sa mga balaklon, no, kon paano bala mas ma-promote sang Rojas City kag mangin mas affordable para sa mga turista. So sa noo diri sa kay Mr. Visorio, ang ilang coordination sa mga accommodators, sa mga nagkalain-lain ng mga restaurants, mm-hmm, as well as a hotel, ginapasangkad pagid. Kag syempre ka K5 Alan, no, may mga pila ka mga mga marketing strategies agod nga mapabilin nga affordable ang rate sang accommodations diri sa probinsya sang Capiz kung magpadulong ang mga turista, no. Mm-hmm. So amo na may mga packages sila ka K5 Alan nga ginpangplat ka nga amo ang ginapromote sang mga tour promoters ka K5 Alan, no. So amo na damo-damo sila to sang ginlatag man kaina ha, nagkalailain man nga mga kwandering nga mga restaurants kag hotels, may nagkalailain man nga mga rates ka K5 Alan nga masarangan gid sang mga turista.
3: Hindi man mahal.
5: Yes, hindi mahal ka K5 Alan. Okay. Kag sa aton sini nga pagkahibalo, no, ka K5 Alan na barato pagani na diri sa aton sa Capiz unlike sa iban nga provinces, no, ka K5 Alan na diri sa aton nya daw bro, barato pa ang rate diri. Kagama na siguro man ang reason ay naman nga nagtaas ang numero man sa mga nagpadulong diri sang tinalikdan nga tuig 2025.
3: Sige. Ang dugang sining update ka K5 Rodney, kay man daw interesante kita sinisang aging patawag na press conference. Angot ini sa promotion sang aton sining tourism industry diri sa Capiz, no? Ibaloon ta kung pila ang numero sang hapon, Insek, Kano, Aliman, Ruso nga nagsulod diri sa aton nga probinsya ka K5 Rodney, no? Pati ng mga local tourists.
5: Yes,
3: no?
5: Correct, ka K5 Alan.
3: Kaya kung statistics ang aton paghahangalan.
5: Correct, correct, okay. Ka K5 Alan. Kaya ini gani, in line in line man ini siya sa palaabuton nga National Statistics Month nga kun sa diin gina celebrate kada bulan sang Oktubre ka K5 Alan.
3: Sige, madamo salamat ka K5 Road ni da Bandalanon.
5: Ang dugang nga mga detalye may kaangtanan sa sining tourism sector sa probinsya sang Kapisbantayan sa pilaman ka mga news and public affairs program diri lamang sa K5 News FM Rojas. Ini nga balita ang buylog nga ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. Ini si ka K5 Rodney Dabandalanon para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Kapis. K5 News FM.
3: Malamo nga salamat ka K5 Rodney Dabandalanon. Simo sini nga report. So amo to mga ka K5 ang report ni ka K5 Rodney. Kanami sini istoryahan nga topiko. Interesado gid ko sini mga ka-K5. Damo ni consider naton nga factor magsiling kita tourism industry. Una best dalan. Kundi ini pagkatuon mo ang mga turista, mga dalan bladi sa Kapis, okay na, maayo ang dalan, accessible sa salakyan, ang mga tourist spot diri sa probinsya sang Kapis. Ikaduwang peace and order. Safety bala, safe bala ang aton sini nga mga turista once nga magsulod diri sa probinsya sang Kapis o kon indi. Ikatatlo, mahal bala ang balaklon. Ang mga balaklon diri sa probinsya sang Kapis o kon indi. Ibaloon tani sa pila naton kapag pangalagan mga ka-K5. Kung statistics ang paghahambalan o kung numero, ibaloon ta pila kahapon, insik, Ruso, Chinese, Aliman, pila ka Aliman, di ba mga Germans ina, no? Pila pagid ka mga ibang nga lahi nga nagkadto diri sa aton sa probinsya sang Kapis. Lakip na diri ang mga local tourist mga ka-K5. Kali ka lang nga lang, nagid oras ta. Mayong panyaga ka K5 Alan nagamonitor sa shop sa Luktugan from Jana Anvil, Siloso. Tag mayong udto K5 Alan from Rodolfo M. Ebanghilio Jr. Huwag nagita oras, wala na ta tiyempo sa ato sining nga programa mga ka-K5. Kotob diri nagilamang ato sining nga pagpangalagad. Madamo nga salamat mga ka-K5 sa inyong pag-upod diri sa aton sini nga programa. Pangalan sa aton sini nga technical partner ka-K5 Jubik Huber. Kag sangalan sa aton sini nga news director sang K5 News FM Rojas ka-K5 Roldan Villarreal. Sa aton sini nga station manager ka-K5 Ami Berondo. Ang aton sini nga CEO kag presidente sang K5 News FM Philippines Doc Ramil Oy. Ini naman ang inyo alagad ang inyo anchorman ako si ka K5 Alan Catalan para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Kapis. K5 News FM.
6: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: D3Bio Health News.
8: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong blood sugar. Nagtesting ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
7: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
9: Mabakas, mga butka.
10: Machicklist na ta?
11: Machicklist na ta, no?
12: Ang D3 Bio nga hindi mahimo sang vitamin D3, pwede siya sa acne. Kung may ara kamot aga bulutoy, punggod, gadagko kayo, nami siya puson kag ibutang. May studies og nalantaw ko, it will help treat acne, no? Bangod sa iya sininga, antibacterial
9: anti-fungal,
12: effect, antifungal, antibacterial, antiviral. So nami siya sa mga acne.
9: Pangkuan la overnight.
12: Buhuan mo lang gamay kag ikwan iduot mo lang sa si mo sininga acne, kampyon
9: unang
12: bis,
9: natural pa.
12: Oh, natural pa. So ay ka problema, hindi ka
9: madlo. Aside sinang ibutang niya, inom gid siya.
12: Inom pagit. So do ay pa kuya kabati ngang D3 para sa acne. No, araya pwede gid ang D3 bio. That's why ma D3 bio na kuya, Sir Boy.
9: Siling ni Sir Kevin amo ni. Ang extra virgin coconut oil para sa D3 bio. Importante gid sa mga immunocompromised individuals.
12: Correct?
9: Nga Sir Boy, number one. Ang mga immunocompromised individuals niblang hina ng ilang immune system or mango ng ilang immune system. Di siyempre, mainom sila kay impaired na, hina na. Meaning pa, ang BCO, amo na na itong ma-play against sa mga pathogens, against sa mga kagaw. Kaya ang immune D3 may BCO mo. Number 2 nga rason. The extra virgin coconut oil nga aras D3 bio, siyempre may MCT. Ma-reduce ang stress sang imo nga immune system. Kaya that MCT, especially the monolaurin, makanto sa mga selula, mabantay na itong adaan, Sir Boy. May forces na nga gauna before ang immune system mataki. So, nakasiling ko nga, kung kinanglanon sa bata, may tigulang. Edad, mas kinanglanon pa sa mga tigulang ang D3 bio. Kaya nga man, siyempre, tigulang ng ilang soldado. So, para hindi ma-stress, hindi kapoy, may nag-una na sa ila. Kagsiling pagin niya, ang extra virgin coconut oil nga makita mo sa D3 bio, ga-serve siya as immediate response sa infection. Musiling ang BCO, ay kulabot sa imo da immune system, mauna na ko diya. Especially the monolaurin. Kamo na lang manghimos. At least, ang imo nga immune system, makapokus pa sa iban pa niya nga
10: purpose.
9: Like white blood cells. Mag-repair sa imo mga tissues rather than fighting infection. Abi mo, ang soldado sa Pilipinas, ang ilaobra, gira lang. No. They have also a group
12: engineering na battalion.
9: Engineering battalion. Ang ilaobra ya, hindi pang tiro. Gasiminto sila ya.
10: Same
9: sa aton lawas. Tungod kay ang imo nga D3 by BCO, may extra virgin coconut oil, sila na ito mauna.
11: Bio. Ako si Jomer. Tutumarget ko sa D3 Bio kag ang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
13: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
14: Pamakal sa mga butika.
13: D3 Bio.
9: Ako, Sir Boy, namian ko sa D3 Bio compare mo sa ordinaryo lang D3. Siyempre, number one, may D3 Bio. May Visio ang D3 Bio. Ang namian ko is, ginapromote niya ang production sa imong mucus lining. Meaning pa, halin sa ba mo pagadto sa tinai, ang lamig-lamig, Sir Boy, mga mucus, ara, kaya niya itrap ang mga kagaw. Kita mo nga ang agaubo ka, may ikuan?
10: May plima.
12: Naputos na itong bakterya to.
9: Ginputos na ito. Pagwa na.
10: That's
9: natural nga paagi. No? Amo na nga, mas gusto ko nga mag-D3 bio ka kayo man, ginakuan niya ang production sa imong mucus to trap sa tanan ng mga pathogen, mga kagaw nga gasulod sa imong alimentary kanal.
12: Sa baba pa lang. Ha?
9: Sa baba pa lang. Hindi. Wala na sa D3, ara lang gina sa D3 bio.
12: Correct.
9: Para mag-produce ang mucus sa imong mucus lining. Din ka, ma-D3 ka nga plain or D3 bio ka. Kag, ang hindi gin matawaran nga nami gin sa D3 bio, Sir Boy, the lauric acid of D3 bio, nga kaya niya simintohon ang cancer cell. Kung may cancer cell sa imo lawas, nga wala pa magdamo, matamaton niya siminto, Sir Boy. Sa dira nga masiminto na niya, paano siya makakuha sang nutrients nga kawaton niya sa imong lawas kung masiminto na siya?
12: Mansa.
9: So once nga good man siya, patay yeah. So it will promote apoptosis. Ang namian ko sa D3 bio, kaya kung D3 lang, it will go to your immune system, then your immune system will fight against your cancer cells. Pero kung D3 bio, si D3 makanto sa immune system, si BCO, the lauric acid, ma-direct pakanto sa imong mga cancer cells. Mm-hmm. Simintohon niya, ano pang awayon sa imong mga kwan? Wala stress ang
10: hindi na sa mga active ng cancer cell.
9: D3 Bio ka, Sir Boy.
13: D3 Bio with Physio.
15: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
13: D3 Bio. Ang D3 may Physio. Ang Physio may D3. D3 Bio. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
16: Ako si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa paglig-on sang kaugatan. Tumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
13: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio.
17: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall at hindi manami ang akon na puti. Nag-try ako tumar sang D3 Bio kang naghining akon buhok kang maghinis ang akon puti.
13: D3 Bio. Ang D3.
14: nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
18: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mag-Spore Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
19: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesin that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
20: DTX 500.
21: Ito masul sa barangay.
22: Ano ginabatsag mo sa ako?
21: Gapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa akong kurap-kurap, sa akong mga mata.
22: Tumarkog. DTX 500. Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
21: 3 times.
22: Kamusta ang alay sa kamot?
21: Wala na. Try-gig ka mo sa DTX 500.
20: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
23: Ko si Lourdes Maglupot, 61 ang edad, taga Binigaran. Anay ka nakagamit na ako sa Mighty C, nag-ayo ang akon nga ubukin si Poon. Damo nga salamat sa Mighty C.
20: Mighty C, epektibo, garantisado. Nagadamo na nga nagadamo, ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
24: Nelmi Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tuwad balay ng tambo ko.
20: DTX Beauty Soap.
25: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
20: DTX Beauty Soap.
26: Mamakang sa mga butika.
20: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pariyos ang amarkuso, chia seeds, the sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
26: DTX Coffee Mix.
20: Mabakal sa mga butika.
26: DTX Coffee Mix.
27: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko gainom kape kay gabatsag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala di ko nabatsag acid. Salamat, git DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
20: DTX Coffee Mix.
28: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
29: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
28: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
29: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
28: Clinica Deo Fresh. Available now.
20: Extend Food Superman for Men.
30: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Visiting nga ibala mga meg. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
20: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
31: Ako si Norma Vista, taga Baturoha City. May sakit ako nga diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-try gid ako kag nagnubo ang akong sugar. The best gift ang DTX 500.
20: DTX 500.
26: Mabakal sa mga butika.
20: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang atong kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup.
26: Bumakal sa mga butika.
20: Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsula. Nga mas ginpabaskod kag mas ginpanami. Eye Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold. Ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag Eye Care Gold na. Para sa epektibong akomendasyon, manginom sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
18: para sa inyong mga katanungan. Para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT,

0: E3 Bio with Physio.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulungan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, E3 Bio.
2: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
3: Spore Biotics naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Spore Biotics ka!
0: DTX 500! Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na! May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500!
4: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
5: Saan nag-inom ka?
6: DTX 500.
5: Di na nalang subong imo sugar.
4: Pagtigi ka namin isang DTX 500, 165 sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
0: gito. DTX 500, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Anika, kundayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C, 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo gito.
0: Mighty C! Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Mimi.
9: Dalbi kasi napit akong tuhod.
8: Arthritis na gali.
9: Pero sa pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule, 3 times a day. Sa sunod sang isa ka bulan, wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo, gid kaayo ang Mighty C.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika.
10: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katul-katul. DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
10: Bakal na sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
11: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ampalaya extra.
0: DTX Coffee Mix. Sa mga butika. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
13: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
13: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
14: Kaya subukan ninyo.
13: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh.
13: Available now.
15: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
16: isang bala ka lang.
15: Ako, ang linya ko,
16: isang kapsula ka lang.
15: Kung matindi at mahaba-habang pagbaga ng harap mo, ikapsula mo.
16: Extend.
15: Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavawaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
17: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby.
15: Extend. Supplement for men.
17: Isang kapsula ka lang.
0: DTX 500.
18: Ako si Andrea De Pedro sa barangay Baybay, Roja City. Grabe gidyang akong dysmenorrhea. Pero pinsugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man. Sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadula ng akong dysmenorrhea.
0: DTX 500.
16: Mabakal sa mga butika.
3: Healthy nga uto.
19: Hi, Dennis Juanes.
3: Matalong kag alerto nga paminsaron.
19: Hi, Dennis Juanes.
3: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
19: Hi, Dennis Juanes.
3: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum bakal na sa mga butika.
5: Eye Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
6: Nagaburo na ako ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga tistingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko ini ginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Ambal Manila patuluan kumalang akon nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
8: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
20: D3 Bio with Physio.
21: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kala Jasper Nurse. Sa nagsugod ako tumaw sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
20: D3 Bio, ang D3
21: yung may Physio.
20: Ang Physio
21: yung may D3.
20: D3 Bio.
21: D3 Bio.
22: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ang D3 Bio, 3 bisis sa isa kadla. 1 month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
20: D3 Bio.
21: Ang D3 Bio.
20: Yung may Physio.
21: Ang Physio.
20: Yung may D3.
21: Mabakas mga butika.
3: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas4 Biotics. Kadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan. Mags4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Mags4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Clinica for Biotics.
16: DTX 500.
8: Nagkataan mo na pala ang kulubot sa imong itsura?
16: Mag-DTX 500 na.
8: Masaminig ka pala tiyan?
16: I-DTX 500 muna.
8: Kung kulang ka sa antioxidant,
16: nagatigulang ka.
8: Mag-DTX 500.
16: Agot maging mas hubid sa edad ang itsura.
8: DTX 500.
16: DTX 500.
23: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
24: Imong blood sugar test.
23: Ilatong
24: score ganit?
23: 470. Nagtiko 2. Sa gabi, 2. Sa agad.
24: Ilan na lang imong blood sugar?
23: 160. Yeah. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
16: DTX 500.
8: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
16: Ach!
8: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C.
25: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
26: Ka K5-118 sa hapon, kayo ay nakatutok sa inyong paboritong FM radio, ang kampiyon ng estasyon.
27: May problema ka bala? Apang wala ka sang masugiran? Magpautwas na sa programa nga nagahatag sang leksyon kag kalingawan. Room 1009, kaupod si Miss A, ang imo abyan nga handa ka pamatian sa paghibo sang desisyon. Ikaw pagagiyahan, pag-aupdan ka sa imo kapaslawan kag kadalag-an. Miss A, Room 1009, mga realidad sang kabuhi, aton istoryahan, sulod na sa aton hulot. Para utuwasan, Room 1009. Ga? Ipautuwas na ga?
26: Pautuwasan ay ka K5. Sa aton silinga palatuntunan na Room 1009, ang inyo silinga hulot. Para utuwasan, kaupad ang inyo kampiyon gabian. My name is Miss A, ka K5, Ami Orleans Birondo, 1 o'clock to 3 p.m. Welcome na ha mga darling dari sa aton sininga programa. Pwede na maka-send no? Sa inyo sininga mga pagpanamyaw, no? Shoutouts, dedications, mga special nga mensahe para sa inyo sininga special someone. Or may ara ka mudra hugot, mga gutgot, no? Mga hibubunot, no? Sa patag sang gugma, no? Ipautwas lang digaan. Kay istoryahan ta. K5 ang programa nga ini ginadulong sa aton sang kaaluan sang Mighty C, the alkaline vitamin C. Mighty C mga ka K5 ka produkto ni Dr. Milui kag sang klinika the Alternativo Medicina and Wellness Center. Bukas mga ka K5 adlaw sang Domingo tubtub Biyernes. Ang klinika, the Alternativo Medicina and Wellness Center. Dira ka mo makabakal kapareho sang ginmention nato, no? Mighty C, the alkaline vitamin C, no? Subong man DTX 500, D3 Bio, and ang aton siring healthy coffee, DTX Coffee Mix. Matamyaw ko anay bala, no? Sa aton siring mga suki, nga upod naton this lovely Thursday afternoon. Diri sa aton sila nga palatuntunan. Maayong hapon. Hindi ko makita ang comment hao. Dahil langgit mga langging ha. Kay i-refresh naton ang aton sila nga live video. Hindi ko makita ga. Ang aton sining live yun. Wilmer Espinolo Etiong, good noon Miss A, pa shoutout naman kay Mama Emma Espinolo. Kag Alana Covey Tangob Espinolo from Matagnop Dao Capiz. Agase Robert, maayong hapon Miss A, pagreet kay Mama Floor. Agase sa Pawa Panay. Kag ang baing family, amuman sa akon, Bebe Loves, Mary Miles Agase. Sana all, gina bebe bebe. Ma'am Mick Villarreal, hello Ma'am Vina, good afternoon. Ma'am Marisol Kiatson Kadigal, shout out. Kay June Kadigal Jr. sa Sitio Pastuhan, Agsilab sa Pian. Thanks and God bless ma'am, Miss A. Maraming maraming salamat Ma'am Marisol. Tamyo mo naton dira sa West Villa Flores maayon si Doy Arthur nagatuton no Nonaline de la Peña Baguio, good afternoon. Dira sa Pilar si Nanay Roberta Patricio no nagamonitor na daw sa aton, thank you. Sa mga nakatutok sa 89.7 K5 Radyo Tagbuane Pilar, no? Magandang hapon ho sa inyo. Ang aton sini nga drama this afternoon no kasaysayan mga ka K5 ni Mocha. Hindi ni Sangkwan. Vanilla, kundi Mocha. Si Mocha, nga isa ka estudyante. Abi basahon, tani bala mga langga ang iya silinga sulat. Kaga para karon na mapabati na lang kita sang drama sa mga pinanid sang gugma or the pages of love.

0: Dear Miss A, maayong hapon kag sa tanan nga tagpalamati sa imo sinig palatuntunan. Ginatamyaw ko gid ang pareho sa akon nga mahiligon sa pagpamati sang drama kag subong man mga laygay. Itago ako sa pangalan nga Mocha. Isa ako ka estudyante. Ang solo ko nga upod sa balay, amo ang akon amay, Miss A. Tungod ang akon nanay, ato sa abroad, nagtrabaho, Miss A. Mapautwas ko di, Miss A, kay daw nabudlayan gid ako sang akon sitwasyon. Nagalalain gid ko bala per me, Miss A, kay grabe gid ka strikto ang akon tatay. Then may mga bes nga ginasakit ako, Miss A. Bisan sa love life, binalimitahan ako. Indi luyag sang akon amay nga magnubyo-nubyo ako. Si Miss A, sa tuod lang ako unko. May ara ako sang ginapalangga nga lalaki subong. Pero ginapaagyan gadi ni tatay. Ginasita niya, Miss A. Pagluyag niya nga hindi na magpalapit pa sa akon. Tugtubi sa kaadlaw, hindi na gid ko kaagwanta. The feeling ko bala, Miss A, nga hindi na pagdisiplina ang ginahimo ni tatay, kaya nagapanakit na siya. Nag-decide ako nga malayas sa amon balay. Nabudlayan man ko mag decide sang una kay hindi ko man luyag ma-stress si nanay sa akon. Pero abi mo, Miss A, may sabat gali sa akon palamang kutanon kun nga amusini ang pagtratar sang akon amay sa akon. Naibalaan ko, Miss A, nga hindi gali ako matuod-tuod nga anak. Kag siguro amo ina ang rason kun nga amalayo ang buot ni tatay sa akon. Gusto bala, Miss A, mapalayo na lang ako sa lalaki nga ginakabig ko nga tatay ko. Nagmatindog na lang ako sa akon kaugalingon. Bisan pa nga mabudlayan ako. Miss A, palihog hatag sa akon sang advice. Ini ang imo tagpalamati. Saliwat, Mocha. Ang kasaysayan ni Mocha mga ka K5 aton pagabalikan karon after sang aton sir nga commercial. Ipalayag naton sa aton drama mga pinanid sang gugma or the pages of love diri sa gihapon sa aton kampiyon nga istasyon K5 News FM. Stay tuned.
1: K5 News FM. News FM.
2: D3 Bio.
3: Ako si Gabriel, nagalibog ina nga akon ulo kung paano magpaniwang kay wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Kuwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa nga akong dinargo. Naglagamay ang akon nga buyon.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. D3 Bio.
4: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Sport Biotics. Makabulig sa pagtatakas.

0: Dasang mga kagaw. Klinika Sporbiotics.
1: Masakit manghihi? Mag-Sporbiotics ka! Base UTI na ina, mag-Sporbiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sang pabalik-balik ni UTI.
2: Ang fortified nga probiotics. Klinika Sporbiotics.
3: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DGX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500. DGX 500.
4: Gina Cano, ang ginibatya ko, ang ako na UTI, kasakit gid sa ako niya, baywang.
5: Sa kadlo ka pila ka mag-inom?
6: Sa DGX 500.
4: Sa primero, katatlo, sa subong, kaduan na lang.
6: Subong, kamusta?
4: Okay na, halin sa, nag-take kami sa DGX 500. Ay, nag-o ginibatya.
3: DGX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Edgar Santiago, sa ka-tricycle driver. Sa may ako ginasipon, kaginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Sa magsulay pa ko sang ulan, kigidyan ako ginadutlan sang balatian.
3: Mighty C, babaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, nalagid ako makabatsyag sang sakit.
3: Mighty C, babaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DTX Beauty Soap. Babaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sang akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sang toxin sa lawas sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Babaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intestingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Babaka sa mga butika.
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: Preto nyo, day, musta ang bulang kape, pre?
15: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko?
14: Di nakabaluman, usik?
16: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May bakaw kag babuwas ka. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
14: Di, pre, musta ang bulang kape, pre?
15: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si misis, eh.
16: Extend Food Supplement for Men.
17: Tikasin!
3: DGX 500!
18: Ako si Katrina Zapian. Kapis. Sang una dako ginangakon nga problema sang akong tubuan sang acne, gani sang nabatian ni sa akong friend ang DTX 500. Ginpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglapda sang akong acne.
3: DTX 500. Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika.
16: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabasko, mas ginpanami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag ginpabastog sang bilberry extract. Eye Care Gold Capsule, ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold kaupod
3: Gamit ang sa pagbutang sang iCare Drops at loadla ang iCare Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
5: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
6: Ay, Mari, naadito kaya mabakal sa mahal.
5: Kay may barato, balay ang butika.
6: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
5: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
17: Barato nga mga bulong, pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pagabot sa generic medicines.
5: Ah, Mari, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
6: Ay, sus, Mari, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
17: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
5: Rain Pharmacy.
3: E3 Bio with Physio.
19: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
20: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabulan na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio, yung may D3.
1: Spore Biotics. Ang best friend sa mga babaihan. Spore Biotics. Gina-maintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
0: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
1: Ew! Yucky!
0: Mag-Spore Biotics ka! Clinica Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong baba. Clinica Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Clinica Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
3: DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kang prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag-DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
21: Q7 lot.
22: Ano ginabatsyag mo sa
21: high blood gid ko?
22: Ano sa una ang imo?
23: Blood pressure.
21: 180 over 100.
22: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
21: 3 times a day ginakon ang DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakana.

0: ang mga best.
1: DTX Beauty Soap.
2: Babakan sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vistang, isa ka negosyante. Ako yung magpapili ng alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix.
2: Babakan sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko gainom kape. Kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag intestingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
5: Gaw. Mag-joy ride man to big gaw.
6: Wala sa kondisyon ang makina ko.
7: Hindi makaarima. Mag-extend ka!
8: Extend Supplement for Men.
7: Gawa sa maca.
8: Isang herb
7: na nagpapataas ng ating energy at stamina.
5: Tika, ma-joyride na ta.
6: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha?
5: Sakay ka kidiya!
6: Siyempre! Naka-extend ko ya!
5: Basta sagad nga driver, extend, lover.
7: Extend Supplement for Men.
5: Yeah!

0: TTX 500.
1: Mabagal sa mga butika.
2: Healthy nga uto.
3: Hi, Dennis Juanes.
2: Matalong kag alerto nga paminsaron.
3: Hi, Dennis Juanes.
2: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
3: Hi, Dennis Juanes.
2: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabago nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum. Naga-improve sang paminsaron. Nagapa-increase sang serotonin. Nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
1: D3 Bio.
4: O, si Karen. Kadamugid sang akon hair fall. Hindi manami akon na kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio. Kang nagkining akon buhok. Kang nagkinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio with Physio.
5: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio.
2: Kabalik-balik sa CR, kinadiarrhea. Max 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika Spore Biotics na. Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
1: DTX 500. Pasami ka bala nagaugdas? Kapoy sa trabaho? Kag stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sang madasig nga pagkiulan? Kalaman ang abyan. Mag-DTX 500 ka. Kaysa DTX 500. Ang stress malikawan. Pagkaburingon malimtan. DTX 500.
6: Chul Vietnol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar 446. Gintilawan ko dayon inong DTX 500 in 2 times ko. Subong na pagpakwa ko, nag 136 na lang ang sugar ko.
1: DTX 500 Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Mimi. Dali kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C, 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan, wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Milagro, may ara ko ulcer, hindi gid ko maka-count sang sakto pero milang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatiyak, tibo gid ka tama.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald, sa ka-sales rep. Una, problema gid ako sa akon body odor. Huya na ako magatubang sa akon mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budik sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbuti gid akong nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
10: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Igor sang Pilar Capiz. Wala gido yun magpangapi apang naganyat ako sang akon utod na mag-inom sang DTX Coffee Mix. Manamit kigman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak pawang akon panulukan.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
12: Gabasa na naman bala ang imo.
13: Ay, gabasa na naman.
12: Oo, balaga. Kabasa ba? Sa nagani kabaho-baho pa.
14: Always nagabasa.
12: Kag nagabaho ang kilikili.
14: Mag-Clinical Dairy Fresh
12: para sa maputi at mabangong kilikili.

0: Nagabasa na naman bala ka.
1: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
2: Clinica Deo Fresh.
1: Para sa maputi at mabangong kilikili.
3: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
4: Kay K5-143 sa hapon, nakatutok kayo sa Room 1009 ang inyong siningahulot at palautwasan sa kahanginan. Ma'am Christy Villar, good afternoon. Ma'am Liza Barrientos, maing hapon, Miss Ega Pamati, kami di sa Tambakulasi. Ay, hambali aga si Robert, nag-iisang anak ko na, Miss A. Aw, abi ko gani. Langga-langga nga, uyang. Oo, no, baby niya galing. Ang iban nga daan niya, baby damulag yang kinalangga-langga ya. Yeah. Tristan Wyatt Gulay, maayong hapon ka K5 Miss A. Maayong hapon ha sa inyo tanan. Ma'am Jana Amvils Siloso. Again to Ma'am Roberta Patricio, magandang hapon ho. Ang programa ngayon ay ginadulong sa aton sang kaaluan sang DTX Coffee Mix. Manamit maaroma kag healthy coffee. DTX Coffee Mix, nakakape ka na, naka-detox ka pa. May ara sang ampalaya extract, di sugar cane extract powder, kag may ara pag iya sang chia seeds. Para maka-detox kita ha, adlaw-adlaw, mag-DTX Coffee Mix ikaw. Mamati kita sang aton sininga drama, The Mocha Story, sa mga pinanid sang gugma or the pages of love.

0: Manang, nakabugtaw na si Mocha?
1: Wala pa siguro to.
0: Kun wala pa, pukawa to siya palihog, ha? Adlaw na niho. Wala pa siya gihapon nakabugtaw.
2: Ari na pa, Dad.
1: Ay, good ari morning. Na siya dali.
0: Good morning,
1: Dai, good morning,
0: Iha.
1: Dai.
2: Good morning, Manang.
0: Oh, maayo kay nakahimos ka na. Magpamahaw ka na. Kay malakat dayon kita.
2: Okay, Dad.

0: Ari na kita, iya. Ang tugon ko sa imo, ha? Eskwela gid maayo. Hindi lang anay magnubyo-nubyo.
1: Dad?
0: Ang siling ko, hindi ka anay magnubyo-nubyo. Kay kung mabalaan ko, makatilaw gid sa akon ang lalaki nga nagapangaluyag sa imo.
1: Ba, Dad?
0: Wala ko nagalahog, ha? Tungod, kinaprotektahan ko lang ikaw. Ang gusto ko, amuang dapat matuman.
1: Okay, Dad. Sige na, magwa na ako sa salakyan. Adong, ginaipit ko yun ni Daddy, ha? Oo.

0: Iha, flowers and chocolates for you.
1: Ba- Ay, pa- para sa diin ni Dad.
0: Congratulations. Tugod matag-as ang mga grades mo. Gani ara, regala ko sa imo. Kagindi lang ina. Ano pang gusto mo nga baklon ko? Hatagan ko ikaw sang kwarta.
1: Ay, Kwan, okay na Dad ah. Hindi na.
0: Ano nga okay? Hindi kid okay eh. Tungkol daw, permi ka lang nagkakusmod. Ano? May problema bala? Ano ang gusto mo nga himuon? Gusto mo magbakasyon kita? Kun magsira ang klase ninyo? Ah, depende ina sa imo iha.
1: Dad, gusto ko man tani nga magupod sa mga friends ko outing. Kapila na nila ako ginagad eh. Nahuya lang ako sang sige balibad.
0: Iha, hindi ka safe sa ila. Papahi ka pa naman. Matahom kag may lawas ka. Hindi ako gusto nga basi malain ang matabo sa imo. Burdlay na. Basi akong basulo ni mami mo nga ato dito sa Canada.
1: Ay, amo lang na permi, Dad. Kisa ganito, wala na ako gana mag-eskwila eh. Boring sang life ko.
0: Di ba lang nagsiling nagid ako sa imo nga kita lang ang malagaw? Nga ah, ini ka gusto nga ang upod mo si daddy mo lagaw, how?
1: Dad?
0: Daddy mo ako. Wala sang iban nga magaproteksyon sa imo, kundi ako lang. Ako lang!
1: Ay, hindi. Si James nagkapanawag.
0: Oh, sino na?
1: Ay, kakuan, Dad. Classmate ko.
0: Classmate? Abe, dala ding cellphone mo.
1: Dad! Ang cellphone ko, Dad!
0: Hello!
2: Hello mo ka.
0: Wala siya diri. Kagoy lalaki, hindi ka na gani magtawag-tawag sa anak ko, ha? Kagong nagapangaluyag ka sa iya, untatan mo na ina, ha? Kung hindi, ako ang kontra mo. Bye!
1: Dad! Naamo kita yung ginambal mo kay James, ha?
0: Moka, Moka. Para sa imo ang ginabuhat ko. Kabalo na ako sa mga diskarte sang mga ina. Lalaki ko eh. Naagyan ko na ina. Abot ko na kung ano ang tuyo niya sa imo.
1: Dad!

0: Grabe man si Daddy mo makahambal sa akin ba?
1: James, sorry kita. Grabe kita because strict kay Daddy.
0: Wala sang kaso. Mga pagtiraw lang ini sa akin. Kun bala, din gidasta ang pagpalangga ko sa imo.
1: Ba, James? Ay, ano ang buhat mo si Lingon?
0: Mocha. Please, give me a chance. Palangga ta kakatama.
1: James, nag-eskwila pa kita eh.
0: Ano gininayaw? Wala man na siguro sang kaso. Anong ginakabalakan mo? Si daddy mo umubala?
1: Ang matuod. Dumalayas na gani ako sa balay. Do priso na ako. Do gusto ko nagid nga maghalin.
0: Hindi pagbuhatay na. Bisa na mo na si daddy mo. Palanggaas siya. Naintindihan ko man siya eh. Okay. May manghod ba ko nga babae?
1: Ay, James.
0: Mocha. Gusto ko may istorya si dad mo. Handa ko siyang istoryahon. Ipakita ko sa iyang residido ako sa imo.
1: Oh, James.

0: FM. News FM. DJX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DJX 500.
1: Imo pangalan na partner.
2: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
1: 41. Nagpa-check up ka sa among free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pilatong score gani?
2: 470.
1: Saan ka nagsugod inom na DJX 500?
2: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa aga. Bali, two times a day.
1: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
2: 160.
1: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
2: Inom ka mo sang DJX 500 kay ako mismo tested and proven na best get ang DJX 500 para sa ako.
0: DJX 500.
3: Atong talakayan subong is all about allergy. Isa ni ka immune system response ang mga foreign substances. Normally, hindi man harmful sa lawas. Sulod bidang yabok, mga balahibo, or aso.
4: Siminto.
3: Actually, isa ni sa gitawag nga overreaction sa imong ano, abnormal immune system response. Kung gato ka rin allergy, mangoy mo immune system eh. Pero kung healthy man lang imo immune system, kag alam, hindi ka na mag-allergy ah.
4: Correct, Dr. Ramil, no? Take for example, ang allergy sa pagkaon. May mga tao nga hindi allergy sa seafood. Pero later on, nakadevelop sang allergy sa mga pagkaon nga wala man siya allergy before. No?
3: Ang iba niya, mga kaon niya, pasayan, kasag, shellfish. Gakuan na yung panghabal na yung panit. Hindi baka ginawa, ginhapo na yun. Damo lang ginabatsyaga. Ang asthma, isa na sa forma sang allergic reaction. Kag ang worst nga form na ng allergy is ang respiratory attack. May pagani ang panit. Net kay siyempre gapantal-pantal tapos kaluton mo lang eh. Kung kabalo ka ang kalot eh, mampawa naman. Pero ako nandika ka ginawa ito, delikado na yan.
4: Gusto. Delikado kung ikamatay isang tao, ang worst form of allergy, ilabi na kung iguon, ay musin nga lungs, kung isang hardjack pa na.
3: May ginatawag sa GP nga status asthmaticus. Ining medical emergency nga sahi sang asthma exacerbation, kundi mayara sang hypoxemia.
4: Huwag ka oxygen.
3: Hypercapnia. Sobra ka damo carbon dioxide.
4: Gusto.
3: Sa imudugo, bangod sang hypoventilation. Or hindi kaginhawa sa gusto eh. So ang sunod si nati secondary respiratory failure eh, patay.
0: DJX 500.
5: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyag ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, at din sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
1: Sugod lang nag-inom ka
5: DTX 500.
1: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
5: Almost 3 months na.
1: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
5: 3 times hindi.
1: Kamusta ang alay sa kamot?
5: Wala na.
0: DTX 500.
3: So simple man lang, management sir GP, inom ka sang food supplement, termina mo na ginaya balik-balik para sa imong healthy nga immune system, DTX 500. Or pili lang sa Mighty C or Pure C. Amo man na ang gabulig sa imo. Take note, imo lawas wala ga produce ang kuan vitamin C.
4: Gusto.
3: So you need supplementation kay hindi makumpleto sa imo ginakaon. Nga gakaon ka pulo ka bayabas ka dadlaw. Gakaon ka pulo ka orange ka dadlaw. Gakaon ka guyabano. Yawan ka na ya. Amo ra ka importante nga adlaw-adlaw mainom gi kaya DTX 500.
4: Correct.
3: Isa sa pamatuo na, Sir GP, ang sige na ko inom sa Mighty C. Wala lagi ko yung allergy. Bisan ano pa nga higop ko kaya buk. No? Mga pagkaon, mga bulong na, loyans ginuway man. Kaya ang sikrito, guys, palakaong kagulay. Si palainom ka DTX 500, palainom ka Mighty C. May allergy ka pa ba? Sige-sige ha lang. No, kung halimbawa may history ka allergy, it takes, hindi na madalas one month ka inom sa DTX 500 kong Mighty C. It takes years para matadlong ang imo immune system, para maghealthy, para mag-alam. Amo na importante kag kabalo ka mag-into. Permi na to lagi natidlo mo intuon mo imo immune system. Paano mo intuon imo immune system? Di gutom ang immune system pagaga. Inom lang ka Mighty C kag DTX para amo na pagkaon din sa imong immune system. Kay kung unahan mo nakatamis, sigurado hindi na pagkaonon sa imong immune system ang DTX. Nga permi ka hambalon sa imo tatay nanay, kaon prutas, kaon gulay.
4: Tuod no?
3: Because of antioxidants.
4: Correct.
3: Of course. Because of antioxidants. Inhatag na sa Ginoo para magdepensa sa tanong batok sa adlaw. So, ang sikreto, kaonon naton siya para inang antioxidant nga ara sa tanong ma-transfer sa ato.
4: I-transfer sa imo. Husto.
3: So, gasto pa ka? Kakapoy kaon niya. Hindi
4: ka
3: kakapoy magsikaon ng mga bark.
4: That's why
3: the DTX 500 lang ang Mighty C. Arada ang pinaka super antioxidant sa kapsula yung ina.
4: Correct.
0: DTX 500.
6: Ako si Herminia Titong, 53.
1: Tilang imo blood sugar sa una?
6: Sobra 300.
1: So pagbakal mo sang DTX 500, paano mo ini ginainom?
6: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
1: So apat ka kapsula sa isa kadlaw?
6: Oo.
1: Ano nakadugay ka naginom?
6: Mga sobra na isa kabulan.
1: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
6: Oo.
1: Anong resulta? Pila na?
6: Sobra na lang 100.
0: DTX 500. TGX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy, D3 Bio.
7: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pariyo sa pag-ehersisyo.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio with Physio.
8: Ako si Boy Fidel, isa ka-health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio.
9: Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka. Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag-Spore Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabulik sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
0: DTX 500. Ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas ang hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw protektado. Mag DTX 500. Aga, unto, kagabi. DTX 500. Ang pangbawi kag super detox mo. DTX 500. DTX 500.
10: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang akong cholesterol around 200. Nag-take ko sa DTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Bilang gahugot ang akong dughan. Dasig ko kapuyo. Wala na siya nabatsyagan.
0: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Buti kong buntag gabi mo. Nang lunch ako nga kubra. Alito gid ko sa 24 oras. Gatikid ko. Vitamin C. Ang Mighty C. Labis gid pagpabaskog sa lawas.
0: Mighty C. Mabakal nga butika. Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Marcy. Apasok na ga-star sa Kulad City. Termil na ako ginaubo. Kagsip on. Das mo nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula. Ako niya naubo.
0: Para sa malaming kombinasyon, mag-inom sa Mighty C. DTX Beauty Soap.
13: Ako si Jenny. Isa ako ka-beauty consultant. Pinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hinimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, papaya fruit extra, para sa nawo nga pimple-free.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon. Buna ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabasag ang butika. DTX Coffee Mix.
15: Si Leslie Katay. Mahilig ito ko bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy gidman niya nga kapi.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
16: Nestor! Ang sinaing!
17: Luto na!
16: Ang labahan!
17: Nakasampay na!
16: Ang uniform ko!
17: Naplansa na!
18: Ganito ako!
19: Tigasi!
18: Tigalapa!
19: Tigasay!
18: Tigaplansa!
19: Sa araw si Miss Sis ang masusunod.
18: Sa gabi,
19: ako ang bossing.
18: Dahil kasangga ko
19: ang Extend
18: Supplement for Men.
19: Lourdes,
18: tapos ka ng maligo?
20: Yes, darling. Come to mama.
18: Extend Food Supplement for Men.
19: May maca
18: at lavawaska
19: na nagpapataas ng energy
18: at stamina
19: para sa tigasing performance.
18: Extend Food Supplement for Men.
0: DTX 500.
21: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Permi lang galingin ulo ko. Sang pag-inom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
0: DTX 500.
18: Mabakal sa mga butika.
0: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunauna sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ilang panghunauna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. Advance yan, Memory Advance Syrup.
18: Bumakal sa mga butika.
0: I Care Gold.
22: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag eye care drops.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabaka sa Shopee kag mga butika.
9: Pa-
2: para sa inyong mga katanungan. Para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
5: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo doon po, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom po ni Mrs. Sandy Trebayo, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
17: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may PCO! Ang PCO! Yung may D3! Matakas mga butika! D3 Bio!
23: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with PCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
17: D3 Bio! Ang D3! Yung may PCO! PCO! Yung may D3!
2: Kasakit ang tiyan? Max 4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max 4 Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika! Spore Biotics! Spore Biotics! Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong apanglawason kag nagapapakon sa imong resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Clinicas for Biotics.
17: DTX 500. Kina problema mo ba ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extra nga bugana sa charantine nga makabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
24: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
25: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
24: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
17: Wow. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
26: Dali si Jake. Ang una yan, niwang-niwang sa akon. Wala git ko gana magkaon. Kag sa agay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag 1 capsule, 310. After 1 week, nagnamigid ang akon nga paminal. Salamat sa Mighty C.
17: Mighty C.
2: Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
27: Siyela, sa Mansilingan, sa una, may high blood ko. Tinang amuna na sige-sige na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
2: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
28: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katul katul, DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
28: Bakal na sa mga butika.
29: DTX Coffee Mix?
30: Gusto ko na.
29: Gusto lang ang isog, iditamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
30: DTX Coffee Mix.
29: Mabakal sa mga butika.
30: DTX Coffee Mix.
31: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangot sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangot na dula ang pag-aslong kagang acid reflux.
29: DTX Coffee Mix.
30: Mabakal sa mga butika.
32: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
33: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
32: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
33: Kaya subukan ninyo.
32: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
33: Clinica Deo Fresh.
32: Available now.
34: Sa amol lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
35: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
36: Bigaw ang performance kay darling. Mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag-lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag-stamina sa lawas. Para sa mas astig na performance. Extend DTX 500.
1: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley Rojas City. May allergy ako. Pirmi lang gapangatol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa nakainom ako sang DTX 500, nadula gid ang allergy ko.
36: DTX 500. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
3: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sang resistensya. Nagaluya na ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
36: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio with Physio.
4: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
36: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio.
6: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina, Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sang pabalik-balik ni UTI.
7: Ang fortified nga probiotics. Klinika Spore Biotics.
36: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
8: Ka K5-146 sa hapon, and nagbabalik ko si Miss A para sa Room 1009 ang inyong siningahulot. Palautuasan sa kahanginan. Dari sa gihapon sa aton sininga kampiyon ng estasyon, K5 and News FM, championing the lives of the Filipino. Ang programa nga inig na dulong sa aton sang kaluwan sang DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. Timpla ka mo dira ha sa aton sining healthy coffee para ma-energize ka mo mga ka-K5. Balaan ko maluya, gima ng aton sining lawas, iya kung wala katakwarta. Ha? Though, nagkakadulaan ka sang ginatawag nga kapagsik. Though, feeling mo, no? Do ka iwat, maghulag. Kapi-kapi lang ah, no, madala na sa kape ah, no, DTX Coffee Mix. Demis, eh, magpinangapi kami kasula, aban ng amon sulok-sulok, ay hindi, iya pareho ang brand nga ginainom nyo sa DTX Coffee Mix. Amuning nami sa DTX Coffee Mix, no? Mga ka-K5, hindi ka mo yung pag-atakihon sa inyong siling asin, no? DTX Coffee Mix. Tilawin yung mga ka-K5, no? Kay damo-damo, ninagabalik-balik. In fact, no? Ginakabig, ini nga bestseller ng herbal coffee, no? Sa mga butika, no? So, ano ang mga benefits? Nagabulig control sa aton sininga timbang. Nagaboost sa aton sininga metabolism. Nagapromote, no? Sang, uko nagabulig para sa aton sininga digestion. Nag-cleanse sa aton sining lawas, no? DTX Coffee Mix sa mga ka-K5. 2-11, mamati kita sa unang nga bahin o sa ikaduhang nga bahin sa aton sining drama The Mocha Story sa mga pinanid sang gugma or The Pages of Love.

0: Ikaw gali si James nga masabi nga nagatawag sa anak ko?
1: Yes, sir.
0: Ako? Wes!
1: Up.
0: Palayuan mo ang anak ko, ha? Ginawarningan ta nakangadaan.
1: Sir, palangga ko si
0: Muka. Palangga? Hindi ka gani siguro kalabas ang brief mo? May palangga-palangga ka na nga nabalang?
2: Dad!
0: Magipos ka mo ka, ha? Hindi mag-intra. Kaya kung mabalaan ko lang na nag-upod-upod ka pa sa lalaki ngayon eh, pauntatun ko ikaw sa pag-eskwela mo. Nakabate ka!

0: Oh. Nga gabi ka na. Di ba lang alas 5, wala ka na sa klase?
1: Ay, kuhan dad. May ginobra lang kami ng project.
0: Project?
1: Daddy! Ang intampa mo, Kuya Pao!
0: Butigon! Hindi mo gani ako pagpasauton sa palad mo, ha? Magsugid ka sang matuod!
1: Dad! Naginamo mo ko si Nihao! Nanisula ako sa imo!
0: Di ba lang ang nagambal na ako sa imo? Na hindi ka makikita sa lalaking ato?
1: Dad! Natural lang ang magkitaay kami! Kaisa lang kami ka-school!
0: Kitaay lang, gidayhan? Pero ano ini, ha? Ano ini? Lang tawa sa cellphone!
1: Hindi. Nag-haksanay kami ni James.
0: Sabi mo siguro, wala ko mata sa palibot, no?
1: Tama na, Dada. Mautat na lang ko. Kagmalayas na lang ko din sa balay. Hindi naging kayo makaguanta din sa balay, Dad. Naging akong gamo na ko.
0: Nakasabat-sabat ka na, ha? Nakasabat ka na!
1: Bisan sa balatsyagan ka, Dad. Bisan sa balatsyagan ka, kinalilitahan mo ko.
0: Ano? Anong hambal mo? Anong siling mo? Anong siling mo?
1: Dad, ginag ko.
0: Nagkasabat-sabat ka na sa ako, ha? Kay may ginasaligan ka na, ha? Magpamati ka mukha. Akon ka lang. Kagwala sang lalaki nga makaangkon sa imo. Ako lang!

0: anak. Pwede bala kitang pakaistoryahan?
1: Para ano pa, Dad?
0: I'm sorry. Kung ano man ang nahambal ko sa imo, sa pagpatupa ko, hindi ko atuhungod.
1: Hindi hungod? Bata mo ka, Dad. Ginaamo mo ko sini.
0: Inatugod ginhalungan ko ikaw.
2: Makaluluoy ka rin anak ko sa kamot mo, Jose. Makaluluoy sitwasyon sa anak ko.
0: Lisa, ari ka na?
2: Oo. Ari ako. Nagtawag ang timbang sa ako ng ginasakit mong anak ko. Insigina, nagkuha ako sa tikat pabalik din sa Pilipinas. Tungon sa katarantaduhan mo!
1: Mom!
2: Hindi ka magkapalakan. Ari na si Mommy. Kag ikaw naman, Jose. Saling ko sa imo, anak ko sa imo. Pero amo sa ningkaling inibuhat mo.
0: Lisa, Kwan. Kinadisiplina
2: ko. Lagi ka ng pagdisiplina mo. Mahilang ka, ikaw lang mong ganda rin, mga anak ko. Kahit kung kikimok mo, ina. Ako mismo ang mapatay sa imo.
0: Lisa.
2: Ano'y patawara ako? Narisugin ko sa imo sa mga matuod. Hindi mo siya matuod-tuod nga, amay. Nagsalig ako sa iyo tungkol na aming kontratuhan ka niya pero matuod-tuod ka, anak. Salag ako. Patawara ako, anak.

0: Ako si Rosita Gapangluya ang Lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang ipikto ng pagsik Lawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio.
2: Ako si Karen. Nadamugid sa akon hair fall. Nag-indi manami. Ako na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio. Kang nag-ining akon buhok. Kang nag-inis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
3: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mag-Spore Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika. Spore Biotics na.
1: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan. Sang antioxidant, likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DGX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500, DGX 500.
4: Ito masyon sa barangay
5: po. Anong kinabatsag mo sa ako?
4: Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
5: Tumar ko. DGX 500, sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
4: 3 times.
5: Kamusta ang alay sa kamot?
4: Wala na. Try-gig ka mo sa DGX 500.
1: DGX 500. Mighty C, alkaline, nga vitamin C.
6: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang. Dula, na dayo ng ako ni allergy.
1: Mighty C. Mababa ka sa mga butika.
7: Nagadamo na nga nagadamo. Ano gagamit sa Mighty C? Ang alkaline yung vitamin C.
8: Nelni Realista, taga Bacolod City. Nang no na, niwang-niwang, kuya, pagbatihan ko sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tol balay ng tambo ko.
1: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap.
10: Babaka sa mga butika.
11: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pareho sang amarkuso, chia seeds, the sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
10: Mabahal sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gid ko nabatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh, kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
15: Nagit sang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi sa diin ka, pipito!
16: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gidya.
17: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo.
1: Extend
17: Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs nga nagahatag sang gana.
1: Extend
17: Supplement for Men.
18: Muling binuhay mo.
19: Extend. Isang kapsula ka lang.
1: DTX 500.
20: Ako si Norma Vista, taga Baturoa City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
1: DTX 500.
10: Mabakal sa mga butika.
1: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory at pansayan, Memory Advanced.
0: and syrup.
21: Bumakal sa mga butika.
22: I Care Gold Capsule. Ang kapsula, gagawin mong wood, obra, para sa mata, mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagawin pampaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na, ipupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag-I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa marami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang I Care Drops at doon na ang I Care Gold Capsule. Mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
23: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
24: D3 Bio with Physio.
25: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
24: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
26: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong mas kulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
24: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
23: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika Spore Biotics ka.
24: DTX 500.
27: Di na problema mo ba na ang mataas ng blood sugar level?
24: Mag DTX 500 na.
27: May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na.
24: DTX 500.
28: Ilay-ilay de la Cruz. Taas ang akon nga sugar. 375.
29: Saan nag-inom ka?
30: DTX 500.
29: Di na dala subong imo sugar.
28: Pagtigil ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over.
24: DTX 500.
31: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
32: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Nung nagainom ko ng Mighty C, nag-ayo ang akong batyag. Dalawang beses na nag-x-ray. Tapos sabi sa doktor sa City Health, negative man ang result. Tapos napunta kami dito sa wellness clinic sa Doc Samaritan. Nag-inom Mighty C. Medyo nag-ayo ang batyag ko. Nang ubo ka, kwan, ng sipon.
31: Mighty C, epektibo, garantisado.
33: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol, DTX Beauty Soap.
23: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
33: Bakal na sa mga butika.
21: DTX Coffee Mix.
34: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batyan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan nga man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ampalaya extra.
21: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
35: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kag hapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
21: DTX Coffee Mix.
36: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
36: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
14: Kaya subukan ninyo.
36: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh.
36: Available now.
0: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
2: isang bala ka lang.
0: Ako, ang linya ko,
2: isang kapsula ka lang.
0: Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo, ikapsula mo.
2: Extend.
0: Extend. Superman for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy
2: at stamina.
0: Like flabawaska. Epektibong sexual potency herb.
2: Stimulates libido
0: and treats sexual dysfunction.
3: Ka! Bang-bang nga naga! Sa pulmo, baby.
0: Extend. Superman for Men.
3: Isang kapsula ka lang.
4: DTX 500.
5: Ako si Andrea De Pedro sa barangay Baybay, Roja City. Grabe gidyang akong dysmenorrhea. Pero insugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man. Sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamula nun kag nadula ng akong dysmenorrhea.
4: DTX 500.
6: Mapakal sa mga butika.
7: D3 Bio with Physio.
8: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio. Mas naging klaro kang alerto ang akong pamilsalon.
9: D3 Bio. Ang D3.
11: Yung may Visio.
12: Ang Visio.
11: Yung may D3.
12: D3 Bio.
11: D3 Bio.
13: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ang D3 Bio. Tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
11: D3 Bio.
12: Ang D3 Bio.
11: Yung may Visio.
12: Ang Visio.
11: Yung may D3.
12: Mapagat sa mga butika.
15: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May Fortified Probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, gadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan, Max Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, Max Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, Spore Biotics.
16: Mahigo ba na ang imo dugo?
17: DTX 500.
16: Masamit ka ba na ang gina-allergy?
17: DTX 500.
16: Ang DTX 500
17: ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
16: Nga sa masami,
17: amo naman
16: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
17: DTX 500.
16: Masalika DTX 500.
17: DTX 500.
29: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
30: Imo nga blood sugar test.
29: Ilan tong score gani?
30: 470.
29: Nagtiko 2
30: sa gabi, 2 sa agad.
29: Ilan na lang imo nga blood sugar?
30: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
16: DTX 500. Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline na vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
37: DTX Beauty Soap.
38: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
37: DTX Beauty Soap.
39: Mabakal sa mga butika.
37: DTX Coffee Mix.
40: Sa Leslie Katay, mahilig ito ko bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga ang patamad man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy, gidman niya nga kapi.
37: DTX Coffee Mix.
39: Mabaka sa mga butika.
37: DTX Coffee Mix.
41: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi bangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Bangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
37: DTX Coffee Mix.
39: Mabaka sa mga butika.
42: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
43: Wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko?
42: Di nakabalo manusik?
16: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag vabuhaska. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
42: Di pre, musta po lang agabi pre?
43: Apat gig kasultada pre. Biyag si Mrs. E.
16: Extend Food Supplement for Men.
3: Tikasin.
16: DTX 500.
44: Ako si Junior Biliano. Sang Mungpong, Roa City. Sakit ako sa heart. Rami lang pinot ang akong dugan. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-inom ako. Madula ang pinot sang tugahan ko. Salamat DTX 500.
16: DTX 500.
39: Mabakal sa mga butika.
16: D3 Bio.
45: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Kuwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
16: D3 Bio.
11: Ang D3.
12: Yung may BCO.
11: Ang BCO.
12: Yung may D3.
11: D3 Bio.
46: Ako si Rico. Isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akong kamo ang D3 Bio with the
0: Vizio.
1: Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
2: D3 Bio.
4: Ang D3.
5: Yung may Vizio.
6: Ang Vizio.
5: Yung may D3.
7: Pamakal sa mga butika.
15: Sport Biotics. Makabulig sa pagtatna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong apanglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
8: Masakit mangihi? Mag-Sport Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sport Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ni UTI.
10: Ang fortified nga probiotics. Klinika Sport Biotics.
14: Punggod kag rashes?
18: Mag-DTX 500.
14: Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sa punggod kag rashes.
18: DTX 500.
14: Bakal na sa mga butika.
19: DTX 500.
20: Gina Cano. Ang ginabatsyag ko ang ako na UTI kasakit gid sa ako niya baywang.
21: Sa katlo kapila ka mag-inom.
22: Sa DTX 500.
20: Sa primero katatlo sa subong kaduanan lang.
21: Subong kamusta?
20: Okay na. Halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ayun ako ginabatsyag.
19: DTX 500.
23: Mighty C. Ang alkaline.

0: sa eskwela. After ko na sang sige-sige ko na nga gamit ang sang may TC, after 1 week, doon na ba siya gan? Kung nang bisan ano ko kapulaw, do wala na nga lain ako ng pumatsyag, hindi na ko for me, dali-dali lang gasagit akong ulo or na sipon ko. So, amun na, thank you again sa may TC.
1: May TC, epektibo, garantisado. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mamakang sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra. Permi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intestingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mga butika.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.

0: D3, yung may Physio.
1: Ang Physio,
0: yung may D3.
1: D3 Bio.
0: Mabakal sa mga butika.
1: D3 Bio.
0: D3 Bio.
2: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
1: D3 Bio.
0: Ang D3,
1: yung may Physio.
0: Ang Physio,
1: yung may D3.
3: Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporebiotics.
4: Wala balas ang may gana magistorya sa imo bangod sang imo nga bad breath.
5: Ew, yucky.
4: Mag Sporebiotics ka. Clinica Sporebiotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Clinica Sporebiotics. Sa Sporebiotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Clinica Sporebiotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
6: Para sa matino nga dugo.
7: DTX 500.
6: Para sa healthy nga tay.
7: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
7: Ang may mataas nga antioxidant.
6: Nga amo naman
7: ang nagatino sa imo atay.
6: Mas tatino ang atay.
7: Happy kanunay.
6: DTX 500.
7: Masaligan.
6: Epektibo.
7: DTX 500.
6: DTX 500.
8: Juice 7 lot.
9: Ano ginabatsyag mo sa
8: high blood gid ko.
9: Ano sa una ang imo
10: blood pressure?
8: 180 over 100.
9: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
8: 3 times a day ginakon ang DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
6: DTX 500!
11: Panahon na naman ang ubo,
6: si punch at trangkaso.
11: Pero
6: huwag mag-alala
11: dahil ang D-Dra ang Mighty!
6: Palaban mo!
11: Mighty C!
6: Na may superpowers na lakas tension at matalinaw.
11: Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya
6: laban sa sakit na tara ng kontrapinang mahinang resistensya.
11: Mighty C!
6: The Mighty Power of C!
11: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Mighty C!
11: The Mighty Power of C!
12: DTX Beauty Soap.
13: Hi! Ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
12: DTX Beauty Soap.
14: Mabakal sa mga butika.
12: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
12: DTX Coffee Mix.
14: Mga magabutika.
12: DTX Coffee Mix.
16: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gig ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akon asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag gintistingan. Wala gig ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
12: DTX Coffee Mix.
14: Mga butika.
17: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, Pipino!
18: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na ganyan.
19: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo.
12: Extend
19: Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana.
12: Extend
19: Supplement for Men.
5: Muling binuhay mo.
1: Extend. Isang kapsula ka lang.
12: DTX 500.
6: Ako si Lizel Manuel, ang barangay Tabuayon, Kapi. May manatian ako nga sit sa suso. Pero sa pag-inom ko na sa DTX 500, may alibiyugin niya. Nadula ko ang bukol. Mayugin ang DTX 500.
12: DTX 500.
14: Mabakal sa mga butika.
12: D3 Bio.
3: O si Karen, nadamugin sa akon hair fall. Hindi man namin ako na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kang naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
12: D3 Bio.
0: Ang D3
1: gamay Physio.
0: Ang Physio
1: gamay D3.
14: Mabakal sa mga butika.
12: D3 Bio with Physio.
8: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nang insikreto sa law school.
12: D3 Bio.
0: Ang D3
1: gamay Physio.
0: Ang Physio
1: gamay D3.
0: D3 Bio.
9: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
7: K5 242 sa hapon, nagbabalik ko sa Miss A para sa last wave sa ngaton siling palatuntunan, Room 1009. Ma'am Brenda Wakas, good afternoon. Giselle Marco sa Barangay Lunoy sa Pian. Hinatamyaw naton. Ma'am Dolores Abilarde. Kay Renante Cam, sa iyang wife Bebe, sa ila anak B-Boy, sa iya Iloy Helen. Nagapamatigid sa aton dira sa Danyaw. Maayong hapon man kay Atsleo John Billiones dira sa Yatinga na Pontevedra. Sa Barangay Banggaan, Panitay, si Dodoy Arnie Dangan Batuiga sa Gatutok, no, sa aton. Maraming maraming salamat.

0: ML Beloso, hello. John John Dangan, good afternoon, Miss Apa. Shout out sa mga lato-lato boy sa Pintor, Boss Toto, Bert Dangan, Batuigas, Anthony Belodolfo, Ryan Apolinario, Mansky Dangan Apolinario from Barangay Bangaan, Panitan. Katutok gidi sa imo nga drama, Miss A. Thank you so much. Chantal Gray, maayong hapon. Ginatamayaw mo naton sa magandang-magandang hapon ho ng Thursday. Si Ma'am Christy Villar, Boyet Rote, Ma'am Jana Alva Siloso, Ma'am Liza Barrientos, Ma'am Roberta Patricio, Tristan Wyatt Gulay, maraming salamat ho. Ano mga advice tabi kay Mocha, no? Timayo man na ang ara ng iya sininga nanay. Kalaway ba na no? Na ang ginkabig niya nga tatay? Sang una, tatay gidyang iya sininga ano eh? Tuod-tuod nga tatay, iya sininga turing. Hasta nga sang ulihin na balaan niya lang nga hindi niya tuod-tuod nga tatay. Pero di bala, inang may ara sila sang parent-child relationship, ano? Sang lalaki nga at gani, hindi ya pwede nga may mga romantic feelings. Not because nga, hindi mo na siya, or hindi pwede nga may romantic feelings tungod lang, no? Kaya hindi mo man na siya bata. Nangin maimon na ang tatay. No? Nangin bayulente na. Nangin abusado na. Ano itong ambal niya ko, no? Akon ka lang. Ay, karong, di ba lang? Munang kululbaan ka isa ba lang? Kung, ang isa ka ginang mamana liwat, then bayaan niya ang iya sininga bata sa iya sininga partner kabudlay. Damo syempre sa bali sa radio station kita sa isa ka broadcast station na damo na kita sila no, sa mga nabalita ng mga cases bala about sa tatay-tatayan pag sa ila sininga anak-anak o sa ilang manak. So kabay pa wala man natong gina-generalize, may ara man niya nga no nga mataro no, respetado, responsable, kagkabalo mag-set sang ginatawag nga boundary. Sila pa yabala ang nagakuan kiss ang basi, no? Ma-awkward ang manak, no? Sila pa ang nagapangalang-alang sa pag sa pag ano bala? Sa pag decide para sa anak ay syempre para sa ila may ara yasang tuod-tuod nga ginikanan ina. Ang romantic feelings ang tunto nga to, no? Toward kay Mocha. Kabig natin, serious boundary issue. Hindi niya pwede gamiton ang rason ng ito. Hindi ko muna siya bata. Regardless of biology, kung ginpadako mo na, no? If ginraise mo na, bilang imo sining anak, may ara, iya si Mocha sang parent-child relationship sa imo. And those feelings, inaginabatsyag mo da, nabatsyag sang lawas mo, should not be acted upon. Tapos ang kalain pa ya kay, nangin bayulente ka pa ya, no? That's concerning. Naman mangimon ka. Kaya naganubyo ang bata, pwede mo ilang iya sa wayon. Tungod gusto mo makatapos sa pag-eskwela, pero hindi mo ya pagsawayon kag pagsakiton tungod ang imong rason is nagapangimon ka kay gusto mo ya nang imo ginatawag nga bata nga imo manak or imo anak-anak imo lang ya. So ang pinakabudlay nga sitwasyon tungod ato sa abroad no, ang mother no, so makabig naton nga si Mocha no. Daw wala balasang protection, no? And nagiging maiwat ang sitwasyon para sa iya. Particularly, nga daw amo lang tuya ang primary adult, no? Na nag-upod pa nga buhi sa iya, no? Daw duhalan sila sa balay, wala sa mga lolo, wala sa mga lola. I don't know if na-miss ko sa drama. So, subong iya mo ka ang mambal na ton, immediate priority among imo sila nga safety. Hindi ang pag-resolve. So, kung sino ang imo sila nga biological father, or whether understandable bala ang feelings ng imo sila nga tatay-tatayan, hindi na iya mo na ang prioridad subong. Ang priority subong isang imo sila nga safety. Tutungod, naging physically violent na siya sa imo. No? May gani, daw wala man siya, no? Mamaya daw, wala ginmitiran. Pao na lamang. Amo lang na abi, nagiging possessive na siya. So, dapat ilikaw kagid sang nanay mo. No? Dira sa tatay-tatayan mo. And, kung ano gud siya, mamahog siya or may himuon pagid siya nga kung ano dira nga, no? Pagpang-abuso, no? So, pwede ka mo yan maka pangayo bulig, no? Sa nagakaigo ng otoridad or appropriate local authorities. Or kadto ka mo sa inyo sining mga pariente, no? May mga leksyon nga ginbilin sa aton ang ini nga drama, no? Good line. Ibilin-bilin mo ang imo sini nga anak. Sa isa ka tawo, hindi niya kadugo. Lalong-lalo na nga dalaga. Sa mga mother, wala. Again, ginaliwat naton. Kasi bela may mga nagpamati sa aton sini nga drama nga kasubong sa sila nga sitwasyon pero matarong man yan, no? Wala natun gina-generalize. Like sa ginambal natun kagina, damo man niya sang matarong nga nga tatay-tatayan sa ila sini nga mana. Pero syempre, may ara man sang pareho sini sang tatay-tatayan ni Mocha nga patuson pa sa iya. Ka-K5 ang drama nga inyo nabatian, naging dulong sa aton sang kaalwan sang Klinika D3 Bio. Klinika D3 Bio, mga ka-K5, mabakal nyo na ha, sa mga butika malapit sa inyong lugar and always available sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Ang ginakabig natong suplemento, isa ka natural na antiviral kag antibacterial specialist. No? Maayo mga ka-K5 para sa aton siling cardiovascular and antioxidant support para ma-enhance ang nutrient absorption sa aton siling lawas, para sa aton siling mga tulaan kag maskulo, kag para sa para depensa, no, batok sa mga mikrobyo, mga kagaw, no, viruses, no. May aras ang medium chain fatty acids nagikan sa virgin coconut oil that convert into monoglycerides, kapareho sang monolaurin. Nga ini, may nag-possess mga ka-K5 sang natural antibacterial, antiviral, and antifungal properties. So, tumarka mo ha, adlaw-adlaw sang Klinika D3 Bio. Kinahanglan sang aton sining lawas para malikaw kita sa mga sakit kag sa mga impeksyon. Klinika D3 Bio. Guys, I'll see you again tomorrow, same time, 1-3 p.m. Sa room 1009, ang inyo sining hulot para utwasan. Ilang kasi malipat ko, no? Sa mga aluyag mag-avail sang libre nga check-up, no? Monday to Friday, si ang aton sining health consultant, si Doc Meldic Cadena, no? Ara diri sa Roja City Clinic. Kung Domingo, ato siya sa Sara Clinic. So, ano mga free services na ginataniyan dira sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center? Monday to Friday, no? 9 a.m. to 5 p.m. Tandaan nyo na ha, 9 a.m. to 5 p.m. So, mga free services, kapareho sang QRM, analyzer, Aries analysis, naturopathic consultation, lifestyle counseling, mind-body medicine, auricular therapy, and clinical nutrition and detox plan. So, kadto ka mudira na. And mag-avail sang libre nga serbisyo nagikan sa aton sila nga clinical wellness consultant, Dr. Meldy Cadena. Guys, ang klinika ha, aradala sa tubang sa PLDT, Rojas City, sa Backhill Street. My name is Ms. Eka K5, Amy Orleans Berondo. Maraming salamat po sa inyong pagtutok sa atin. Ngayong hapon, Thursday, September 24, 2026. Happy birthday sa lahat ng mga birthday celebrators today. Sagalan sa atong sininga Bugos ng Hobon, dari sa K5 News FM Rojas, sa atong sininga partner sa technical side, sa K5, Michael Johnny Toga. Sagalan sa atong sininga Big Boss, our Chief Executive Officer and President, Doc Ramil Uy. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa kapi sa K5 News FM.
1: K5 News FM. News FM. D3 Bio.
2: Ako si Norberto, isa ka atlet. Dako gina ni bulig sa D3 Bio. Tungod gina papagon niya akon maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. D3 Bio with Visio.
3: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kang alerto ang akong pamilsalon.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. D3 Bio.
4: Spore Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka! Masakit ang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics nga nagabulik sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya!
5: Nagapalandulong pala ang imong panulukan.
6: Magalingin pala ang imong nga ulo.
5: Masami nagkapangihi.
6: Masami ginauhaw.
5: Kasi may diabetes ka na.
6: DTX 500 na.
5: Ang DTX 500.
6: Ang may powerful compound.
5: Nga nagapanubo.
6: Sang imong blood sugar.
5: DTX 500.
6: Garantisado.
5: DTX 500.
6: DTX 500.
7: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako nga cholesterol. Around 200. Nag-take ko sa DTX 500. Twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Bilang gahugot ang akong dughan. Dasig ko kapuyon. Why ko na siya nabatsyag.
6: DTX 500 Mighty C
5: ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Buti kong buntag gabi imo. Nang lunch ako nga kubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C gabisgid pagpabaskog sa lawas.
6: Mighty C
5: mabaka ang butika.
9: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Marcy, apasok na ga-star sa Kulag City. Termina ko ginaubo. Pag-sip on, das mo nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinu-
9: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
6: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Ina-recommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, inimo sa daon sa bayabas, madritig kakao, kag papaya fruit extract para sa nawo nga pimple free.
6: DTX Beauty Soap.
5: Mabaka sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon. Buna ako ko magpangapi sa DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix.
5: Mabasag ang butika.
6: DTX Coffee Mix.
13: Leslie Katay, mahilig ito ko bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy, gid man niya nga kapi.
6: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka sa mga butika.
14: Nestor, ang sinaing.
15: Luto na.
14: Ang labahan.
15: Nakasampay na.
14: Ang uniform ko.
15: Naplanta na.
16: Ganito ako.
15: Tigasi.
16: Tigalapa.
15: Tigasay.
16: Tigaplansa.
15: Sa araw si Missy.
16: Ang masusunod
15: sa gabi,
16: ako ang bossing.
15: Dahil kasangga ko
16: ang Extend
15: Supplement for Men.
16: Lourdes,
15: tapos ka ng maligo?
17: Yes, darling. Come to Mama.
16: X10 Food Supplement for Men.
15: May maca
16: at lavawaska
15: na nagpapataas ng energy
16: at stamina
15: para sa tigasing performance.
16: X10 Food Supplement for Men.
15: DTX 500.
17: Ako si Arlene Villaruel. Sangbanika, Roa City. May high blood ako. Permi lang galingin ulo ko. Sang paginom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
15: DTX 500.
18: Mabakal sa mga butika.
19: Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan.
20: Memory Advanced Syrup.
19: Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulik kayo sang neurological disorder. Nagabulik improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup.
18: Bumakal sa mga butika.
21: I Care Gold.
22: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawo nga may katarata. Intestingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Subong nagamaneho na ko kada gabi kag makapasa na ako sa mga magagmay nga letra.
19: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
23: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
24: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5
25: News FM.
26: Palainom sa ang DTX 500 kag Mighty C.
27: Gusto na, Dr. Ramel? Nanotice nyo nga kung kisa kadasig sa imo mainit, labi pa kung kulang ka sa tulog, ang bagay nila, magbiro ka lang sa lasing, wag sa bagong gising. Bagod ka, kung kulang ka sa tulog, wala pa way mo utok, taas ang oxidative stress, gani pag kaaga, gamay tingki, dahil mo yaka pangaki.
26: Amo nang hambal na, Sir JP, nga, kwan?
27: Oo.
26: Pag nami gani tulog sa isa ka taon, di gid pagsabada. Delikado na. Seriously ha, para magnami ang imong mood, di, permi na mo na gina-advise, mag-DTX 500 kag mag-Mighty C.
28: DTX 500!
29: Rosel, ako yan. Nagakaban ka lang. May ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod yung gamit sang DTX 500. Kada tapos kaon, 2 times a day, nagtauhay ang pamatsyag. Salamat sa DTX 500.
28: DTX 500!
30: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. 101.5 K5.

Hi there, music lovers. Good afternoon. This is K5 News FM Philippines. Alas tres, 7 horang hapon. Ang oras na yan ay halito sa inyo ng ating super trio. Always so, magdeko na tayo ng ating Mighty C Vitamin C, DTX500 at D3 Bio. Iwas ubo, sipon, lagnat at trangkaso. Mabibili sa mga sugi ng ating butika nationwide. The Big Mix. My name is Agent Jack.

0: talking, baby. Oh yeah, stop talking, baby. If you have nothing good to say, then shut up. That's what I'm doing right now. Keeping my mouth shut. Hey, we got 31 minutes after 3. Hola, saludos, señora, ating DTX Coffee Mix. More Big Mix right after this.
1: K5 News FM. D3, Payo, galikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Payo ka ang D3 Payo. Uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Payo. D3 Payo, diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Payo ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Payo. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Payo ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants, panghontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kapagdanan sa matasing kapagtimulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkaburingon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Kung alis si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisakit ko dyan katama, kaya ba siyang tiyo ko? Ito Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule 3 times a day, 3 ka adlaw, gula ang sakit. It's an apple to come. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Si Jace, ang una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Tag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupo na ako nubag nga tiil. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. O baka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako kumagpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. O baka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika.
8: Kung nagamala ang imo baba, perme nga pagkauhaw, nagakarap ang imo panulukan. Simptoma sang high blood sugar o kon hyperglycemia. Kung ang tawo may type 2 diabetes, ang pancreas hindi na sufisyente nga makahatag sang hustong insulin.
9: Nagapalang dulom na ang akong panulok kag pirmi lang ako ginatuyo. Sa karon nagatatlo pala ka bulan ang akong pagtumarag na ayo ang akong ginabastya. Ginapasalamatan ko gid ang Dr. Pinoy Squalene Capsule.
8: Isa ka hormone builder nga makabulig sa pagpadamo sang insulin agud i-regulate ang high blood sugar. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
10: Spore Biotics nga gin-updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
11: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
10: Extend food supplement for men. May maca kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
11: Ga! I-shoot na ga!
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops. Let's go.
15: Go with the flow. With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
16: go with the flow.
15: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
16: Charmy,
17: let's go with the flow.
18: Cheers sa barkada natin.
19: Night shift, OT, breadwinner.
20: Deserve na deserve nyo magdanduay light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama.
21: Drink responsibly.
20: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
22: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini, kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamoy-poy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabas

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Ang panalakit sa karawasan ang makauntan sa imo maayo nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct edinga sang kaap para makapenetrate sang sakit. Naka-epekto susurot sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagkapanalakit nga baka. Liyaw kalikot sa salon pass. This is a mental health lasting camphor. It's generic salon pass. If symptoms persist, consult your doctor. Salon pass. May direct nga pagpanalupso sang mga ingrediente para mahaganaganan ang sakit sang abaga. Liyaw kalikot.
3: 1.5 K-5.

0: FM. News FM.
1: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Sandy Trebayo, tatlo kami si sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may PCO! Ang PCO! Yung may D3! Matakas mga butika! D3 Bio!
2: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with PCO. Uwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio! Ang D3! Yung may Visio. Visio. Yung may D3. Kasakit ang tiyan. Max 4 Biotic. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Max 4 Biotic. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-klinika. Spore Biotics. Spore Biotics. Makabulig sa pag-

0: Tugas ang mga kagaw. Clinica Sport Biotics.
1: Fatty liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fatty liver. Available in all drugstores.
2: DTX 500.
3: Si Erin Grace paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
4: Ilang ang imong nga gininom nga kakapsula?
3: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
2: Wow. DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: O gali, si Eliza Marie Sumuga, taga Paglaong Village, Masilingan. Sige, ko na nga gamit ang isang Mighty C. Nang bisan ano ko kapulaw, do, wala na nga lain ako ng pamatsyag.
2: Mighty C, epektibo, garantisado. Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Siyela, sa Mansilingan, sa una, may high blood ko. Tinang amo na nasigisigi na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
2: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
7: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Kala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katul-katul, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal
9: na sa mga butika.
8: DTX Coffee Mix?
10: Gusto ko na.
8: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
8: Mabakal sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
11: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
2: DTX Coffee Mix.
8: Mabakal sa mga butika.
2: Extend Food Superman. Superman.
12: Ako sa Renato, nalarama ko sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balan ko may kulang din. Ginrecommend sa amigo ko, gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte, daw wala ng buwas. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang? Sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
2: Extend Food Supplement for Men.
8: DTX 500.
13: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley, Roa City. May allergy ako. Pirmi lang gapang atol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa nakainom ako sang DTX 500, nadula gid ang allergy ko.
8: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
0: Healthy nga uto.
14: Hi, Dennis Juanes.
0: Matalong kag alerto nga paminsaron.
14: Hi, Dennis Juanes.
0: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon. Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
15: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract para sa mas epektibo kag manaming kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutan sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
16: Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
17: Sa tagsa kapagpitik sang taktaan,
2: may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sa pagpatay, pagpangdugos, pagpangawa. Ini nga drama gintuyong ipabati sa inyo, hindi lang agud makalingaw kundi maghatag sang pagtunuan kag magpanumdom ngang paghimo sang krimen gina pakamalaw. Ug didinyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagandikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatiguluhan. Rehas! Mugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio with VCO.
2: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
3: My family history ba na kamuus ang diabetes?
1: Mag-DDX 500 ka!
3: Mataas ba na ang imo blood sugar?
1: Mag-DDX 500 ka na!
3: Ang DDX 500!
1: Ang may powerful compounds!
3: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
1: DDX 500!
3: Garantisado!
1: Epektibo!
3: Aramis!
1: DDX 500!
3: DDX 500!
4: Catalina Habagat,
5: anong ginabatsyag mo?
4: Ang left ko ba lang ang mata? Inang may nagasapdol kag di na ko kakita. Di nagbakal ko dahil sa DTS. Sa isa ka adlaw, two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo. Ang dynamic na gitsa ako nga mata.
1: TTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Anika, kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika.
7: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Si Naida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako nga lawas.
9: K5 News FM.

0: Mayong hapon mga pitalangka namon nga magatang palamati. Padayunon natong subong sa pagsipad-sipad ang matahong makasugpon sa atong drama sa kahinan. Gayugid makuhan sa leksyon. Ang ginating uluhan. Rehas sa kasaysayan.
1: Agay! Agay!

0: Oh, sige, sige, painom pa ka mo. Oh, ara, ara. Ah, may sumsuman da, kada mo.
1: Gagawa, Pablo, si mo, madam, ganda.
0: Ay!
1: Maubog mo.
0: Ay, tuwan! Ay, ay, kagalikari mo ay.
1: Huwag kinaloka mo ko sa lipsaw.
0: Ay, siyempre, namulumul ko si mo.
2: Wapagid man si
0: ay?
2: Ma'am ganda.
0: Ay, budod.
2: Sangalan pa lang. Guwapa-guwapa na.
3: Hoy, budots. Ako iya. Ano kuya?
2: Huh? Pagwapa, mamayoni. Mamayotsa.
0: Bumulig ito, si budots.
3: Hoy, agali. Tuod ka.
4: Budots, puro na lang tinigalaw? Wala na kiti naminaw?
3: Gusto mo gidang galawan, ha? Aksyon gidyang gusto mo?
4: Mamayots, ano naman?
3: Hindi ka, ha? Ang nakit? Gusto lang nga magpiyong-piyong kag magpanamit, ho? Hapa sa lamesa.
4: Ay, ka! Naging paglikod mo, ha? Putik sa! Hindi lang niya!
3: Ay, kalma ka lang daw kay manamian kagid sini. Promise! Ini magiho, ini magiho.
4: Ini magiho.
3: Ay,

0: Okay. Kasakit sang bodyguard ba? Okay. Kahapas ba? Okay. Kasakit igiyo sang bodyguard ba? Hindi. Wala kami nga tatlo shorts ni Budot kagdikit. Meg. Migo kit. Migo budot. Bugtaw ka mo. Agay, kasakit pa. Nagapitik-pitik ang ulo ko tapos. Agay, kasakit sang matrasan ko pa. Agay. Atarantadong ang mga agay. Ginaratay, ginhila kami ng tatlo ba? Agay. Sakit. Agay. Agay. Ang bulipan.
1: Agay. Agay. Nano ka mo?
2: Sakit.
1: Nagagoy-agoy ka mo.
0: Budot. Wala ka na sakitan?
2: Sutay, ha? Kita lang giguro ginlabati ba sa
0: Okay.
2: Duha ka gay mo?
3: Oy, ato. Bugdaw na gali ang mga guwapo. Oy, sige na, pamahaw na ka mo. Preparado na ang lamisa.
0: Anong inimo nyo sa amon man?
3: Ano?
0: Sakit-sakit ang...
3: Ay, ambot.
0: Ay!
3: Hoy, Brian?
2: Sakit pa na ako. Nalikot
3: na ka mo? Kasadyab lang sa atong kagabi. Sige na. Bango na ka mo ka mag-shower kay madungan kita pamahaw ni mami ninyo. Ots! Ha? O sige na, himos na ka muda. O, ready na din ka sa inyong pamahaw, balaya.
2: Meg, mga animal nga mga agi, oh. Ginsuli, ginilang tinahit, ha? Suta, Megya. Manukot, Kuya Megya.
0: Ikaw lang now? Ako man, eh. Sige na, imun nila sa aton. Sukto na sila! Agay, sakit-sakit ba? May awarding patakadaan ka ron? Makiang-kiang kita si Timigo.
2: Anong imuon na si Nimal? Sakit ganyan, Meg? Agay!

0: Oy, sige na. Oy, kahit po sa ila.
1: Hoy, hoy, hoy, hoy, hoy. Kahit po sa inyo, haw. Oy, kahapon lang, kamangawakalan sa inyo.
2: Oots. Oy. Manukot kami, ha?
1: Ha?
2: Ginkalita nyo kami kagabi, ba?
1: Oy.
3: Biyari nyo niya.
1: Ha?
3: Pero wala tagam mo.
1: Oy.
3: Okay kami nga sadya-sadya lang. Bahala nga. Om-om ko mo sa lollipop namon. Pagusto ka mo. Wala kami nagpasugot nga wasakon yung bulibad namon.
1: Ay!
3: Purtex. Siglot niya.
1: Ay?
2: Bayarin nyo kami ah. Para mayuhay ta. Bayarin nyo lang kami ah.
1: Oh.

0: Uy, ba? Uy, Brian! Do si Uting agi man atong naglabay nga nagamotor?
1: Teresa?
0: Hmm.
1: May bati, ola nang animal nga inang agi, bro.
0: Uy, ha? Ay, anay ka. Anong buot mo si Lingon? Uyabay na ka muna nga duwa, hindi bala?
1: Hindi na. Tapos na to.
0: Ano nga tapos na, ha?
1: Takat ko na ya.
0: Hoy, Brian! Ay, ang kuloy nga bata, ho? Ay, naano to sa yaman? Naawala na sila ga sa pakay isang agi nga si Uting. Ano? Nagbrikay sila? Bosses kanugon kung mag-amusin, ha? Pangbugas-bugas patani to, bro!

0: Bakit manghihi?
1: Mag-Spore Biotics ka!
0: Base UTI na ina!
1: Mag-Spore Biotics na!
0: May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
2: Ang fortified nga probiotics! Clinica Spore Biotics!
1: Spore Biotics!
0: Ang best friend sa mga kababaihan!
1: Spore Biotics!
0: Dinamaintain ang pH level sa feminine area!
1: Spore Biotics!
0: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag-UTI sa mga babae!
1: Confident ka sa Clinica Spore Biotics!
3: DTX Coffee Mix!
4: Ako si Mayra, permilang butod ako siya, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatya, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong tiyan.
3: DTX Coffee Mix! DTX Coffee Mix!
5: Mabaka,
3: DTX Coffee Mix!
6: Eric Ledesma, mataas ang akong nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh, nagpagsik ang akong nga lawas, kag nagnubo ang akong sugar, kay mayara inigali. Gasang ang palaya extra.
3: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka sa mga butika.
3: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpuputi sa ako nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap.
5: Mabaka sa mga butika.
3: K5. News FM.

0: Nay! Ano, nag-away sila ni Brian kag ni Mommy Ots?
1: Ah, baot sila. Mahad ko na yung mag-intra. Ugtas ang unang karun.
0: Kay, kuhan ba na nayaw?
1: Ano?
0: Nang, to kasakit sang panulok ni Brian sa akong pagsugatan na inamon kagina. Kag sa nanigad adlaw pagit.
1: Ano?
0: Oo, Nay. Ay, kung nadlok ko yan, Nay. Pasi pala noon ko nila, haw?
1: Mag-amo na gani, panilagan mo, gina. Kag kung magsige sila tulok sa imo sa masakit, pas, isugiri ko na yun kay i-report na kay Kap. Ay, tinunto. Kung may atraso sa ila si Mami Moots, atin sila lang na iasok tanay. Wala tanay labot. Ay, bahala sila da kung mag-inano sila. Bahala sila da!

0: ano yan, malunta amigo Brian, ha, amigo Kit? Nga, rito di sa higadalan, ha?
1: May mitingan ta. Importante ka, tama.
0: Ano na, amigaw?
2: Pamati. Kaya maimuon kita. Maimuon kita agad nga makabalos kita sing inimo sang agi sa aton. Kani masiya eh. Pasalig sa ligo niya ta nga gahaan niya ta kwarta pagkatapos ang natabo sa aton. Dason pulo palagyuhan niya ta? Ginagoya.
1: Nago ko niya eh.
0: Hmm? Ano tabi? Kapapat lang tayo ginabalibard, Meg? Mano tabi? Kabut naman tuyagin mo, Libard, Meg. Ako yung wala. Kaya hindi sila sa akon. Kaya wala pa ko daan at huli. Amo ginto nakaluwa sa akon mo, Libard.
2: Hindi magtawa!
0: Oh, agay! Agay! Agay! Sumbang mo, Kuya Aw! Ah, Brian! Sige sa akin yan! Sugi na ka mo!
1: Meg! Meg, buko! Meg, umunot! Hala ka, Meg! Nga, ginsumbag mo gito sa ibudot, haw? Nagdalagad sa palayo, haw? Basik o manugi to siya? Sa ginisurihan tadi?
2: Kadlok ilang sila? Kano mo, kung manugi siya? Dalaigon ko man siya! Dalaigon ko siya sa plano? Ha? Nunggay siya tinunto! Nunggay siya!

0: Pwede ka pag-pet?
1: Ay, pwede, Git. Ha? Git? Ikaw? Ayabaw? Ay, nagpabanwa ka, Git, para lang, ah. Magpa-haircut ka?
2: Namiribin niyo yung gunting mo.
3: Pero, ah, karama pagaling isang nagahulat. Basi ko madugayan pa ini.
2: Ah, willing to wait, ah.
1: Ate, sige.
4: Ay, tatali kita, madam, ha?
1: Ay, hulat-hulat lang, ha? Kay may gina-rebound pa kami.
2: Ay, ako ang last, ha? Mas smoke-smoke lang ko, danay, sa guwao, ha?
3: Ay, ate, basi gutom ka. Pamatsoy, danay, sa tabo ko, ha? Arab lang, pangka, ang hambala lang ng kahiras ang batsuyan, ilista sa akon, ha? Kagwa ka na kung anong gusto mo, ha?
1: Hmm? Mm. Si Brian Galiya, kamusta na? Ay daw, wala na kung makapalapit sa balay nila, ah.
2: Sige daw, galikaw ka man ko ng samon.
1: Ha? Ako?
2: Munang ambali, ah.
1: Galikaw? Ay, kalayo na yung istorya. Hindi, oy. Sige, istorya ta karon na, ha? Kaontuan na isa tabo.
3: Oo.
1: O, sige na. Sige na, pasabaw tulang ga. Lakat na.

0: Ots, pabunduhan na lang yung motor mo, be. Dumangihi na git ko.
1: Kaalang-alangan na diyabala. Dali lang bala, nay. Dito na lang kita sa balay. Dito na lang sa balay.
0: Hindi na kita mapunggan niya. Gako, ito'y pagidahan ng tiyan ko.
1: Ay, kasabad. Sige na lang. Ipahigad ko ano yung motor. Naog na kang magpangihi. Dasiga lang palihog, ha? Kay kadulom diri. Dulong diri sa ginapunduhan naton. Kikit! Ano eh? Ina? Ano ina?

0: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
1: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
0: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
1: Kaya subukan ninyo.
0: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
1: Clinica Deo Fresh.
0: Available now.
2: Excel Food Supplement for Men.
3: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Tintistingan ko, wow, ayos gid. Kamu man bala, tistingin yung ang Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Supplement for Men.
4: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
2: Memory Advanced Zero.
4: Pinakamahal.

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika. Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: K5 News FM.

0: Naamo na lang salto ang pagsinggitan ni Uting. Ano ang matabo sa kagayunan nga to? Mga abyan, sundabag ninyo po sa pagpamati ang katapusan nga bahin sa atong drama sa kahanginan. Ngayon yung gitmakuhaan sang pagtunan nga ginatig unuhan. Rehas sa kasaysayan agay-agay! Ginsurat kas direksyon ni Lenilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Milvin Plotenia, kaginiang inyong alagad EJ Leva, bugal nga ginapamati sa inyo sang K5 News FM Ilunggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.
1: K5 News FM. News FM. D3 Bio.
2: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa paglig-on sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang epikto ng nagpagsiklawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio.
3: Ako si Karen. Nadamugid sang akon hair fall. Nag-indi man namin ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio. Kang nag-ining akon buhok. Kang mag-inis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio ng may D3.
4: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mag-Spore Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
5: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vicin that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
6: DTX 500.
7: Ito masul sa barangay.
8: Ano kinabatsag mo sa
7: akin? Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
8: Tumar ko. DTX 500.
7: Sa isang kadlaw, kapila ka mag-inom.
8: 3 times.
7: Kamusta ang alay sa kamot?
8: Wala na. Try gig ka mo sa DTX 500.
6: DTX 500.
9: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Lourdes Maglupot, 61 ang edad, taga Minigaran. Anay ka nakagamit na ako sa Mighty C, nag-ayo ang akon nga ubo kang sipon. Damo nga salamat sa Mighty C.
9: Mighty C, epektibo, garantisado. Nagadamo na nga nagadamo, anagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
11: Nelny Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tol balay ng tambo ko.
6: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
6: DTX Beauty Soap.
13: Mabakal sa mga butika.
14: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pareho sang amarkuso, chia seeds, the sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
6: DTX Coffee Mix.
13: Mabakal sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akon acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
6: DTX Coffee Mix.
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh. Available now.
18: Extend Food Superman for men.
19: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mun sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiteng ibala mga mega. The best gid ang Extend Food Supplement for men.
18: Extend Food Superman for men. DTX 500.
20: Ako si Norma Vista, taga Baturo Ha City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-try gid ako kag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
18: DTX 500.
13: Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ilang panghunahuna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup.
21: Bumakal sa mga butika.
18: I Care Gold.
22: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo lang akong panulukan kung wala akong antipara. Hindi na ako makabasa kag hindi makakita sa isa. Ako, testing ako nga magtumaras ang Eye Care Gold kag nagpatulo sa mata sang Eye Care Drops sa sulod sa isa ka bulan. Ako natanupangdan nga wala na ko nagasuksok antipara kag masanag na gidya nga akong panulukan. Ako na mismo nagaambal. Epektibo gidya.
18: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
23: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
24: Ay, Mari, naa dito kaya mabakal sa mahal.
25: Kay may barato balaya nga butika.
24: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
25: Rain Pharmacy. Rain Pharmacy.
26: Barato nga mga bulong pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan, pagabot sa generic medicines.
25: Ah, Mari, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
24: Ay, sus, Mari, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
26: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
25: Rain Pharmacy.
18: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso!
2: Ang kampiyon nga oras, mga ka-K5, 25 minutos ang nabilin antes kita magdangat sa takna nga alas 5 sang hapon.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. El Castigador. Ang tinig ng bawat mamamayan. El Castigador. Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. El Castigador. Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador. Darren Salomeo Hanson. El Castigador. El Castigador.

Mayong hapon Pilipinas, sa Western Visayas kag probinsya kon probinsya sang Capiz. Welcome na sa pagpalayag sang programa nga El Castigador. Subong adlaw sang Webes mga ka-K5. Petsa 24 na kita sa bulan sang Setyembre tuig 2026. Anom na lang katulog mga ka-K5. Kag magasulod naman kita sa panaybag-o nga bulan. Amo ni kada sigon sang aton sini nga tiempo subong mga ka-K5. Kaupod nyo naman ang inyo alagad si ka-K5 Darren Salomeo Henson nga magadulong sa mga balita kag impormasyon nga mga nagkahinabo diri sa aton sini nga probinsya sang Capiz sa bugos nga pungsod Pilipinas. Balita man mangin sa iban nga lugar o kon kapungsuran. Ganing aton gid nga paghatag sang katahuran pag abi-abi sa mga nagatutok na sa 100.9 na MHz K5 News FM Rojas, sa mga nagapamati man sa 89.7 K5 News FM Radyo Tagbuanay Pilar. Subong man sa mga nagatutok via Facebook Live sa K5 Spearhead Kalinong Radio Hamindan. Kag sa aton sini nga official Facebook page ang K5 News FM Rojas kag ang K5 NFM Rojas Digital. El Castigador. El Castigador. Sa aton na sini nga mga headlines. 1.4 million nga balor sang illegal nga droga kag armas na recover sa serye sang operasyon sa probinsya sang Capiz.

0: preparasyon nga ginahimo mga Hockey 5 sa sining posible nga epekto sang very strong El Nino sa mga mangunguma diri sa aton sini nga probinsya sang Capiz mga Hockey 5. Gani bantayan diri sa programa nga El Castigador.
1: El Castigador.
0: Diente minuto sa nabilin antes kita magdangat sa takna nga alas 5 sang hapon. Sa aton sini nga pagpakalagad mga Hockey 5. Oy, mayong hapon man dira sa aton sini nga mga suki nga mga tagpalamati dira sa Teodoro Arsenas Trade Center. Sa mga vendors dira no kag mga bumalakal mayong hapon gid sa inyo. Sa aton sini man nga mga tagpalamati sa Paseo de Rojas. Dira man sa may area sang Burgos sa mga establishmento dira kag mga subong man. Mga vendors, mga Hockey 5, mga driver naton nga nagabiyahe. Mayong hapon gid halong-halong sa inyo sini nga pagmaneho para makalikaw sa mga disgrasya sa dalanon mga Hockey 5. Sa Kuto Malabutan, sa aton sini nga pagwaragwag sa subong nga hapon. Maayad-ayad gid nga pagpamati mga Hockey 5.
1: El Castigador.
0: Check ta nay lakat sang aton sini nga panahon. Sa subong nga adlaw sang Webes mga Hockey 5. Okay, ining ginabantayan karon nga si Queenie, ang bagyo nga si Queenie. Anay ni siyang low pressure area nga na-develop sa tropical storm mga Hockey 5. May international name nga Surigay mga Hockey 5. Kagti nagsulod na ni Saturn sining Philippine Area of Responsibility kaging tawag na nga si Bagyo Queenie mga Hockey 5. Naga-apekto ini sa pilaman kabahin sa aton sininga pungsod Pilipinas. Noong ara sini o kunang iya sininga lokasyon ara sa 1,225 kilometros na sidlangan sang naaminhan sang Luzon mga Hockey 5 as of 2 PM. May kabaskugon nga hangin nga 75 kilometros kada oras kag may pagmadlos tub-tub sa 90 kilometros kada oras. Nagahulag pa na aminhan na katungdan sa kadasigon nga 25 kilometros kada oras mga ka-K5. O si Bagyo Queenie. O mga ka-K5, amuning ginamonitor sang aton sini nga pag-asa. Kagdiri sa Western Visayas, mga Hockey 5, kay mabatsagan gyapon ng epekto sang sining si Queenie. Ha, sa pilaman kabahin sang pungsod Pilipinas nga nagadala sang pag-ulan ilabi na sa nasidlangan nga bahin sang Visayas kag Mindanao mga Hockey 5. Wala pa sang epekto gid nga direkta diri sa Western Visayas o mangin diri man sa Capiz. So nangin maayo gid ang aton sini nga tiempo subong adlaw sang Webes apang hindi magpakampante mga Hockey 5. Kay may mga paglapta-lapta gyapon nga ulan nga mabatsagan kita. May dala nga pagpangilat, panaguob. Amo na kung kay saba la maeksperyensya nyo kapila ka bahin diri sang probinsya sang Capiz. May gapangirab, no, may lapta-lapta nga pag-ulan. Dalain niya sa mga localized thunderstorms mga Hockey 5. Mahina tubtob makasarangan ang huyop sang hangin diri sa Western Visayas nga magadala sa makanay tubtob makasarangan nga pagbalod diri sa aton sini nga kadagatan mga Hockey 5. Amo ina ang lakat sang aton sini nga panahon sa subo nga adlaw sang Webes mga Hockey 5. Oras na ton, 16 minutos ang nabilin antes kita magdangat sa takna ng alas 5 sang hapon. Ang iningabahin, no, nga ton sininga ulat panahon, mga Hockey 5, kagang pagpangalagad sang programa nga El Castigador. Boylog nga ginadulong sa inyo sang number 1 nga vitamin C, ang Mighty C Alkaline nga vitamin C, mga Hockey 5. Naprotektahan ang aton sini nga bugos nga pamilya batok sa mga balatian ilabi na mga common nga mga balatian subong at tigululan no kaangay sang ubo sipon lagnat trangkaso no da kun gina trangkaso ka ti syempre dala na dira ang hilanat palanakit sang ulo sang lawas mga

5. Kapin pa kon na mahina, no, maluya, imo sining resistensya. Dugay ka mag-ayo, mga kakipad. Apektado, imo sininga ko galingon ang imo sininga obra, mga kakipad. Gani para mangin luwas kita sa pamahog sa mga balatian. Tugas ang pag-ulan-ulan, pabago-bago naton nga klima, mga kakipad, mag Mighty C alkaline nga vitamin C. Ha, mga kakipad. Damo sa mga rason nga nagaluya, nagahuya nga aton sining resistensya. Isa na dira ang stress. Amuning pinaka-common nga rason, mga hakipad. Madamo no sang mga himuon aton para mangin mapag-on ang aton sining resistensya, mga hakipad. Ang Mighty C isa sa mga pinaka-epektibo no, mga hakipad, nga suplemento nga aton sining mahimo nga panaming mga hakipad batok sa mga balatian. Ang manami lang sa Mighty C alkaline vitamin C, mas nagapanalupsop ni siya sa aton siningalawas, no, absorbable. Mas epektibo nga ginagamit sa aton siningalawas. Kag may ara ini sang vitamin C, mga hakipad, nga ang katumbas ini pulo ka orange nga prutas, mga kakipay. Ganyang pisahan na ang pag-inom sang Mighty C alkaline vitamin C para makalikaw, mga kakipay, sa mga common nga mga balatian. Kaga maayo nga proteksyon adlaw-adlaw batok sa mga makahalalit nga mga mikrobyo, virus, no, o kon kagaw kag mga balatian. Available ini sa tanan nga branches sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center kag sa mga nagapanguna nga mga butika sa inyo sininga lugar, mga kakipay. Ang clinic sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center adiri sa Rojas City, mga kakipay, nahamtang lang diri sa McKinley Street, tabok lang gid sang PLDT, mga kakipay. Now, ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ay ara sang free wellness consultation Monday to Friday, o kon Friday, mga hakipay, alas 9 sa aga tubtob, alas 5 sang hapon. No, kag subong man, no, ang mga gina-offer sini nga mga libre nga mga services. Amo ang QRM analyzer, iris analysis, naturopathic consultation, lifestyle counseling, mind body medicine, auricular therapy, kag clinical nutrition and detox plan, mga hakipad. No, kaupod si Doc Meldy Cadena, ang Clinica Wellness Consultant. No, Monday to Friday, 9 a.m. to 5 p.m. Diri sa clinic sa Rojas City, sa McKinley Street, tabok langit sang PLDT. Kag pagka-Domingo, hara si Doc Meldy Cadena sa Sara, mga hakipad, nga clinic sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, mga hakipad.

0: Sa liwat, no, mga Haki 5. Oh, ang kaina, wala gali aton sining audio. No, mga Haki 5. Ah, okay nang aton sining sulod. Sa liwat, na sa aton sining mga Haki 5. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center may ara sang free wellness consultation Lunes tubto Biyernes alas 9 sa aga tubto alas 5 sang hapon. Ari ang mga free services, no, mga libre nga serbisyo sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kaupod sa aton sining Klinika Wellness Consultant si Doc Meldy Cadena. May ara sang QRM analyzer, iris analysis, naturopathic consultation, lifestyle counseling, mind body medicine kag auricular therapy. Subong man ang clinical nutrition and detox plan, mga Kaki 5. Pagka Domingo naman si Doc Meldy Cadena ara sa Sara Clinic, no, sa Sara Iloilo. Mga Haki 5, 9 a.m. kunas 9 sang aga, tub-tub alas 2 sang hapon sa Sara Clinic, no, sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, mga Haki 5. Oras, diri sa aton sininga pagpangalaga, 10 minutos ang nabilin antes kita magdangat sa takna nga alas 5 sang hapon. Diri sa aton sininga pagpangalaga sa programa nga El Castigador. Hatagan ta nay ligwa ang inyo sini mga ginpadala nga mga mensahe diri sa aton sini nga pagpangalagad. Kag kun kamo ha may mga luyag ireklamo, mga concern sa inyo sini nga kabaranggayan, ha, mga Haki 5. Hindi lang magpangaduha-duha sa pagpalabot sa aton sini nga official Facebook page ang K5 News FM Rojas, o kung hindi gani sa K5 NFM Rojas Digital. Naipadala lang din ang inyo sininga mga mensahe, mga ka-K5. Kaya ato ninahatagan sa nagakaigo man nga pagtamod. Adri sa aton sininga pagpangalagad, mga ka-K5. Oy, mayong hapon sa aton sininga mga ka-K5 nga nagatutok na sa aton sininga Facebook Live kay Kapis Adventurous Vlogs. Kapis Adventurous Vlogs dira sa may Dumalag. Kay Ma'am Rena Wakas, no, kay Ma'am Rena Leo Ayan Rohan, maayong hapon. Kay Rodolfo Mora, siling niya, Merry Christmas, prayer Father's Heaven Almighty, Almighty God, Allah Jesus, Amen. Ang iya siningagin padala nga mensahe diri sa aton mga Haki 5. Ruwin Bendia Alonsagay, maayong hapon sa imo Haki 5 darin, ginatamyaw ko lang gali. Asawa ko kag sa duha ko kabata diri sa Binawbawan Pilar, sa Iloico Kaki 5 Darren. Thank you again, no, kay Rowin Bendia Alonsagay. Alright, iban pa ninyo diri nga mga mensahe aton ina nga balikan, mga Kaki 5. Sa aton sini nga pagbalik ang detalye sang aton sini magin panglinyada nga mga balita. Inyo na nga mabatian, ato natagan sang nagikaigo man nga pagtamod, pagkaligad sang K5 Health Alert, kag mga importante nga mga pahanumdom. Ka-K5, kindly standby. K5 News FM.
1: News FM. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
2: Ginakano nagpuyo sa Uptown Barangay Mabigo, Canlaon City. Ang ginabatyag ko sir, ang ako niya UTI, kasakit gid sa ako niya puson, gag sa ako niya baywang. Pagka bati namon nga may TTX 500.
3: Sa kadlo kapila ka maginan?
2: Sa pilmero katatlo, sa subong kaduanan.
3: Subong kamusta?
2: O ay niko ginabatyag maskin gamay.
3: Anong mambal mo sa mga way pa nakatumara sa TTX 500?
2: TTX 500 lang amugin na ang makaayon sa aton.
1: TTX 500.
4: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon ha. Makabulag baya ang diabetes? Basi lang taas sugar niyo, bulag ka mo bala, no? Istoryahan ta na karon, upunta sinang diskusyon si Dr. Ramil Uy, ang amon CEO. Basi sa statistics, ang pagkabulag bangod sa diabetes amo ang pinakamataas nga incidence sang blindness sa mga hubin nga pangidaron, Doc.
5: Grabe, no? Wala lang kita kabalo sa feeling, Sir GP, mm-hmm, sang isa kabulag. Sigurado ko, Sir GP, hindi gid mahapos bato nun eh.
4: Oo, husto, ano?
5: Okay lang tani kung pagbugtaw mo, bulag na. Mm-hmm. Kuni lang nabulag ka tungod sa diabetes, kay why ka kainom DTX 500 kag may PC or pure C. Imagine bala, hindi mo na makita imong kabataan, hindi mo makita ang imong mga plangga mo. Hindi sakit kung halin pa sa mga bata bulag ka, pero lang nakita mo imong mga plangga sa kabuhi mong kabataan, taposan gulpi ka na bulag tungod sa diabetes.
4: Tapos na bulag ka biga, may pabata mo. Tapos ultiro na, ala, tipa, ano na insura ka bata ko? Ano?
5: Amo na ang gitawag masubo nga kamaturan. Hadlok kita mabulag, pero wala ta mahadlok magkaon todo sang tamis. Amo na ta. Damor nga tamis, damor ang tsansa nga mabulag ka. Amo ginipirminyo paminsaron. Damor nga tamis kaunon mo, damor nga ang tsansa nga mabulag ka. Bisan pa may diabetes ka, kag na-diagnose na ka sa doktor nga diabetic ka, hala, sige gyapon kaon sang tamis, inom gyapon soft drink sir GP. Ang question, gainom baka ni DTX 500 kag may TC or PRC? Gagari pa, nugunan pa sila magbakal DTX 500. Pero wala man nugunan mag-inom soft drinks. Nugunan magbakal may TC kag PRC. Nga mutani na makabulig yung magdubo ang ilang mga blood sugar.
4: Oh, gusto correct gidok, no? Nanugunan magbakal sa DTX at may TC, pero wala manugunan ng ilang mga mata nga mabulag.
1: DTX 500!
6: 27 lot, 57 akong edad.
3: Ano ginabatsyag mo sa una?
6: High blood gid ko, magasuka ko, kasun akong ulo daw mabuka. Pagkuhan sa DTX 500.
3: Pagkumar mo sa DTX 500, sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
6: 3 times a day ginakon ang DTX. Okay. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
3: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
6: 180 over 100.
3: Pero subong pila na lang imo blood pressure?
6: 120 over 90.
1: DTX 500!
7: May budget sir JP sa tamis, pero sa DTX, why isang budget?
5: Amo ginang tao, no?
7: Oh.
5: Oy, bakal na mo na DTX, pure sick at by TC.
4: Ustugin. Ang diabetic retinopathy, Dok Sam, Dok Ramil, or pagkabulag bangod sa diabetes, amo ang pagkaguba sa mga magagmay nga kaugatan o kon retinal blood vessel sa aton mata nga nagaresulta sa pagkabusulot sang ugat. Pagdugo, grabe ka dugo, gigil isa sulod, ha? O kon retinal hemorrhage. Nga mo naman ang nagaguba sa aton vision o kon pananawan. Kag kun malala na ang kondisyon, ini ang pwede nga mangin irreversible, meaning hindi na mabalik, Dok, no? Kun mabulag ka bulagin.
5: Kung may kumpisa na, bakal ka bag umata, islan mo?
4: Islan na, no? Wala na chance
5: wala na mabalik na pa. Mo. Ang problema lang sa diabetic retinopathy, Sir GP, amoy ni nga, hindi mo may baluan, bla? Diabetic ka na, pero amat-amat na galito, ginakapatay ang imo mga nerves sa imo sa imo mata. Te, wake ka balo? Uli na? Nabulag ka na ya? May balaan na lang nimo kay nga diabetic retinopathy kung daw pigaw na imo panlokal.
4: Sugod na buron, ano?
5: Gaburo na.
4: So, munang masubo actually, Dok, no? Kalabanan, uliin na ang tanan.
5: So, kung diabetic ka, hindi pagulat na nga magburo ng mata mo. Kontrola. Inom gidya DTX, inom ITC.
4: Bisan hindi pa, Dok, diabetic, ha? Pero parents mo, nabulag, nautod ang tiil bakit sa diabetes. Sugod ka na.
5: Ti, amo na. Nga adlaw-adlaw gid inom gid DTX 500 kag may TC para hindi ka mabulag tungod sa diabetes or GP. Grabe ka epektibo sir GP ang DTX 500. Ginakontrol niya imo blood sugar kag kadamo na sang diabetiko nga nag-inom DTX 500 nga nakontrol ila blood sugar.
1: DTX 500.
8: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyag ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sang kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
4: Sugod lang nag-inom ka
8: DTX 500.
4: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
8: Almost 3 months na.
4: Sa isa kadlaw kapila ka mag-inom?
8: 3 times hindi.
4: Kamusta ang alay sang kamot?
8: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig kamo sa DTX 500.
1: DTX 500. DTX 500. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy, E3 Bio with Physio.
9: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, E3 Bio.
10: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Dakong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades parehos ang pag-ehersisyo.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio nga may D3.
11: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika for Biotics ka!
1: DTX 500! Di na problema mo ba ang mataas ka blood sugar level? At DTX 500 na ay ampalaya extract na bugana sa guarantee na magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. At DTX 500 na! DTX 500!
2: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
3: Saan nag-inom ka? DTX 500? Ilan nalang subong imo sugar?
2: Pagtigil ka namin isang DTX 500, 165 sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
1: gito. DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
12: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
1: Mighty C! Mabaka sa mga butika. Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
13: Ako si Mimi.
14: Dali kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sa pagsugod ko, inom sa Mighty C. Two capsule, three times a day. Sa sunod sa isa ka bulan, wala na ginagbalik ang arthritis ko. Tibo, gidkaayo ang Mighty C.
1: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
15: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katul-katul. DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
15: Bakal na sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
16: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiining nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
17: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawa ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Kung ang kay Fernando Po Jr., isang bala ka lang. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo, ikapsula mo. Extend. Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
18: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby.
1: Extend Superman for Men.
18: Isang kapsula ka lang.
1: DTX 500.
19: Ako si Andrea Di Pedro sa barangay Baybay, Roja City. Grabe gidyang akong dysmenorrhea. Pero insugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man. Sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadula ng akong dysmenorrhea.
1: DTX 500.
11: Mabakal sa mga butika. Healthy nga uto.
20: Hi, Tennis
11: Juanes. Matalong kag alerto nga paminsaron.
20: Hi, Tennis Juanes.
11: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon. Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: Kabalo ba na kamo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Ini amo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris lymphoma. Gaapekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nagapektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sa Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
11: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica del Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
21: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
22: Wow! May puso!
1: El Castigador! El Castigador! Ang tinig ng bawat mamamayan! El Castigador!
0: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
6: El Castigador.
0: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador.
6: El Castigador.
0: Darren Salomeo Henson.

0: 4 minuto sa nakaligad sa takna nga alas 5 sang hapon. Pabalik kita sa programa nga El Castigador. Sa gihapon kaupon nyo ang inyo alagad si ka-K5 Darren Salomeo Henson. Sa ato na sini nga mga balita, mga ka-K5, atagan ta ni pagtamodo ining serye sa mga operasyon sang aton sini nga mga otoridad diri sa probinsya sang Capiz batok sa illegal nga droga, mga ka-K5. Kahapon nga adlaw, may separado nga mga operasyon ng kapulisan diri sa aton sini nga probinsya sang Capiz kun sa diin nagdangat sa masobra 1.4 million pesos, mga ka-K5, na ang balor sa mga nakumpiskar nga ilegal nga droga kag armas luthang sa mga suspetsado. No, apat ka mga nadakpan sa siparadong operasyon sang kapulisan kahapon nga adlaw, mga ka-K5. No, amo ni karon ka seryoso ang aton sini nga mga otoridad diri sa Capiz sa pagtapna sa nagaduging nga droga diri sa aton sini nga komunidad, mga ka-K5. Una nga nadakop sa aton sini nga kapulisan ang isa ka construction worker nga si alias Jesus, no, Jesus ang alias sini partner, ha, pero ang iya sini nga mga aktibidades, no, do hindi gid bagay sa sini nga pangalan. Nadakpan ni siya sa Barangay Punta Tabok, mga ka-K5, nga nagabaligya sang 38 caliber revolver sa undercover nga police, mga ka-K5. Ha? Pagkatapos sini nakwaan pagini, no, sang ginrikisa sang aton sini kapulisan sang apat ka sachet sang ginapatihan shabu. Samtang isa man ka operasyon, no, kahapon man nga adlaw, sa isa ka adlaw, mga ka-K5, tatlo ka mga operasyon ang natigayon sang aton sini nga kapulisan. Sunod nga nadakpan ang suspect nga si alias Bart. Tay nagapa ano ni siya, no, naga pakawal sang sini nga armas luthang samtang nagalakat sa higad sang karsada sa Barangay Binuntukan sa Banwa sang Pontevedra, mga ka-K5. Nakuhaan man ni sang 38 caliber revolver kag tatlo pagid ka sa shay sang ginapatihan illegal nga droga. Pagkagabi, no, amuning tuman ka dako ang narecover sang aton sini nga kapulisan ining duha naman ka mga high value target nga naaresto sa bypass operation sang Regional Police Drug Enforcement Unit mga lasay sang gabi sa isa ka beach resort, mga ka-K5, sa Barangay Cugon, Roja City. Makon mo, no, masobra 1.4 million pesos nga balor sang droga, mga ka-K5. Kung wala ni sila matigayon nga madakpan, apila naman ni ka mga puturo, no, ang magkalaguba, mga ka-K5, no, kung mabaligya ining tuman kadamuon nga mga suspected shabu, ah, mga ka-K5, 13 tanan ka sa shay sang suspected shabu, magluwas pa dira, no, may mga dalagkuan pa nga pinutos, ah, naglabot sa tatlo pagid ka putos sang plastic bag nga may unod sang ginapatihan shabu, mga ka-K5. Imagine, no, kung wala ni sila ma operate sang aton sini kapulisan, pila naman ka mga individual ang magkalaguba ang mga boss damlag sini, mga ka-K5. magluwas sa mga nakuha nga illegal nga droga, tiara gid nagapamatuod gid nga ti wala lamang sila nagabaligya o kung nagaduso sang illegal nga droga, tuman kadamo nga mga drug paraphernalias ining nakuha sa duha ka babayi mga kaki-5 dira sa may sitio Kabulakan o kung sa isa ka beach resort sa sitio Kabulakan sa Barangay Cugon, Rojas City, mga kaki-5. Suno sa kaya Police Captain Dennis Los Banyes, amoning team leader no sang RPDO 6, mga kaki-5. Sobra tatlo man kasi mana ang ila sini nga intelligence monitoring kag surveillance sa aktibidades sini nga main subject nga si Madam L, mga kaki-5. Taga dumalag di siya pero kalabot pa di siya sa siyudad sang Rojas. Gatabok-tabok lang bangod sa transaksyon no sa pagduso sang illegal nga droga, mga kaki-5. Makon mo ti babayi kaya no, ipangidaron niya sini 28 anyos. Pero nagaduso sang illegal nga droga, mga kaki-5. Kaupod sa nadakpan ang iya sini nga ginakabig sidekick no nga 50 anyos nga taga Barangay Dumulog, mga kaki-5. Yari bala pamatian aton ang aton sini nga kabahin sang interview kung ano gid bala ang background no kag paano ini nati gayon nga na operate sang aton sini nga kapulisan ining main target sang operasyon nga si Madam L, mga kaki-5, kag ang kaupod sini nga isa pa kababayi nga nagapangidaron sang 50 anyos. Ari mga kaki-5, si Police Captain Dennis Los Banyes ang team leader sang Regional Police Drug Enforcement Unit 6.
1: Yes sir, may patigayong iti sa kita diri sang initiated police operation diri sa sitio Kabulakan, Barangay Cugon, Rua City, which is by bus operation again sa dalawa natin na high value individual. So yung operation natin ito sir, it takes 3 weeks yung pagmatrala sa atin, series of casing and surveillance until such time na matrala sa atin yung transaction sa kanila sir.
2: Ano sir ining background sang subject sir, ano nagabaligya siya sang droga sir?
1: Yes sir, yes sir. That's why nga nakatransact kita sa ila sir kag last time nga successful yung by bus operation nato.
2: Ang iaupod sini sir, ano yan ni sir?
1: Amo man sir ang ina-validate natin sir, but during the transaction sir, pansin sir, conspiring sa other sir.
2: Sa initial naton subong sir nga mga recoveries, pila na karon sir ang mga na-recover sila nga illegal nga droga
1: so,
2: sir?
1: So may na-recover kita sir, more or less 220 grams of suspected shabu with standard drug price 1,496,000.
2: Tuman kadako gali sir no. Based inyo sini nga monitoring sir ana possibly ini madamo pa rin siya sa mga ginabaligyaan diri sa siyudad sang Rojas.
1: Yes sir, based atin thorough intel monitoring natin sir. Within Rojas City yung area of operation sir at the same time sa mga neighboring municipalities.
2: Ano niliwat ka ni sir, identity sining subject person sir, taga din siya sir?
1: Diri sa kwan sir, diri sa may residence ang barangay San Roque, Rua City sir.
2: So, butsalingon taga siyudad sang Rojas, hindi gali matuod nga taga Dumalag siya sir kay...
1: San Roque, I mean sir, municipality of Dumalag sir.
2: Okay, taga Dumalag siya. Yes, so, bali, diri lang git sir, natigayon ang... operas ang transaction sir diri sa siyudad sang Rojas.
1: Residente sa sang Dumalag. However, dito yung area of operation sir. Diri siya sa nga temporary residency within the city sir. So papalit-palit siya ng area sir diri sa Rojas City.
2: Okay sir. Sige sir, ang imo na lang mabilin nga mensahe sa aton sini nga publiko sa magdalagon man ning operasyon na sa subong nga gabi sir.
1: Yes sir. Before that, nagpasalamat ako sa kwan sa pumuluyo diri sa province of Capiz na wala nag-contact sa paghatag sa informasyon sa aton. Then which is nagresulta sa atong successful bypass operation. And then ang ma-remind ko lang sa pumuluyo sang kapis, especially those persons nga naga-engage sa illegal drugs, sa paggamit kapag duso sa illegal na droga, na this is a stern warning for everyone na untata na ang pag-engage sa illegal drugs. Okay? Ang Regional Police Drug Enforcement Unit wala nag-untat sa pag-operate. Ginavalidate na ito ng information, then ginakuha na ito ng tesas tayo mag-successful ito ng operation. So those person nga wala na pong ga-untat after nga series operation na ito, so magalambot kita sa pag-dakpanay. So hindi, mas possible nga likawan na ito ngani na hindi na maglambot sa muna ng sitwasyon, but those individuals nga wala nag-untat, so may kalagyan sila sa atin.
2: Okay.
3: El Castigador, El Castigador, Darren Salomeo Hanson.
0: Nabatian mga kaki-5 si Police Captain Dennis Los Banyes, no, ang team leader sa Regional Police Drug Enforcement Unit 6 Capiz, no, mga kaki-5. Sa sining madinalagon man nga operasyon sa pagka-aresto sining duha ka mga high value target nga nakuhaan sang masubra 1.4 million nga balor sang droga, mga kaki-5. No, tuman ka dako, tuman ka damo nga mga illegal nga droga, mga kaki-5. Pero magluwas sa presyo sa nakumpiskar nga droga, amo na gani ang nasiling naton ang dapat naton diri nga pagatutukan o kung talalupang doon diri mga kaki-5, kung wala inima monitor, ma-operate sa ngaton sini nga mga kapulisan, at din ni tani makadto, no, ining mga kadamuon sini nga illegal nga droga, kag kung pila naman ka mga individual ang maapektuhan sini kung wala niya na sakute sa ngaton sini nga mga otoridad, mga kaki-5. So amuni kaseryoso ang aton sini nga otoridad. Amo man ni kaseryoso subong ang sitwasyon sa pila ka lugar diri sa siyudad sang Roa sa probinsya sang Capiz, may kang tanan sa pila ka mga individual man nga wala yan nagauntat, mga kaki-5, padayon sa pagduso sang illegal nga droga. Ha? Hindi ni dapat pagbaliwalaon naton, no, kag sang aton sini nga kapulisan, mga kaki-5. Tigin na panginbulahan ginato, no, ang aton sini nga kapulisan, no, kay Police Captain Dennis Los Banyes sang Regional Police Drug Enforcement Unit, kag mangin mano sa iba naton nga mga police stations diri sa probinsya. No, hindi lamang ang ila sini nga operasyon nagatutok sa pagtapna sa pagduging sang illegal nga droga, kundi mangin serye man sa operasyon para sa mga nagahupot sang illegal nga armas, mga kaki-5. No? Nga tiiban na kung hindi niya ma tapna, no, ginagamit nila sa mga krimen, no, mga kaki-5. Ginagamit nila sa mga pagpamahog, no, ngini mga armas luthang. Rason nga ti may ara gani isang kampanya subong, no, kun inisyatibo nga aton sinya kapulisan mula luwas sa operation ining Capiz Tawhayan Initiative nga gina-encourage gid ang tanan, no, mga kaki-5 nga may mga loose firearms nga ti surrender sa aton sinya kapulisan. No, hindi pa ya magulat nga ti ang aton pa sininga otoridad ang makamutik, no, iban pa nga mga individual ang makahatag sang impormasyon sa aton sininga mga kapulisan kag maimplementaran sang search warrant, mga kaki-5. So kung may mga loose firearms o kunining mga armas nga wala sa nagakaigo nga mga dokumento, oh, dapat yung isurrender ini sa aton sininga kapulisan. Kung luyag nyo man niya, nga ti magpanag-iya sini ibutang sa proseso. Na may mga legal nga mga proseso, may mga di may mga seminar pa na gani, no, para maging responsible gun owner mga Haki 5. Pero ang importante diri subong sa programa sa ngaton sininga kapulisan diri sa probinsya sang Capiz, mapahaganhagan ang krimen mga Haki 5. So muning mga pila ka mga rason nga ti may mga krimen nga nagakahinabo sa isa ka komunidad, no, ko may mga naga-engage, ha, may nagaduso sa illegal nga droga, may nagagamit mga Haki 5. Ti kasunod sini may mga krimen man nga nagakahinabo, isa na dira, no, iban nahimo na nila magpagpinangawat para masustener sila sini nga bisyo mga Haki 5. Ha, kagpila pagid ka mga posible mga Haki 5 nga mangintunaan sang isa ka krimen. Tigina panginbulahan ginato, no, aton sini nga kapulisan, no, aton sini nga awtoridad diri sa probinsya sang Capiz sa wala untat nga mga operasyon, ha, batok sa illegal nga droga kag subong man batok sa illegal nga armas luthang mga Haki 5.
3: El Castigador, El Castigador, Darren Salomeo Hanson.
0: Ha, kagbatian nyo man to, no? Seryoso ang paandam sa ngaton sini kapulisan ni Police Captain Dennis Luzbanez sa pila pa diraya ka mga durugista nga wala nagauntat, no? Hindi sila yung maguntat mga Haki 5 sa paglagasman sa mga nagaduso sa illegal nga droga. Agani ko may chance pa ya, no? Damo sa mga pamaagi, ah, no, nga para makakwarta kita, hindi ang pagsulod sa sini nga illegal nga buluhaton mga Haki 5.
3: El Castigador, El Castigador.
0: 21 minutos ang nakaligad sa takna nga alas 5 sang hapon. Diri sa aton sini nga pagpangalagad mga Haki 5. Ang ini nga bahin Boylong ang inadulong sa inyo sa Kalwan sang healthy kag kampyon nga kape ang DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa mga Haki 5. Sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX Coffee Mix, ginadetoxify ang mga toxins sa aton siningalawas. But silingon, ang mga toxins, no, kung mga higko sa aton siningalawas, ginapagwain na, no, kung nakainom kita adlaw-adlaw sang kampyon, healthy kag natural nga kape, ang DTX Coffee Mix. May ara inisang ampalaya ako na marguso, chia seeds, and the sugar sugar cane extract powder. Amuning kampyon nga mga ingrediente nga madamo gid sa mga benepisyo nga aton sininga makuha. Don't worry, ang kape nga DTX Coffee Mix, hindi niya pareho sang iban nga kape nga makapahilab mga Haki 5, kay iniya non-acidic ini. Ha, ang DTX Coffee Mix, subong man, hindi man ni makapalpitate sa aton sininga heart o kung tagipusoon mga Haki 5, kay natural ang DTX Coffee Mix mga Haki 5. Sa liwat, sa DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa. Available ini sa tanan nga branches sang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Kag subong man sa mga nagapanguna nga mga butika sa inyo sininga lugar. Ang clinic sang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center diri na hamtang sa McKinley Street, tabok langit sang PLDT mga Haki 5. Available man online, pinaagi sa Shopee, Lazada kag TikTok Shop sang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Ang clinic gali diri sa Roja City sang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. May ara ini nga free wellness consultation. Monday to Friday o kon Lunes tubto Biyernes. Alas 9 sang aga tubtob alas 5 sang hapon. Pagka Domingo naman, dito naman sa may Sara Clinic, no, sa Quinto Distrito sang Iloilo, sa may Sara, 9 a.m. o kung alas 9 sang aga, tub-tub alas 2 sang hapon, no, kaupod si Doc Meldy Cadena, ang Klinika Wellness Consultant. No, aring mga libre nga mga serbisyo sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, QRM Analyzer, Iris Analysis, Naturopathic Consultation, lifestyle counseling, mind-body medicine, auricular therapy, kag clinical nutrition, and detox plan, mga kaki-five. Oras, 24 minutos ang nakaligad sa tak na ang alas 5 sang hapon. At aganta na iligway nyo sini mga ginpadala nga mga mensahe. Diri sa aton sini nga pagpangalagad kay Renante Cam. No, Sir Renante Cam, good afternoon Sir Darren, kay wifey, baby Cam. Kag sa akon anak, Beboy Cam, sa akon iloy, Helen Cam. Nagapamatigid kami diri sa Barangay Dayaw. Uy, kay Bruce Pimentel. Bruce Pimentel, dira sa Nagba Kwartero, naga-monitor. Regards lang dira kay Auntie Osila, kag kay Nong Oliver. No? Dumduman ko sang gamay kami, sang ang ako niya Lolo, para pa sa Pimentel family, no? Dira sa may agananda o mga Haki 5, no? Damo, gin mga maayong memories. Thank you, gina, sa pagtutok kay Bruce Pimentel, dira sa may Nagba Kwartero. Regards lang dira sa tanana. Nagapamati man dira no si Tay Rudy Cata, si Doy Warren Herosa, kay Uncle Jojo Lope dira sa may sitio proper sa Barangay Nagba. Subong man mayong hapon kay Uncle Raul, kay Nanay Luisa, kag kay Mama Leia dira sa may Barangay Nagba Kwartero, kay Tatay Pisto Hilikan dira sa Barangay Balingasag sa Kwartero mayong hapon man. Sa Mayo and Paligumba family sa Barangay Bunod mayong hapon man. Sa mga taga Second District kay nagatutok diri sa aton sinapagpangalagad, maayad-ayad gid nga hapon. Kay Louie J. Demo, Sir Louie J. Demo, ara dira sa may okon na gatutok na, no, diri sa aton sining Facebook Live. Kay Ma'am Sinalin Finiquito Tabige, yung hapon ol ka K5, God bless everyone. Sa kay Ma'am Sinalin Finiquito Tabige, dira sa may Vizcaya President Rojas. Mayong hapon man, no, sa mga listeners naton, dira sa may Pasayo de Rojas, kay Grace Delphine, Marjeline Nobleza, kay Ana Nobleza, kag kay Rowena Hasmin, mga kaki 5, kag sa mga nagatutok dira, no, sa mga nagabaligya dira sa may Paseo de Rojas, sa mga nagalabay man dira, nagapamakal, mga kaki 5, sa mga souvenirs, no, kag pila dira man ka mga kalan-an sa Paseo de Rojas, mga nagapulo pangapi man dira, subong maayong hapon gid sa inyo. 26 minutos sa nakaligad sa takna nga alas 5 sang hapon, mga kaki 5. Iban pa naton nga mga balita kag impormasyon. Ato ni na nga balikan pagkaligad sa mga importante nga mga pahanumdom. Kindly stand by.
3: KK5 News FM. News FM. E3 Bio with Physio.
4: Ako si Boy Fidel, isang nga health researcher kag isang man kaladjuster nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
3: D3 Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3. D3 Bio, D3 Bio.
5: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ang D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, ako anang lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
3: D3 Bio, ang D3 Bio yung may Physio, ang Physio yung may D3.
6: Mga masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya.
7: Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics gadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan, Mags 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, Mags 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Magklinika for Biotics.
8: DTX 500.
9: Nagkataan mo na ba ang kulubot sa iyong itsura?
8: Mag DTX 500 na.
9: Masaminig ka palatian?
8: I-DTX 500 mo na.
9: Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka.
8: Mag DTX 500.
9: Agot maging mas hubid sa kitad ang itsura.
8: DTX 500.
10: DTX 500.
11: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
12: Imo nga blood sugar test.
13: Ilatong score gani?
11: 470. Nagtiko 2. Sa gabi, 2. Sa agad.
12: Ilan na lang imo nga blood sugar?
11: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
10: DTX 500! Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
12: Ach!
10: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C.
13: ITC DTX Beauty Soap.
14: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
13: DTX Beauty Soap. Pabakan sa mga butika. DTX Coffee Mix.
15: Si Leslie Katay. Mahilig ita ko bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy. Gidman niya nga kape.
13: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
16: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi. Mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix. Liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula. Ang pag-aslom kagang acid reflux.
13: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
17: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
17: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
18: Kaya subukan ninyo.
17: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
18: Clinica Deo Fresh.
17: Available now.
19: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
20: Extend food supplement for men. May maka kag lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
19: Ka! I-shoot na ga!
21: DTX 500.
22: Ako si Junior Villano, sang Mungpong, Roa City. Masakit ako sa heart, rami lang pinout ang akong dugahan. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-inom ako, nadula ang pinout sang dugahan ko. Salamat DTX 500.
13: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
23: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
24: Memory Advanced

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Oscar. Nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangunin ni siguro sa akon ng edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sa nga akon kingod balay. Testingan ko ang I Care Capsule. Kag I Care Drop. Amun ako nang iya ginagamit. Huwag man gali ang iya ginambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akon mga mata. Kag nadula man ang tuman nga kasilaw.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong

0: libreng check-up. Bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: El Castigador! El Castigador! Ang tinig ng bawat mamamayan. El Castigador! Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. El Castigador! Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador! El Castigador! Darren Salomeo Hanson!

26 sa minuto sa nabilin antes kita magdangat sa takna ng alas 6 ang gabi. Pabalik kita mga kakifayo sa pagpangalagad sang programa nga El Castigador. Sa gihapon kaupod nyo ang inyo alagad si kakifay Darren Salomeo Henson. Sa aton pasininga pagpadayon sa pila naton diri ka mga balita kag impormasyon. Alang-alang gid ang aton sininga koneksyon sa aton sininga Office of the Provincial Agriculturist mga kakifay. Naangot inikuntani no sa kahimtangan bala sa aton sininga mga mangunguma diri sa aton sininga probinsya. Okay ti gina forecast no sa aton sininga pag-asa nga posible magalala pa o kon maga kusog pagid ang El Nino nga nabatsagan na subong sa pila ka bahin man sang aton sininga pungsod da Pilipinas mga kakifive. Nagpandam ni karon ang Department of Science and Technology, Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o kon ang aton sininga DOST pag-asa nga mangin strong El Nino no mga kakipa. Mga kakifive, subong nga Setyembre na experience na ni sa pila ka lugar sang aton sininga pungsod Pilipinas. Yung super El Nino ako nang El Nino, no? Mga kakifive. Yara na sa 45 ka kaprobinsyahanan ana ka experience o kon experience sang rainfall deficit. Umpisa magsugod ining El Nino. Sininga bulan sang Setyembre mga kakifive. May mga lugar mga kakifive nga mabatsagan na ini. No? Amo man ni kuntani aton luyag nga labuton. Kumbala diri sa pila ka pila ka bahin man sang Kapis. Ano ba lang sitwasyon sang aton sininga mga mangunguma kag mangin na preparasyon tani mga kakifive. Kay gina forecast sang aton sininga pag-asa sa mga masunod nga bulan hasta sa September sa unang quarter sang 2027 mahimo pag ini nga magdala sang mas mainit nga temperatura kag mas manubo sa normal nga ulan sa dako nga bahin sang aton sininga pungsod Pilipinas mga kakifay. No, kag magadalaman ini sang mas mataas nga risgo sang dry spell kag ang epekto sa sektor sang agrikultura naton. Okay, may mga lugar na karon nga ginakulang sang ulan. Nga kuntani kun sa mga normal lang naton yung mga tiempo mga hockey five sa mga nagliligad amo ni nga bulan ti maulanon. Pero tinagapabatsyag na ning El Nino sa pila ka bahin sang pungsod, ginakulang na sang ulan mainit na yung mga hockey five. Nga mo ning mahimo makaapekto sa aton sininga agrikultura mga kakifive. Siyempre kung gamay ang ulan mapektuhan gid ang mga pananom no ang produksyon sang aton sininga pagkaon supply sang tubig enerhiya akagiban pa nga mga sektor nga apektado sang klima naton mga kakifive. Amo ni karon ang pangabay sang Department of Science and Technology nga ang mga ahensya dapat sang gobyerno, mga LGUs, mga sektor nga apektado maghimo paya sang timprano o maghimo na sang timprano kag gusto nga mga tikang base sa datos karon sang aton sininga DOST pag-asa mga kakifive. Dapat i-adjust na mga schedule no sa mga panguma kag pagpreparar sa mga komunidad sa infrastructure mga nagapangunaman nga serbisyo antes pa man maglala kay mangin very strong El Nino ini tubtob sa first quarter sang 2027 mga kakifive amo ni dapat preparahan
Arason nga ti ginatinguhaan aton malabot kuntani ang aton siniman pila ka mga ahensya no mga natungdan aton nga ahensya talatapan diri sa probinsya mga kakifaiba. Ado lang alang galing subong ha, sa mga sunod naton sininga pagpangalagad mga kakifaiba. Okay, tinguhaan gin naton no ano na balang status? Okay, hindi ni dapat pagbaliwalaon mga hakifaib. Dako naman ni nga halip no sa aton sininga sektor sang agrikultura kon matabo mga hakifaib. Kag ko hindi mapreparahan no kun hindi magimo sa mga

0: nga sitwasyon niya pag-abot sa turismo diri sa aton sini probinsya sang Capiz. Mga kaki five, ano ba lang may ara bala sa mga difference no pag-abot sa mga turista nga nagbisita diri sa aton sini probinsya no mga kaki five? May ara bala sang pagdabong sang numero sini mga kaki five? Nakagpila ang kabugusan nga numero no sa mga turista nga nagabisita diri sa aton sini probinsya kag ano ang maayo man sini nga epekto diri sa aton sini nga probinsya sang Capiz mga kaki five? Ari ipabati naton ang pahayag ni Mr. Rufin Visorio, ang officer in charge sang Provincial Tourism and Cultural Affairs Office mga kaki five.
1: Good morning, ma'am and sirs. Rodney Calandon of K5 News sa Pagrohas. In line with the tourism sector nila, sir, thanks for the feedback. Don't na-mention mo, sir, for clarification, ang 14% is last year to siya.
2: Yes, sir.
1: Okay.
2: Compare so, sa previous year.
1: Ang sa previous year, how sa 2024, by half the data, sir, for the percent?
2: Sa nagligan nga UA, if I'm not mistaken, no, kung matunduman ko, ara man kita sa Minaalibert daw. Pero ato na target, nga gin-submit sa DOP, at least 10% nga increase every year. No? So, sa previous years, example 2023, dapat may 10% kita ng increase for 2024. Then, 2024 compared to 2025, dapat may 10%. And we surpass, kaya nagtaas pag kita na po na. And we recorded 14% increase last year, sir. Compared to 2024.
1: In our 14%, sir, equivalent na siya sa pinakahan ng words.
2: More or less, nasa kwan sa sir, 63,000 tourists.
1: 63,000. Sa din na bulan, sir, may pinakamataas na record.
2: Okay, dili magasulod ang ating statistics, no? Kay, na-mention kay Mr. Villar, isa sa mga strategy na po, dapat makita ka anong mga binulan, anong atyempo na nagahato ang ating mga turista. Maghahatag ini sa aton sa direksyon kung ano ang aton na pwede na umuraw sa sinang season. So nakita naman sir, ari siya sa summer nga area na months na doon. So March, April, May, diri siya nag-peak ang aton nga bisita. Then, sa last quarter of the year, damo man diri niya nag-bisita. Because, ginasunod man sa aton yung mga turista, kung diin ato ang maayo mo mag-travel. Diba, kung mag-travel, kita gusto nato, matawhay. So, wala ka nag-travel ng ating ulungan. So, nagasunod ini sa trend man sa bilog ng Pilipinas. Kaya kung diin ang matawhay, diin ang area or months na medyo hindi siya masyado busy, kag wala sa klase, bakasyon, then dala nag-travel na ako ng mga bisita.
1: So, by means of transportation naman sa mga pagpakatudiri sa mga tourists sa province of Capiz, diin ang may pinakamadapo, land base or air base?
2: Okay. Ang ato nabi ng statistics is na nakasentro sa una na po kita sa data mismo sa accommodation establishment. So, hindi masyado ma-over kundi in sila ng agi. But may ara kita na survey previous years nga nakita na doon no, nga ang airport ang pinaka main mode of entry point sa ato ng mga bisita. So, is the Roma City Airport, majority of the travelers dali nag-aagi sa atong airport. Although some of it, because we are connected sa, of course, may ara kita ng seaport, pag may ara makita ng mga terminals, no? Pag may mga roro. So, connected kita sa bulong ng Pilipinas in terms of transportation, land, air, and sea.
1: Kaya, ano sir, ang next mga ginahimo sa subong sa sector, particularly sa Pilikaw, para mas manawawal pa ito ang data last year.
2: Yes. Dako ini ka challenge no sa aton nga ma-maintain ang 10% nga increase no. So sige-sige ang aton promotion. Sige-sige. Sige-sige man ang aton nga hosting sa mga activities nga mga dalag ko. That's why na mention na ni Sir Willar nga we need a bigger convention center. Kay damo sa gusto mag-attend sa ilang mga seminars, conferences, dili But unfortunately, wala kita sandako na venue para sa mga adalat po.

0: events. That's why nakita, nakinanlan, may alak kita na po ang convention center. So, ang munisubong direction ta, in order for us to host this kind of activities, events, MICE, no meeting, incentive travel, convention, and events, no acronyms ang MICE, kinanlan ta na may alak kita na po ang venue.
1: Kaya isa na lang, sir.
0: Yes, sir.
1: Dito mo nga, nagapadayon ang pagmahal sa Magalaknon sa inflation kita, sir. So, paano na po ba ang isang sa tourism sector dito sa province na well, ma-accommodate ang mga turista ba, sir, na let's say daw mahimog yapon na affordable ang mga accommodations sa gagawin yung other particulars kala sa resources nga tourism sector para mas ma-accommodate.
0: Okay, so isa ni ang atong mga activities ka pareha sa ning expo. Dili sa expo naton, ginagkaris sa atong mga accommodation establishment ang atong mga stakeholders na magbundle sa ilang produkto, no? Para maging discounted siya. Example, si accommodation establishment, si hotel, magbundle siya sa isa ka transport operator para maging matawhay at maging affordable ang ilang ng mga servisyo. No? So, discounted rate, sir, isa ina ang strategy. Kag atong man, sige, pagkita na atong promote sa atong mga nga probinsya because, of course, kinanda na itong ini nga mapasan yung pagkit, no? Kaya ang hindi kita pwede nga magulat na katuanan sa turista. We have to encourage tourists to come to Capiz. So isa ini continuous nga promotions, marketing, ginapasan nyo na doon ang doon nga transport sector, naghahatag kita sa mga upskilling, training sa ato nyo mga stakeholders, na kagsigi ang ato nyo campaign na mapaayo pagkita ang ato nyo mga tourism services kag tourist destination sa Bicol, Indonesia.
1: Thank you, sir.
0: Thank you, sir.
2: Castigador, El Castigador, Darren Salomeo Hanson.
3: Nabatian ng mga kaki-five si Mr. Rufin Visorio, ang officer in charge sa Provincial Tourism and Cultural Affairs Office o Konpitikaw sa interview ni kaki-five Rodney Dalanon sa ginpadigayon nga press conference mga kaki-five. Kaya kadungan man ni sa pagplastar sa mga aktibidades, no, para sa 37th National Statistics Month nga kusadiin, no, maayo man nga balita sa aton sini nga probinsya sa pihak, no, sa mga kabudlay subong naton. Pero bisan pa paano, no, mas nagadamo pa ang nagapadulong man diri nagabisita sa aton sini nga probinsya sang Capiz kun ipanggid mo sang mga nagliligad nga tuig. Tima ayon nga makabulig man sa aton sining turismo, no, sa ekonomiya naton diri sa probinsya mga kaki five. Tila uman nga magadamo pagin, no, kay lapit na lang ang December, no, ang last quarter sang tuig mga kaki five. Tidira gid mga damo nagapalauli man, hindi lang mga gapalauli diri sa aton kundi mga nagabisita man mga kaki five. Oras diri sa aton sini nga pagpangalagad, 10 minuto sa nabilin antes kita magdangat sa takna nga alas 6 sang gabi, no, mga kaki five. Ang ini nga bahin, buylog nga ginadulong sa inyo sa Kalwan sang DTX Beauty Soap. Beauty soap na antimicrobial soap pa mga kaki five. Akon kamo nagausar sini mga kaki five, ako ya makapamatuod gini sa aton sini nga mga kaki five. Kanami magpaligo, kanami sa pamatsyagan magpaligo kun DTX Beauty Soap ang imo sini ginagamit mga kaki five. Luwas nga presko ka mabatsyagan mo gid. Ginaamligan ang imo sini nga panit, no, mga kaki five. Ha, ini nga dan hindi lang basta-basta nga beauty soap, iniya may antimicrobial property. Ginakaka sa mga germs sa aton sini nga lawas kag para makalikaw man sa mga skin infections mga kaki five. Nami pamatsyagan after ligo, no, presko, ha, mga kaki five, kung gamit mong sabon nga DTX Beauty Soap, ginapatay ang 99.9% sang germs nga nagatuga sa mga skin diseases kag body odor mga kaki five. Kag kakas pagi na mga excess oil, no, kag higko nga natrap sa imo dira nga panit. Gani para mangin malimpyo kita, protektado, mag DTX Beauty Soap na mga kaki-five. Available ini sa tanan nga branches sang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center kag sa mga nagapanguna nga mga butika sa inyo sini nga lugar. Ang clinic diri sa Roja City nahamtang sa McKinley Street, tabok langit sang PLDT mga kaki-five. Ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center may ara sang free wellness consultation Lunes, tubtob Biyernes diri sa Roja City Clinic, alas 9 sang aga, tubtob alas 5 sang hapon. Ara si Doc Meldy Cadena, ang Clinica Wellness Consultant, mga kaki-five. No, libre ang QRM Analyzer, Iris Analysis, Naturopathic Consultation, Lifestyle Counseling, Mind-Body Medicine, Auricular Therapy, kag Clinical Nutrition, and Detox Plan, mga kaki-five. Pagka Domingo naman, no, para sa mga taga Sara, no, sa Iloilo, sa Quinto Distrito sang Iloilo, sa Banwa sang Sara. Ara dira si Doc Meldy Cadena, alas 9 sang aga, tubtob alas 2 sang hapon kada Domingo mga kaki-five. Oras diri sa aton sinya pagpangalagad 8 minuto sa nabilin antes kita magdangat sa takna nga alas 6 sang gabi, no, mga kaki-five. Oy, kay Glindon Amunggo, no, Glindon Amunggo naga-monitor diri sa aton sini nga pagpangalagad. Lagi na shout out ginato no si Glindon Amunggo mga kaki-five. Kay Ruwin Buendeya Alonsagay, mayong hapon sa imo kaki-five darin ginatamyaw ko lang gali asawa kag sa duha ko kabata. Adra sa may binawbawan sa Banwa sang Pilar mga kaki-five. Iban pa naton diri nga mga balita kag impormasyon nga way nato natagan sang Ligwa. Tutukan na lang sa mga News and Public Affairs program sang K5 News FM Rojas. Standby na mga kaki-five sa masunod nga programa ang D3 Bio Evening Newscast kaupod si kaki-five Maria Rochelle Di Anon Ebron. Sa pangalan sang bugos nga pwersa sang K5 News FM Rojas, kaupod naton sa technical side si kaki-five Michael John Detoga. Samon nga News Director, kaki-five Roldan Bisana Villarreal. Samon nga Station Manager, kaki-five Ma'am Amy Orlin sa Berondo. Samon maalwan, kag mapinalanggaon nga Chief Executive Officer, Dr. Ramil Uy. Ako naman ang inyo alagad, si kaki-five Darren Salomeo Henson. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Kapis. K5 News FM. K5 News FM.
4: D3 Bio. Ako si Gabriel, nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa nga akong dinargo. Naglagamayan na akong nga buyon.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. D3 Bio.
6: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akong kamo ang D3 Bio with the BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
7: Sport Biotics. Makabulig sa pag-

0: taas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics.
1: Masakit manghihi? Mag-Sporbiotics ka! Base UTI na ina, mag-Sporbiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
2: Ang fortified nga probiotics. Klinika Sporbiotics.
3: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million RF unit score sa talagsan sa antioxidant. Recawat ang komplikasyon ng balatia. Mag-DGX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500. DGX 500.
4: Gina Cano, ang ginibatya ko, ang ako na UTI, kasakit gig sa ako niya, baywang.
5: Sa katlo, kapila ka mag-inom.
6: Sa DGX 500.
4: Sa pilmero, katatlo, sa subong, kaduan na lang.
6: Subong, kamusta?
4: Uy na, halin sa, nag-take kami sa DGX 500. Bayan ko ginibatya.
3: DGX 500, Mighty C, ang alkaline, ng vitamin C.
7: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon, kaginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline niya, vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Kikid yan. Ulan ako ginadutlan sang balatian.
3: Mighty C, babaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline, ng vitamin C.
8: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline, vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. No, nagin ako makabatsyag sang sakit.
3: Mighty C. Babaka sa mga butika. DDX Beauty Soap.
9: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DDX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DDX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DDX Beauty Soap. Babaka sa mga butika. DDX Coffee Mix.
10: Ako si Nato Barrio, sa mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DDX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DDX Coffee Mix.
3: DDX Coffee Mix. Babaka sa mga butika. DDX Coffee Mix.
11: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DDX Coffee Mix. Intestingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
3: DDX Coffee Mix. DDX Coffee Mix. Babaka sa mga butika.
12: Bretonyo, day. Musta ang bulang kape, pre?
13: Wala-wala, gid, pre. Ano kayang manok ko?
12: Di nakabalo man usik.
3: Performance mo bala. Maluya na. Mag-extend ka. Extend Food Supplement for Men. May maka kag wabuwas ka. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madukay nga performance.
12: Di pre, musta po lang kagabi pre?
13: Apat gig kasultada pre. Biyag si misis
3: Extend Food Supplement for Men.
14: Tikasin.
3: DGX 500.
15: Ako si Katrina Sapian Capiz. Sang una da ko ginangakon nga problema sang ako gintubuan sang acne. Gani sang nabatian ni sa ako nga friend ang DTX 500. Inpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglapdas ang akon acne.
3: DTX 500. Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa paghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila paghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang atong kabataan, i-memory at pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Glaucoma, IK Gold Capsule. Bacterial conjunctivitis o pink eye, IK Gold Capsule. Eye allergy, IK Gold Capsule. Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Eye Care Gold Capsule para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. At lawadla, Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon, hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. At para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
16: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio.
17: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akon nga blood sugar. Nagtesting ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. BCO, yung may D3. Mabagat sa mga buti ka.
5: Hoy, day! Kagwapa, nagitsi mo subong ba? Dagin pa overhaul, imutsura. Ulo mo eh. Sang una, gani eh. Boron pa mata mo. Subong layo pa lang kita mo na ko. Huday eh. Kaya ang akong mata, yun pa sanag sang DTX 500. Tuod ka, day. Akon bala, DTX 500 man na nagpapagwapa sa akon.
6: DTX 500.
5: Ang DTX 500 food supplement may B vitamins nga nagabulig panami sang tulo, may sugar cane extract nga nagabulig paayo sa mga masakit kag mga impeksyon, may ampalaya leaves nga nagapanami sang kutis, buhok kag eyesight.
6: DTX 500, bakal na sa mga butika.
14: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
18: Wow, may puso.
19: Oras sa K5 News FM, Rojas, lasaysimpunto sa gabi.
20: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
21: Number one,
20: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalaki ang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team. Maria Rochelle Abroad.
19: K5 sa mga headlines.
3: Maria Rochelle Abroad. Headlines.
19: Sa mga balitang lokal. ₱1.4 million nga balor sang droga sa kag-armas na recover sa Capiz. 4 ka mga suspek tiklo. Capiz sa PPO nagkighinala sa mga toda sa Rojas City. Serye sang kinawatay sa barangay Kagay, liwat naman naganagbalik. Samtang dalan sa Punta Libas sa ginareklamo. Barangay opisyal sang Libas ginapangitaan sang pamaagi nga makayo ang ginareklamo nga dalan. Motor sang bangka ginkawat. Sa dugang nga mga balitang lokal, padayon nga pagsaka sang presyo sang gatong tuman nga nagaapekto sa mga manugbaligya sa TATZ kag masobra 63,000 ka mga turista nang bisita sa Capiz sang tuig 2025. Mga balita ka K5 nga nakahinabo sa palibot sang Rayon Size, Western Visayas, mga balitang regional. Demand sa kuryente sa Isla Sang Panay nagasaka sang masobra 10% kada tuig. Kag double murder i-file batok sa duha ka mga suspek na nagtiro patay sa mag-business partner sa Haniwan. Mga dalaguan ka K5, mga balita sa sulod sa pungsod Pilipinas, mga balitang national. Very strong El Nino, magalawig gatop-top unang bahin sa 2027. Seguridad sa mga eskwelahan, pasanyugon pa sunod sa Philippine National Police. 40 ka Pinoy seafarers naluwas matapos ang pagbunggoanay sa Singapore Strait. Kag bagyo kuwini, posible ka maging typhoon na sa Domingo sunod sa pag-asa. Balita ka K5 sa luwas ang pungsod, balitang international.
3: Balita international.
19: Mga soldado sa North Korea nga nagbato sa Ukraine, ginapapauli sa South Korea.
3: Balita international.
19: Balita ka K5 sa patag sang hinapang.
3: Balita sports.
19: Kayla Sanchez napaslawan nga mahatag ang una nga Asian Games medal sa Pilipinas.
20: Balitang Sports.
19: Kad para sa aton Balitang Entertainment.
20: Balitang Entertainment. Balitang
19: Entertainment. Randy Santiago liwat nga ginoperahan.
20: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment.

0: Maria Rochelle Abroad.
1: Maayong gabi syudad sang Rojas, probinsya sang Capiz, Western Visayas. Kag sa mga probinsya nga malabutan sa atong sering pagpangalagad subong adlaw, sang Webes, Setiembre 24 na kita sa tuig 2026. Ako inyong mangintag, balita ka K-5.
0: Maria Rochelle Abroad.
1: Live, inyo kami nga mabatian sa lilisoan sa inyong mga radyo, Shen, Puntun, Weba, 89.7, K-5 Radyo, Tagbuanay sa Banwas ng Pilar, kag sa amon sinig ang mga Facebook pages sa K-5 and News FM Rojas, kag K-5 and FM Rojas Digital. Kag K-5, ini ang D3 Bio Evening Newscast. Kag sa karon mga ka-K5, diretso na kita sa detalye sa mga nagapangunang balita, top stories of the day.
0: Top stories of the day.
2: Top stories of the day.
1: Oras sa Pilipinas, alas 6:05 sa gabi. Ning oras ka-K5 ang ginadulong sa inyo sa Kaluan, sang Klinika D3 Bio. Mga ka-K5, ikaw ang masamay nga stress, boringot, maamligan ang aton sa nga memorya para sa aton healthy nga utok. Mayana sang virgin coconut oil kag vitamin D3. Klinika D3 Bio, available sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center kag sa mga butika nga malapit sa inyo mga lugar. K-5 sa mga balitang lokal. Nakighinala. O kung apat ka mga sospek ang arestado sa separado nga operasyon sa kapulisan sa probinsya sang Capiz kahapon Setiembre 23. Sadig sa datos, naglapot sa masobra 1.4 million pesos ang balor sa mga nakumpiskar nga ilegal nga droga kag armas lutang sa mga sospetsyado. Una nga nasakuti ang construction worker nga si alias Jesus matapos madakman nga nagbaliga sang 38 caliber revolver sa undercover nga pulis sa barangay Punta Tabok, Rojas City. Nakuhaan man ini sang apat ka sachets ng ginapatihan droga. Sunod nga nadakpan ang suspect nga si alias Bart nga nagabitbit sang armas lutang at samtang nagalakad sa higad sang dalan sa barangay Binuntukan, Pontevedra. Naguhaan ini sang 38 caliber revolver kag tatlo ka mga sachets sang ginapatihan droga. Nahulog man sa kamot sa mga otoridad ang duha ka mga ginakabig nga high value target nga sa day alias Madam L kag Lizelle isa ka beach resort o kun sa isa ka beach resort sa barangay Cugon, Rojas City. Nakuha sa mga ini ang masobra 1.4 million pesos nga balor sang droga. Sa karon nakahunog na sa magkatuhay nga karsel ang mga arestado kag natalana pasakaan sa nagakaigo nga panumbungon. Nakighinala ang gapi sa Police Provincial Office upod sa nakanlain ng mga Tricycle Operators and Drivers Association sa Rojas City. Gintalakay sa aktibidad ng mga concern, may kaangtanan sa traffic safety, vehicular incidents, proteksyon sa mga pasahero, documentary requirements, colorum operations, pang-iban pa ng mga peace and order concerns. Gintpakigbahin ni Police Colonel David L. Cachumbo Jr., Provincial Director sa Capiz Police Provincial Office. Ang importansya sang pagpabakod sang partnership sa tunga sang PFLP National Police kag TODA bilang kabahin sang kampanya kontra krimen. Ginkilala man sini mga miyembro sang TODA bilang mga force multiplier sa komunidad. Kaginaganyat nga mangin alerto kagilyon nga mag-report sa kapulisan. Sa tion may makita nga makaduluda nga aktibidad o kon insidente nga mahimo mag-apekto sa seguridad sang publiko. Nagupod man sa pagsinapol ka K5 si Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagdang Jr., hepe sang Rojas City Police Station, kagiban pa nga mga personnel sang Capiz PPO. Sa pihak nga bahin mga ka-K5, liwat naman nga nagbalik ang series ang kinawatay sa barangay Cagay, Rojas City. Sa interview sa K5 News FM Rojas kay punong barangay Isidro Aragon, iyang ipahayag nga git kakibot abang nga report nga may kinawatay naman nga nagakatabo sa ila lugar. Matandaan Webes ang kaagahon, Setiembre 24, gin sulod sang wala pa matumod nga kawatan ang puloy-anan day Warlito Ibacaud o kung Ibacuado. Sa di natalana, ako nataban ang duha ka cellphone kag sling bag na may unod 1,600 pesos. Sa piag nga bahin, wala man nakaluwas ang motor sa isa ka bangka matapos ginapahiyagin ka watman sang wala pa makilala nga individual. Sa kay punong barangay Aragon, posible nga pumuluyo sang ila barangay ang may kahimuan bagod kaangay sunado na ang mga lugar kag posible man nga nagikan lamang sa kaiping zining lugar. Ginpahayag man siri sa padayon ang gunpadayon ng ilapag pagigangot sa mga establishmento kag individual nga posible ginbaligyaan sa mga kinawatan ng mga kagamitan. Sa karon ginsyeker na sang opisyales sang mga barangay ang kuha sa mga closed circuit television. Sa lugar, agod makabulig na matumod ang pagkakilanlan sa mga suspect shadow. Nagpalabot sang reklamo ang mga pumuluyo sa Punta Libas sa Rojas City, may kangtanan sa Wasaka, Lubacon, nga dalan. Sa interview sang K5 News sa Rojas kay Nene, iyag yung pahayag na madugay na sila nga nag-antos sa sitwasyon sang karsada kag tubdom sumong. Wala sa gihapon na pangitaan sang pamaagi agud makayo. Sunod diri dako nga huol para sa ila kag gangawa ilabi na sa mga kabataan nga nagapadulong sa mga eskwelahan. Bangod dako ang posibilidad nga matumba ang ginasakyan nga mga motorsiklo. Para naman kay Dodoy, kung hindi man dalayon makayo ang nga konkreto ang dalan, mas maayo sunod diri nga tambakan sang buga kag hindi ang mabasa kag mahubog nga tuta nga nagaresulta pa sang lignat. Panawagan naman ni Indang nga kunta ni buligan sila nga pumuluyo sang kunsang mga nagapungko nga opisyal nga maghimo sang inisyatibo kaangay sang bayanihan nga matambakan kag kayuhon ang dalan. Nahibaloan nga sa tion magbubo ang mabunong kaulan kaangay talamnan ang alagyan sa lugar. Ilabi pa nga ginatambak nga duta mahumo kag wala sang halo nga bato. Sa kaangot nga balita ka K5, ginapangitaan na sang pamaagi sang opisyales sa Barangay Libas sa Rojas City ang pagpakayo sang dalan sa lugar nga ginareklamo sa mga residente. Sa interview sang K5 News sa Rojas kay Barangay Kagawad Milvan Ayayo, Committee on Infrastructure, nakabot sa ilang barangay ang mga reklamo may kangtanan sa sitwasyon sang dalan. Sunod din yung mga kapila na kabeses gagintambakan ang abong dalan bilang temporaryong solusyon sa problema. May mga resolusyon man sunod diri naging padala ang barangay sa gobyerno nasyonal agad makapangay isang pondo nga magamit apang tubdob subong wala pa inisang samat. Aminado ang opisyal nga hindi masarangan sang barangay ang maggastos ang dako nga kandidad para sa permanente nga pagpakayo bangod limitado ang pondo. Samtang padayo naman ang pagpangita sang barangay sa iban pa nga pamaagi agud masolusyonan ang reklamo sang mga residente.
0: Balitang lokal.
1: Mga balita naman kay K5 nga nakahinabo sa palibot sang Region Size Western Visayas, mga balitang regional.
0: Balitang regional.
1: Oras sa Pilipinas, sila sa East 13 sa gabi. Ng oras ka K5 ang ginadulong sa Kalwan. Sang Mite C ang alkaline-based nga vitamin C. Kamayara sang ubos si Ponhila na trangkaso, gilayon ka magtumara. Sang Mite C D Immunity Booster, available sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sa mga balitang regional.
0: Balitang regional.
1: Nakamonitor sang 10% to 12% kapagsanga sa consumption sa kuryente kada tuig sa isla sang Panay. Ini ang sunod sa National Grid Corporation Vice President for Visayas System Operations, Engineer Neil Molina, sa ginpatigayon nga Power 101 isa ka press briefing. Sunod sa iya, yara naman sa 8% ang trends ang saka sa consumption sa kuryente sa bilog ng Visayas. Payag pa sini kinahanglanon sang dugang nga planta sa Visayas sagot hindi magdepende sa excess sang supply gikan sa Mindanao apang madugay pa ini antes ma-maternalize. Paatag naman sa natungdan nga sa nagakatabo naman nga power interruption. ang problema ka K5 ang yara sa generation sector. O kung ano mga nag-produce ang kuryente bangod sa ilag a papel, amo ang mag-deliver sa supply pinaagi sa ila transmission facilities. Sa piyak nga bahin mga ka K5, kaso nga double murder ang i-file batok sa duha ka suspect nga nagtiro patay sa mag-business partner sa barangay Tambalan ni Iloilo sa tung Setyembre 20. Sa interview sa K5 News FM kay Police Captain Randy Lambungan, hepe sa Haniway Municipal Police Station, ginapahayag siri nga ilagin na tipon ang tanan nga ebidensya agon maka-file na sa kaso. Nahibuluan nga na-recover sa Proc 4, Barangay San Vicente, Leganes, ang salakyan nga ginausar sa mga suspect sa day alias Jerome, kag iaabyan sang ilagin tiro patay sa day alias Eileen, kag alias John Ray. Ang duha ka biktima ang magkasosyo sa negosyo kag nagahuring-huring nga may relasyon. Nahibuluan ka K5 si alias Jerome, kag alias Eileen naman ang anay magka-live-in partner. Kaginabanta, 3-4 palang kabulan nga nagbulaganay.
0: Balitang Regional.
1: Diretso kita ka K5 sa mga dalaguan nga balita sa sulod sa pungsod Pilipinas, mga balitang national.
0: Balitang National.
2: Balitang National.
1: Oras sa Pilipinas, alas 6:16 sa gabi. Nag-oras ka K5 ang ginadulong sa inyo sa Kaluan. Sang DTX 500, Klinika DTX 500 na mayaras ang Ampalaya Leaves, kagdi sugar, sugarcane extract, kasaka herbal food supplement, nga puno sang antioxidant. DTX 500, the superior antioxidant.
0: Balitang National.
2: Balitang National.
1: Nagpaandam ang Department of Science and Technology Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration nga strong El Nino sa Tropical Pacific ang ginapaabot nga makusog pa kag maging very strong El Nino sa mga Setyembre tubtob Disyembre 2026 kag magkapadayon tubtob sa unang gabahin sang 2027. Sino sa pag-asa ining mahimo magdala sang mas mainit nga temperatura kag mas manubo sa normal nga ulan sa toko nga bahin sang Pilipinas. Magadala man ini sang mas mataas nga risgo sang dry spell kag hulaw sa sektor sang agrikultura. Ang kakulang sa ulan kay K5 mahimo makaapekto sa produksyon sang pagkaon, supply sang tubig, enerhiya ay kaayong lawas sang publiko kag iban pang sektor nga apektado sang klima. Sa pihak nga bahin, ginatun-an na sang Philippine National Police ang paggamit sa isa ka technology-driven platform agon mapasanyog bang seguridad sa mga eskwelahan. Katuyuan sini nga pabakuron ang koordinasyon sa tunga sang law enforcers kag mga komunidad. Palaparon sini ang built a partnership for early detection, swift alert kag tactical response. Nagindihon ka K5 sang Police Regional Office 4A gamiton ang 155 kabaga eskwelahan ang application sa idalam sang pilot implementation sa Calabarzon. Nahibuloan nga isa sa karon nga ginatutukan sang PNP ang pagpasangkad sa ginapatuman nga seguridad sa mga eskwelahan kasunod man sang pila na ka insidente sang school violence kag school shooting nga nabalhag sa pungsod. Sa katapusan nga balitang national, naluwas ang 40 ka mga Pilipino nga seafarer nga sakay sang Panama flag bulk carrier nga First Margons nga nabunggo sa isa ka Chinese fishing vessel sa Singapore Strait sa tong Setyembre 17 sunod sa Department of Migrant Workers. Sino sa DMW Secretary Hans Kagdag sa sidelines ng Philippine Maritime Convention 2026. Wala sang minor report nga napilasan sa mga Pilipino nga seafarer nga sakay sa nasambit nga barko. Padayon naman ang pagtipon sang impormasyon angot sa License Manning Agency apang ginpasiguro ni Kagdaka nga matumod na ang pagkakakilandaan sang tanan nga mga 40 seafarer.
0: Balitang National.
2: Balitang National.
1: Balita naman ka K5 sa luwas sang pungsod, Balitang International.
0: Balita International.
1: Oras sa Pilipinas, alas 6:19 sa gabi. Nga oras ka K5 ang ginadulong sa inyo sa Kalwan. Sang manamit kag healthy nga kape, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
0: Balita International. International.
1: Ginkompirmar ni Ukraine President Volodymyr Zelensky nga ginpapauli nila sa South Korea ang duha ka na resto nga soldado sang North Korea. Sa iyang mensahe sa United Nations General Assembly sa New York, ginpakayag sini nga may duha ka soldado sang North Korea nga ila gindakop. Hindi sila nagupod o kun ini sila ang nagupod sa Russia gud magpakig-away batok sa Ukraine. Sira sa mga impormasyon halinpasang 2024 sa nagsugod ang giyera. Nagpadala na ang Russia sa mga soldado halin sa North Korea agud mabuligan sila sa pagpakig-away batok sa Ukraine.
0: Balita International. International.
1: Balita naman ka K5 sa patag sang hinampan.
0: Sports. Balitang Sports.
1: Sa balitang sports, ginkabos ang paglangoy ni Kayla Sanchez para kuntani sa unang medalya sang Pilipinas sa Asian Games Swimming matapos ang lapaw. Sa duha ka dekada, nagtapos sa ikapat nga puwesto ang pambato sang Pilipinas sa 100-meter freestyle sa oras nga 53.65 seconds sa Tokyo Aquatic Center sa Japan. Nagapangibabaw si Sloban Bernadette Honghe sang Hong Kong para sa gold medal matapos naglangoy sang 52.45 seconds samtang nagpangaduhan naman si Yu Yiting sang China sa oras nga 53.21 para sa bronze medal.
0: Balitang sports.
1: Para sa aton katapusan nga balita ka K5, chika sa kalibutan sa mga celebrities kag mga artista, Balitang Entertainment. Sa balitang entertainment, liwat ka nagpaidanom sa panibagong operasyon para sa iyang katarata ang OPM icon kag actor-director si Randy Santiago. Ginpakigbayad mismo sang 65 anyos ng singer ang iya latest health update sa social media kaupod ng mga laragway at iskag matapos ang procedure. Sino pa kay Randy, naging maayo kag madasi kag ginpatigayon ng operasyon. Sa di nagpasalamat ini sa mga doktor kag medical team na nag-ase kaso diri. Mandumduman nga naging kabahin na sang iya imahe ang pagsuksok sang dark shades nga nag-umpisa sa itong early 80s matapos ang operasyon sa iya wala nga mata.
0: Balitang Entertainment.

0: Maria Rochelle Abroad.
1: Amoy ito ka K5 ang kaungdan sa mga nagapangunda nga balita sumong adlaw sang Huwebes. Setiembre 24 tuig 2020 sa isa ko ang inyong mga akon-ako ang inyong nangintag balita ka K5 Maria Rochelle Dianon Abroad. Live inyo kami nga nabatian sa lilisuan sa inyong mga radyo 10.9 89.7 K5 Radyo Tagboanay sa Banwas ang Pilar. Kansaamon sila ka mga Facebook pages sa K5 and News FM Rojas kag K5 and FM Rojas Digital. Saliwat ka K5 ini ang D3 Bio Evening Newscast. Good evening sa aton mga K5 and solid supporters, mga Facebook viewers. Nga padayon nga nagasuporta sa mga programa sa K5 and News FM Rojas. Sa nga nalagid lamang sa bugas ng homon sa K5 News FM Rojas sa akong partner's technical side, ka K5 Michael John Ditoga and ka K5 Alvin Pagunsan. Sa nga lang sa amon nga news director, ka K5 Roldan Bisana Villarreal. Sa amon station manager, ka K5 Ami Erlene Sabirondo. Especially sa amon nga big boss, chief executive officer sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, ka K5 and News FM Philippines, Doc Ramil Uy. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa probinsya sang Capiz, K5 News FM.
0: K5 News FM. News FM. D3 Bio with Physio.
2: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagi sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, D3 Bio.
3: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
0: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3.
4: Sporebiotics, ang best friend sa mga kabulan. Babaihan. Sporebiotics. Dina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics. Dina-tap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporebiotics.
5: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
6: Ew! Yucky!
5: Mag-Sporebiotics ka! Clinica Sporebiotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong baba. Clinica Sporebiotics. Sa Sporebiotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Clinica Sporebiotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
0: DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
7: Q7 lot.
8: Ano ginabatsyag mo sa
7: high blood git ko?
8: Ano sa una ang imo?
9: Blood pressure.
7: 180 over 100.
8: Sa isa kadlaw kapila ka mag-inom.
7: 3 times a day ginako na. DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
0: DTX 500. Panahon na naman ang ubo. Si Punch at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty. Panlaban mo Mighty C! Na may superpowers, nalakas tension, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tala ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C! DTX Beauty Soap.
10: Hi! Ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rick Vista ngay sa kanegosyante. Ago ni magpapili ng alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal mga butika. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akon asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag intestingan. Wala gid ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix.
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: Gah, mag-joyride man tabi, gah.
8: Wala sa kondisyon ang makina ko, gah.
9: Hindi makariba. Mag-extend ka!
15: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
6: Tika, mag-joyride na ta.
8: Kapot ka. Kay wala na ni preno-preno, ha?
6: Sakay ka, Kidia.
8: Siyempre, naka-extend ko yan.
6: Basta sagad nga driver, extend, lover.
15: Extend Supplement for Men. Yeah!

0: Flex 500.
1: Mabagal sa mga butika.
0: Healthy nga uto.
2: Hi, Tennis Juanes.
0: Madalong kag alerto nga paminsaron.
2: Hi, Tennis Juanes.
0: Mas manami nga performance sa eskwilahan kag sa pagtuon.
2: Hi, Tennis Juanes.
0: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabago nga Neurobiotic Serum para sa atong kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
3: Eye Care Gold, Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
4: Nagaburo na nga akon nga mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Ambal Manila, patuluan kumanang akon nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sang madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
5: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
6: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang na pasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
8: Tinig ng Reformasyon.
7: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
8: Tinig ng Reformasyon.
7: At ngayon, narito ang inyong lingkod,

sa tanan nga mabatoran, magabyanan, nga tagparamati sa aton nga palatuntunan, tinig ng reformasyon, kamusta kamo? Sa gihapon sa tanan nga mga kake-five man, kamusta? Kabay pa nga sa gihapon sa sinigang matinion, yara kamo, padayon kita nga magdanay sa aton nga palatuntunan. Kag kabay pa nga yara kamo sa kayong lawas, kag subungan sa inyong pag-alagad sa Dios. Ato na ginasulit-sulit kay sa atong ginasiling na ang pag-alagad sa Dios. Importante katama sa tanan ng mga butang, tanan ng mga bagay-bagay dari sa kalibutan. Kay gani, isang tin panasig ni Kristo sa aton nga nabalaan nga bersikulo, kumon nga bersikulo sa mga nagatuon sa Biblia, ang Mateo 6, bersikulo 33. Bisan hindi pa na nato ni recite, pero laban sa mga nagabasa sa Biblia, kabalo sila. Ano ganito? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So, idugang lang ang mga bagay-bagay sa kalibutan, dugang lang na siya. Ang problema kay ni nabaliskan man. Nga man, ginuuna naton ang aton nga mga personal, ang sa Ginoo daw seasonal. Kung kisa, madumduman lang kung may mga katalagman na. Madumduman lang kung may balatian. Madumduman lang kung may mga kinahanglan sa Ginoo. Pero kung aras kalipayan, aras sa mga kung ano ang mga hilikoton, wala na Ginoo. Munang masubuan ang Ginoo, hindi malipay. Sige, so munang hindi ka mo magkabalaka, hindi matakaan sa sige pamati sa aton nga susulit kay para gid lang na sa aton nga kayuhan. Munang dalayaw ng Diyos, pasalamatan ta siya sa tanan niya ng mga pagpakamayo sa kadesa sa aton. Sa physical man, spiritual, financial protection, and sa tanan-tanan. Sige, pagparayan kita subong sa aton nga pagtuon sa puno sa Diyos, pero anti sa tanan, mga muyo, anay kita. Dakilang Diyos, nasa kitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandali pong ito, kami ay dumunulog sa inyong mga lalukrukan at pinasasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patnubay at gabay. Maraming salamat po, Panginoon, sa pagkakataon na pinagkaloob sa amin. At maraming salamat din sa ginagamit na himpilan, K5 News FM Philippines, na makapagbibigay ng impormasyon sa lipunan. Lalo't higit, may kinilaman sa aming kaligtasan. Pagpalain mo ang Siyuro Kumiloy at pamilya, pagpalain mo man ang mga nakikinig, maunawaan nawa namin ang inyong banal na mga salita at maging kapakipakinabang sa aming paghintay sa pagparito ng inyong bugtong na anak. At patawarin mo lamang kami sa lahat naming mga kasalanan na nagawa laban sa inyo. Ito ay aming sabutiling sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Okay, sa aton nga pagpadayon subong sa mga pagtuon sa pulong sang Dios. Aton naman tunan ang libro nga bugna. Biskan nga medyo may mga tunan pa kita dito pagatunan sa Daniel, pero nami man nga tunan ta ang bugna. Kay gani, tong aton ginatunan nga The Great Day of the Lord, nalakip man naton ang Revelation 16, part of Revelation 15, dayon part or whole of chapter 16, ang bilog yun nga ng bugna 16. Karon aton nga usisahon halin sa uno, pagkato sa sunod-sunod nga mga kapitulo. Kay may mga nami nga mga informasyon nga diri nga may kaangtanan man sa kasaysayan sa kalibutan, kag kasaysayan man sa aton nga pagtuo nga may mga ginlaragway nga ang kahimtangan sa pagtuo sa kadaisa sa aton. Sige, so muna nga diri aton nga talantahon diri ang kapitulo 1 at kita magsugod sa kapitulo 1 sang bugna o Revelation. Ang libro sang bugna nagabukas sa pagpahibalo sang iya titulo. Sa iya bala nga title kag sa isa ka pagpakamaayo sa mga nagahatag sing maukod nga igtalupangod sa iya sulimni nga matagnaon nga mga pulong. Ang bersikulo 1 sa kapitulo 1 ginsiling ang bugna ni Jesucristo nga ginhatag sang Dios nga Amay sa iya. Sa pagpakita sa iya mga alagad sang mga butang nga dapat manabo sa hindi madugay. Kag ginpadala niya
kaginpahayag inih paagi sa iya anghel, sino ni anghel si Gabriel, sa iya alagad nga si Juan. So ang sequence diri or ang sunod-sunod nga pamaagi gali sa bugna, una, halin gid ni siya sa amay. Dayon, si Kristo nga ginhatagan, iya manigin pakita dito sa anghel. Ang anghel naman ang nag-relay, ang naghatag dito kay Juan nga manlagna. So muna ang paglaragway diri mag-utoran. Halin sa amay, pagkato kay Kristo, pagkato kay Gabriel nga anghel, dayon pagkato kay Juan nga propita. Nga nagpamatuod sang pulong sang Dios kagsang panaksihon Hesus Kristo, kagsang tanan nga butang nga iya nakita sa bersikulo 2. Bulahan ang mga nagabasa kag ang mga nagapamati sang mga pulong sang sini nga tagna kag nagtuman sang mga butang nga nasulat sa sini kay ang tion malapit na. So diri may tatlo ka importante nga bagay nga dapat aton na maintindihan. Una, bulahan ang nagabasa. Ikadua, bulahan man ang nagapamati. Nga man, kaangay sa inyo, nagapamati lang. Halimbawa, wala ka mo nagabasa kay sako. Dayon, ikatatlo, labaw sa tanan, nagatuman. Kay bisan nga nagabasa ka, naman, pagkatapos mo nga nagabasa, nagapamati. Pero nagabasa ka o nagapamati, pero kung wala ka nagatuman, ay hindi na malipay ang Ginoo. Nga man, kay aton nga liwaton, hindi mangin bulahan ang makabalong basa, di magbasa. Pero nagbasa ka, hindi ka man nagtuman, hindi ka gyapon mabulahan. Amo na nga kunoy ka nagtuman. Importante, labi na, ang ginisiling diri nga ginhambal ni Kristo kay Gabriel, pagkanto kay Juan, kay inisya tagna. So basta-basta, propisya. Amo na nga ang titulo nga bugna, may gamay lang diri nga koreksyon halimbawa kay mabatian ta na sa damo nga mga nagagamit sa sining libro. Magasiling sila nga The Revelation of John. Oh, John the Revelator pagin ang pangalan. Pero

0: E3 Bio.
1: O si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man nami akon kutis. Nag-try ako to Mars ang E3 Bio, kag nagkining akon buhok, kag nagkinis ang akon kutis.
0: E3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. E3 Bio with Visio.
2: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas suppose kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon ang insikreto sa law school.
0: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
3: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya. Mags 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na. Spore Biotics, nagin-updan sa prebiotic. Nagapabaskog sa imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, your always in good health.
0: DTX 500. Masami ka bala nga ugdas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sa madasig nga pagtimula, kalaman ang abyan. Mag DTX 500 ka kaysa DTX 500. Ang stress malikawan, pagkamurigon malimtan. DTX 500. DTX 500.
4: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar 446. Gintilawan ko dayon inom DTX 500 in 2 times ko. Subong na pagpakwa ko nag 136 na lang ang sugar ko.
0: DTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Mimi. Dalmi kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsules 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Milagro. May ara ko ulcer. Hindi gid ko makakaon sang sakto. Pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama. Buntag kagabi. Subong nagnami na akong pamatiyak. Tibo gid ka
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald, isa ka sales rep. Una, problema, gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbuti gid akong nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
8: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa ngapon utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit gidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak bawang akon panulukan.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
10: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini sa malamig kagabi sa diin ka, pipino!
11: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na ganyan.
12: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo.
0: Extend
12: Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana.
0: Extend
12: Supplement for Men.
13: Muling binuhay mo.
14: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: DTX 500.
15: Ako si Norma Vista, taga-Bato, Roja City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
0: DTX 500! Mabakal sa mga butika.
16: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabala ka. Ang solusyon, yari na.
0: Memory Advanced.

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: Nagaburon nga mga mata? Nagamuta? Nagapula kaga? Nagakatol? Mag-Eye Care Go! Ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Go! Ang mas ginpambaskog nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Go! Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
3: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
4: D3 Bio!

0: five galinha one time.
1: Ano ang pinagkaiba ng conclusion at opinion?
2: Ano?
1: Conclusion, di ka makakapasok. Kung opinion, pwede ka makapasok.
0: Hey, hi, galinga one time.
3: K5 News FM. News FM.
1: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
4: D3 Bio!
5: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Dakong kita na ibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagko niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades, pareho sa pag-ehersisyo.
4: D3 Bio! Ang D3 nga may visio! Ang visio nga may D3! D3 Bio! With visio!
6: Ako si Boy Fidel, isa ka-health researcher kay isaman ka-register nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kang alerto ang akong pamilsalon.
4: D3 Bio! Ang D3 nga may visio! Ang visio nga may D3. D3 Bio.
7: Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori. Nga nagatuga sang ulcer. Magklinika. Spore Biotics ka. Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag-Spore Biotics ka. May fortified probiotics. Nga nagabulik sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
4: DTX 500. Ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas ang hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw protektado. Mag DTX 500. Aga, unto, kagabi. DTX 500. Ang pangpawi kag Super Detox mo. DTX 500. DTX 500.
8: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako niya cholesterol around 200. Nag-take ko sa DTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabat siya ko before. Bumilang gahugot ang akong dughan. Dasig ko kapuyo. Why po na siya nabat siya ganito?
4: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige ko pulang. Buti ko buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga ubra. Alitugid ko sa banikaturas. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C. Labisgid pagpabaskog sa lawas.
4: Mighty C.
10: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Mercy, apasok na ga-star sa Colab City. Termina ko ginaubo, kag-sip on, dahil so nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula, ako nga ubo, kag-sip on.
10: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
4: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Jenny, isa ako ka-beauty consultant. Kina-recommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason, kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extra, para sa nawonga pimple-free.
4: DTX Beauty Soap. Mamakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi, bangod apektado, gidayon ang akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ang akong tulog. Subong, aga, kagahapon. Una ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix. Pumasaka butika. DTX Coffee Mix.
14: Leslie Katay. Mahilig it ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kapi.
4: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
15: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
16: Ay, ga, gabasa na naman.
15: Oo, balaga. Kabasa-basa na ga. Ani, kabaho-baho pa.
17: Always nagabasa.
15: Kag nagabaho ang kilikili.
17: Mag-Clinica Dayu Fresh.
15: Para sa maputi at mabangong kilikili.
17: Clinica Dayu Fresh.
16: Nagabasa na naman balaga.
15: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
17: Clinica Dayu Fresh.
15: Para sa maputi at mabangong kilikili.
18: Nestor! Ang sinaing!
19: Luto na!
18: Ang labahan!
19: Nakasampay na!
18: Ang uniform ko!
19: Naplanta na!
17: Ganito ako!
19: Tigasi!
17: Tigalapa!
19: Tigasay!
17: Tigaplansa! Sa araw si Mrs. ang masusunod!
19: Sa gabi!
17: Ako ang bossing! Dahil kasangga ko!
19: Ang extend!
17: Supplement for men!
19: Lourdes!
17: Tapos ka ng maligo!
12: Yes, darling! Come to mama!
19: Extend Food Supplement for Men.
17: May maca at lavawaska
19: na nagpapataas ng energy
17: at stamina
19: para sa tigasing performance.
17: Extend Food Supplement for Men.
4: DTX 500.
5: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Permilang galingin ulo ko. Sang pag-inom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
4: DTX 500.
17: Mabakal sa mga butika.
4: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup.
2: Iniaisa kang Neurobiotic Serum nga nagaburik sa paglimpyo sa mga daga at sa paghunahuna sang aton kabataan. Nagaburik kayo sang neurological disorder. Nagaburik improve sang ila panghunahuna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Serum. Bumakal sa mga butika.
20: I Care Gold.
21: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag taga-dry. Gintistingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops.
22: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
23: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
24: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
25: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
26: D3 Bio!

0: 5, Galinha One Time!
1: Pre, sakato mo lang kahoy, oh. Pisga na yun ang bungas ang paho kung luto na.
2: Oh, sige. Ari na ang paho. Pre, luto ng paho, pre!
1: Tod ka! O di sige, panahog na da kay singiton ta!
0: Hey, hi! Galinga One Time!
1: Kampiyon!
3: KK5 News FM.
4: D3 Pio Health News.
5: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo, loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom pa ni Mrs. Sandy Trebayo, 3 kabisis sa isa kadlaw. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
4: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3!
6: Sumakadto na ta sa aton mga paborito nga checklist. Why you should take D3 Bio over ordinary vitamin D3?
7: Kay Sir Kibin din anong checklist, siling siya. Ang D3 Bio, namin siyang alternative sa mga gagamit psychotropic drugs. Ito siyempre ang D3 Bio, may kuna siya, Sir Boy. Mm-hmm. May extra virgin coconut oil. Mm-hmm. Taas ang MCT. Nga gina-convert sa imo liver pakadto sa ketones. Mm-hmm. Maagi ni siya sa imo nga blood-brain barrier. Ito mm-hmm. ga-energize imo nga brain. Mm-hmm. So, kung gusto ka nami imo nga brain health, mm-hmm. kag mag-support sa imo nga glymphatic system, mm-hmm. nami ginang D3 Bio. So, kung system? Gagamit ka psychotropic drugs, mm-hmm. mas nami ginang D3 Bio.
6: D3 Bio ka na right. lang. Kaya mo na lang.
7: Mm-hmm. And then, aripagid, dugang. Hmm. Ang D3 Bio kag ang serotonin, ito siyempre may extra virgin coconut oil ang D3 Bio. While ang D3, wala na extra virgin coconut oil.
6: Wala.
7: Maging ano, prebiotic ining gitawag, extra virgin coconut oil. Gadamo ang
6: probiotics.
7: Then this probiotics, amuning mahimo sang imong ano, serotonin.
6: Serotonin.
7: So, malikawan ang mga anxiety, depression, kung gagamit ka D3 Bio.
6: Wow, no?
7: Yung mga iloy, may mga kabataan mo nga, kita mo daw, masulubon, ga-problema, paimnan ng D3 Bio.
6: Pero may lang alas sa sulok sa balay, kuya, cellphone, paimnan D3 Bio, no? Para mag-improve ang emotional health sa brain, no?
8: Nami yes. ang D3 Bio, Sir Boy, kay manti ang iya nga content sang D3, hustuhan lang. Mm. Hindi amo nakadamo. Balo ka kung sobra naman yung vitamin D3 sa lawas mo, kapag painit ka lang man, may ara bala sang mga undesirable side effects, do masuka ka, ginaconstipate ka, loss of appetite, no kadamo, you research it.
4: D3 Bio.
8: Ang nami sa D3 Bio, ang amon nga vitamin D3 ginpaaman lang sang BCO just to make sure nga may ara ka lang sufficient amount, no? So okay lang biswai bisan mag-aga hapon ka D3 Bio, kampiyon, why problema kay right amount lang ang D3 dira. Because ang importante nga ingredients ang D3 Bio is the virgin coconut oil nga makaprotekta sa imo sa mikrobyo, virus, bakterya, fungus, dala, tanan. Things nga wala sa ordinary plain D3.
9: Ako si Lito, isa ka mason na diagnosed na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
4: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Mabakas, mga butika.
6: Ang paborito ko kanyang D3 Bio over ordinary nga vitamin D3 nga kay may monolaurin ko. Iniya sa mga panahon nga ini, monolaurin found in D3 Bio is basically priceless. Nga makakobra ka nga, kumpiyansa ka nga, hindi ka malatnan. Kung malatnan ka manggit, isa ka adlaw o isa lang.
7: Dasi ka masurvive.
6: Dasi ka makasurvive. Cause ang imo lawas has a security agency inside. Yung why nagsalig sa army sang lawas mo, no? Which is your immune system. You have your own private army sa imo lawas because monolaurin will kill any kind of lipid envelope viruses, even bacteria and even fungus by destroying their membranes. Kung wala na sila membranes, they could not attach in their cell. Makita mo lang na sa D3 Bio, you could not see that at any ordinary vitamin D3 supplement.
7: Amo nang nakanami, Sir Boy, kag para sa ako nami ginang D3 Bio over ordinary D3 because imobla corintis lawas, it's your nerves. Ang insulator sina made from good fats na siya.
6: Correct.
7: Mm-hmm. So, ang D3Bio may extra virgin coconut oil. Layo ka sa mga problema sa ano, sa imo kaugatan. Mm-hmm. Kung naka-D3Bio ka.
6: Naka-D3Bio ka.
7: So, try nyo. Aside si na, nami man gamiton pang topical ang D3Bio.
6: Correct.
7: May ringworm ka.
10: Sa mga katol-katol.
7: May katol-katol ka. Mm-hmm. May punggod ka. Mm-hmm. Pwede gid yo, sir boy. So, don't forget, upupod gina sa inyo ang D3Bio sa inyo nga mga suplemento.
4: D3Bio with Physio.
11: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
4: D3Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3Bio, mabakal sa mga butika. D3Bio, D3Bio, health news, D3Bio.
5: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo, loko, naibaluan ko, nataas ng gali akong blood pressure. Painom pa ni Mrs. ng D3Bio, tatlo kabisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
4: D3Bio, ang D3Bio, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3Bio.
12: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. O weeks ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa nga akong dinargo. Naglagamay na akong nga buyon.
4: D3Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
13: Kasakit ang tiyan. Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-klinika. Spore Biotics. Spore Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Spore Biotics.
4: DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Ang DTX 500 na may ampalaya extract nga bugana sa charity nga makabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. DTX 500 na. DTX 500.
14: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
15: Ilang ang imo nga gininom nga kakapsula?
14: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
4: Wow. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
16: Salit si Jake. Ang una yan, iwang-iwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sa agay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigit ang akon nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
4: Mighty C. Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
17: Siyela, sa Mansilingan, sa unang may high blood ko, tinang amuna na sige-sige na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
4: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
18: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
13: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
18: Bakal na sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
19: Gusto ko na.
4: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
20: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
4: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
21: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon.
4: Pigaw ang performance kay Darling. Mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend DTX 500.
22: Ako si Jalistin Alayon sang McKinley Rojas City. May allergy ako. Pirmi lang gapangatol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500 nadula gid ang allergy ko.
4: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
13: Healthy nga uto.
23: My favorite one is
13: good. Matalong kag alerto nga paminsaron.
23: My favorite is good.
13: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
23: My favorite is good.
13: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o.

0: kayo sa mga neurological disorder, memory, advanced, zero, bakal na sa mga butika.
1: Nagaburun nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol, mag-Eye Care Gold, ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang mas ginpambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold, kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: Ang kampiyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM. News FM.
3: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
4: D3 Bio.

0: five Galinhawan Time!
1: Ay! Law ay!
2: Tonto ka nga parot, ha? Tawga pa ko bala nga law ay kay? Litsunon tagid ka!
1: Hey!
2: Ano?
1: Bay, ang mo na naan!
0: Hey! Five Galinhawan Time!
3: Kampiyon! Kampiyon! Kampiyon! Kampiyon!
4: KK5 News FM. News FM.
5: Ithripayo.
6: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang Ithripayo with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
5: Ithripayo.
7: Ang Ithripayo.
5: Yung may VCO.
7: Ang VCO.
5: Yung may Ithripayo.
7: Ithripayo with VCO.
8: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang Ithripayo, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
7: Ithripayo.
5: Ang Ithripayo.
7: Yung may VCO.
5: Ang VCO.
7: Yung may
5: Ithripayo.
7: Babakal sa mga
5: Ithripayo.
9: Masakit mangihi? Mag-Sporbiotics ka. Base UTI na ina. Mag-Sporbiotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
10: Ang fortified nga probiotics. Clinica Sporbiotics.
9: Sporbiotics. Ang best friend sa mga kababaihan.
10: Sporbiotics.
9: Dinamaintain ang pH level sa feminine area.
10: Sporbiotics.
9: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporbiotics.
11: DTX 500.
12: Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura?
11: Mag DTX 500 na.
12: Masamihin ka palatian?
11: I-DTX 500 muna.
12: Kung kulang ka sa antioxidant,
11: nagatigulang ka.
12: Mag DTX 500.
11: Agot maging mas hubid sa itad ang itsura.
12: DTX 500.
11: DTX 500.
13: Katalina Habagat.
14: Anong ginabatsyag mo?
13: Ang left ko ba lang ang mata? Inang may nagasapdol kang di na ko kakita. Di nagbakal ko dayan sa DTX. Sa isa ka adlaw. Two times ko. Tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir. May alibyo kay namin nagit sa akong nga mata.
11: DTX 500. Mighty C.
12: Ang alkaline ng vitamin C.
15: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
11: Mighty C.
7: Babaka sa mga butika.
16: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
17: Si Naida Dobreya, taga Manaplat, nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako niya lawas.
7: DTX Beauty Soap.
18: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap.
19: Babakal sa mga butika.
7: DTX Coffee Mix.
20: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnami. Gid ang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
7: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
21: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiin nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag naglumbo ang akon sugar. Kamayara inigali nga sang ang palaya extra.
7: DTX Coffee Mix.
22: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
23: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
22: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
23: Kaya subukan ninyo.
22: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
23: Clinica Deo Fresh.
22: Available now.
7: Extend food supplement for men.
24: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagin makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ano? Extend food supplement for men. Yung testingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin niyo ang extend food supplement for men.
7: Extend food supplement for men. DTX 500.
25: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. Miyara ako balatian sa mata, pero may lang nagkakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan ma. Ayaw kitang
7: DTX
25: 500.
7: DTX 500.
19: Mabakal sa mga butika.
7: DTX 500.
26: Ang bata mo bala, daw kakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kagwala na gana mag-eskwela. Hindi na
0: magkabala ka. Ang solusyon, yari na!
1: Memory Advanced Serum.

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawong nga may katarata. Kintestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makapasa na ako sa mga magagmay nga letra.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
4: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5
5: News FM. This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
6: D3 Bio!

0: שם, בגי! גמיצה! ששילות בלי! גמיצה! קוזינה! קוזינה! מטלום, מטלום! הנה, גמית פנגיווה, שם שיבויה, שקגליה!
1: דלי, דלי, דלי, דלי, תשיגה, דלי!
0: פס! היי! היי! גלי! נוואטה! קמפיון, קמפיון, קמפיון, קמפיון!
2: KK5 News FM News FM D3Bio.
3: Ako si Rosita, Kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3Bio ang makapulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabulan na batsyagan ko ang ipikto ng nagpagsik lawas.
2: D3Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3Bio.
4: Ako si Karen. Nadamugid sa akon hair fall. Nag-indi man namin. Ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3Bio. Kang nag-ining akon buhok. Kang nag-inis ang akon kutis.
2: D3Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
5: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mag-Spore Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, nasig ang alibyo. Mag-Klinika. Spore Biotics na.
2: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag-DGX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500. DGX 500.
6: Kasi tumasol sa barangay
7: po. Ano kinabatsag mo sa ko?
6: Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
7: Tumangkog. DGX 500, sa isang kadlaw, kapila ka mag-inom.
6: Three times.
7: Kamusta ang alay sa kamot?
6: Wala na. Try gig kamo sa DGX 500.
2: DGX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Mabali si Bibi, masami ko bina-allergy. Maski magwalang ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ng allergy.
2: Mighty C, mababaka sa mga butika.
9: Nagadamo na ang nagadamo, panagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
10: Nelmi Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagpati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sa bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tuwan balay ng tambo ko.
2: DDX Beauty Soap.
11: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DDX Beauty Soap, naghinahinay na siya na dula. Sa DDX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DDX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
12: DTX Coffee Mix. Himo sa natural na sangka, pariyos ang amarkuso, chia seeds, the sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
2: DTX Coffee Mix. Mabahal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko gainom kape, kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala di ko nagbatsyag acid. Salamat, get DTX Coffee Mix. May kape ka na, nadetox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
16: Nagitsang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi sa diin ka, Pipito!
17: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na ganyan.
18: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo.
19: Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-lavawaska, mga natural herbs. Yan nagahatag sang gana.
20: Extend Supplement for Men.
21: Muling binuhay.
20: binuhay mo.
16: Extend. Isang kapsula ka lang.
21: DTX 500.
22: Ako si Norma Vista, taga Baturuha City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
21: DTX 500. Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aadit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika.
23: Eye Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. Eye Care Gold. Ang kapsula nga may mataas nga lutein. Isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina, sang mata, gikan sa halik, kadala sang UV rays kag blue light, dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
24: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
25: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
26: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon? So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
27: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragay po ng pain.
28: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
29: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
27: Hindi lang ganit carot.
25: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupot ang mga health experts.
27: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon ko balot, kadingin tayon ang ako nulo.
26: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
25: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
26: Sa lingaw na mabalaan yung mga flowers na damong probiotic.
25: Ma-edukar ka pa.
26: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo pa sa depression.
25: Impormasyon sa ikaayong lawas.
30: Sa tanan naton nga mga tagpalamati, welcome sa palatuntunan mga impormasyon sa ikaayong lawas. Paagi sa aton programa, kami magadulong sa inyo sa mga nagkalainlain nga mga herbal tips, health tips kag health information. Paagi sa aton programa, kami magatudlo sa inyo sa mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat likawan. Kay kami nagapati sa ginsiling ni Dr. Sin, if you eat wrongly, no doctor can cure, but if you eat rightly, you don't need a doctor. Po daton sa aton palatuntunan o po dato ang mga guapito, Doc Sam, Sir Kibin, registered medical technologist, and Sir Boy, saka registered nurse. Kag siyempre inyong host, saka alternative medicine doctor, Doc Ramil Oy, upupod sa inyong palatuntunan mga impormasyon sa ikaing lawas. Sige, ano mga talakayan naton? Paano madula ang madamo ng mga punggod during sa yung mga soltero days.
0: During soltero, kang hormones mo.
1: Hinupanggid.
0: Ginawa yung mga hormones mo. Suffer ang guya mo. That's why ginapunggod ka. Ibang hygiene.
1: Hygiene.
30: Paano ang DTX 500 kag may tisi makabulig sa madamo nga punggod sa yung mga guya? Sa mga pagtuon, isa sa mga rason nga kakapunggod ang tao is clog na ang pores tungod sa grabe nga yabok, grabe nga kagaw, grabe nga kung ano-ano lang nga kuha na, gakontribute sa pag-develop sa pungod. Biskan mga kuha na, radiation sir boy. Pwede nga mo ng rason nga makapunggod ka.
0: Baka epekto na si muskin. Okay. Once may initan ka, that is also a form of radiation. UV rays are radiation. Ngayon ka-cause man na siya kung sobra-sobra kang painit, it might cause also inflammation on your
3: sa mga pamatan noon, bala? Yes, wala ka tubo ni tungod nga hilig din sa pulaw eh.
30: Pulaw. Aside nga pulaw, grabe pakaon sa tamis. Tiyang tamis grabe magpakuan, magtugas ang oxidation kag inflammation sir boy.
0: Correct.
30: Amo na gani nga kamo nga mga bataon, medyo bata pa, kung gapunggod ka mo, mas timprano maano na kamo, masunod mo sang nagakaigo nga lifestyle, tulog timprano, likaw-likaw lang anay da sa mga tamis ah. Amo kinang paborito sa mga bataon sumog sir boy.
0: Correct. No?
30: Ang hindi paborito sa bataon ang pag-inom sa DTX kag Mighty.
3: Away pa na sila.
30: Dapat ya kamo nga mga ginikanan tudloin nyo kaya ako kay kabataan nga gani. Ginapainom ko na kadadlaw sa ang pinya nga may luya. Tapos, butangan ako DTX kag may TC. Para layo punggod, para
0: pinigwa po.
30: Hamis. Pero, ang importante, para nami ang guya, baby face, wala sang iban nga, ano, nga isulod mo sa lawas mo. It's all about antioxidant. Antioxidant man lang.
1: Plus, ano pa, Doc, ang may TC na to.
30: Oo.
1: Para kung magpunggod,
30: ang imong ginom nga DTX 500, antioxidant. Super antioxidant. Ang imo nga Mighty C or Pure C, antioxidant man. So kung adlaw-adlaw ka gainom na, grabe naman, hindi madula ang punggod. Dula ng punggod.
3: Kakas yung punggod.
30: Kakas ng mga punggod. So hindi mo pa langulanguhon ang DTX 500 kay sigurado, dako ginaya makabulig ya.
0: Correct, no?
30: Kagi na correct niya ang imo atay, sir boy.
0: Correct na correct ang atay. Kung nami ang atay, nami ang skin, no? Because ang skin ta is the reflection of our liver's health, no? So kung kampiyon ang atay mo kay DTX 500 ka, layo ang atay mo sa oxidative stress, kampiyon ang guya.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas.
5: TTX 500.
6: Ako si Princess Jacon Solar, taga Sitchuli Nag-Asan, Barangay Lamunan, Kabankalan City, 30 years old. Before, sang wala pa ako ga-take sang DTX 500, taas ang ako ng cholesterol, around 200. Tapos, nagsugod ko take sang DTX 500 twice a day, isa sa aga, isa sa gabi. Nadula na ang pagpalanak isang dughan, pagpalang guto, kagpag dasig makapot.
7: Ano advice mo sa wife pa naka-try sa DTX 500?
6: I-try nyo gid, kay namigid ang epekto, hindi ka mong inulsol. Proven and tested.
4: DTX 500. Impormasyon sa ikaayong lawas.
30: Ibagid kung naka DTX 500 ka, kag naka Mighty C, kag Pure C. Aside sina, damo ang mabuligan sang DTX 500 kag Mighty C. Tinloan mo atay sa tanan ng mga toxin. Tapos ang panit mo, sir boy, hindi dali magkurino.
0: Correct. No? Okay,
30: ang mata mo, permigasiga. Ano pa, hindi dali magbukay buhok mo. Kung kuhan ka, DTX kag Mighty C.
1: Same man, hindi ka dali maupaw.
0: Maupaw, no?
30: Tapos, aside sina, hindi dali ka mag-arthritis kaya yung mga cartilage kag mga collagen nami.
0: Puting datos ang DTX 500 kag Mighty C.
30: Damo, sir boy, no? Hindi dali maghubag imo kurason. Hindi dali mapatay ang imo selula because of antioxidant. Adlaw-adlaw, permi na to atubang, hindi na to malikawan, biskan anong likaw, aras malibot ang free radicals.
1: Free radicals.
0: Going back sa imo pimples, kung sa pimples, bongga, ano git, do pertigin ang pimples mo, you take DTX 500, kwa gunting kihada si Ditribayo iputang sa punggod. Once after mga 30 minutes na, wash your face with Santon Plus Herbal Soap.
30: Wow.
0: Kampiyon ka na. You have moisturized your skin. Ang kisagin ni, sala ni naton, ginapamalagid naton ang punggod. We use strong soap. Di ko nang ang strong soap is putang mo na, tutod, tapos mo inamos, nami siya kiduway ga oil. But, it will pump your sebaceous gland. Kaya ang balya, uy, hindi na, uy, kulang na ta oil out to pump more oils, no? By doing that, malala pagin ang punggod mo. That's why you need good moisturizers, no?
30: May sikretong amo, sir boy.
0: ang amo? No, saging. Saging. Kita ka mo amo, may punggod, wala.
2: Wala.
0: Kaya ka ang saging.
2: Ano nga ra sa saging? Nga araman sa no, araman sa DTX 500.
3: Uh-huh.
2: It's all antioxidant.
3: Antioxidant kay kwan eh, prutas eh.
2: Pag pala inom ka DTX 500 kag may TC, medyo madugang-dugangan ang span sa imo life.
0: Grabe.
2: Madugangan.
0: Duangan gid no.
2: Imagine sa pag-start pa lang nako study sir boy sa alkaline nga vitamin C ining may TC kag Pure C. Ang pala inom kuno adlaw-adlaw sang may TC kag Pure C 10 years.
0: Ang extension.
2: Ang extension sa imo kabuhi.
0: Mabakal mo na.
2: How about kung nag-inom pagi ka DTX 500? Taas-taas ang urak value, ang antioxidant, gina-preserve niya imo selula para hindi dali ma-damage, hindi dali mapatay.
0: Amo na gani ginapaminsa ko do. Kung gusto niyo reservoir of antioxidant, anong reservoir? Bubon sa antioxidant, ang power trio ang tumaron mo, no? Ang yatawag nga DTX 500, ang pinakataas ng antioxidant. May TC and Pure C and Super C may antioxidant man. D3 Bio may antioxidant man. So, amunang himuon nyo sang inyo source ang antioxidant. Kung wala ka mong kakaon-utan, biskang kakaon pa ka mong utan, pero gabiay ka mong permi, tubang yung cellphone yung permi, go, task ka mong permi, you are prone always for oxidative stress. So, ang Super Trio, DTX 500, Mighty C, and Pure C, and D3 Bio will take care of you.
3: Tandaan tagidang atong lawas wala na nag-produce ang vitamin C.
0: Correct.
3: Unlike sa mga sapat, yati automatic may vitamin C na sila. Pero kita,
2: may pa mga sapat, no? Adlaw-adlaw ya, gakaon, antioxidant.
0: Antioxidant.
2: Gaorab, hilamon.
3: Hilamon.
0: No, muna yan.
2: Gakaon, prutas.
3: Oo.
2: Pero ang tao ya, ga...
3: Ah, hilig tiya sa tamis.
2: Lain ya, tamis, ga free radicals, ga pagubas lawas. Dapat ya, sa high time nga no, magpili kita sa mga manami nga kaunon, mga healthy foods. Importante gina sir boy. Kag, siyempre, hindi nyo paglipatan, iupod ginato na sa aton mga suplemento. Iupod nato sa aton nga adlaw-adlaw nga budget. Ang DTX 500, kag, Mighty C or Pure C, kay na, dako gidya makabulig sa ikaayong lawas.
5: Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: DTX 500.
9: 27 lot, 57 akong edad.
10: Ano ginabatsyag mo sa una?
9: High blood gid ko, magasuka ko. Tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
10: Pagkumar mo sang DTX 500 sa isang adlaw kapila ka
9: magino. 3 times a day ginakon ang DTX.
10: Okay.
9: O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
10: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
9: 180 over 100.
10: Ano subong pila na lang imo blood pressure?
9: 120 over 90.
8: DTX 500. Pure C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Maricel Calagio, taga Iloilo. Galingin, wala para may ulo. Wala kay Yapulaw, ako mo. Inumpisahan ko wala gamit ka Pure C. Nakairan ng galingin ang ulo ko mo.
8: Pure C, vitamin C. Pure C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Sino yung mga pasyente?
12: Tomas Lusada Jr., ang Bulila Dumangas. May balatian na sa TB. Pag-inom niya sang Pure C, nag-ayon na sa samiya balatian na TB.
8: Pure C, vitamin C. Para sa libreng check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel, Iloilo City. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, Fronting Quezon Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC, Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office, and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex. Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Sir boy, before ta magkadto sa talakayan na to, it's all about D3 Bio. Siyempre, perme na mo, ginabalik-balik.
0: Ay, na.
2: No? Ginabalik-balik, gininamon.
0: Favorite part of the program.
2: Biskan paano, kanami blabisan aga pa, nami ang imo nga kwan, imo mihura, imo ano, hindi dapat ya kung ma-stress ka dito na later part of the day na sir boy. Hindi nga early part of the day stress ka na kinakasimot ka sang baho nga ilo.
0: Uy,
3: ma-stress ka dito.
0: Wala ini ginawa ni
2: gamit ka Clinica DioFresh. Kaya Clinica DioFresh 48 hours kaya kanya nga proteksyonan against sa mga kagaw nga guluga-guluwa da sa mga ilok mo pag mabanyusan mo da sang
30: ang klinika di Upres, ah, patay ang kagaw.
0: Correct.
30: Ang ilok, buhi.
0: Buhi ang ilok.
1: Buhi ang ilok.
30: Ang wow. Gina-imagine ko, Sir Boy, nga aga pa pagbugtaw na to, ato na tas kilid, bye-bye.
0: Aha.
30: Mm-hmm. Nakainom na tas sang DTX coffee mix.
0: No, no. Naka-pineapple and ginger na.
30: Kaya nakainom na ta DTX coffee mix. Nakakapi na.
0: Kapi na ta.
30: Tapos nalunto na tong medyo, kanto, medyo mahal to, pero mahal pa lang ko, ano? Ganang ibanda nga kapihan, nga kapi.
0: Uh-huh.
30: Ang DTX premium coffee.
0: Coffee.
1: Mm-hmm.
0: So, no? Malanggili, no?
30: Kung may kwarta ka, try mo ang kwan. DTX Premium Coffee.
0: With kaya gano na iya, ha?
30: With gano. Mushroom, ginhalo sir? Ang gano, Sir Boy. Kaya stevia. Sugar, sugar.
1: Plus oh. May stevia.
30: Tapos ang kalamay, hindi iya brown sugar.
0: Hindi.
30: Stevia.
1: Stevia.
3: Stevia.
30: Healthy nga.
3: Natural tanan.
1: Na sweetener.
0: Healthy sweetener.
30: Healthy sweetener.
0: May antioxidant. May gintawag pa another antioxidant sa mga gano.
30: Pero
0: mushrooms.
30: Kung dapat gusto ka nga mga pika tapos nakabulig ka, Rayo.
0: Rayo. Rayo. Mm-hmm. Ang kape nga may
1: ikaw
0: puso.
1: Mismo ang antioxidant.
30: Ikaw mismo ang antioxidant. Grabe no? So pili lang mo ah. DTX Coffee Mix, DTX Premium, or Rayo, Rayo Coffee.
0: Look, Sam, sa, no, sa
13: Santon Plus Herbal,
3: Santon Plus Herbal Oil. No, namin sa Pamanyos, tapos i-masahe. Balokad doon kung mamasal siyang lawas naton, nagganami ang atong blood circulation. Pag naming blood circulation natin, namin man, healthy man kita.
30: Correct.
3: Oh?
30: May dulong sa pinakaputok-putokan or puntas ang imong lawas, kung nami ang blood circulation.
3: Correct.
30: Isas makabulig sa blood circulation is Santon Plus Herbal, Herbal Oil. Kag mag-inom.
0: Extend.
30: Extend
1: food.
3: Mo ginagnay mo
30: blood circulation. Si Dr. Christopher na dumduman ko sa bahala na madula tanang herbal sa kan sa kalibutan. Ang hindi lang ko na madula ang charcoal kag ining gitawag kutitot. The reason why is nami ang gitawag suplemento for blood circulation. Makabulig.
0: So, kung nami ang blood circulation, nami ang delivery sang oxygen and minerals and nutrients.
30: Correct.
0: Healthy ang aton lawas. Amo nang principle da.
30: May nalipatan ta.
13: Of course, may para Santon Plus Herbal Soap.
1: Oh, Santon Plus Herbal Soap. Amo to kagina kung problema nyo punggod,
3: pampanami sang kutis.
1: Ah, pampanami sang kutis usaron ta ang aton nga Santon Herbal Soap. Ang baho sa lawas kay masami ginabalas ang aton lawas, no? Ini nga aton balas, pwede ni siya maging pagkaon sang mga mikrobyo nga ara sa aton lawas. Rason nga nagabaho ang aton lawas. So para malikawan, usaron naton ang Santon Plus Herbal Soap sa aton nga pagpaligo para patay ang mikrobyo sa imo nga lawas.
30: Sige.
25: Impormasyon sa ikaayong lawas.
14: Impormasyon sa ikaayong lawas.
30: Sir Boy, ang topic ko naton, it's all about
0: ang epekto ni D3 Bio sa imo mga good bacteria sa imo chan. So amo nang atong
30: sayan mo makabulig si D3 Bio sa mga kagaw mo o mayo nga kagaw. Good bacteria, mayo nga kagaw nga ara sa imo tiyan. Amo ni ang isa sa mga pinaka the best nga function ni D3 Bio nga di mo makita sa plain nga
1: plain D3.
0: Plain D3. Wala ni sa plain D3.
30: Ang because plain ang D3. Nag-work diri sa D3 Bio is the BCO, the extra virgin coconut oil. Nga ang mainom kasi ni ining D3 Bio para sa ikaayo sa imo nga probiotics. Sir Boy, take it away.
0: Ang aton probiotics is around 100 to 300 trillion. Kung healthy ka, kung in an ideal environment ka, amo na siya kadamo. Ginhimo na sang nature, bali ang ininga mga good bacteria ni gi-start ni sa aton lawas, hindi lang sa aton colon, alin ni sa aton baba, alin ni sa ear star, ni sa eyes star, bi ala magi sa underarm.
1: Sang panit.
0: Sa panit.
30: Ara pagit sa flower.
0: Ara sa flower. Da ang tambayan
30: ni 300 trillion, no?
0: 100 to 300 trillion.
30: 100 to 300 trillion. So, while ang imong imo cellula is only 37 trillion.
0: Correct.
30: Na muna ka grabe magdepensa ang lawas, ang probiotics sa atong lawas, Sir Boy.
0: Correct. After 20 years nga busal sa lawas, nami nagid na nga may 5 trillion ka nga
30: bilin. Si probiotic, no, sila ang mga good bacteria, sila ninga produce ang imong B-complex.
0: Correct.
30: Ga-produce sa imong happy hormones.
0: Happy hormones.
30: Sila ang gapatay sang sobrang kagaw da.
0: Correct.
1: Gabulig man sila digest ang pagkaon.
30: So mag-inom ka ni D3 Bio, Sir Boy, pag-inom pag-abot sa baba pa lang ang magyan niya kung kalibay pag ino mo kagton mo tapos pag abot sa tutunlan tanan nga magyan niya kagaw patay abot yan patay pag abot sa tinai ang mga kagaw to nga damo mapatay lumpat-lumpat imong good bacteria lumpat-lumpat
1: imong
30: ginbuligan sila pagpatay sa mga bad bacteria
0: correct no sa baba ta pa lang may probiotics na ta so pag ino mo lalo na kung ginkihad mo gamay ang imo D3 bio ang bad bacteria sa imo mouth himuson na ano ang bilin ang good bacteria this is the beauty and the innate intelligence of medium chain triglycerides present in D3 bio ang ginapatay niya yung bad bacteria
30: amo na ang superstar nga ara sa D3 bio the MCT
0: medium chain triglycerides
30: nga hindi mo na makita sa plain D3 sir boy
0: correct wala na niya sa plain nga D3 nga
30: supplement subalik ta pag abot nila to sa tinai anong gakatabo sa kang magsulod ang D3 bio sir boy
0: pagsulod sang D3 bio asa ang mahimo na sa medium chain triglyceride lauric acid na siya una yung ginhimuson ang bad bacteria naman sa colon mo
30: Lipay si Kwan eh.
0: Lipay naman ang probiotics. Gina-promote niya pa ang pagdamo sang imo probiotics. So duwa na binipisyo mo. Patsyo niyang kontra ni probiotics.
30: Padamoon mo
0: siya. Padamoon si probiotics.
30: Eh, ara na sa imo nga plain D3 nga ginainom. Wala.
1: Wala.
30: Sa D3 bio lang na. D3 bio na, Doc Sam.
1: Luas pa, Doc Sam, kag Doc Ramil nga nagdamo ang imo nga probiotics, no? Pagsulod sang D3 bio sa imo lawas, may gapabili na nga proteksyon para hindi nakatapik liwat ang mga bad bacteria.
30: Yes.
1: Ang nadalhay na lang sila mapanaog kag ipagwa
30: kay padamoon ang imo mucus. Ang mucus lining,
0: mucus lining mo healthy.
15: Amo lang trap eh.
30: May mang trap, no?
15: Kasi sa pagkain sir boy, kung damo ang aton yung mga good bacteria, sila nang gabutang sang kudal, bala. Hindi ka maglapaw sa atay ang mga
0: Hasta ka lang di sa chan.
15: Hindi ka maglapaw sa kidney ta.
1: Kedo amo ni bala Dok Sam ang nami sa sa D3 bio na to no. Pag epekto niya, tapos ang epekto, may sunod pagid nga epekto. Sunod-sunod nga epekto.
30: Daga domino, no?
0: Ang domino effect, ang good health benefits sang D3 bio. Susungalan sa chan, healthy si probiotics, ang balindok lamil, nami ang production sang gut-derived vitamin B's.
30: So, di ang B-complex, importante na sa imong nerves.
0: Correct, no? Nga ma-B-complex ka magid, nga may D3 bio ka, no?
30: Importante na sa imong kurinti, sa imong lawas.
0: Correct.
30: Ang namiyaan ko, sir boy, inang ma-promote niya ang production sang happy hormones. Na blang
15: serotonin kag dopamine.
30: Ka, makadlaw na lang ka, bastante ka happy hormone.
0: Correct. No? Ang
30: term may mga tao amo na sir boy mo.
0: May
30: kayan la kontrolon ang stress.
0: May emotional intelligence. Ha? Ang muna tawag niya EQ,
30: emotional
0: no?
30: intelligence,
0: no? Yung biskan stress,
30: EQ, emotional quotient or intelligent quotient. Both, ha?
0: Oh, both.
30: Gina-promote niya ang EQ kag
0: IQ.
30: Wow. Ara na sa plane nga D3?
1: Wala.
30: No? Because of MCT.
0: MCT.
30: MCT nga ara sa D3 bio. Medium chain triglycerides.
0: The power of medium chain triglycerides in D3 bio has multiple plethora of good health benefits, no? Ara sila. Damo good health benefits.
16: Impormasyon sa ikaayong lawas.
17: D3 Bio. Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo doon po, naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, 3 bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
16: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Makatapos mga butika. D3 Bio.
18: Ako si Maria. Mas taas bid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
16: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Makatapos mga butika. POC. Ang alkaline ng vitamin C.
19: Sino yung mga pasyente?
20: Tomas Lusada Jr. ng Bulilao Dumangas. May balatian na sa TB. Ipag-inom niya sang Pure C. Nag-ayo na sa sangya balatian na TB.
16: POC Vitamin C. POC. Ang alkaline ng vitamin C.
21: Normati Andrade. Santo Niño sa Arevalo. Pila na katinoy. Grabe, mamabot migraine. Kumbala. Tapos sa rin pagamit ko na sa Pure C na lula ang akon nga migraine.
16: Pure C Vitamin C.
4: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Yulo Street, Corners North, Fronting Midtown Hotel, Iloilo City. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Rojas City, Atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, Fronting Quezano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, Kilid Sang LBC, Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, Likod Sang Pag-ibig Office, and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, Fronting Paglaum Sports Complex. Impormasyon sa ikaayong lawas.
5: Sa taon naton, i-discuss lang medyo about ang ara sa inyo nga tinai, paano mabuligan sang Ditribayo ang mga buhi mo da sa tinai.
0: Mm-hmm.
5: Buhi, Sir Boyno?
0: Buhi.
5: Intindihan na buhi. Mga alaga mo.
0: Good.
5: Mga good bacteria.
0: Good bacteria, no?
5: At least siya, kung nagainom ka Ditribayo, patay ila kontra, ginpadamo mo sila. Pero complain Ditri lang nga imo inumon.
0: Ay, wala. Butag labay lang siya.
5: Labay lang siya. Labay lang siya. Siya sa imo immune system.
0: Oo, labay lang siya.
5: Bye. Isa sa mga role niya is para sa imong immune system. Di may Ditri man ang Ditribayo.
0: Correct. Ang muna.
5: Ang muna ang bintaha ya. Hindi tayo magpati nga isa lang okay na. Hindi na dapat patihan.
15: Oh, dapat no? Combine.
5: Dapat mas the combine. Best nga kung may makombine. Pareho blas Batman and Robin. Sanghi mo si Adan, siling si Ginoo. Do hindi bagay yaw. Isa lang sa isa Adan yaw. Wala ikit siya kabulik. Ginimuan siya sang cancer boy. Sang sapat, mga sapat. Paglantaw niya, hindi bagay yaw. Hindi Batman and Robin. Ginimuan siya babay.
0: Babay nga. Pareha siya tsura.
5: Amo na nga, ang babay, ginhimo para sa lalaki. Wala himo ang lalaki para sa babay.
0: Aha. May punto ka. Correct.
5: Same man, ginhimo ang BCO para i-support sa D3.
0: Correct.
5: Wala ginhimo ang D3 para i-support sa BCO. So it's BCO, it's the MCT of BCO, sang Ditribayo ang powerful D.
0: Correct. Amuni D ang ginabayran. Ang VCO, ang extra virgin coconut oil nga sa Ditribayo, not the vitamin D3. Kaya ang vitamin D3, that's the reason nga 200
5: ayaw. Ang atong lawas, yung mga produce lang D3.
0: Oh, painit ka.
5: Painit ka. May bago itong checklist si
0: Sir Kevin.
5: Sir Kevin. Isas man nakita ko, Ditribayo against sa plain nga D3, ginapromote niya ang imong EQ and IQ, Sir Boy.
0: Correct.
5: Emotional quotient. Ti amo tong rason, ginapadamo niyang
1: si probiotics.
5: So, Ditribayo, gid. Kaysa mag-plain D3 ka. Ang nakanami sa Ditribayo, pagid, may ara siya monolaurin. From lauric acid sang MCT, i-convert sa imo atay into monolaurin. That monolaurin, makadto na sa tanan ni mga selyula, Sir Boy.
0: Correct.
5: Pagsulod sa kagaw, di pa siya ka-photocopy, di pa siya ka-xerox, wasaag na siya. Matay na siya. Amo nang bintaha, nga gainom ka Ditribayo.
0: Correct. Amo na ang antiviral effect ni Ditribayo
5: monolaurin. Ang question, ang plain D3 may monolaurin ba? Wala. So kung mag-inom ka D3, Ditribayo ka lang naman. May D3 ka na, may monolaurin ka pa.
0: Correct.
5: Oh, di ba? So ginapaintindi lang namon kung ano ka importante. Another checklist nga ang Ditribayo ka against sa gitawag vitamin D3, Sir Boy. Number one is the ketones of Ditribayo. Ang ketones wala na sa plain D3, Sir Boy. Ang ketones ara sa Ditribayo. Ano ang obra ni ketones sa imong lawas?
0: Kadamo.
5: Napanami ang imong metabolism.
0: Nami ang metabolism.
5: Ginapainit ang lawas para medyo dasig magbuhin ang imong ano.
0: Mga tambok, mga stored fats mo, may banan. Correct. Ano pagid?
1: So, ang Ditribayo wala ginapagwa sa lawas. Ginausar gid siya until the last drop.
5: Grabe, no?
1: Plus,
5: pa ang ketones sang MCT ni Ditribayo, ready siya nga gamiton. Hindi sila nga damo pa nga step nga sa laon, siya nga sa laon before gamiton, no? Kung magutman ka, ready kung may Ditribayo ka, rikta din na sutok.
0: Ano kadali ang shortcut? Ano gini, Sir Kevin?
5: Tatlo lang ka-step.
1: Tatlo ka-step.
0: Ang kontra sa?
1: Sa 26.
5: 26.
0: Grabe. Layo. Layo.
1: No? Layo. Okay.
5: So, diri ko nakita, Sir Boy, nga may inom na lang ko Ditribayo.
0: Kung
5: gainom na lang ko nga plain D3, ma Ditribayo ko, Sir Boy.
0: Amuni ang advantage ng Ditribayo over ordinary vitamin D3, no? So, kung ikaw man, kung gusto mo sulit ang imo kwarta ang higit pangabudlayan mo, kadto ka sa suplemento nga mas makatag si mo, mas madamo nga benepisyo. Te amo na ang D3 Bio. It's not only giving you health benefits, it protects you from viruses and bacteria ang among ginakontrol.
30: May pamangkot, sir boy. Di kung may Alzheimer's ka na, may dementia ka na. Di ba, kapon, discuss ta? Alzheimer's is the type 3 diabetes or diabetes in the brain.
0: Why?
30: Ang tsuri, sir boy, amo ni, during, ano, pag may ano ka na, may Alzheimer's ka na, may insulin resistance sa gali na.
0: Ang brain.
30: Ang brain.
6: Oh. Hindi na sa
30: nakagamit ang imo brain sang glucose.
0: Correct.
30: The only thing magamit ni brain is ketones
0: na lang.
30: So, makabulig ba ang D3 Bio, ang ketones nga sang D3 Bio sa may mga Alzheimer's?
0: Ugid.
30: Ugid. 100%.
6: 100%.
30: Kasi kung hindi niya magamit ang glucose, ara ang ketones ni D3 Bio. The question is, ara ba na sa plain D3?
0: Wala.
30: Ara sa D3 Bio na.
0: Ara sa D3 Bio. And this is shown by studies, no? So, una, kita nila ang tao nga mga Alzheimer's which undergoes ketogenic diet, gamat-amat mayo, ga-recover ang neurons. So, ano ang concept da? Ang sa ketogenic diet, ang ginausap, ketones. Ketones nga ara sa D3 Bio. Ketones nga ara sa MCT, sa extra virgin coconut oil nga wala sa ordinaryo nga vitamin
15: sa mga pagtuon, sir, by mga tao nga may Alzheimer's, ang ibang ang other parts ng brain siya na medyo wala naga-function.
30: Mm-hmm. So, patay na siya, Doc Sam, because hindi na siya magkaon glucose. Hindi na magkaon siya sa imong mga blood sugar kay may resistance. So, amo na nga, amat-amat na siya patay.
6: May follow-up question pagi, Doc. Kung normal akong brain, kinahanglan ko bala ketones?
30: Kinahanglan dia.
6: Ang sabat ko, oo, kinahanglan ang ketones. Kaya nga, ang sugar, amuni ang rason nga nag-develop ang imo nga Alzheimer's.
30: Nga nag-Alzheimer's ka, nasubrahan kalamay imo brain. Palakaon abi mo. Dalok-dalok abi mo.
6: Pero samtang normal pa imo brain, nag-ketones ka na, layo ka sa Alzheimer's.
30: Yes. Kaya nga aman, amo niya ang gitawag alternative nga fuel nga the best nga fuel
0: kasi boy. Amo ning kumbaga premium.
30: Kung wala absin-absin ni man anay kaunda mga carbohydrates
6: imo.
30: Kung sa sige ni mo pakaon sang ano carbohydrates imo lawas. Ti permi na butongon sa imo ano brain. Amo nang rason nga ang malipaton kana.
15: Damo latak eh.
30: Amo nga kisa makasiling ko ang mga imol buinas Japon. Kaya nga man, siyempre, hindi sila kapagusto, sir boy.
0: Correct. Pung, ang lain ng subong, okay, ang mga matamis na mga pagkaon, gaamat-amat barato. No? So, amung ginadapat iwasan.
30: Ang namigin niya, imol ka nang hindi ka bakal, bla. Nga makaon lang kamuti, makaon lang. Tanto ka blas papuan nyo ginya. Huwag ginyo mga kwarta tao to. Mananom lang gin sila para makakaon sila. Sige, sir boy. Okay. Nakidiri na to nakita, naintindihan kung ano ka-importante. Si D3 Bio against sa plain lang ang D3. No?
0: Correct, no?
30: Be wise. Pili ang tsakto nga suplemento nga may vitamin D3 nga ara ang superstar nga BCO. It's D3 Bio. Bio!
7: Impormasyon sa ikaayong lawas.
30: Wala na may time. Ini naman si Doc Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, magaayog din sa madamo ninyo nga balatian.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
9: K5 News FM. News FM. D3 Bio with Physio.
11: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
9: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
22: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akon maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pariyos ang pag-ehersisyo.
2: Bio.
8: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
10: Spore Biotics. Nag-inupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Kabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-Klinika Spore Biotics ka.
12: DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Mag-DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantee nga magkabulik sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag-DTX 500 na. DTX 500.
13: Ilay Lady La Cruz, taas ang akon nga sugar 375.
23: Saan nag-inom ka?
24: DTX 500.
23: Dila nalang subong imo sugar.
13: Pagtigil ka namin isang DTX 500 165 sa dugo ko man 120/80. DTX 500 na
12: gito. DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
26: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Nung nagainom ko ng Mighty C, nag-ayo ang akong batyag. Dalawang beses na nag-X-ray. Tapos sabi sa doktor sa City Health, negative man ang result. Tapos napunta kami dito sa wellness clinic sa Tok Samaritan. Nag-inom Mighty C, medyo nag-ayo ang batyag ko. Nang ubo ka, kwan, ng sipon.
12: Mighty C, epektibo, garantisado.
27: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katul-katul, DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
27: Bakal na sa mga butika.
12: DTX Coffee Mix.
28: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batyan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar kamiyara ini gali nga sang ang palaya extra.
12: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
29: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
12: DTX Coffee Mix.
31: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
32: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
31: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
32: Kaya subukan ninyo.
31: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
32: Clinica Deo Fresh.
31: Available now.
33: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
34: isang bala ka lang.
33: Ako,
34: ang linya ko,
33: isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo, ikapsula mo.
34: Extend.
33: Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
35: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby.
33: Extend. Supplement for men.
35: Isang kapsula ka lang.
12: DTX 500.
36: Ako si Andrea De Pedro sa barangay Baybay, Roja City. Grabe gidyang akong dysmenorrhea. Pero, pinsugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man, sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadulaan ang akong dysmenorrhea.
12: DTX 500.
34: Mapakal sa mga butika.
10: Healthy nga uto.
37: Hi, Dennis Juanes.
10: Matalong kag alerto nga paminsaron.
37: Hi, Dennis Juanes.
10: Mas manami nga performance sa eskwelahan at sa bagtuon.
37: Hi, chemistry is 15.
10: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum bakal na sa mga butika.
0: I Care Gold.
1: Ako si Ramon, 58 anyos, nagaburo na nga akong panulukan kung wala kwanti para. Hindi na ako makabasa kag hindi makakita sang insakto. Testing ako nga magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops sa sulod sang isa ka bulan. Ako natanupangdan nga wala na ako nagasuksok antipara kag masanag na gidya nga akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
10: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
3: News FM
2: 101.5 K5 News K5 News FM. News FM.
4: Super Coolitan at Tawanan. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.

0: K5 News FM, oras natin, we get 44 minutes after 9 o'clock in the evening. Mayong gabi mga ka-K5 and welcome na sa ating program. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Ako naman si K5 at Jerry Lee of the Nakita till 12 midnight tonight. Sa may mga problema nga gusto gini palabot kay Jay Lolo. Problema sa panimalay, problema sa relasyon or love life. O kung ano man na klase problema, nga nagahatagin bugat sa inyo nga balat siyangon, kag nagapagumun sa inyo nga mga paminsaron. Subong nga kami, text na or itawag sa ating smart number 0928-611-2263. Kag sa ating globe number 0927-748-940. Kag sa gusto naman mag-share sa ilang opinion o komentaryo regarding sa mga issues kay mga balita sa aton balibot, sa liwat i-text lang o itawag sa aton smart number 0928-611-2263. Kag sa liwat sa aton globe number 0927-748-940. September 24, 2026. It's a Thursday evening, mga ka-K5. Kagari na siya. Ang ginaulat natin every night, Jay Lolo. Good evening, lo.
1: Mayo. Mayong gabi si mo, K5 Dirili.
0: Kumusta yung mga adlaw, lo?
1: Same as usual. Nothing gonna change my love for you. So far, so good. So good, so far. Mayong gabi sa itong tanan, ako naman si Jay Lolo. Nainom mo na? Nainom nyo na? Nainom nyo ng DTX 500? Ati good, mayo. Maayo kagit. Mga ka-K5 ho, hindi ginaton pag pabayan ng aton kayong lawas. Nagahingapos na ang bulan sang September. Nagamatamat na nagasulod ang bulan sang October kag masunod paging mga binulan. Dugay-dugay Christmas na, Pasko na, New Year na. Aton gid nga imutang sa mas mataas nga prioridad. Tagad-tagid sa importansya nga hindi kita makaangkon sang samblag sa atong lawas. Makaangkon sa kunano mga sakit kag balatian. Kiman nga una bes ka iwat sang kwarta. Kag kahasol sa pamilya. Siyempre, risgo sa kabuhi kung nagamasakit kag nagambalatian ang isang katao o kung membro siyang panimalay. According sa research ng mga eksperto sa kalibutan, ang kamangdanan o kung ang kadamuon kuno, mas dako nga porsyento sa bilong ng kalibutan nga nagkakapatay ang tao tungod sa masakit kag balatian. Dakong porsyento na nagkakapatay ang tao sa kalibutan tungod sa masakit kag balatian. Kagamay na kuno sa porsyento sa mga tao nga kapatay tungod sa sobra kakatigulangon bla. Tungod sa old age. Napatay na lang sa katigulangon. Kalabanan kuno ang dakong porsyento. Ang gabangdanay kung nagkapatay ang tao tungod sa masakit kag balatian, hindi wala takto. So kung mag-amuin na mga ka-K5 ang kamatuoran, kinanglan nagigita nga mag-prekuras ang ato ni kayong lawas king aman. Kung ang salakyan niya may spertile, magkanto kasi sa kalugar, maplatan ka sa ruida mo. Mapundong sa lakyan mo.

Abrihan mo mula ng likod sa ngimos lakyan na kagipagwa mo ang spare tire mo. Ang reserba mo nga ruidabe na tawag nilang respeto. Islan mo mula ng flat yung guma. Kag siyang imoy ang spare tire, kag makalakad na dayon ni Juan, pagkanto sa pagkantoan mo. Ina siya sa lakyan na. Sa lawas ang tao, kung may abiryabing, ang imong kidney, ang imo atay, ang imo korason, ang imo baga, o kung mabiryabing utok mo. Hindi parihasa sa lakyan nga may spare tire kita. Ito, nukalain siyang utok. Kumo, pag-uadam lang ang isa kong kautok. Yaday, kalain siyang akon nga atay. Pag-uadam sa ref ang bago kong aging bakal nga atay. Ganang isla tining daan kong atay. Walang ganun. Wala sa amuna eh. Nag-iisang kabuhi ni kag-iisang lawas ni. Nag-iisahanon nga lawas ni mga kakipay. So gani, no? Kung may arat diferensya sa sulod sang lawas naton, kung din mga party sang lawas naton, masakit man o kung balatian, isa'y naka-risgo mga kakipal sa kabuhit. Ha? Tungod, isa lang kabuhit mo. So karon ang pamangkod ni Oprah Winfrey sa isa ka-eksperto kung nga nagabalatian kag nagamasakit ang tao. Ang sabat sa eksperto siya, no? Simple lang, tungod sa toxins kag free radicals. Ang toxins kag free radicals, ang sabat sa eksperto sa kalimutan during sa pag-interview ni Oprah Winfrey, isa ka popular nga TV host, isa ka popular nga celebrity sa television. Bilyonarya nga media man, amin ko na celebrity host sa Amerika. Ginarespeto kag ginatanaw siyang milyon katao sa milong kalibutan. Sa pag-interview niya si isa ka-experto, kung nga rason, anong rason nga nagamasakit ka nagamlatian ang tao. Ang dakogig ang major nga rason nga sa matsang eksperto sa iya, kung nga agakapatay ang tao mo, nga nagamasakit kag nagamalatian tungod sa nga toxins and free radicals. Duwa ko nung sabat niya, mga toxins. Nga niya ti, okay, toxins din makuha ang toxins. Sa ato ba mga kakipay, mga hilo, bala, toxin. Hilo sa lawas. Inini ang hilo yang inumon mo nga mabura ka na yun. Kundi hilo siya tungod nga wala siya sa mayong adulot sa ato ni kayong lawas. Gatina lang sa sistema naton nga nagahulat lang sa chimpo nga makahalit sa balang. Inisin na yun yung mga mapatay ka na yun. Kundi killing me softly. Amatamato niya ka ot-ot o amatamato niya ka patay. Amo ng toxins nga nagasulod sa lawas ta. Niya din nagaling ng toxins. Niya number one gin sa pagkaon. Tungod ang aton pagkaon, hindi na pareha sa una, kakilala niya gabuton mo lang yung kagkaunon. Subong niya para magtambo kagbag nami tubo sang imo yung mga pananom. Kinanglan mo sang ano gani, abono fertilizer, di ba? So kung nagatubo ng imong mga pananom, gagaimunay ang mga pagkaon na to. Para hindi niya maperdi kang hindi niya mapiste. Abikiti siyempre yung piste na yung mga insikto. Ginakaon ang mga dahon, ang mga bunga, sa gaton nga mga produkto. Para hindi maguba ang mga utan ng pananom, ang mga humay, kang iban pangay ng mga ginakaon sa taong pananom. Anong kinanglan para hindi maguba, abi, no? Ikasugin man at akihon sa insikto. Kinanglan, isprihan mo sang pesticide. Ang pesticide, hilo sa mga insikto. Hilo sa mga insikto. Pesticide. Ang pesticide, ginaspray ta sa mga repolyo, ginaspray ta sa mga pitsay,
sa iban pa gid nga mga utin. Kaginakaon naton mga kagibay. I mean utan. Ginasprihan naton sang pesticide. Kag ang siyempre naman ang fertilizer during sa proseso sa pagtubo sang tanom. Kinanglan healthy siyang kag parang madamo iya sanga, madamo iyang bunga, mabakot ang iya pagtubo. Pinalambot ang sang nami-nami ging fertilizer ang kusog-kusog gid bla. Fertilizer is natural nga natural sa kon chemical. Sinyo be? May ara chemical kag may ara man nga natural fertilizer. Pro kalabanan is chemical ang ginagamit ginasabwag na bala ginasulod sako. Di amoy na mga kakivib, no? Pagdi plus, di siyempre ginahugasan man maayo po hindi tanan na masipot, abi, no? During sa pagluto, kag pag-proseso, may mga panakot kitang ginabutang, nagagisa kita, gagamit ang mantika, no? Ang mantika, may mga posible man magsulod sa atong sistema, sa digestive system. Kag mag-upod sa atong mga dugo sa pag-circular, upod sa mga vitamins and minerals nga makuha sa ginaprosesong pagkaon sa atong tiyan, sa atong digestive system. Upod na dira siyempre ang mantika nga gingisa mo ito abis sa imuyang sudan. Maupod din na sa dugo, kaya ang dugo isang vehiculos, no? Sa atong mga vitamins and minerals, mga oxygen. Ang nakarga niya para i-deliver sa kundiin nga parte sa lawas natong nga kinanglan. Kagdi sa gaging dugo, siyempre sa highway. Sa highway sa natong nga ugat. Kag sa nalayon, siyempre nga agin nila sa dugo mga kakifan. Kaya atong nga biyay sa dugo, iya 24-7. Mo? Wala ni siling nga biyang nga buwas na lang kumabiyahi sirkulasyon dugo. Samtang nga ginhawak yan, nag-circular ang dugo mo. Bisa nagkakatulog ka, nag-circular ang dugo mo. Nag-pangsyonar ang tanan mong internal organs. Nag-pangsyonar ang korason mo. Nag-pangsyonar ang heart mo. Nag-pangsyonar ang atay mo. Nag-pangsyonar ang kidney mo. Biskan katulog ka, nag-panglaba ka, nag-sakay ka sa jeep. Bisan nag-akundiin ka, nag-sakay ka sa plano, sa barko, nag-apungko, nag-atindo, gas-circular, gapo ng imoy ang dugo, magkakipay. Wala siya pa, huwag mo. Di sumahol mo sa pag-sugod mo kaon sa mga mantikaon ng pagkaon. Hasta subong sa edad mo, pila nakatuwing, gamay-gamay mo lang itong amount, abi, no? Sa nga matika, but through the years, ang imoy ang pagkaon, abi, may mga lining nga nagkatabo o kung may mga plake nga posible matabo sa imoyang nga ugat. Kabangdanan nga magamay nga pag-agi sa imong nga dugo. That's why rason kalabanan may high blood pressure. Tungod nga gamay na ang ginaalagyan nga dugo. Tungod nga napuno na siyang plake o kung na bad cholesterol o kung tugas ang mantika nga nagdugay na nga nagpundo dira kaya naghimo sa plake, naghimo sa bara. So kaya delikado kay makamangdanan sa high blood pressure, posibleng man sa heart attack o kung ining stroke mga kakipay. So amoy na, no, halin sa pagkaon, ano pagid? Mantika, masubrang tamis nga kalang pagkaon o kung inimnol. Ay, may mga artificial flavoring made of chemical siyempre. Imo sa muran niya daw amugin. Daw may pineapple, gid bala. Sa muran mo daw may orange, ginabing. Sa muran mo daw may mais, gid nga sabor. Ang sambaw higupon mo daw chicken, flavor, gid po may manok. Di bala. Sa higupon mong sabaw daw baka yung anilagang sabor mo. Pero sa lumon mong sabaw, wala man baka? Baka wala. Tungod artificial flavoring, gadaw arak gid ang sabor,
nga para mahambal ang aton paminsaron, baka namit yung no, baka gin. Nami ang aton kaon, pero gali, isa ina ka marketing strategy. Nga para magbakal ang ilang nga baligya, ikon na natutuon yung nga baka, siyempre yung preservatives kaga nga pagproseso sa matutuon nga baka. Nga may karni gidabi, medyo mabudlay. Pero no, trick ko talang ni, magic ko talang ni. Sabor nga daw baka, pero wala man baka. Baka wala. Ang aton nga paminsaron, do masaburan nga daw baka, do gagana ang aton nga kaon. Kaya nagagana man ang kabataan nabi, no, kay kalabanan sa ginikana. Ang problema sa pagpagkaon sa mga kabataan nila kung isa ang panabor bala. So, ang marketing strategy sa mga food manufacturer, mahimo sila sa isang laboratorio. Gagma-experiment sila, gagma-design sila sa mga sabor sa mga pagkaon nga daw ang gid-gid sa natural. So, isa gali siya, isa ka-based na siya sa chemicals. Then, ang lawas nato natural mo. Angay lang gid nga natural ang lawas ta, natural man ang kaunon ta. Pero subong mga kakipay sa aton nga pagpangabuhi, hindi nato niya madiktahan, hindi nato maibital. Nga sa aton panahon, ang pagkaon naton may arasang chemical na gidyan. Di ang lawas naton may mga chemical sa sulod. Nga kinangla sa lawas naton niya is natural, hindi niya chemicals, hindi bala. Di may resistance ang lawas naton nga mag-bato sina kag mag-pag-arami. Pero hindi kakontento. Tungod hindi magkumpleto everyday ang ginakaon naton because suno sa aton niya ang ginaganaran. Hindi naton tanan masarangan ang mga complete meal o kung complete ng mga pagkaon na may alas sa mga masustansya ng mga elemento. Eh kung isa kabus ang aton income tungod sa kapigaduhon mga kakipay. Para lang ginya masudlan ang tiyan kang mabusog abi kang magkatrabaho naman, okay na. Pero sa matutuog, gali in the long run, sa gano'n gayon, mag-aantos ka mag-sukot yun sa imo sa palabuton. Mag-aangkol ka yun sa sakit kag-balatian tunggas sa mga toxins o kung mga chemical base ng mga pagkaon nga nagasulod sa aton nga lawas. So, para nga ma-eliminar ang mga toxins, according sa mga eksperto, kinalang ma-detoxifying. Detoxifying. Isang ka-proseso nga para mapagwa ang mga toxins sa lawas is detoxification. Ang isa na nila is ang pagbabalhas. Ang pagbabalhas, mga K5, isa ka-natural nga proseso sa atong sistema kung lawas nga para ma-eliminar ang mga toxins deposit sa atong sistema. So ano ang pagbabalhas? Decider nga manglampaso ka na bilong balay. Do hindi ka pagit pagbabalhason, lampasuhan mo man ang piyak balay. para balhason ka na, tanom ka sa sarisa. Hindi ka ni iba balasa imo yung uksaran. Kay kada aga, ya aga, ugto gabi, aga, ugto hapon niya mga... Manilhi ka ganyan. Na-exercise mo na, na, masi malason ka man. Butangan mo palibot ang balay mo sa risa. Natilis mo lang. Ha, sa risa. Punos ang sa risa, itupal mo sa punos ang iba. Pinagduwal niya, mag-birthday niya, magpulak ang mga dahon. Bago mo lang isiligan yung dugi-dugay, may ara naman na yan. Hindi daw ka bintaha, man kaya may prutas kang blokboksiyon, may iba ka lang yung mahimuon mo gamos, abi. Ibutang mo sa garapon, kaga butangan mo sa asin, bla. Kagi isradhan na lang, kagi pamation, bla. Kundi may ara ka na isang kot-koton. Ikaso yung wala kay sundan niya, koton mo lang sa garapon mo ang iba mo nga gamos. Ang namin mo na niya ibutang sa pinaksyo mo lang, pinamalhan. Di bala, di bala, pagana. Ang mga sarisa naman niya, di may mga vitamina man ang dulot sa atong nga lawas. Sabi nga, mabuksi ka dira. Oh, di pero siyempre naman,
pagbukta mo sa gaya, siyempre, hindi kaya mahilig kaya mag-jogging o kung mag-walking, abi. O kung mag-saot na awastahan balason ka, masumba, abi. Panakpon mo yung silhig kang ang daspanya, eh, siligan mo yung mga dahon sang sarisa kag iba, o. Bilog balay mo, tamdan mo na pulo, panay. Dumbang kag likod, ah. Kilid ka. Dua kakilid kag dumbang likod, ah. Balibot, abi, ah. Butangan mo, tanom iba kag sarisa, tinami nga pa nag-exercise, hindi libuton mong balay mo. Sige pa nilhig sa mga dahon ng mga laya, abi. Sang sarisa kag ining iba sa Jaguar, no? Iba naman siyempre nag-gym. Iba naman kung ano ang pamaagi nila nga para malason sila, no? Nag-walking. Iba naman yan nag-treadmill. Kung nag-stationary nga jogging, bala. Iba naman nag-bike, nag-mountain bike. Basta malason sa. Basta may ara nga nag-sweat kung na pagwa sa balhas. Nag-upod ang mga toxins na magawa sa lawas ta. Ano pangit ang dahilan kung nang ginaupdan sa mga toxins mula labot sa pagkaon? Ang hangin na ginaklo natin. Ang hangin na ginaklo natin, no? Nag-proseso ini sa pagsulod sa aton nga baga. Kag may ara nila siyang tawag natin yung ang baga natin. Nag-mix class sa dugo para tagaan sang oxygen. Nagkaroon isa kabes, nag-agi ka sa poultry sa manok, no? Perti ka baho sang higo, sang iti sa manok. Pero mga tao dito, ya, daw sa wala na. Pagsakay mo sa tricycle mo na, oh, ang driver, yung kapaniho kay ibang pasayro, sige, ya, kutso-kutso. Ikaw, ya, baguhan ka sa lugar yung nagyan yung may poultry, abing nilibong manok. Suspirti ka, bao-bao. Ano ginimo mo sa nabawaan ka, gani? Alang lang tabunan mong mata mo? Ano gani ginatabunan? Ang ilong! Ang ilong ginatabunan, itong kabaho sa iti sa nilibo ka mga manok gara sa poultry. Pero how come? Paano? Ngang iba niya ang driver, kang iba nga mga pasayro nga tagadira mismo nga ginagyan, nabi. Daw sa wala lang sila, ya? So, ginpamangkot kung mga kakipayam, no? Sa to, sa pag-agi kagina sa poultry, kapirti ka baho sa iti sa manok, no? Wala ka ba nabahuan? Ang sabat sa driver sa tricycle, niya sa una lo sang magkoko nabahuan man eh. Pero sa dalayon lo sa tinuwing na kunilo, kanagi ko na yan, nung pamatsaga ko ang baho, yan doon adubo na. Daw adubo na kunong baho sa kadugayon nga aman na may ginatawag nga na immune na sa mga na immune na sabi, no, wala nagareact ang lawas niya kay nga aman tungod may ara na sa sang toxin deposit sa lawas niya, may ara na sa sang higko o kun baho sa manok nga kilala na sang iyang sistema, so may toxin deposit na sa. So ikaw naman niya, wala ka pa isang deposito sila ng mga toxins nga nag-upon sa hangin, tugas ang iti sa manok. Gari akang yung lawas mo, naghahambal sa utok mo niya yung kabaho, panabon ilong. Yung ilaya, wala na sa panabon ilong, kaya yung utongon, wala na gari akang lawas nila. Kaya kilalahay na sila sa baho, kaya ang lawas nila, kaya may pundo na nga baho sa manok. Ah, siyempre, sampulan na. So mong di siyempre, uso ang modernized jeep, no? Modernized jeep ka na. May pagsakay mo yan at siyempre may mga ginapungkuan kagid. Kag-comfortable kay mabugnaw yung mukha. Mabugnaw yung ano yan? Modernized jeep yan. Pero I don't know kung magbiyahi sila o kung antes magbiyahi. No, kung sa pang-garahe nila. Ginasiligan mo na nila, ginapagpag mo na nila, ginasprihan mo na nila sang sanitizer na kung ano nang sulod sang jeep na. Kay bilog adlaw yan, sarados lang, tungkol aircon na siya.
Ang tao niya is come and go. Nagagwa sulod sari-sari nga tao. Wenta kabalo kung di sila nagalin, kung di sila nagganto. Basta pagpapara niya, saka lang din sa modernized jeep, saradha naman na yun. Pagrahi sa mga modernized na ginasanitize na dayon, ginapatay na yun ang mga mikrobyo na. Anong sistema naman? Ginasiligan na siya? Ginasuhugasan o kung ginasprehan? Ano na ka na sano na ginaisla na ang kortina na sa mga modernized gym naman? At least magbiyahe, ginawashingan ang salakyan? Ginasanitize? May ara sila sa spray na pamatay sa mga kagaw? Hindi mala. Damo na yutay na ito nanotarano. Di siyempre naman sarado, unlike sa mga traditional nga mga jeep. Aberto yan mo, ang ilang bintana yan, may tawag nga may flow sang hangin. Ang hangin nga daaga sanitize mo na mo. Ang hangin nga natural, ginapatayan man ang mga kagaw mo. Deodorizer man na, ginakakasya man ang mga baho-baho labi. Karoon sa modernized jeep, karoon ang question na daan. May somebody, bigga daw galain ang tiyan, Bing. Galain naman ang tiyan, Blahaw. Piyaran nyo nang galain ang tiyan, no? Hindi mo lang komportable ang iyang pamungko, ang iyang pagpungko. Blahaw, no, nagatakilid siya. Nagatakilid siya, ito ko nagkutoy ang iyang tiyan. Karoon, ginabungga niya lang galing nga daw ma... totoo na siya. Daw mapagwa na siya sang malain nga hangin, abi. Malain nga hangin, pasungawon niya. Bikitungon nga nagagutoy ang tiyan niya. Barag, ay ginawa niya kapugong. Ginawa niya kapugong na hindi gin mabuyan ang malain nga hangin nga magwa sa sirkulasyon niya. Karoon kayo nakaaging salakyan sa batsihon. Bausos ng gulpi, batsin, naglagpok ang salakyan. Nabuyan niya. Wala niya mapunggan, mga kagaiban. Nabuyan niyang malaking hangin. Ay! Naghunigin nga daw dinamita ang tunog. Nagsigabongin. Di karoon ang baho din makanto. Haklo sa tanay nga pasayro. Haklo sa tanang kamasayro. Pag haklo mo, dayon mo katabon mo, ilong mo, gaaman. Para hindi na magwa sa lawas mo eh. Hindi na mag-sigi sulod pang ibay ka baho sa lawas mo. Nanabon ka man, pero nakahaklo ka na. Kapulo ka bisis ka na guro sa bilong mo, kakabuhi. Kapila ka nakahaklo, kakaklo si na guro, no? Imagina mo, latoksin mo na. Mga damok kami sa mga basura, mga aso. Na, damo pa mga factors, no? May tubad ko, like, may tubad ka nga nagpanigrilyo, naklo mo, abi. So, toxins man na mga K5, no? So, ano pagkain? Wala labon sa pagkaon, na hangin. Ang ginapasulot sa lawas na ito, kung sa diin, nag-aupo ng mga toxins. Kang toxins, among kamangdanan nga, nagmasakit ka, nagbalatian ng tao, hilo mo, no? Ikatatlo, amo ang tubig. Anlaw-anlaw ginom na tubig. Sino wala ginom tubig? Halos tanan na ginom tubig, no? Kilalanon na ang tubig, eh. Di ko sa tubig, may mga importante nila nga mga elemento. Isa nila is oxygen. Sa tubig natin, yung symbol is H2O. Ang H is hydrogen oxygen. Okay. Kilalanon na sa mga sa lawas natin, ang especially ang oxygen na gapon ina sa aton dugo, kag ang dugo nato nag-supply sa aton utak. Kag siyempre, ang aton utak kinalansang more oxygen, hakog ni saya, daw dalok-dalok ni aton utok sa oxygen. Why? Kay man mabuhi ka mga K5 sa isang kabulan, guro, 2 semana, 3 semana, hindi ka kaon, buhi ka pa. Hindi ka kainom tubig, guro, 2 semana, guro, simbuhi ka pa.
Pero hindi kaya ka nobla? Hindi kaya ka haklo hangin, abi? Kung wala oxygen ang utok mo, minutos lang, 2 minuto, patay tao. Mayong gabi na ganisakon, migo nga gwapo nga baskugan. Sa muling, ti siyempre, 2 kakamot, hansalogin nato. Si Mr. Rayboy. Migo ta Rayboy, aha. Ang tanda ganyan nga maghaboy bula sa nga pin sa nga bowling. Biskan nga piyong niya, strike niya po mo. Ano pagitayhan kung nagamuklat ang mataya, ha? Piyong palang strike na siya eh. Mr. Pare, Rayboy, mayong gabi na si mo. Rigas na ko na sa akon nga abyan. Nga wala na siya natong kabalik sa VSM Boutique, ha? Wala na sa kabalik sa VSM Boutique. Damo, nagabotong bago. Halin sa US. Mga kakifal, katatlo, tubig. Daw ang tubig wala. Notara ninyo sa subong. Daw hindi na tayo mag-inom niya sa tubig kung hindi yung mineral water o kung bottled water. Kapadulong ito niya sa tubig yung isawaling sa water station. Kaya because ang tubig, huwag kakabalo. Kung nahiko ina, siyempre, na mapiktuhan manimoy kayong lawas. Oh, sa una yun, tibis, saan di ka lang inom, bubun kami, bubun, mabomba. Damo yan sa source sa tubig, limpyo. Pusubong yan yan, kahit tumun na damo na tao, damo na panimalay, damo na puso negro. Ang iba nga kung nag-inom sa gripo, nga takot mo, abe, basi may leakage ng imo yung linyada na nga nagagay sa puso negro, aragay! That's why ang kulor kong iba na yan ng tsokolate, aragay! No kape ang magwas ang gripo nga man, may mga tuktok, may mga lalud throughout the years nga aging tubig. Nga, that's why nga cleaning sila gani, kitungon nga ang tubig, nag-magnugay, nag-lalod, nag-tina. That's why safe ang pag-inom kids ang bottled or mineral water. So, tatlo ina, gandamong pagiging ang mga bagay nga ginasulod natin sa lawas natin everyday. Nga kung sa di-insource man, kagina-updan man sa mga toxins. Toxins nga nagahalit sa aton sistema. Nagatugas ang pag-uba sa aton healthy cells sa aton nga sistema kag amoy nagkamagdanan sa aton nga pagkaangkon sa masakit kag balatian. Subong wala pa man kung sa pila kadlaw makaangkon kagid. Tungod ang toxin deposits mga gagaypay, wala na yung halin sa lawas naton. Kapin pagin kung wala ka nag-exercise. So subong mga gagaypay, kilala kita magkaon sa mga masustansya ng pagkaon. Ang mga preska nga uti, ngautin. Preska nga utan, yun ah. Ang bagong hugas nga utan. Mga bagong hugas nga mga sustansya nga mga utay, nga mga prutas. Mga healthy nga may limnon ah. Ang muna yung aton yung kinanglan parang mabuligan ang atong nag-aisanon nga lawas. Nga ma-eliminar, importante, detoxification. Mapagwa ang toxins, sa muna ang aton nga solusyon. So, siyempre, isa paging kabagdanan ko, nagkasakit kita, nagkabalatian ng tao tungon higko ang palibot. Kinanalimpyuhan, gid. Ang aton ugsaran, ang aton na pasulod panimalay, wala sang higko kung na mga kagaw magatiner, kung limpyo per me, no? Na daw kalain man kag kabudlay man na tanawon naton nga miyembro sa aton pamilya nagamasakit, no? Especially ang kabataan. Ang aton nga balatsyago nag-hapdik ang nagasakit. Makita at ang bata naton nag-anay, tay, lain matyago.
Nano ka to, nano ka day. Gasakit ang tiyan ko. Damasukha ko nga daw, hindi ko kajindi. Nagaligid ang bata mo. Di ikaw naman, mano ko man, mano ko man. Mano, ano himuon ko man? Ano yung hampul ko man? Ano ano artamisa na, no man? Alibhon, ano? Ano isa, ano yung himuon ko man? Tawga si Kumari, mare, si hada mo ni, ho. Kasakit ang dyan, no, masukag lang, matyag, no, mayo naman. Siya pa'y patagay, ano, big relax. Ano, mare, ano mo dyan, kapabata? Ang bata ko ba, boy? Big relax, man. Eh, sorry. Kasabok mo dyan ko, mare. Nakulbaan ko mo. Nagayamis ako na nun namin na bulong namin. Dalas, doktor. Nagapanik na di siyempre yung bata, balaya. Uy, kakabalo yan. Di siyempre kasakit ang dyan na masuka. Basi mahilo na na. Basi kung may ara sa nga diferensya. May ara gini. Masasakit na mula kag masuka na mula kung wala diferensya. Ang laisin na yan magsaka yan sa utok. Kaya kag sige sa kulasyon ng dugo mo. Saka sa utok yan, mahilo bata mo, mapatay. Tingin na lang eh. Tawag siya na yun yung ambulansya eh. Ikarga sa ambulans 911. Tawag giving bago nga 911, be. Niya wala gabon daw. Niya nung kidayag niya yung 119. Nasuli! 911! Yang yung gindayan niya, 119. Suli, niya nga nervyos ko, abi mo. Kasala ko, lalaing galing ako niya nga. Ano kayo numero? 191? Hindi, 911. 911 ang tawagan para may ambulansya. Lulong si Inday, Stuto, Hospital, Hingagaw, kay Basin, Lain, Matyagi, Kalo, Budlay. Tungon gali, ang mga utensils, mga kutsara, tinidor, pinggan, platito, yahong, baso. Wala gali matabunan sang gabi. Kagkada gabi, doon mo nang aton batasan. Gato ginababayaan naton. Kung kagabi gali iya, mga kakayfime, katulog kita, there is somebody nga nagahari gali sa malayta. Samtang katulog ka, may nagahari sa balayta. Sino ina? Siyempre ang mga nagakamang, number one, gitanga. Ang tanga, ano pag nagakamang? Tiki, toko. Tiki, toko, tanga. Ano pag nagakamang na ilaga? Karon, makanto sila sa kusina mo. Si siyempre aran ng mga pinggan na mga kutsara na kasamit, ha? Nga magkanto sila sa kalabanan sila sa kusina. Kaya ito nga, mapanimuon nila ang mga mumho. Mga mumho lang. Mga tira-tira sang pagkaon naton. Tapos siyempre may basurahan. Inapanimuan nila kag ginakamangan nila. Karon nga gagawa sila hamtang katulog kita. Itungon nga nahadlok ba na sila kung ara kita. Kapanago sila. Gina-timing nila nga tulog na alam sila, no? Balaan na sa mga tanga. Gali yung tulog na, no? Hindi na sa tanga, eh. Masigita ng tanga. Balama sa mga ilaga. Gali yung tulog na. Tulog na sila. Kantod na sa kusina. May pagkamangita na to. Ang nilang na mabrihan nga ref, eh. Siyempre, abrihan nila nga wala manunod. Pero seriously, mga mumho, ga-explore sila sa kusina mo. Ang duwa katanga, nagukbo sa platito. Nagpalakpak ang upo nila nga tatlo katanga, nagatungtong sa kutsara kang tinidor mo. Ang tiki iya, tatap ang kakadlaw sa ukbos ang duwa katanga, nahulog sa sulod sang baso. Daw hayop na kombo ni Guaya. Ang ilaga naman nag-repare sila samtang nagatungtong sa tungasang inyong platito. Ang tuko naman niya nga nahambal niya nga tuko. What's up siya kag cheerleader siya?
nagatongtong sa inyong nga kutsara kang tinidor. Kung di na sila nakalabot, yung samtang kapanagos lang nga wala na makita, nga tiniil sila tanan mo. Ang tike, apat tiil. Ang ining toko, apat mantiil. Ang ilaga, apat mantiil. Ang tanga, guro, pilagane, ano, malo? Ang damang ngiti, walo eh. Naglagko, damang namla. Oh. Tanan sila, nagalakad sa mga lugar nga hindi naton malamot mga kakipaib. Hindi naton malimpyuhan, kontaminado, damo sa mikrobyo, kag mga kagaw. Karon makamang sila sa aton ng mga pinggan, kutsara, tinidor, sa aton platito, yahong, sa baso ta. Pagkabas aga gamito naton mga kakipay, wala naton na limpyuhan, wala naton mahabunan. Titingala kasi inday, kasakit ng tiyan, gando masuka. Kaya gali may mga kagaw siya nga nagupod sa iyang pagkaon, sa iyang pagtimo, sa kutsara mla. Nagsakit ang tiyan niya tungod nga grabe. Ang kagaw gali hanggab eh, nagtinir sa kutsara, naging kamangan sang ilaga kag tanga. Grabe no? Sinaswain nga rason mga kakipay, aton gidlimpyuhan ang aton ugsaran, especially ang aton sulod panimalay. Lason pagin yung nga nagamasakit ng tao tungod sa stress, tungod sa kay Judith mla. Tungod sa stress ang aton ng life, sumong grabing stress. Kailan ka malo ka lang magbalansi sa kabuhi mo. Kay kabudlay nga kung naukuton mo yung imo pinsarya sa stress, mabuang kay mo. Tungod sa stress mga K-5 noon, stress ikaw sa balayran, tungod sa kay Judith. Judith sa Corinte. Judith mo sa balayran sa tubig. Judith sa balayran sa eskwilahan. Judith mo sa utang sa Turko. Judith mo sa utang sa mga paluwagan. Judith mo sa bangko. Damo ka sang Judith, bla. Plus, pagid nga gapasaway ang membro sa panimalay mo. Plus, pagid ang kaupon mo sa opisina, daw ka mga toxic. Daw ka mga hisaan, kang mga gapanglibak. Mas stress ka gid. Pukalma lang, balansiha lang, dahil mo lang ka pangamuyo. Kaya nga aman, mga kakipay, according sa pagtuon sa research, ang ginabasol kag natudlogin nga kamagnanan sa kalabanan nga balatian nga seryoso kag delikado, katulad sa cancer, katulad sa stroke, kag heart attack, ang high blood pressure, ang kamagnanan usually amo ang isa man ka stress ang natawag. Stress related ng mga kasong ng mga kadelikado gin. So likawan ang mga bagay kung mga butang nga makatag sa atong stress, ha? Kag-ari gid ho, puinas kita. Hindi kita magkalibag sa pang-inom sang DTX 500 everyday. Kung ang toxins kag free radicals ang sabat sa mga eksperto during sa interview kay Oprah Winfrey, gakamangdanan kung nga nagamasakit kag balatian ang tao. Kag according sa research, ang balatian kag masakit amo ang pinakadako ng porsyento kung nga damo patay ng tao sa kalibutan. Ha? Gakapatay ang tao tungod sa masakit kag balatian. Gamay lang ang porsyento ang tao gakapatay tungod sa old age. Unik kalaban ang gid, ang dako ng porsyento gakapatay ang tao tungod sa masakit kag balatian tuga sa mga toxins, tuga sa mga free radicals. So ang kinala naton is detoxification. So nambal naton kagina nato is mag-exercise, mag-pabalhas. Ang isa bagin mga K5 tungkol sa mga toxin deposits sa aton lawas para mabuligan ang aton sistema hapos kamadasing mapagwain eh. Kinala naton sang masaligan nga suplemento. Take ibuinas kitang gate kay ari ang DTX 500. Ang DTX, shortcut in the abbreviation, inasang detoxification or detox.
500. Ga 500 mga gagay-five. Tungod 250 ang Ampalaya extract. 250 milligrams man sang tinatawag naton yung antioxidant nga halin sa tubo. That's why 500 siya, no? Subong muna natin na balana. May ara sa sang DTX 1000, ha? Kung duwahon mo kapag inom. Buaya, hindi na DTX 500, kundi DTX 1000, duwak milog inom mo. So, the more ka damo ka inom, the more nga galimpyo dasik ang lawas ni mo, kaya ang aling ng DTX 500, ang tuyo sina, usuyo niya, tultulon niya, pangitaon niya ang mga toxin deposits, nga mong inikabagdanan sa pagkaguba sa atong lawas, sa atong sistema, nagatugas sa masikit kag balatian. Mapisan sa 24 oras siya, wala po ba yung DTX 500? Simple lang panakot niya. Halin sa marguso ng mga elemento, kag siyempre naman, may super antioxidant halin sa tubo. Nga mo nag-amlig sa aton nga sistema, nag-depensa batok sa mga free radicals. So duwang sabat sa mga eksperto nga agamasakit kabalatian ng tao tungkol sa toxins and free radicals. Ang DTX 500 is antioxidant, no? Kag ining Ampalay extract. Duwa ini ka naga-partner para i-eliminar ang mga toxins kag idepensahan ang lawas batok sa mga free radicals. So adlaw-adlaw mga kakay-five, ha? Inom kita sa DTX 500. Nainom ng Mighty Shake. Kinanglan naton sa mong mag-Mighty Shake. Kaysa buong mga kakifayon, nagsulod na ang ginamantayan sa pag-asa ng low pressure area kung bagyo na to, no? Bagyo, subong nga lang niya si Queenie, ah. Si Bagyong Queenie, nagsulod na sa Philippine Area of Responsibility. 3,000 kilometers pa ang iyan distansya before sa maka-landfall. But according sa pag-asa, may dako nga posibilidad nga magabaskog si Queenie, si Bagyong Queenie, samtang nagkapalapit sa aton nga kanutaan. Kaya may chance naman, siyempre, nga magkamakalanfall, sabi, no? Kag madamo ang posibleng tubig ulan na dala niya. So, kinanlan aton sa resistensya at depensa. Itong nag-ulan-ulan ang panahon, mahahalong kita sila na trangkaso sipon kag ubo. Inom kita sa Mighty C, depensa kag resistensya. The best ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Nainom ng D3 ba yun? Kinalan tagid ang D3 ba yun, mga kakay-five? Padayon kita nga maging alerto kitungod ang mga toxins o ang mga tabag natin ng mga virus. Mga virus arat nga po sa balibot natin. Na. So, the best ang D3 Bio, eksperto kag veterano sa pag-amlig sa lawas ang tao. Basta virus ang pagkabalan, ano mga klase ng virus, ara ang D3 Bio nga mag-depensa. Inom kita una, ha? Kaya ang lain niyang bakterya, yan mo. Ang bakterya, mas ka magsulod sa lawas mo yan, magapag, may bulong. Ang virus yan, kung magsumulod sa lawas mo yan una, budla kay may bulong. So, kinala natin, unahon tayo inom, adlaw-adlaw ang D3 Bio. Kaya wala ka bulong, kundi yung kagasan o ma-atake ang virus sa aton mo. Pagi sa paglakat natin sa mga kadamaan ng tao, abi, sa mga lugar-lugar. Kwenta ka balo may mga virus, galina? Kung nakainom ka sa D3 Bio, protektado ka. Dasig ka lang yung mampungan. Kaya man, dasig man ang virus kung wala ka bisang protection sa lawas mo, just like D3 Bio. Dasig sa makaangkon sa infection. Kadasig mag-develop, maglala ang kondisyon sa isang katao nga may virus ang sistema. Pero kung nakainom ka na isang una sang D3 Bio, magkasunod gin man aming kaso ang virus aming.
dasig ka lang yung mga pawan niya, mga kakipay. Tungod may ara ka sa ang protection. Ara ang extra virgin coconut oil nga may monolaurin, isa ka may importanteng ingrediente nga mga elemento nga nag-support. Kanagahapin, kanagaproteksyon sa aton nga mga selula nga para hindi matake kang ma... apiktuhan sa mga infeksyon, especially ang paghalit sang virus. Kag may araman sang vitamin D3. Kanagahatag dugang nga pag hapos na ni Baklon, kantula ka mo sa tanahan ka Grace Pharmacy, Sincere Drug Store, The Generics Pharmacy, sa mga suki nyo ng mga butika, kag-farmasya sa inyo lugar. Pwede nyo man ma-order sa online, Lazada, Shopee, kag TikTok. At para mas barato ang presyo, kantula ka mo rikta sa tanahan ka Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Ramil Oy. Kag magpakonsulta na yun ah. Sa atong medical alternative doktor sa libre, wala sing bayad. Alas 10:35 na mga kakipay. Intro pa lang doon sa atong program. Wala pa kita kasugod program. Intro pa lang doon. Importanting ang atong gina-share sa inyo, makuha naton kag ma-push na naton. Okay, mag-break tayo na ya. Sa pagbalik naton, surihan tayo mga bagay-bagay ha. Mga hitabo sa aton palibol kag kung ano na mga interesting topic naton na. We're going to take a break, don't go away, we'll be right back.

mo pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: Sige, ko be added picture. Dapat beautiful, good ka da, ha?
1: We, matyag mo. Madala pa sa edit tura mo.
0: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
2: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
4: Bad! Oh, may condition na priyaw?
5: Ah, oo, good pre.
4: Abi pre, sugiri man ko sang sikrito mo kung nga abisal may edad na ta, pag-un pa yung tuhod mo.
5: Nagamintinas ko pre, Dr. Pinoy Squalene Capsule. May ara in Squalene, Omega 3,
4: uy,
5: kag Vitamin D3. Nga nagabulig pabakot sa aton tulaan. Ginapadanlog pa sang Dr. Pinoy ang aton mga lutalotahan para hindi sakit magiho. Gani ang Dr. Pinoy, ginarekomenda gid sa mga eksperto para sa arthritis.
4: Sige pre, may ngagaw ko anay, baka sang Dr. Pinoy sa butika pre.
6: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Mabakal sa mga butika.
7: Moderna Max, Moderna Max, Max Epektibo.
8: Ako gali si John Ray, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Tubong nga, nakainom ko sang Moderna Plus, kung pamatyagan ka mag-ana.
9: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Mabakal sa malapit na butika.
10: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabagod sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Kasakit ang tiyan, Mag-Sport Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, Max4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinica Max4 Biotics.
11: Fresh seafood restaurant ba na ang ginapangita mo? Gina Seafoods Restaurant, ang aton kadtuan. Pili ka lang sa gusto mong fresh seafoods katulad sang lapu-lapu, tangigi, gingaw, blue marlin, lucos, kasag, pasayan, scallops, kag madamo pa. Lutuon sa original Palapala style. Sinigang nga isda na kumpleto sang panakot, kag batuan ang paaslong. Wow! Garlic shrimp, kinilaw nga tangigi, sisling manumbok, steam nga kasag, grilled scallops, and many more. Yummy gid siya! Lakad na ta sa Gina Seafoods Restaurant, located at San Juan Street, Barangay 10, Bacolod City. Opens from 9 a.m. to 10 p.m. Monday to Sunday. Cell phone number 0920-439-2581 or visit Gina's Seafoods Restaurant Facebook page. Aton gitandaan, basta fresh seafoods, original Palapala style, isa lang ang kadtuan. Gina's Seafoods Restaurant.
12: Pre Tonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
13: Wala-wala, git pre. Ano kayang manok ko?
12: Di nakabalo manusik?
14: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka kag vabuhas ka. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
12: Di pre, musta po lang kape, pre?
13: Apat gig kasultada, pre. Biyag si Mrs. E.
14: Extend Food Supplement for Men.
15: Ikasin!
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh. Available now.
18: This is K5 News FM, your official news and music station.
19: Ikaw ba'y nasaktan?
20: Pintuan nila ko sa nubya ko.
19: At di mo alam ang gagawin.
20: Ano ang himuon ko?
19: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.

0: What is love meant to you?
1: Nagpaparamdam na siya na gusto niya nang makipaghiwalay.
2: Paano kung iba lang lusutan lo?
0: Would it be there to comfort you when you need it most?
1: Mangkotan eh kung bala paano mag-work ang
0: amunan. Or will you still be there to fall in love again?
2: Hindi kang inabala nila. Tiro pa ko lo.
3: Super Coolitan at The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.
4: Game 5 News FM, oras natin. We got 9 minutes more to go before 10 o'clock in the evening. Patayin ka muna ka, pamati sa ating program. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Linga bahay na dulo na sa aton sang DTX Coffee Mix.
5: Ang kampiyon nga kape, ah, DTX Coffee Mix. Kada inom ta sini mga kakifab nami ang aton matyagin. Kanami siya mamatyag ta kung kape na aton DTX Coffee Mix. Kay man sa iyap lang, usbong iyap lang pang iyang asobla. Usbong niya sa aton nga mga tasabi. Akloon ko yan ang mga kakipa. Ginaklo ko na yun. Kay kahamot mula yan. Nagatugas ang pag-relax ang ako ng mga brain cells. Nagakalma yung ako niya panguna-una, ang ako paminsaron. Kung ginahaklo ko ang usbong sa DTX Coffee Mix, kahamot mo, nagaparelax para sa ako niya. Itisingan nyo man, ha? Pagtapos kung pag-inom natin mga K5, masaburan ginaton niya ang first class yung kape yan. Nami yan sa sabor ka na nami yung lang. Wala yan sa aftertaste, abi. Tapos pag-inom niya daw pait ba mo, pait niya sa laway mo, hindi yan. Di taste ko may mix yan na nami yan. Kagtapos siya nami yan kay tungod nga may aras sa Ampalaya extract na naga-limpyo sa nga ito nga mga selula. Kag may chia seeds siya nga kapakupo sa nga ito nga buyon, dugay kagutumon mo. Puno sa nga protina. Kag may super antioxidant in nga DTS, DTX Coffee Mix. DTI may aras ng super antioxidant nga lin sa tubo mga kakipay. Gagaproteksyon sa aton sa mga hindi kita mahalita sa mga free radicals, ha? DTX Coffee Mix, naming ariya, naming pangihimo, naming ariya, mas banyo, ha? Di ka pa, the next time magkapi kita, tisningan, ha? DTX Coffee Mix, nagkakapi ka na, nag-detox ka pa. Di nga bahay na duluman sa aton sa DTX Beauty Soap. Mga kakifib, subungan lao. Pizza mandikwarto na sa bulan sa Setyembre. Dugay-dugay maskara na bulan sa Oktobre. Di nasun ti kalalag in Nobembre. Di nasun anong matiyan natin after ti kalalag. Di siyempre, Disyembre na. Ara na ang dako ng mga paghiwat sa pagtipon-tipon. Ang alumni homecoming, ang aton yung pagginitanay sa mga upod naton sa una, mga classmates naton, mga schoolmates naton, especially high school, ka-college. Kag-high school, gin siyempre, high school, dahil nagsugod ang tanan. Sa high school, dahil nagatubo ang tanan. Balatyagon, nagatubo ang paminsaron. Nagatubo ang mga balahibo sa lawas naton. Tanan nagatubo. Da nagasugod sa chimpo sa high school. Siyempre na na may gusto-gusto ka na, may namiad ka na, may crush ka na, may type ka na, na may naluyagan ka na. Iban gani yan na dali mo pa. Iban yan gani na nubya mo gin. Ikaroon tiyansa ni kay mag-initanay sa Disyembre. Ang mga amigo taman, mga classmates taman nga iba, siyempre, arak man, no? Kasi siyempre, mutaray dayo na yan. Ah, pag ikinitanay nyo, dalang lang magduloko, magduloko ka mo tanan. Siyempre, hindi ka mo magduloko, hindi mutaray, guya, eh.
4: tara man yung guyaya. Kunag, nipis ang guyaya ko na damol. Nag-tigulang siya kung naghubin siya. Kung ikaw yung nagagamit pala sugod sumong sa DTX Beauty Shop, naku, ilan chan sa magwapo tayo. Naku, chan sa nga magwapa, tatanan. Naku, chan sa nga hubin tayo natulukon pag-abot sa Disyembre. Kaya man ang DTX Beauty Shop is nakahabon nga puno sa anti-oxidant. Ang anti-oxidant amo ining natural nga naghahatag liwat sa pagkabuhi sa aton nga panit nga mga para younger looking, hubin talukon. Ang DTX Beauty Shop damo sa nga prutas mo. Di ang mga prutas na may mga anti-oxidant ina nga nag-nourish o kung naghahatag sa nga pagpahubin sa aton panit. Di sugudan ta na sumong gamit sumong bulan sa Setyembre. Pag-abot sa isang December, timing ina. Magkinitanay ka mo yan, di siyempre, hubing na tuloko, no? Hamis na guya mo, ang mga yaya, mga panit, amat-amat, naghugot, matyagan mo ginay. Siyempre, kung nag-edad ka, nag-overstretch ang imoy ang panit mo, nag-yaya ang imoy ang mga panit sa guya mo, di ba? So, kinanlan mo sa DTX Beauty Show para maghugot-hugot na galawat, ah. Maging hubin sa liwat tuloko. Ang mga pikas, ang mga dry skin, abi mga blackheads, ang mga whiteheads, mga pimples, mga buho-buho sa nga guya naton nga nagyan sa nga punggut. Hindi na hilmon nun i-repair kag imoon hamis. Ariglahon kag hipidon sa nga DTX Beauty Soap, ha? Siyempre mag-initanan nyo, simutanay na yun, eh. Imuya lawa siya, buskan may edad ka na niya, hamot niya po niya. Kay man tanong nga baho, kung nga DTX Beauty Soap ang nagamit mo, madula yan mo. DTX Beauty Soap. Sige, sige, hapos na yung baklo ng DTX Beauty Soap, ha? Ingagaw ka mo, sugudan ta na ni. Aton ini kayuhan, kagaton ini dugang kalipay, kung hubin na tulukon, kag naming pamanit naton, buskan may edad ta. Kag siyempre, nagadugang aton nga kumpiyansa sa kagalingon. Duga taas ang level ang sa aton nga self-confidence. No? Lipay kita sa nga resulta sini. Sugudin yun ang paggamit, ah. Kaya ako niya ginasugudan ko na yan. DTX Beauty Soap available sa tanahan nga Grace Pharmacy, Sincere Drugstore. The Generics Pharmacy. Sa mga butika kag farmasyang suki ninyo sa inyong lugar, makutalang, ha? Pwede nyo order sa online, Lazada, Shopee, kag TikTok. DTX Beauty Shop available man kag iban magiging mga produkto ni Dr. Ramil Oy sa tanan nga Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center. Mabakal ninyo sa mas barato nga presyo. Kagalibring konsultasyon da? Wala bayad, ah. Pwede ka mo niya ka pakonsulta dahil abilog yung pamilya sa ang bati bata nyo na. Bata nyo yan nga daw, biskan nung nga kaon niya daw, huwag katambok niya, ha? Ang iba naman niya, biskan nung nga diet, huwag ganiwang, ha? Dala sa klinik ni Dr. Ramil, pakonsulta na kayo para masolusyonan na. Ang bata mo daw pigaw ang iyang tensyon sa pag-eskwela, abi. Napigaw ang iyang pag-absorb sa mga leksyon niya. Bido hindi niya ma-retain ang sa iyang memorya, ang mga pagtulunan. Ah, gusto niyo yung bata niyo maging alam? Dala sa klinik ni Dr. Mila. Gusto niyo bata niyo maging basketball player magtag-as? Dala niyo sa Dr. Ramil Oy. Basta bata niyo 7 years old, blakag up to 12 years old, hanggang nag-tubo mo lang mga tulaan niya. May aral na sa mga sikreto yung para magtag-as ang mga bata mo. Natilong ako niya yung bata niya. Handog mo ganyan mag-basketball player. Ang problema na kaya asawa ko, putot. Ako yan, putot man. May tsansa niya. Ah, may tsansa. Dala to. Niya kubla kung siya manguyab kubla. No, matyagan ko tuyo po. Hindi makuyab mga tuyo. Biskan piyong mata ko. Hindi ko tulog. niya hamba sa iban sa edad ko. Makabugtaw ka niya pa itong gabi, pangihiyabod na yan mga tulog lo nun ni Luman. Ganto lang sa klinik ni Dr. Milula. Niya, ako man, nga akong gabi, nga masayang ako niya nga pajama. Duwa na lang katikang kang magbanyo na mangihi ko yan, hindi ko yung kapangihi. Ay, ang kinawag na punggal ko. So, kalain mo lang. So, hindi ko na mapunggal, may sagawak niya. Nung gabi, ang ilis niya ako yung pajama. Sumong, why na ko yung pajama? Why naman ko gabi? Why na? Hublas na! Dalala kay Dr. Mil Blanc problema mo ba lahat na, Choy? Hindi na ito ginabusisaw ka kung na gina, hindi mo punggal ihi mo. Delikado na iya ko nara kaya nagbiyahe kaya kabudlay na iya kag-disturbo. Hindi bala. Karoon nga dasing karoon ng lagas ang series na karoon. Dasing lagas sa salakyan. Mambag ka sa mga upuan mo kung sa konduktor. Pala. Ano man ako ka, Choy? Mangiinagin ko. Hindi ko na mapunggan. Mayulan ako na arak ka sa lugar lang katubuhan. Okay lang yan kung lalaki ka, kung mabahi kami. Ano na iyak ron? Kabudlay akong mabahi kaya akong mantigilion mo yan sa alang-alang yung lugar. Alang-alang tabunan mo lang itsura mo. Parang hindi ka makilala. Okay. DTX ya, Beauty Soap, ha? Hindi magkalipat mga kakipipa. Aga, siyempre ha, ang inigabahin na dulong sa aton sa Dr. Pinoy's Qualine Capsule. Ang atong masaligan nga suplemento para sa atong problema sa korason. Puno nga agbarado nga mga ugat, mga kakipipa.

0: Ang stroke, ang high blood pressure, ang heart attack ka delikado. Sa idor nga mga balatian, mga kakipay, no? Isa sa mga bagdanan sina is aton nga lifestyle, kag aton nga mga sistema sa aton lawas, daw barado na ang mga ugat natun. Hindi na kagimayo ang dugo abi, no? As well, yung blockade, o kung na blockage, o kung na barado nga ugat natun, may solusyon. Kinanglan ni pakonsulta sa doktor o pinahan. O kung inap lang ginagulo lang yung gamit sang doktor sumong. Kapag yun sa ugat mo, kag kwaon tong barang sa ugat mo, but then it cost a lot of money. Thousands and thousands o masibla million guro na. Inang gamay nga ano na siya, pasuhutan ang imuyang ugat sang do ilang mekanismo lang yung monitor sa computer. Kagkwaon to ang mga bara sa ugat mo. Medyo mahal na siya. Now, ato niya yung barato lang yan, kag-epektibo pa yan, ama. Testingan tani ang Dr. Pinoy's Quelling Capsule. Kung ang nagabara is bad cholesterol, kinalan nato na siyang good cholesterol from Dr. Pinoy's Quelling Capsule. Amo ining nagabara, nagpakwa sa ang bara sa atong ugat, no? Dr. Pinoy's Quelling Capsule, himo ini sa shark liver oil, alin sa mantika sa atay sang magisa, nga nag-proteksyon sa atong mga problema, especially sa atong mga heart ailments. Kag Dr. Pinoy, ginabuangan niya ang mga baradong ugat kung nalalaw kita ginom. Especially sa Dr. Pinoy, ginapakwaya ang mga barado ng mga bad cholesterol nga nagabara sa atong ugat, mga kakipayam. No? Kagad ka nag-supply sa dugang nga oxygen sa atong nga ugat kag sa atong nga brain. Sumuman, Dr. Pinoy, mayo sa mga babae nga may mayuba. Ginapakupos siyang mayuma sa may mga irregular menstruation. Irregular menstruation, bisan mo busong ka na, no? Permi ka nag-hawa-hawa. Kay man, basi na dutan ka na ni Batman, bla. Kay gari, irregular menstruation ka mo. Now, ginakorek siyang Dr. Pinoy ang may problema sa irregular menstruation. Dysmenorrhea pagin. Dysmenorrhea, bauti grabe. Hindi ang pagbanog sa reproductive area sang babayi. Nagabanog nga nagangot-ngot. Si Dr. Pinoy's Quelling Capsule may anti-inflammatory effect siya. Ang tanang nga nagabanog, ano, sa sulod sa lawas na ito, ginabulong niya, ginapakupos niya, ginatap na yung sakit, kaya ginakupos siya ang banog, mga kakipay. Nami ang Dr. Pinoy, kaya wala sang side effects, kaya wala sang overdose. Kaya tungod, inisya is natural health product siya. Aprobado sang BFAT. So, okay sa gamiton, mga kakipay. Almost 30 years na sa mga butika, kag farmasya. Kag madamo na ginagagamit, kag kamasaligan siya. Subong nga panahon sa may problema kita sa dengue. Ang dengue, guwag sinaya ko, hindi ka mahingagaw kag lain ang sitwasyon. Madinggoy ka na. Mapatay ang isa ka pasyente sa dengue. Wala yung ginapili, bata, tigulang, hubin, ha? Babayi, lalaki. May kwarta, wala, iguon ka sa dengue. Budlay, kikatama, no? Kaya dasing manglubo ang imong blood platelets. So, amung inaglantayan, gin. Kinabantayan, manglubo ang imong blood platelets. Kaya ka delikado. So, usually, nagkakapatay ang mga pasyente. Ang Dr. Pinoy's Quelling Capsule, pinumasa wala. Dua kapsula, tatlo, apat, pagani, wala overdose, wala na. Wala na siya isang overdose niya. Biskan, lima pa na kamilong, inumon mo dungan na nami gani. Para dasing yung pictorya, dasing ang iyang pag-recover, no? Two capsules or three capsules every 3 hours. Para dasing mag-produce ang red blood cells ang lawas ng tao. painumas ang Dr. Pinoy's Quelling Capsule para nga makasalbar siya, mabuligan, malibyuhan ang iyang sitwasyon nga may biktima sa abisang dengue. Ha? Dr. Pinoy's Quelling Capsule mayuman sa may mga gout arthritis, nagabanog ng mga tiil, kaga nagangot-ngot, no? Nga nagakoreit ikaw kag misan ang kagwapo o kung kagwapa, madugay, malaway kagin. Kung may arthritis ka, siyempre alala, makadlaw ka.
1: Arthritis ko ya.
0: Alang-alang mapadayaw ka ba yung arthritis kaya nga nagangot-ngot? Siyempre maagoy kasakit, agoy. Nagakoreit ikaw, di ba? Tungod sa nga imong pag-antos, grabe. Gapang tanan lang nga santos kina siya pangamuyuan mo na. Pati si Judian Santos, kag si Bilma Santos, gintawag mo na. Dr. Pinoy's Quelling Capsule, malangali. Dulaon ang ngot-ngot nga ginabatsyag mo. Dulaon ang habok sa tiil mo kung mga joints mo. Kag tunawon niya ang uric acid nga kabagdanan sa imong arthritis. Sa pag inom mo adlaw-adlaw sa Dr. Pinoy's Quelling Capsule. Naaktuhan ko na mo. Naaktuhan ko gina kung ano ka-epektibo sa Dr. Pinoy. Inablang gina-share ko sa inyong migo kung malang nga gwardya. Nga kung mangihi, sana saraan ko nga daw ido. Kay man na gabi sa to, nga best, no? Nakita ko siya nga kiyang-kiyang mangihisa ginal sa hindi siya katiil. Ikaw pinatapos mo doon na ang ido style mo. Hindi lo. Nang sakit ang arthritis ko, budlay. Di maglakad sa nag-kiyang-kiyang isa. Sin kung paano ni Karol, gwardya ka. Nag-kiyang-kiyang kaya ka, budlay. Kinakaroon kami mga emerhensya yan. Hindi kayo maglaot. Ko Arabio, inom ka Dr. Pinoy. Inuman niya malamang K5, no? Sang duwa ka kapsula, siko bas magpamahaw ka inom kagang panyaga, panyapon. No? Every after meal, duwa ka kapsula sang Dr. Pinoy's Quelling Capsule. Pag alas mga gabi, nag-duty man siya gapon, kita ko siya, ay mayo na yung lakat niya. Yalo, grabe, Dr. Pinoy, no? Dogin pahid lang ang tanan nga pain na pain reliever yung inom ko. Kasi laki niya nga ako niya nga ano ni? Katiyan sang inom sang pain reliever. Doon nag-lain na sang panabor ko sang inom sang pain reliever. Every time may gout arthritis ko yung mag-atake, abi. Dr. Pinoy, malagali yung magkakakas. Ganit isingan nyo man ang Dr. Pinoy's Quelling Capsule mga kakifime, ha? Kantong lang kamusta tanan ng Grace Pharmacy, Sincere Drugstore, The Generics Pharmacy, ang mga suki inyong mga butika na sa may Himamaylan. So, man sa bilog ng mga kautura na ito sa sagay, dala sa inyo, damo na mga butika, ha? Nga nagbaligya sa Dr. Pinoy's Quelling Capsule, ha? Magkunta lang, magkunta, ha? Dr. Pinoy's Quelling Capsule, araman sa Cadiz, diri sa may Victoria, sa Ibi Magalona, and diri sa Binalbagan, La Carlota, Murcia, Talisay, all over Negros. At tanan nga mga kabanuhan ang kagasunaran sa Negros kag bilog ang Panay. Available ang Dr. Pinoy's Quelling Capsule. Nakita nyo sa social media, mga kakifab, grabe ho, no? Si Xi Jinping, ang presidente kag leader sa China, nagkadto sa United States of America. Kagin sugata ginsa ni Donald Trump ang presidente sa Amerika, no? Ang duwa ka grabe rival sa ekonomiya subong sa bilong ng kalibutan ang China, Daw nalapawan niya nag-anis si Kanwiya ang, I guess, ang Amerika? Damo nag-anis sanksyon ang China ni, no? Sila ni nga duwa nag-commit siya anay sa ekonomiya mo. Ang Amerika ya, ti grabe. Ang sa pag-observe ko lang, mahilig sila yung mangguba niya sa syudad. Mahilig sila yung magira mo. Gubo nila yung imo yung nasyon, nabi. Ang China yan naman niya lain. Buligan niya kaya nga patindugang katay-tay. Patindug matunahimu kamusang dahlan. Mabuligan nga sa China yung mapatindog sa mga building para sa mga pumuluyong. Ang Amerika naman niya, birahon, kaniyang birahon niya, gupo niya mga building sa taong ginistara niya. Doon nga sila lain ang ilang strategy, no? Lain ang ilang mga style, bala. Ako lang na yung observasyon, no? Katulad sa Iraq, bala. Katulad sa Afghanistan. Sa mga Middle East nga ginaagyan sa Amerika kang nagtugas ang gira, bala. No, ay giyapon nga recover. Ay giyapon nag-rehabilitate. Wala giyapon ang tao maumpawan. No, damo, malnourished, pigado, no, wala mga ubra, guba ang mga pasilidad sa mga tao. Ang Amerika, ang China yalain. Yan ang kulang nyo da. Ya kulang kami di bulldozer kang mga piluder. Kati mahulang ang mong kwarta, makal ka mo. Yan da mga produkto niya, damo ni siya mo, kapayas siya. Damo, ati kailan lang kami kapayas, mabaka kami na kapayas, inyo may saging ka mo na wala. Inyo may saging, damo saging eh. Abi mga namit na nga saging, padalali siya na, makal kami ah. Biguhan ta, ha? Ano pag ginayin nyo dyan yung may, ano kami di, may lansunis kami di? Ati yung lansunis, ha? Madali kami lansunis, makal kami, ha? China. Ati, ano na kilalan nyo na, bigaw dalan nyo? Utang ka mo, baka utang ka mo? Umurahan na, damayo dalan na. Para magkaagi ang mga salakyan, mayo ang business transaction. Kung mayo dalan, nagpakatumpak rin taon, ibudlay mo, dasig lang ang progress sa isang lugar kung may dalan. Kiti, siyempre, hindi mag-consumo sa dako ng panahon. Kay kung wala niya sa dalan niya, di mangita ka pa dalang imulagyan. Kung may aragin man na, big, mag-uot ka na, siyempre, mabudlay mo na, no? I-plus na, buldoson na naming dalan na kag-simintohon, kag-butahan spalto, eh? Para magkaagid ang mga salakyan na magkargahan ang mga salakyan na siyang makakararutom na mara mabaligya sa mga tao, pwede lang na. No, mayo plano na. Ang Amerika, hindi niya kakaimo sa Amerika. Tanahan niyo yung pasibilidad nga nag-ganar ka mo na, gupo na mo. Para mag-surrender ka mo. Ang inyo source ang pagkaon nyo, gupo na mo. Para magutom ka mo, ka mag-surrender ka mo sa mo. Karoon-karoon ining duwa ka ekonomista. Ang China, Xi Jinping, nag-bisita sa kay, Donald Trump, abi. Dalilagid ha, excuse me, nai. May caller kita sa linya na ito. Mas importante ining tawag. Hello, good evening.
1: Hello.
0: Hello. Okay. Medyo no, ano ka daw robot ang imutingog, pre. Si Ma'am Orlin, ano ni Ma'am Orlin, misahe mo, ma'am? May gabi dalo, lain-lain utok ba? Ano ni? Lain-lain utok, balaan ah, oh. Kwarta-kwarta niya sa China. Kuntra mo ganyan, Ma'am Orlin, ang China, no? Kuntra ni gini Ma'am Orlin na Vergara Hinsoli ang China, goray. Nga wala kakabalo, ma'am, ang relasyon sa Pilipinas kag China. antes pa nag-abot ang katsila ra ga-transaksyon na. Kag may dako nga kontribusyon ang China sa pag-develop sa atong nga sibilisasyon. Antes pa man nag-abot ang mga katsila kag mga iba nga gapanakop ng mga nasyon. Now, ang galing disiplin ko ang kwarta-kwarta, hindi natural. Kwarta-kwarta ang China. Ano namin ni Mama? Wala pulos ang China, ma'am. Ang China ga-offer sa aton sa una, ngayon nakita nila ni sa aton nga nasyon, madamos ang gas reserve. Gas reserve kag oil reserve sa aton nga mga kapuluan kag dalom sa dagat naton. Nakita sa China may dako nga tsansa nga ang pwede magamit ang inyong mga resources nga para mampawan ang kabigaduhon sa Pilipinas, no? That's why nag-offer ang China sa aton nga explore ang mga oil tadi kag ang mga natural resources naton sa plastada nga 60-40, 60% kung namang makuha makadto sa Pilipinas, ang 40% ang makadto sa China. Doon muna ang ilang nga initial nga mga ginahimo nga kontrata, no? Imin sarap lang mga Brunei, mga Kuwait ni, no? Magagagmay maning mga nasyon, galing nga may aras sila sa oil, gamo ang ilang nga produkto, ginakuhaan sang dako nga bagay sa ilang ekonomiya. That's why grabe progressive ilang nasyon. Kung Amerika naman, no, lumagay na kita abyan sa Amerika, way back pa antes sa tapos sa Katsila, nimalaan naman nila yung Amerika sa ang Pilipinas, mandamos ang oil din. Mandamos ang natural resources nga pwede makabulig sa ekonomiya sa Pilipinas. Pero sa pag-amiguhay sa Pilipinas kaga Amerika, wala gisang nag-upel nga, hey, mga Pilipino, kami Amerikano, buligay tanga duwa. Nga kaon tani, explore tani ang mga oil nyo di, kag para nga mabaligya ta sa bilong nga kalibutan nga para mawadan kamo sa, ako mahawasan kamo sa kapigaduhon. No, wala ta kamati sinagandag in a long time nga pag-miguhay sa Amerika kag Pilipinas. No, wala ta kamati sina, no? Kundi mga butangan ng Pilipinas sa mga military installation. Butangan ta sa base sa Amerika kang mga armas. Amo niya ang tuyo sa Amerika, yung ilalang niya interest. Kita yung mga pigado, di kami arama kita sa natural resources nga mabakal supposedly sa bilong ng kalibutan. Wala ginasapak sa Amerika nga amo ina yung solusyon sa atong kapigaduhon. Wala labot sa korupsyon.

0: normal na yung mga orlin niya makamani sila kiti, siyempre, ekonomista sila mo. Ang importante, hindi yung makamani ka man. Hindi mo na pwede yung ikaw lang ka makamani sila, hindi. Natawag bala yung everybody happy, bla? Makamaning tanan, makabenepisyong tanan. Hindi kay himuon talan sila yung explore nyo da, amo lang tanan. Kundi partidahanay ka mo. 60-40, okay ah. Po ining pagbisita mga kakifem sa China, ha, sa leader sa China sa Amerika, dumayo man ang pagbato ni Xi Jinping. Gisugata yagid sa may pagpanaog sa aeroplano, bla. Ginagaydan, yagid ka ginamuma, mayo ang leader sa China nga ilaman kompetensya sa ekonomiya. Pero I think mayo lang, no? Mag-itsindihan na yung dua ka leader para sa pagbalansi sa ekonomiya sa bilong kalibutan. Kay subong mga kaka-K5, grabe. Grabe subong ang ekonomiya nato. Hindi lang Pilipinas ang nag-aagoniya bilong kalibutan na. Tungod sa economic nila nga wagirab lang. Tani maglinong na. Magatag na siyang ligwa para sa katawayan. Tungod nga, di siyempre, ang Amerika, di may bugal man sila kaga pride nila, no? Nga na hindi sila gusto malapawan. Hindi sila gusto nga munahan sa China. Kuro ng China, ya, do, pati ang paghimo sa salakyan, do, ara na sa China ang atensyon sa tao. Kay man ang China, may mga rare earth minerals silang ginagamit. Kag-ara ang tawag nato nga mga electric vehicles, mga design ng mga kampyon, ara sa mong sa China. Mga advanced technology sa mga transportation, ara sa China. So, ang ibang nga nasyon na ga-prefer sa mayong salakyan na gina-offer sa China, subong kay mas parihas ang kalidad kag ang comfort abi. Pero mas advanced ang design kag ang mga features ang mga salakyan na gina-offer sa China. May ara pa sila sa mga electric vehicles kag mga hybrid, no? Ha? Kombinasyon sa electric kag gasolina o krudo. Kanami sa ilang mga development sa salakyan subong na nakakatch ang attention sa mga konsumidor sa bilong kalibutan. That's why feel threatened ang ang Amerika doon nagkakaselos bla. May mga malahalon ng mga Amerika, mga luxury cars sa Amerika. Nga katumbas ang China nga ang presyo tunga lang. Tunga lang ang presyo, pareha sila kalidad kag luxury kag salakyan. Pero mas barato ang China, tunga lang malang presyo, blaw. E siyempre, kung ang depensa naman da, is ang quality, no? Low pig, barato kay low quality. Di karo kada mo nag-testing karon nga ang salakyan niya sa China, hiya, magbaha, galigalutaw. Ang Amerika yaw ay galutaw. Diyan ay babla, tabo ka bla sa may lake, blada, sa may suba, blada. Ya, hindi masudlan niya tubig yung imo yung salakyan, no? In kaso mabahaan ka emerhensya, hindi may maguba sa salakyan mo. Imakon mo na China ya, bilabol na. Sa Amerika yan, no, miska luxury pa na yan, kung naiguos ang bahay, yan, siyempre, lunod, gindi yan, kaguba, gindi yan. Ikaroon na mo, nag-testing sa mong, kung nag-curious, abi, sa mga production lines ng China sa mga salakyan. Kag, daw lumayo man, daw nami man sakyan, kag durable man, That's why subong ang BYD, no? Diri sa Pilipinas, no, nag-aagaw na subong sa merkado. Nag-aagaw na sa merkado sa Toyota, Mitsubishi, Nissan, kaga iban pagit Isuzu. Ara na ang BYD, nag-arangka na, no, nag-level up. Kag posible, no? Nga sa masunod nga mga 5 years o 10 years from now, ang mag-ausog yung mga K5, ang mga electric vehicle. Kitungod pa na yun nga nagasaka ang presyo ng gasolina, nagasaka ang mga gatong kang mga krudo nato na bin. Kang ginatugong sa salakyan, daw maging popular ang paggamit o kung pagbakal sa salakyan nga di materinim lang. May mga amusin na nga mga konsumidor o kung mga customer nga gusto nila nga mag-electric na lagi kamahal kag wala sa stabilidad ang presyo sa gasolina kag krudo every Martes, every Tuesday. Nagahawahawang maginawa tag nagahalyat ang atayta kung pila naman ang isa ka. Kagumanaogin man niya yan, no, gamay lang pero ang saka ay ang bulya dagit. Noong iba naman niya, no, nagadesisyon na nga gamay maldi pa rin siya, mas marato magani kung sumasumahon mo ang presyos nga salakyan nga baklon mga electric vehicle o kung mga hybrid, no? Kumpara sa mga ining mga Toyota, mga Nissan, mga Mitsubishi, doon gamay diferensya, no? Bukong gani ang mga electric vehicles ang presyo gani, no? Doon damo managanyat, no? Nga mag-try ka mag-gamit o magbakal sa mga electric vehicles made in China, mga K5, no? Di kwarta-kwarta, gin ma mga Orlin, eh. Di normal mo lang na kayo, di siyempre na money makes the world go round. Kinalaman na nila nga kag-kwarta ni Mala. Sino man niya negosyante, huwag niya hindi gusto mag-kwarta man. Tapos kanini ka ni negosyante, gusto mag-kwarta. So ang China, mga kakipayam, no, sa ako lang yung pananawa na bino, may nakot yung relasyon sa China because ever since neighbor kita mo. Neighbor kita, yung ilang sibilisasyon niya, nagsugod na sobra 2,000 years na yan. Sobra na yan 2,000 years ang China. Sa mga dinastiya pa yung sa una, may mga records nga sa amutong at chimpo. May nagakadto na din ang mga insek ang nagabarter, abi. Nagabaligya sa mga silk, sa mga tela, kag mga porcelain, kag mga porcelana, kag mga gamit. Baylo yung blawan, kag mga kunano, mandi sa aton di eh. Mga hardwood, abi, kag mga amobla. Sa una, di siyempre, ang exchange of medium of exchange mga K5, no? Sa mga goods and mga goods sa una is pagi sa natawag nga barter. Kaya daw wala pagi dyan nag-usoy ang kwarta. Hey, way back ni mga K5, no? May isa ka diring dato, no? Gaginimitar sa isa ka dinastiya sa China. Wala pag-abot ang kachila. Karon na nagbisita to sa China, upod ang mga kung sa aton, mabing inturad siya, mi. Isa ka dato, no? Migo, galit isang isa ka, ano to, ng emperor sa China sa una. Karon kay Miguhay sila. Daw taga-Butuan, to mo? Daw taga-Butuan, to hindi ko magsala, no? Correct me if I'm wrong. Karon na dito siya na pagkatoy sa China. Grabe, dito siya napatay sa China. Dito naglain, may edad na siya mo. So dito sa ginatake, guro naglain matyag yan, basta napatay siya. Ginimuan, kasi isang insik, isang dolulubgan, ganyan, ngantil subong, makita ito sa mga Pilipino, kang iban ka mga tao abi, nga somewhere in time, nga ang Pilipinas, kang China, may close nga relasyon nga doon. May close sila nga ugnayan, kumbaga ba. May ribulto, may lulubgan itong mga isa ka dato dito sa China mismo. Sabi, no? Kaya mamakita niya po na, no? I-try ko itong i-revive ang ining mga dokumentary, no? Nga isa ka Pilipino nga dato, antes pa man nag-abot ang mga kachila, nag-galyon, nag-travel sila, balangay, travel sila, kasakay sila sa mga baruto, blangamid o balangay. Ang iban gani nga mga ano ni ang iban nga membro to sa nga pamilya sang dato kakadto pa to sa China kag so until now kag nagabisita dito sa inang lulubga na sang ilang ninuno nga dato sa una. Grabe gali ang history sang ano no relasyon sa China, no? Kadala sa sauna. Di, sauna, nag-iban din rin, ginbutong na sila sa Binondo. Sa China man sa Kachila. Ang China naghimo sa Changi. Sila nag-influensya sa atong Macaon na pansit. Macaon na siupaw. Macaon na mihan. Macaon na sang sotanghan. Dibla, mga Chinese, ha? Ano pag ginabing ilang yung pagkaon namin? Hototay! Bachoy! Bachoy ka namin, no? So, so long, long time ago, may arat ginawa ng relasyon ang China kang Pilipinas. Kaling siyempre may mga hindi natin mapunggal tungkol may mga nag-develop mga nasyon ng iba. Kagkamalo sila mag-mindset, amino, kung balaan nila kung paano ang mga propaganda kapara himuan na lain ang iban para magnami sila. May mga muna na yung mga klase nga katabo sa ating kalibutan, no? Tungod sa greediness kag envy. Greediness kag envy, no? Kadalo kag kakihisap lang. Nagpaminsa ka kung paano sa lutusol, kung paano sa gumun. Paano sa maging lawaay sa pananawan sa ibang tao tungod kay dalokag hisaan. Eh, tungod gusto ilang siya lang yung permi ang center of attraction. Di ba lang? Mga kakifay, mabalik tayo ng lali, ha? Ay, may problema tayo nga pagkabasahon, ha? We're going to take another break. Don't go away. We'll be right back. K5 News FM.
1: News FM. D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Ang D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio.
2: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabakas mga butika. DTX 500. Nagkataan mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka balatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura. DTX 500.
3: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vicine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabakas sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Si Jerry Tukay. Madugay ko na nabuntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix. Sa mga butika.
6: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline Based Vitamin C Available nationwide.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Maski magwalang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
1: Mighty C, mababaka sa mga butika.
8: Kadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal na sa mga butika. Masakit mangihi? Mag-Sporebiotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sporebiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ng UTI.
10: Ang fortified nga probiotics! Clinica Sporebiotics!
9: Sporebiotics! Ang fortified probiotics! May 80 billion CFU sang good bacteria! Sporebiotics! Gabulik sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatugas sang ulcer! Mag-Clinica Sporebiotics!
11: Muternamax. Ako si Danilo Brito. So kung siyang pagamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong dinabatya. Daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
12: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko,
11: mas ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na na yan.
13: Muternamax Capsule and Muternamax Coffee Blend.
14: Makakal sa malapit na butika.
15: Bretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
16: Wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo manusik?
17: Performance mo bala? Maluya na?
18: Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men.
17: May maka kag vabuwas ka.
18: Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madungay nga performance.
15: Di pre, musta po lang agabi pre?
16: Apat gig kasultada pre. Biyag si misis eh.
18: Extend Food Supplement for Men.
19: Tikasin.
20: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
21: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
20: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
21: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
20: Clinica Deo Fresh. Available now.
22: This is K5 News FM, your official news and music station.
23: What is love meant to you?
24: Nagpaparamdam na siya na gusto niya nang makipaghiwalay.
25: Paano kung iba lang lusutan lo?
23: Would it be there to comfort you when you need it most?
24: Mangkotatan eh kung bala paano mag-work ang
23: awan. Or will you still be there to fall in love again?
25: Hindi kang inabalaan nila, tiro pa ko lo.

Ni mayu kan tertugun, tanah kan tertugun dah lama ke dah. Ni pati kini hilang ke tengiginya, dah laku kan niknya. Ni mitlok kan pula? Abang ni durat, oh eh mitlok kan pula. Ni proti angga hilang ke lapu-lapu ke sinikanya. Ni ipa ano kulang, ipa dulung kulang, ipa si maulang sebau. Ya okey okey. Ya tapos di airport merikta ta sa Washington DC. Ma menjaga ta dayon pero ang butter garlic shrimp niya dalam mo. Ya uwi, nyamun na si danon ta. Ya si sling manumbok ya. Akomplito ah. Ya ka dito ta dalon ta na yung dalam mo sa Washington DC. Ka dito ta menjaga. Tanan ina si Gina sa mga bakal. Oh, insunod ko ginang imo yung atugon eh. Iti siyempre yung China ka mo, di lapit ka sa Pilipinas na. Mga kakipay, amo nagning hotikana, galing lang nga doa. Kamustahan na sila niya, pidala mo, nga... Gano na sila, nagkasin niya sana niya, dala mo preño, mo dala ko. Dalaya kali nga mga order niya, kang mga tugo niya from Gina Seafood Restaurant. Niya pre ang kasag, pre nga may mga aligi, pinag-uang sa malita mo. Kaya dito ko na idulong si New Balay. Niya ang mga lukos na lagko, yung sugbat ang lagura sa likod sa White House ay... Nanti ano to nang pabaga na tong adangi para karon magpulit na panyaga to ni ini subatan lang niyan tawgan niya. Ya ano ni security ni siyang White House. Ni yes, sir. Ni baka mo to uling. Ni uling sir nga ano ginalam mo masugbat loko sina no mo. Yung nagawa nyo kay bisita na sa China, rindi si Jinping. Iyan ang dalahan sa Gina Seafood Restaurant. Yasir, yasir, gisakop mo ko sa kinilaw nga tangigi. Yan, sakop ko mo talaga sa kinilaw nga tangigi. May itlog, gani ko nung kapula. Di ara, gali, no? Kita mga kakipayb, no? Amo itong ilagali nga ginahotikanay ni Xi Jinping, ni Donald Trump. Kung ang iyang gintugon nga mga seafood nga mga pagkaon sa halin sa Ginas, Gwindalaya. Ya, di miguhay tanga daw, mga kanto sa Amerika di. Mahimo bala nga wala ko pa sa lubong. Kagin tandaan ko ganyan siyang imo yung ginpamakal ko yung temprano yan. Ang mga pasayang ginalag ko yan sa Ginas, seafood restaurant, ginuna ko ganyan. Yang mga sinugbay, eh, di talang himbuon siya, no? Di talang subahon sa likod sa White House, oh. Manapatabo ko to uling. Basta seafood restaurant, gani mga kakipay, no? Isa lang aton katuan, kagwala na sa iban. Dari kita sa number one, Gina Seafood Restaurant. Buka sila everyday, Monday to Sunday. Alas 10 ng aga, tuntum alas 10 ng gabi. Bisitahin lang ang Facebook page para sa dugang informasyon kang mga detalye. I-type lang sa inyong mga Facebook accounts, Gina Seafood Restaurant, ha? Ari nag isa kasulat, good evening, Jerry Lee and Jay Lolo. Isa ako ka-driver sa Howler Wing Van. Isa sa kuno ka-driver sa Howler Wing Van nga nagabiyahe sa Bacolod, Rojas, Capiz. Isa ako ka-soltero kag may babae nga nakasakay sa akon halin sa Rojas pa Bacolod. Wing Van ini mga salakyan ni ginakargahan sa mga soft drinks kag mga beer abi. Gabiyahe sa Bacolod to Capiz, Rojas. Isa ka bes ko nung may nag-ayo siya nga pwede kasabay. Babahi, soltero ni nga itong letter sender, Wing Van driver, master ni. Niya pwede siya ka-upod. Hindi ka mo kung upod ka sa Wing Van, no? Libre pati ang imong nga pamasahe, pabakulod. Kag wala ka biyay, wala ka pliting sa roro, dala goro na, no? No, karunari, panayunon na to.

0: sa Rojas, Pabacolod, kag ano yan, may babayi nakasakay sa akon, halin Rojas, Pabacolod, kag may natabo sa Munji, ala! Kag may natabo sa Munji, J-Lolo sa truck. Di kalabanan sa mga wingban ni may hulot ng gamay na sa likod sa nga driver beside, no? May gamay na iyang papagpapagda. May mga gamay na nga katre. Pwede na. I-parking mo na yung wingbag. Kag i-lock mo lang na kag i-kurt ang kurtina dahil sa... ang kurtina dahil sa windshield niya, i-sira mo niya. Hindi man na yung mag-uyog ang wingbag kay kargado. Karon mga kag-A5, ining mabahi ko nung nag-upod siya from Rojas, Pabacolod, nagsakay siya ng wing van. Ining atong letter sender is naka-driver sa wing van, no? Nagbiyahe Bacolod, Rojas, Bacolod. Karon may natabo sila sa sulod sa truck. Anong ay hanan natabo? Malanyo na na. Kailangan pa bang i-memorize yan? Alams na na. Kag may natabo sa amon sa truck, kag gusto yako nobyuhon, J. Lolo. Yan nobyuhon talaga. Baong kasabay, galing amuning biyahe, ha? Nga matapos nga magha libre nga ano ni nga kalipay sa driver nga nagabiyahe, siyempre may lang alawas na kami mga dako ni guro alawas, guro kung nagatrip na sila layo mo, dako guro alawas kag suldo. Di iba naman niya yung babae kung medyo may ara-ara nga gwapa bi amo nang biyahe ya. Gamito niyang iyang charm, ang iyang beauty and body. Tapos utukan niya ang driver, ang iyang nobyuhon na lang ka. Basta konsumuhon mo ko, kag-ano man kukonsumo. Give and take lang. Tagaan na ka siyang kalipay, kunari ka din nga nagabiyahe. Taga-ano man ko sa nga kong nga kalanon? Taga-ano man ko sa nga alawas? Inyo? Kumbaga pa, siyempre, steady. Steady ang piding, steady ang budget. Pagpilayhan sila ka-driver sa nga wingbanning nga amuning ang iaplastada man. Kung maglima, bi sila kada trip na biya sa Rojas na Babacolod. Tag isa kalibo, abil maglima ang iya customer sa resaring schedule, di may lima sa kalibo eh. Bailan ko ni sa kalibo, imaguro ng dua kalibo pa nang hatag siya, di uyab sa mga. Karan pa na yun nunta. Gusto ya ko nobyuhon, J. Lolo, pero may banana siya. Ay, may banana, galing. Nano pa yung gadgan mo yun, dahil may banana ka na yung sagay pa mo yung biyay man. May banana siya nga kriminal. Kriminal nga napriso kag... napriso, galing banana. Nagarimidyo, hiniral ang babae. Ang bana, kriminal, preso, galik, itong may krimen, guro na himo. Guro ang babae, guro nag-inisyatibo lang bala. Amuning pinakahapos, kag pinakamadali, kag para maka-survive, sabi. Maka-kwartas, ha. Nag-prangka siya nga may bana, naku, galing preso. Nakapatay... sa ang tao kung ano na nga krimen na himo. Yato sulod prisuhan, ti may pamilya man kami, ti wala ko saligan sa nga ti servisyuhan na lang ka. Namiun ko nga pag servisyo si mo, tinluan na gina, manicure, pedicure, tanan nga mga dead skin kakas na yako na kuya magmanuber. Grabe nga upero. Karon ari ho, gusto ya ko nga nobyuhon, di Lolo, pero may bana na siya nga kriminal nga na priso. Ako may, kag ako ya may nubya naman ako. Ay, may nubya ka man, Galia. May nubya man ako nga ato sa Guajilolo sa abroad. Kag lima katuig na kami nga nag-nubyahan ay. Kag magapuli na sa nasun nga tuig. Nga mapakasal na kami galing gusto ka sang taga Rojas. Nga maging kami... maging kami man galing hindi ko siya kay kilala nako sang ano ni kilala nako nga daa sang parents ang akon nga miga kag kadalag ko sang mga pitoy ka mga utod nga lalaki mapuli na galing uyab ya galing iya na suntuig ya para mapakasal na sila ya muna ano kamalimo para iman. Ina na yung surbol na yung IUS na yung abroad na yung ano kumalimo. Kalas ka na daya sa taga-Rojas na nga babae na. Pabalaan pa na siya nga mana nga criminal karon nga ginakonsumo mo siya kag kikito niya karon niyang ruha ang Rojas may. Kikito niyang Rojas may kang mautod may kang makagawa sa papisawag kag hatingon siya kasang mana yung criminal. Ay, naglain pa. Ikaw ka na da, basahin ka na lang da, ha? Mga musin na. Huwag na yung chance sa mga muna yung klase, yung mga plastada. Na ngimo yung uyab to yung tarong to yung kag may direksyon, yung may inisiyatibo to yung sa pangabuhi. Buyan mo pa na, hindi kung hindi ka sa uyab mo sa bro, niya tag sako na. Hindi problema, ginap lang. Eh, sige, maging wise ka kag siyempre. Paliyon mo itong imong nubya. Ilikaw ka na ipangitaan mo na pamaagi. Nga para muntat na ng imo yung kahibangan ni nasa babaeng may bana ng priso. Ha? Rikta ka na nakag-tadlong na kag-tadlongon mo ng imong mga choices kag-desisyon sa kabuhi ni mo. Ikaw ka na na, umposible mapari-assign ikaw kung ma-untag ka na, ma-resign ka na na. Kay mabalaan pa na sa nubya mo karoon nga madiskaril na. Alain pa na karoon kung may age to bala. Kaga pabuli sa nubya mo na yung ato sa abroad niya, malatnan. Alain pa. Ikaw na, hamtang may chimpo pa. Para hapos ha. Maging wise ha, hindi mo padala sa gamay nga utok. Hindi mo padala sa gamay ng ulo, gamitagin ng dako ng ulo. Good luck sa imo, amigo. Good luck, ha? Mga ka K5, in behalf of Jerry Lee, ako naman si K5J Lolo. Thank you again sa pag-upod sa mga gabi. Kita na kita sa Domingo, ha? Kay Boss Friday and next day Saturday, day off na mo ni Jerry Lee. Magabalik kami Domingo sa gabi. Alas 9:30, top-top alas 12 sa kagamihon. Di lang sa K5 News FM, ha? Everybody, don't forget to smile. And don't forget to pray always. Bye-bye.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: radio mo.
1: Kampyo na radio!
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Rojas City. 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas, programa nga puno, kompleto sa health tips and information.
1: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon? So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
2: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, arag yung pain.
3: Kung magsubra ang imo body mass index sa time ta, kina-consider ka na obese.
4: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
2: Hindi lang ganyan carots.
4: Hindi lang carots.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas, magpamati, makikbahin sa health discussion, kaupod ang mga health experts.
2: Dok, asa ako, tani nga akong magkaon ko balot, galingin tayon ang akong nuno.
1: Sala ang solusyon, hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas, malingaw ka na.
1: Sali nga babala ni mga flowers, nga damong probiotic.
5: Paso ba, hapo?
1: Ano na yung itinerman?
0: Maedukar ka pa.
1: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Turihan takarot, ano bala ang mga manami nga pagkaon para sa imo atay? Or foods best for your liver. Again, ako si Jean Paul Hinderoso, kaupod din sa nakadiskasyon, si Dr. Mil Oy, among CEO. We also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Surita. Dr. Mil.
6: Sa tanan natin nga mga tagpalamati, welcome sa palatuntunan mga informasyon sa ikaayong lawas. Kabay pa, nainom nyo na inyong mga paborito nga suplemento, DTX 500, Daytrip Bio, kag Mighty C or Pure C.
2: Istoryahan ta subong kung ano ang mga pagkaon nga manami para magtinlo sa aton atay. Usually, ginahambal, Dr. Ramil, naton nga ang aton atay dapat i-detox. But bala sinisilingon, Dr. Ramil, nga ang aton atay migko, puno sang toxins?
6: Kung detox siya, Sir GP, ang aton paghambalan, DTX 500 kagwan, may TC, kagpure C. Wala na sang iban nga mas kampiyon kung pagtinlo lang man sa mga selula sang lawas ang aton nga paghambalan. Anyway, about sa liver, literally, Sir GP, wala man niya higko ang aton liver nga daw basurahan. Yes, ang liver ang nagadetox sa aton nga dugo. Nagahimo sa tanan nga higko nga aton ginakaon, ginainom kag ginatumar. Pero ini ang wala naga-accumulate sang gituag toxins. Sa more than 500 ka mga functions sang atay, topmost is to detoxify toxins, chemicals and poisons. Kung wala guro atay, di pa dugay na tayo na pataya. Pero hindi ini budiga nga gasupot sang higko sa lawas. Unless Sir GP, may fatty liver ka. Kay ang fats nga nagtubo mismo sang imo atay, ang toxic sa liver cells and tissue. Naga-inflame or nagahubag ang atay kung tuma nakadamo sang gituag tambok no ang imo nga atay. Kag it causes cirrhosis of the liver, mo nga dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C agud indi maghubag ang imo atay kag mabuligan ini repair sang mga liver cells nga nagadamage bangod sang inflammation.
2: Quick review lang ta ha sa pinakaimportante nga function sa atay. Number 1, naga-detoxify. Gahimo sang bile to break down fats kag naga-extract sang nutrients from fats. Iniman ang nagahimo sang steroid hormones, kangay sang estrogen, progesterone, testosterone.
6: Including na Sir GP ang gituag cortisol hormone, nga amo ini ang gituag anti-inflammatory hormone, nga amo ang nagapugong nga hindi maghulubag kag magpalanakit ang imo kalawasan. Iniman ang anti-stress hormone, sa atay ginahimo ang gituag cortisol. 80% sang cortisol nga nagaupod sa imo dugo ang gitawag nagahalin sa imo atay. So amo na nga kun may guba na ang atay mo, isa sa mga sintomas ini amo ang pagpalanakit sa imo nga mga joints. Mangudpulang ka na sa cortisol kag stressful ka na, confused ka pa, disoriented ka, gina anxiety attack. Mga sign lang na nga perti na ka problema ang imo ang gitawag atay. Ang mga palainom, kilala ko ni. Palainom sang DTX 596. No, amo nang pinakanamis, Sir Boy.
2: Palainom no? Ako.
6: Wala nagasakit ang joints bangod wala labot nga anti-inflammatory na nga daan. Ang DTX 500 kag MITC ini pa ang naga-repair sang imo nga mga liver. Sa imo nga liver gani bastante ang production sa gitawag cortisol.
2: Correct, Dr. Ramil. Yari ang mga pagkaon nga dapat mo kaonon agud mabuligan recover ang imo atay. Mga cruciferous vegetables, broccoli, rabanos, mustards,
6: broccoli with garlic. Ang broccoli, Sir GP, may mataas na nga sulforaphane. Kag ini ang mga nagbulig tinlo sa mga selula kag tissues ang atong atay kag nagakuha sang gitawag inflammation o pagubag. Kun lala ang inflammation, pwede nga magresulta sa diabetes kag cancer.
2: Wow.
6: Ahos, siyempre natural antibiotic na kag ini nagatinlo man sa imong nga liver. Turmeric, curcumin sini ang magabulig man sa pagpaayo sa imong atay. Damo lang pagkaon nga nami mag ano bulig
2: tinlo. Sa atay, no? Like avocado, Dr. Ramil. Ang avocado isa man sa makabulig sang dako sa pag-repair sa liver cells.
6: Avocado subong.
2: Tatlo ka bilog avocado sa isang semana, may dako na nga improvement sa imong liver. Bangod, ang avocado ang mayara man sang anti-inflammatory properties.
6: Take note, ang avocado may glutathione man.
2: Ay,
6: na,
2: wow.
6: No? Actually anything anti-inflammatory, Sir GP, ang makabulig sang dako sa pag-heal ang naghubag mong atay. That's why before pa maghubag ang atay, before pa maguba ang atay, permi na mo ginabalik-balik. Importante ang pag-inom. DTX 500 kag Mighty Zero Pure C tungod sa kataas sa iya nga anti-inflammatory substance. Ang atay, Sir GP, ang very robust, no? Meaning si atay ang pinakakabalan sa tanan nga organs. Bisan pa mabugbog sarado ini bangod sang adlaw-adlaw nga inom sang alcohol, ini ang sarang makabawi kun matagaan lang sang chance nga makarecover. Ganun lang mapapahawa yon man. Gani kun ako sa inyo, kaon na kamo sang utan kag prutas nga may mataas nga gitawag antioxidants. Kay antioxidants lang ang may kapabilidad nga mag-ayo sang atay mo. Pero mas mahal ang gastuhon mo sa prutas unless kung may prutasan ka.
2: Oho.
6: Kag kinahanglan nun mo ang sari-sari nga prutas kag utan kada adlaw. Pero para hapos kag indi ka matamaan sa gasto, permi na mo ginabalik-balik nga ang pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C dako nga bagay. Bangod ini ang makabulig sang dako sa pag-ayo sang ginabusuhan mo nga atay. Ikamatay mo ang cirrhosis of the liver kung matabo ina. Maganiwang ka pero gahabok ang tiyan mo. Kag tiil, mayilo pa na mata mo. Kag panit, mientras okay pang atay mo, kag may chance pa nga makarecover, baguha ang imong lifestyle, inom gid DTX 500 kag Mighty C. Adlaw-adlaw.
5: Impormasyon sa ikaayong lawas. DTX 500.
7: Imo pangalan na partner.
8: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
7: 41. Nagpa-check up ka sa among nga free clinic. Imo nga blood sugar test. Nakita ko daw, pinatong score ganit?
8: 470.
7: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
8: Nagteko 2 sa gabi, 2 sa agad. Bali, 2 times at it.
7: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
8: 160.
7: Sa may mga diabetes, kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
8: Inom ka mo sang DTX 500. Kay ako mismo, tested and proven, the best get ang DTX 500.
5: DTX 500.
2: May mga madamo pa ng mga health benefits nga makuha sa pag-inom sang Mighty C kag DTX 500 sa kada adlaw. Ang free radicals ang naga-breakdown sang skin collagen kag ini ang nagresulta sang mga skin blemishes, wrinkles, dark spots, fine lines kag pagsagi or luyat-yat sang imong guya. Ang pag-inom sang DTX 500 sa kada adlaw ang makabulig sa pag-neutralize sini mga free radicals. Gani isa sa mga notable effect nga ma-notice mo kung ikaw ang nag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, amo ang pagnami sang imo nga panit. Amat-amat nga nagakadula ang mga wrinkles and folds sa imo guya.
6: So ang pinaka-importante nga benefit man nga ihatag sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C, Sir GP, ang pag-prevent sa mga balatian nga ginatuga sa gitawag oxidation. Permit namon ginabalik-balik ang oxidation na pareho lang sa isa kasalsalon nga natuktukan. Isa sa example, Sir GP, ang aton heart kag lungs. Bangod sa wala untat nga trabaho sang heart kag pumps ang dugo sa bilog nga lawas, ini ang nag-generate sang madamo nga gitawag free radicals or tuktok. Kag kun damo na ang free radicals, bangod kulang sa antioxidants, diri nagasugod nga mat-amat nga nagakadamage sa mga heart tissues, gani nagatigulang ang organ, kag makibot ka na lang. may heart failure ka na. Kag may heart enlargement ka na. May arrhythmia ka na. Susubong pa lang dapat inom ka na DTX500. Inom ka na may TC or pure C agon maamligan ang tanan nga selula mo sa kurason or sa imong heart kag lungs.
9: Hindi man tanan, hindi ta pagkalimtan ang importansya sa DTX 500 kag may TC sa aton kidneys. Suno sa mga studies, mataas nga pressure sa dugo ang nagaresulta sa sustain tubular injury kag ni nga mapalisan sang oxidative stress damaging si tanan sa kidney. Inflammation plays a major part in the formation of kidney stones. Paano? When you're inflamed, your body will release protein. Protein not only for your for the repair but is also as a pangbato sang aton immune system kontra sa inflammation. Din nga kadto ini mga protein ini ga aggregate ni siya, ga tingob ni siya sa imo kidney. Parisan pag sa napatay na selula sa tungod sang inflammation, nagdamo na to mga particles sa imo kidney that will form stones kung ikaw wala ga DTX 500. Kay ano ang pangunta sa inflammation? Kalanlan may antioxidant ka cause inflammation produces oxidation.
2: To avoid cancer is to avoid the following. Atensyon. Indi magpanigarilyo.
6: Agoy.
2: Untat inom alcohol.
6: Agoy.
2: Magkaon sang healthy nga diet which is more on fruits.
6: Rustan. Lahubog.
2: More on fruits and vegetables. Galing ka. I-avoid ang pagkaon sang too much ng mga karne. If hindi gid malikawan, bilion ang puti nga karne na kabalos. Ang...
6: ha? Kabalos?
2: Kabalos. White meat na lang ah. Is the manok, no? Maintain ang healthy nga weight and be physically active. Proteksyonan ang panit gikan sa constant exposure sa adlaw. Ang pinakaimportante sa tanan, adlaw-adlaw gid inom DTX 500 kag Mighty C kung hindi ka gusto magka-cancer. DTX 500 kag Mighty C, you can enjoy life and be cancer free.
6: Madamo pa sa mga benepisyo nga mahatag ang adlaw sa adlaw-adlaw nga pag-inom mo sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Sa kagamay nga kantidad, kadako sang baylo sang imo nga lawas. Imagine bala, hindi kaya magbalatian, hindi ka magka-cancer. Ganami ang mupanit, gadula ang wrinkles, hindi ka dali magtigulang, mangin healthy ang heart mo kag lungs, hindi magguba ang mga kidneys mo, tinloan pa yung dugo. So kung gusto ka sa ang gitawag holistic approach sa health management, ti permina mo ni ginakumpanya, DTX 500 kag Mighty C. Adlaw-adlaw or pure C. Si Ginarabaw, panago-nago lang na siya.
10: Ano yung sekreto niya?
11: Mahilig siya taguay.
6: Huwag siya panago si Ginarabaw, gagamit na siya sa DTX herbal oil. Kaya amo itong gamito niya, ipamasahi. Kabalo ko mo, kung ano, sino ang kapamasahi sa'yo, pinaidad, sir boy.
11: DC, kuno, DC. 19, ang 8, nag 19 ako nung kay last year, 18, plug mo. Huwag ka 19, ha?
10: Kampiyon ni
6: Magpid. Kabalo ka ang binipisyo kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kung kapamassage ka at least once a week. Kung twice a week, mas nami pagid. Mga mo na nga si Valentin, kakadto ginadi ka ng Merkulis, kay ang tagaran yung bandira kapamasahi. Gamit ang DTX herbal oil.
11: Kung gusto ka malayo sa suya nga ga-atake sa buhos ang ilok mo, anong imuon niya, sir boy?
9: Maligo ka adlaw-adlaw, no?
11: Basic.
9: Oh, maligo. Basic.
6: Ang pagligo is not enough.
9: Maligo ka na adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga akin may VCO. Ang VCO kaya tap na mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anin ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, giputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amon ni mga extract ngalin sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi mas imo panit, hindi pa kunting to si Doclamil. Giputangan sa vitamin C. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis, ang plaka importante. Hamot-hamot ka, kung imo hapon, DTX Beauty Soap.
5: Impormasyon sa ikaayong lawas. DTX
12: 500. Si Edwin Grace Paglamutan, 45 years old, Tagahilamunan, Barangay 1. Ako, may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
13: Ilang imong ginginom nga kakapsula?
12: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag-100 ang akon nga sugar. Wow. Namin nag-ita akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
13: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ina?
12: Mabakal na kamo. Sa DTX 500, kay namigit ini sa akon nga lawas.
5: DTX 500, POC, ang alkaline nga vitamin C.
14: Maricel Calagiot, taga Iloilo. Ang galingin, wala pa rin may ulo. Wala kay Kapulaw, ako mong inumpisahan ko wala gamit ka POC. Napaero na galingin ang ulo ko mong.
5: POC Vitamin C, kag Santhon Plus.
13: Garantisado!
5: POC Vitamin C. POC, ang alkaline nga vitamin C.
13: Sino yung mga pasyente?
15: Tomas Lusada Jr. ng Bulilaw Dumangas. May balatian na sa TB. Pag inom niya sang Pure Stay, nag-ayon na sa samiya balatian na TB.
5: POC Vitamin C, kag Santhon Plus.
13: Garantisado!
5: POC Vitamin C.
16: Ikaw ba lang may ginapatiyag sa imong alawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Gani kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang tagimo sang DTX 500, My DC, D3 Bio, Klinika Day of Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasay City, yara lang sa Salvation Street, corner Apane Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasay City.
5: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: So pareho man yung mga permena mo
9: ginak. Kontra virus, bacteria, and ginatawag nila fungi. So protektado ka na sa oxidative stress, protektado ka pa sa ginatawag ng mga infection. Kung ikaw ga DTX Premium, bulletproof coffee with D3 Bio.
15: Sekreto ni Engineer Albao.
9: Ano ang secret ni Engineer Albao? Extend! I-extend ang tanan. No? I-extend kay...
2: Aryo, sige butang taga niyo.
9: Ang extend, may maka kag klapuwaska. Ini mga herbs, wilabot nga antioxidant ka pa nami sa imo ginatawag nga blood flow. Kung nami ang imo blood flow, nami ang delivery sa oxygen, minerals, and vitamins imo cells, nami man ang paghimo sa basura sa imo silyo. That's why you feel young. You perform young.
15: Si General Bao, gawa panago-nago lang na siya.
10: Ang sikrito niya?
2: Milig siya taguay?
15: Once siya panago si General Bao, gagamit na siya sa DTX herbal oil. Kaya mo itong gamito niya, ipamasahi. Kabla ko mo kung ano, sino ang pamasahi sa iya, pinaidad, sa boy.
11: Dising ko no, dising. Ang 8, nag 19 ako nung last year 18 plus mo. Huwag ka 19
9: ha. Kampiyon ni
15: Magpisyo. Kabla ko ang pinipisyo kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan. Kung gapamasads ka at least once a week, kung twice a week, mas nami pagid. Mga mo na nga si Valentin, kakantugin na di ka na Merkulis, kaya ang taga-Radyo Bandira gapamasahi, gamit ang DTX Herbal Oil.
2: Kung gusto kang malayo sa suya nga ga-atake sa buhok sang ilok mo, anong imuon niya sa boy?
9: Maligo kadlaw-adlaw, no? Maligo, basic gina.
15: Ang paligo is not enough.
9: Maligo ka na adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, may VCO. Ang VCO kaya naon mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May ani ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, ginputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktaan ang lawas. Ang pinakakampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papayang nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi man si imo panit, hindi pa kunti to si Doclamil, ginputangan sa vitamin C. Na puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinakaimportante, hamot-hamot ka, kung habon, DTX Beauty Soap.
5: D3 Bio!
17: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Dakong ganda na ibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagawin niya akong mas kulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades, pareho sa pag-ehersisyo.
5: D3 Bio! Ang D3 nga may physio! Ang physio nga may D3! Mamakal, sumagmuti ka!
2: Ano bala makabulig si D3 Bio sa aton nga B cells? Tandaan na ton, these are types of cells halin sa aton nga white blood cells. Major component sa aton nga immune system.
9: Habang ga-eleksyon, habang ga-gigay na mo din Pilipinas, suporta sa ilang mga pinili ng mga kandidat
18: delegato Gasaka Ya ang kaso sang COVID sa China, no? After the election, ano ba lang epekto sang COVID sa China sa Pilipinas? Hambal sang aton mga health officials, most likely magtaas magid mga cases ta, not only because of China, because sa pagtingob sang tao during the election, no? Sa mga rally, no? Kampiyon, hundreds of thousands of people are together. That's why, base ang may mga pigaw to mga distinsya, makadevelop ni what sang ginatawag nga COVID virus. So, dapat protektahan ng lawas. Tunanta, ano bala si D3Bio mag-boost ang immune system by promoting your immune cells?
19: Plano ka nga magpa-flu shot or magpa-booster ni Sir Boy? I-consider gid nimo ang D3Bio.
20: Oh, champion.
19: Nga, ginalower niya ang viral load kag i-prime niya ang imo nga immune system.
20: Importante na, ha?
19: Para sa attenuated virus nga gina-inject sa imo lawan. Amo na yung pinaka-importante. Every time nga ga-plano ka booster shots, no? Subong niya, gabot na ka, tag-apat na cancer, boy.
20: May lima pa kung nagayani.
19: May lima naman. Habi naman sila, no? So, ang D3Bio, hindi lang nga ga-acme as your second immune system nga ma-protect sa imo during your flu vaccination. It lowers the workload of the immune system. Amuning nakanami. Nabalang hindi sako, hindi kapoy ang imong immune system, kaya nakainom ka D3Bio. So, ma-prevent ang gitawag cytokine storm. Nga amunang rason nga gapinot, di ka kaginawa, kag may gitawag acute respiratory distress syndrome. So, meaning pa, kung pala inom ka D3Bio, nami ang epekto sa lawas mo. Da wala lang sa may natabo, Sir Boy.
20: Correct, no?
19: Kaya nga man, palainom ka D3Bio. Kag, siyempre, gina-prime ang imong body's immune system para mag-produce ang gitawag madamo ng mga antibodies after vaccination.
21: D3Bio with Physio.
22: Ako si Jay, taas kong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumago sa D3Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
21: D3Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3Bio, mabakal sa mga butik. D3Bio.
18: Kung relax ang imong immune system, kampiyon ang paghimo isang antibodies kung ga D3Bio ka. Ano pag idoksam?
23: So, ginabalanta sa una sa ato nga nanay, Sir Boy, yung magkaong kasang ginatuwag utan. Mga dahon-dahon bala. Ang dahon gali, Sir Boy, damo sa ginatuwag vitamin A. Nga kinang lunch ang ato nga
18: immune system.
23: Para mag-produce sa damo nga antibodies, no? Pero kung di ka kaong sa mga utan-utan, da hindi ka mahilig magkaong sa utan, kinanglan mo sa ginatuwag D3Bio, Sir Boy. Kaya nga man, nami ang absorption sa ginatuwag vitamin A. Alin sa ginakaon, tabala, Sir Boy, yung mga pagkaon. So, ang vitamin A, importante na siya para mag-mature ng aton nga B cells, para magdamo ang mga antibodies, no? Especially kung bago ka pa lang ka, bago ka lang nakapabaksin, Sir Boy. So, ginapadamo niya nga aton nga antibodies para sa sina nga virus sa Sir Boy, no? Kag hindi lang ina ang D3Bio, no? Ginapanami niya ang absorption sang vitamin A nga kinahanglan sang aton nga CD4 o kon helper T cell, Sir Boy, no? Correct. Ang helper T cell amo ni siya ang directly nga nagapatay sa ang ginatawag infected nga mga selula.
20: Uy, tagahimos sa mga na-infect, ha?
23: Tagahimos, no? So, ina naganami, Sir Boy, kung naga D3Bio kita kada adlaw, Sir Boy.
18: Amo na ang advantage kung ga D3Bio ka. Gadamo ang imo B cells. Ano bala ang goal sang vaccination? Ang vaccination, ang goal na makaimo ka antibodies against the virus. Sisinugihin mo sang antibodies ang B cells nga ginapadamo ni D3Bio by promoting the absorption of vitamin A. Nga akalan lang damo ka B cells. Kiiban mo nga B cells, ginahimo ni memory cells. Ano ni mga memory cells ni amo ni sila makadumdum kung sino man gito ang virus nga dapat atakihon because of vaccination. For example, ginbakunahan ka against COVID. Ang mga memory B cells, amo gini sila gadumdum, uy, kilala ta ka. Kabalon ako sang hilo para sa imo. Amo ni, that's why these B cells, gihimo ni sila nga tawag nga tailor fit, kung kumbaga pa, ginhimo gid para sa inaklase nga virus nga hilo para mapatay dayon. That's why nakaga-recover ka dayon kung kontra sa COVID, kinaka D3Bio ka, may memory cells ka pala, why palabot, why na yung si D3Bio, muning nami niya, kung hindi naging mapuslan ang imo, ng imo immune system, kitigulang ka na, or may mga gatawag ka, may mga diabetes ka, hypertension ka, ara man siya gapon, maprotekta si imo. That's why, ang D3Bio is so effective in protecting you against viral, bacterial, and fungal, and even parasitic infection.
19: So, Sir Boy, amo na ka nami kung gainom ka D3Bio.
18: Correct, no?
19: Ti kabalo ta kung sino ang manufacturer sang B cells. bone marrow.
0: Ala, ng factory. Ang tulaan, ang bone marrow.
19: Atong tulaan, atong bone marrow, amo ng factory sang B cells. Isa sa mga pinaka-importante man nga, immune system. Ti, hindi na ya, hindi na mag-manufacture sang damo nga B cells kung laway imo nga bone marrow.
0: Oh, kung laway imo bone marrow, paano ka nakapodos?
19: You need magnesium, calcium, and phosphorus in order you have a healthy bones. Ti, ma-promote lang ang bone marrow sang gituwag pag manufacture sang B cells kung may ara ina nga magnesium, calcium, phosphorus. Kung sige ka inom adlaw-adlaw sang D3-bio, mas dali ma-absorb, mas dali magamit ang magnesium, calcium kag phosphorus, sir boy.
0: Amo na nga nami gidya ko na D3-bio ka, kinami absorption sa mga minerales nga kilanlan sang imo bone marrow to produce your white blood cells or your B cells, of course, no? That's why kanami gid sang D3-bio, Dr. Ramil, no? Ang D3-bio does not only boost your immune system by promoting the production of B cells and T cells, your D3-bio will protect you directly because of its monolaurin. That's why double punch ang ginatawag sa D3-bio when it comes being an antibacterial or being an antiviral, because it promotes your immune system. It also basically acts without your immune system. That's why kung mag-vitamin D3 ka man lang, di ka na sa D3-bio.
19: D3-bio ka na.
0: Oo. Sa trangkaso, ubo, sipon, kagilanat, amo na ginambal ko liwat-liwat, relax sabyan, i-D3-bio mo na.
19: But, pero may mapunto na, Sir Boy, like, ining antigen from helper T-cells, ga-attach na siya sa receptor sang gito ang imo nga B-cell surface. Amo nang rason nga ang cell ma-divide and ma- proliferate.
0: Ang muna pa, magdamo sila.
19: Damo,
0: no?
19: Magdamo sila. So, ining mga iban nga mga B cells, mahimo na siya nga plasma cells.
0: Wala.
19: Para maka-secret sila sa gituag antibodies.
0: Come
19: so, on. Kita mo ano ka namigid kung gainom ka D3-bio. So, ang ibanda nga wala pa nakainom D3-bio. Ang ibanda nga kaisa lang mag-inom D3-bio sa isa ka bulan, adlaw-adlawan nyo na. Damo nga mga benepisyo ang iya nga makuha.
21: Informasyon sa ikaayong lawas.
2: Dugangan ta. Sabi nyo mo lang to. Dugangan ta ang mga health benefits nga makuha nyo sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang D3-bio, Dr. Mil.
19: Ang adlaw-adlaw inom sang D3-bio, ti siyempre nabala na to nga 50% or almost 50% sang MCT, makita mo sa gituag extra virgin coconut oil ang lauric acid.
0: Uy, 50% kita. Nakadamo.
19: Daw pareho lang ka nga ga didi sa imo nanay. Kung gainom ka D3-bio. Number one, kung gainom ka, gina-decrease ang stickiness ng blood platelets, no? Kag gabulig sa imong digestion para nami ang flow sa imong stomach, sir boy. So, kung pala inom ka sang D3-bio, amo na tingala kang kahumok sa akon ano?
0: Kahumok sang mga
19: kahumok sang akon nga mga digestion. Tungod kay nakainom ka D3-bio. Kag ari pagid, no? Gina-reduce niya ang cholesterol diha sa imong dugo kag sa atay para ma-increase ang uptake sang calcium kag magnesium kung ikaw nakainom D3-bio para nami ang imong mga bones, no? Ining lauric acid, once nga ma-oxidize sa imong lawas, gina-convert na siya into monolaurin. Isa ka monoglyceride nga kaya niya mahimo nga the strongest antiviral, antimicrobial, antiprotozoal, antifungal properties
0: Campion
19: sa tanan nga mga MCT. So, gusto ka nami nga immunity, nami ang imo nga tiyan, nami ang digestion, nami ang absorption sang nutrients sang nga kinahanglan nun sa imo selula, D3-bio ka na.
21: D3-bio!
1: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanibulig sa D3-bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
21: D3-bio! Ang D3 nga may physio! Ang physio nga may D3! Mapakal sa mga mutika.
23: Luwas ang lauric acid, sir boy. Ang D3-bio may araman sa ginatawag caprylic acid. No? Isa ka tipo sang medium chain triglyceride nga i-convert, no, sa aton lawas into ketones para mahimo nga energy, no, permitan ni gina balik-balik ang ketones amo ni ang ginadulong sa aton nga atay pagkadto sa aton nga brain, no, para malikawan naton ining natuag cognitive decline, no, pagka malipaton kag iban pang problema, no, sa aton nga brain para mangin mayara sang ginatuag energy ang aton nga brain, sir boy. So kung may energy kita, no, ang aton nga brain focus, no, kag alerto kita permi, sir boy.
0: Correct, no? PD.
2: Ang hambalid do kay na ang monolaurin amo ni superstar na kon, antibacterial, antiviral, I mean. Pero tandaan na ton nga may bakterya pa. Wala pa man sang bulong nga pwede mo yang gamiton sa virus kag sa the same time sa bakterya. Antiviral is separate from antibacterial. Pero pasalamat kita nga ang D3 Bio ang mayara sang capric acid. Nga kung imo ni imno na, pag abot sa sulod, iproseso sang lawas, mangin monocaprin. Inisya ang both antiviral, antibacterial, may paaman pa nga antifungal. Tiding ka pa sina, completos ricados. That's why pag inom mo sang D3 Bio, dala na nada kakas ang mga opportunistic nga secondary bacterial infection after sang viral infection.
20: Amuna kakampiyon sang D3 Bio, but the best thing about medium chain triglycerides nga makabulong, no, makakunta sa mga virus, bacteria and even fungi, ang ini nga medium triglycerides also powers your body. That's D3 Bio does not only protects you. Dili ka lang ginaprotektahan kunta sa mga virus kag bacteria, ang D3 Bio ginagaan pa pwersa ang imo lawas. That's why kung nagkataro ka kag inom ka D3 Bio, nag-ayo ka kag dali ka nakatindog tungod may enerhiya kapag nga ginahatag ni D3 Bio. So kung may D3 Bio ka, anong advantage mo? Kung may D3 Bio kasi imo medicine cabinet, may antifungal ka na, may antiviral ka na, may antibacterial. Hindi ka na magbakas ang sari-sari pa klase nga bulong, no? And the importance of D3 Bio, ang pinakaimportante gid sa D3 Bio is this is a food supplement. The word is supplement. Supplementation, dawat adlaw-adlaw mo itik. Itik mo twice or three times a day para protektado ka. Kung ikaw ang atawo, gaswildo around 400 to 500 pesos a day, ang kapital mo is only 28 pesos para hindi ka magmasakit, para protektado ka the whole day. Budgete ang para sa imolawas. No? Budgete para ikaw makaubra, dapat naka-D3 Bio kagid.
21: Impormasyon sa ikaayong lawas.
19: Wala na may time. Yan naman si Dr. Ramil Oy, magasaling ang Diyos magpakamayos sa tutanan, mag-aayong gid, sumadamo ninyo nga balatian.
21: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang.
21: Kaya wala. Bio, problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugas ang virus, kagbikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurine sang atong lawas, nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio, with Visio.
4: Ako si Ana, before problema, kugid ang akong irregular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sang pagtumarkos ang D3 Bio, bao okay, ang resulta subong normal na gid.
21: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yumay Visio. Ang Visio. Yumay D3. Mabakas mga butika. Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Masakitang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mag Spore Biotics ka. May fortified probiotics na nagabuli sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
7: DTX500. DTX500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
21: DTX500.
8: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
24: Saan nag-inom ka?
25: DTX500.
24: Kailan nalang subong imo sugar?
8: Pagtigil ka namin isang DTX500, 165. Sa dugo ko man, 120/80. DTX500 na
21: DTX500.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Kadaragsa nga punggod.
2: DTX Beauty Soap.
1: Magaspang nga panit.
2: DTX Beauty Soap.
1: Galao magputi.
2: DTX Beauty Soap.
1: Puro kapulkatol.
2: DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Matrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
4: Bakal na sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
5: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinin nga kape. Intilawan nga mani. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Leslie Katay, mahilig it ako bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kay mayara ang chia seeds. Pampasexy gid man nga kape.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement User. Dakogin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Ipitibo gid.
0: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
8: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inom DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag 136 na lang ang sugar ko.
0: DTX 500. Eye Care Gold. Ina Reyes. Isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
9: Nagaburo ng akon nga mga mata. Bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik. Nagnami akon panulukan. Hambal Manila patuluan kumanang akon nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.

0: This is your official news and music station, K5 Radyo Taguanay 89.7. Pilar Capiz.
1: Kampiyon nga oras sa K5 News FM, 38 minutes na nagaligad sa tak na ng alas 4 sang kagahon.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
2: Number one,
0: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Balita K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga! Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balitang K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga! Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa, Balitang K5 sa umaga! Pagmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga, kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Bantay Merkado Update, Balitang K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.

0: dito sa pitong gatang, sa tabi ng tugan ay makakasaysayan.
1: Balitang K5 sa umaga with ka K5 Jobert Lago.
0: Yuruleho, walang labis, walang tulang.
2: Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, mga ka-K5! Ang atong sining ang pag-abi-abi sa inyo tarantanan, mga kasimano, ha? Ayon, thanks God, it's Friday! Sa atong sining ang mga suking ang matagpalamati, mga ka-K5! Birnes nga lao pit sa 25 sa bulan sa September 2026 mga ka K5.
0: Sa bugay ng kapwayo sa zero.
2: Ginatamyaw ka gina welcome nato ng ato sining mga listeners all over the Philippines. Mga tagpalamati natin worldwide, pinagi sa itong Facebook page. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Kamusta kamu tanan-tanan mga ka-K5 sa itong sining pagpanganagan sa sining palatuntunan? Balitang K5 sa umaga sa Biyernes ng edisyon sa aton sining pagpanganagan. Upod sa gihapon sa inyo sining. Abyan sa kahanginan, this is ka-K5 Jubert Lago. Nami lang kay ka-Biyernes na. Basta magtungkaaw na gani sa adlaw sang Biyernes. Naganami ng pamatsag ko na. Kaiti, makapawaita mo. Ah, di ba? Maka D-off kita mga kakita. O sige, sa aton sa mga tagpalamati. Makanay kanay ang aton sining morning. Kanami magligid-ligid mga ka-K5. Pero hindi pwede, may mga obligasyon kita subong aga. Dari sa aton sininga mga pumuluyo mga ka-K5. Sa aton sininga mga suki nga tagpalamati mga ka-K5 dari sa probinsya sang Kapis sa siyudad sa Rojas. Good morning, mabatian nyo kami mga ka-K5 sa 89.7 FM, Radyo Tagbuana, Isaban, Wasang Pilar. Dari kita nagawaragwag mga K5 sa Annex Building sa local government sa Banwa sa Pilar mga ka-K5. Atong sining pagpakigupod sa inyo, makikmakitaan nyo man kami sa amon sining Facebook page. Ang K5 89.7 FM, Radyo Tagbuanay Digital. Kag K5 News FM, Radyo Tagbuanay Pilar. Amon ang atong sininga official Facebook page mga ka-K5. Share nyo nga itong sininga live. Pag maglabay kami gani sa inyo sininga Facebook, dira sa inyo panimalay, sa inyo cellphone. I-share nyo na mga K5, ha? Para ganado man tani magwakal sa kahanginan. Kaya bisan kapoy ta, gabug taw ta, para sa tabo mga ka-K5. Diba? Tama man. So sa mga tagpalamati na itong mga ka-K5, nga nag-upod aga-aga, halin alas 4, hasta mag-alas 12, isang tungrang gabi, mga K5. Nga nag-pamati diri sa radio, good morning. Ang aton siniman nga pag welcome sa mga tagpalamati nato na batian kita sa aton siniman mga sister station sa 100.9 K5 News FM Rojas. Kuano, dagubo ang aton sa mga signal sa aton sa ninyo mga kaupdanan sa aton mga sister station. Ang aton sa ninyo 100.9 K5 News FM Rojas sa Siguro Distrito mga K5. Good morning sa inyo tanan-tanan dira sa Camp Macario Peralta Hamindan. Good morning sa inyo tanan. Salamat gid sa mga utod nato na aga pa nakabugtaw, aga pa nakabukas na sang radio kag nagatan-aw sa ila sining mga cellphone. Good morning, good morning, good morning. Good morning man sa mga viewers nato nga mga OFW, aga pa sila. Kung gabugtaw ko alas 4, gabugtaw sila alas 3. Aton patrol, aga pa man nagalagulag sa siyudad sang Rojas sa pagkuha sa mga balita at impormasyon para sa inyo sining mga tagpalamati namon. Ito. Ang pinaka-importo yung pagbugtaw mo sa aga samtang nag-team-in ikaw. Kaginasagamsaman mo ang sabor sang kafe nga imo ginainom kapareho sang DTX Coffee Mix na ginainom ko sumo nga kagahon. Tara nga mag-nami imo pamatsyag. Amo nang pinaka-importante. Mabatsyagan mo ang aroma sang DTX Coffee Mix nga ang ginapaminsar mo pagbugtaw mo sa aga kag nagatan-aw ka sa cellphone kag nagauyat ka sa imo sining radio nagatan-aw sa ako nagapamati sa balita samtang nagakulo ka pikapi mga kaifan ayos na tana di ba what is important is maayo ang imo sining pamatsyagan mga ka-K5 sa mga tagpalamat it's 46 minutes after 4 o'clock in the morning. Technical partner ko sa mga ka-K5 Moon Moon Villa sabay niya sang siyudad sang Roa sa atong sining technical partner Chip Nilson Pontillas. Oy mga ka-K5 mga viewers naton amat na 91 days to go mga ka-K5 Pasko na.

Merry Christmas mga ka-K5 sa mga tagpalamati naton. Subong adlaw, it's 91 days before Christmas mga ka-K5. Mga suki na itong tagpalamati mga kauturan. Ang amon sa ning pagpalabot sa atong sa ning pagpanamiyaw. Advance Merry Christmas mga ka-K5. Iripon, iririmaw taton sa selebrasyon sang Pasko para sa aton mga kauturan. Isan wala ta kwarta, basta malipayon lang kita, kag wala lang kita ginabatsyag. Sa aton sa ningalawas kag bilog ang aton nga pamilya mga kagayfan. Good morning, Sandro de la Viga. Nakatutok na sa K5 News FM Philippines. Akon classmate nga may dead ang pangabuhi, kagulo abansi sa pagpangabuhi. Tuto Raymond Farol. Para subong sa niway, no? Tuto Raymond Farol, good morning.

0: sa manusang panay, mga ka-K5 na katutok na, kalakip man sa aton sa ning mga suking at agpalamat din sa may si Chulo Pescayos, mga K5, good morning sa aton sa ning mga abyan, mga K5, kay manang Margarita Buenvenida, mga kauturan. O, nga pa sila gabangon, nakashare na sa aton sa ninga live, mga ka-K5, mga OFW na ton, sa aton sa ninga pagpangalagad Tuto Romeo Dorado sa Bainyasang, Panitan area, mga ka-K5, mayugid nga pag pamatik ang pag-upod, dari sa aton sa ninga program every morning, mga ka-K5. Hindi, pa na next lang, no? Sa aton sa ninga mga tagpalamati, mga ka-K5, nga may mga natamyaw naton aton sa ninga mga suki. Amo manana, kamo ang amon kabakod, mga ka-K5, sa amon sa ninga pag pangalagad, mga kauturan. Good morning, Sir Job. Shout out kay Jian Inday Rilan from Gloria Vasquez, ang barangay Rosario Pilar, Capiz. Mga ka-K5, yari na mga nagapanguna nga mga balita subong adlaw sa aton sa ninga pagpangasabiris edisyon sa aton sa ninga pagpangalagad on E-Friday. Mga ka-K5, mga nagapanguna nga mga headlines, mga kauturan, ang aton sa ninga Roja City PNP ginaaksyonan sa karon ka ginainbisigaran ang ginaligar nga pagpamahog sa isa ka eskwela, sa isa ka eskwelahan sa siyudad sang Rojas, nga nagalagaw ang Facebook page kag mga posting kag-sharing kagabi, mga ka-K5. Kapis PPO nakikinala sa mga tuda sa siyudad sang Rojas. Series ang kinawatay sa barangay Kagay, liwat naman nga nagbalik. 1.4 million nga balor sa ang drug kagagarmas na recover sa Kapis. 4 ka mga suspek na tiklo. Samtang barangay official sang Libas ginapangitaan sang pamaagi nga makayo ang ginareklam among dalan. Masubra si Sentray, si Sentray 3 ka mga turista nagbisita sa Capiz sang 2025. Sa balita na regional, demand sa kuryente sa Isla sang Panay magasaka sa subra 10% kada tugig suno sa NGCP. Sa mga balita nasyonal, mga K5 ban sa Discord ginbawi na. 2.75 trillion na dula sa ekonomiya bangod sang korupsyon, inflation, suno sa kay Senador Gatchalian. Seguridad sa mga eskwelahan, pagapasan yugon, suno sa PNP. Pagbag-o sang voting threshold sa kay BP Sara trial gina-question sa krona sa Korte Suprema. Samtang Romualdez wala pa naka-file sa petition for bail sa Sandikan Bayan. Mga K5, ano muna ang aton sinigang pangunang mga balita sa mga headlines naton subong adlaw, mga ka-K5. Naangan-angan nato ng aton sinigang latest update sa plakat sang panahon sa pag-asa naton subong adlaw, mga ka-K5, sa aton sa ninga pagpalayag, sa aton sa ninga palatuntunan sa Biyernes nga edisyon, mga ka-K5, kamusta ho naton ang aton sa ninga sitwasyon, mga ka-K5, sa panahon para sa aton sa ninga mga pinalangga nga mga kasimanwa, mga ka-K5. Ari na mga latest, mga K5, nga lakat sa panahon as of this morning, mga ka-K5.
1: K5 Bantay Panahon.
2: K5 Bantay Panahon.
0: As of 5 o'clock, mga ka, 4 o'clock, mga ka-K5, sa tunsan nga pagpangalaga, Diyos hubo nga kaagahon, mga kasimanwa. Ang atak na alas 2 subong nga kagahon, September 25, 2026, mayra kita nga Tropical Storm Quenny, mga ka-K5, with international name Sorike, no? Ini ang nagligid nga adlaw amo ini sa ang LPA, mga ka-K5. Ini gina monitor karon sa sulod sang area of the Philippine Area of Responsibility, mga ka-K5, bakun PAR ang ato sa ninga mga kauturan ginaabisuhan, mga ka-K5, nga mag pamatsyag sa sining nagasulod sa ato sa ninga area, mga K5. nga Tropical Storm Quenny ang iyang lokasyon sa karon.

0: ara siya sa 1,075 kilometers east of extreme northern Luzon, mga ka-K5. Ang iasining kabagskugon sang hangin may ara sang 75 kilometers per hora, mga ka-K5, kag may pagbaskog ini or gustiness, mga ka-K5, nga nagalabot sa 90 kilometers per hour, mga ka-K5. Nagahulag ini sa direksyon nga northwestward sa kadasigon nga 20 kilometers per hour, mga ka-K5. Sa mga suki naton nga mga tagpalamati, mga kaben, maghalong kita, may mga porsyon sa karon sa aton saning mga kaprobinsya sa mga pungsod naton, sa aton pungsod, mga ka-K5, nga may pag-ulan-ulan kag may pag-hadlas ang flash floods kag lakipman ang mga landslides sa nabukid nga porsyon sa aton saning mga lugar, mga ka-K5. Ang bantayan man, subong adlaw, mga K5, may lugar man nga mainit, nga gulpi lang mag-ulan, mga K5, bangod man sang dalasang ginatawag natong tropical depression nga Kweni, mga K5. Ang iban pa nga mga latest updates ang pag-asa karon alas 5 sang aga, mga K5, magasulod naman mga kauturan diri sa aton sini nga may update sa pag-asa, mga ka-K5. 55 minutos na kaligad sa takna nga alas 4, mga ka-K5. Good morning kay Lilet Bacanto, Roslyn Hermo. Good morning, Lindon Hano. Nagapagigupod na sa aton sani nga palatuntunan. Pari Richie Pinalba, aga pa, nakagapi na. DTX Coffee Mix, mga ka-K5. Upod sa kanina na Melanie Pinalba, nagapamati dira sa Banua Sang Sapian, mga ka-K5. Inaabi-abi man natin. Thank you so much for listening. Rodney Frias, dito sa Banwa Sang Panay. Kalakip man, mga ka-K5, si Juanilio. Toto Juanilio Casamon, dito sa Voice Bill Sigma. Kag sa Family Arevalo, Luchi Family sa Matinapos Sigma, mga ka-K5. Sa mga suki naton nga mga kasimanwa, salamat gid sa inyo sa inyong pagsuporta. Pakishare sa aton sining live yan na gagahon sa Biyernes edisyon. Inday Nel Macuenca, good morning. Likewise sa kay Tristan Wyatt Gulay, aga pa nakatutok na kag nagaupod na sa aton sining pagbangad sa balit ng K5 sa umaga, mga kauturan. Mga pinalangga naton nga tagpalamati, mga kasimanwa naton nga nagapagigupod sa aton sani nga pagpangalaga. Yanda nga mga tinion sa aton sani nga pagpamati kag pagdulong sa mga impormasyon para sa aton sani nga mga kauturan, mga ka-K5. Ang aton sani nga mga kabataan sa ginikanan may klase kita. Pero dapat man nga bantayan naton ang aton sani nga mga anak, mga ka-K5. Hindi lang kita mangin kuan ng silinga okay na kay naga-eskwela ang imo bata, mga ka-K5, dapat may ara kita sang precautions, may mga reminders sa aton sini nga mga kabataan, mga ka-K5, para sa aton sini nga mga pumuluyo, mga kasiman. Muna ang pinaka-importante para sa aton sini mga pinalangga nga tagpalamati, mga ka-K5, nga mangin mabinantayon istoryahon ang aton mga kabataan, mga ka-K5, para sa safety nila kag ang ila sini nga mga whereabouts kag mga ginahimo sa eskwelahan kag sa ila sini nga mga barkada kalakip man sa inyo panimalay, mga ka-K5. Ina ka mga balita kag mga impormasyon karon aton istoryahan diri sa aton sini nga pagpangalagad matapos kagabi, madamo sang hinuring-huring, mga ka-K5, nga may threat sa sulod sang isa ka eskwelahan sa siyudad sang Rojas, mga ka-K5, nga gilayon man ginaksunan kag ginaimbestigaran sang aton sini nga mga katapo sang kapulisan, mga ka-K5, no? Ini aga pa dapat nag-abog daw na kag insakto nga mga balita ang mahibaluan sang aton sini nga mga pumuluyo diri sa aton sini nga pagpangalagad, mga ka-K5. Good morning, John Ri Pastrana, nakatutok na sa K5 News FM. Sa mga taga-President Rojas, good morning. Northern parts ng probinsya ng Iloilo. Uy, kamusta na mga taga-Carles? Draman sa may kuano aga pa sila katutok na sa aton sa bahay niya sang Carles sa may Isla Gigantes, mga kag mga ka-K5, kalakip man ang mga taga Sikugun Island, mga kauturan. Tagal na gubulang ang signal sa K5 News FM. Ma'am Ana Gubio Van Luyen, good morning. Nagatutok na sa bahay niya sang abroad. Aga pa nagpamati diri sa aton sa nga para tuntulan mga ka-K5. Pakishare sa aton sa nga live, 59 minutes after 4 o'clock in the morning, mga ka-K5. Ang patrol na to na may nagasulod na ng mga balita at informasyon diri sa aton sa nga pagpangalanggad nga. So yan da nga kaagahon mga ka-K5. I-plastar na ito nina sa inyo, isa-isa ho na ito ang mga nagasulod ng mga balita, mga K5, para maging updated ka mo before kamo magkanto sa inyo sining mga kaladtuan yanda nga kaagahon, mga K5. Joe Beso, good morning always, nakatutok sa K5. Sa panatuntunan balitang K5 sa umaga, diri sa Badyangon, President Rojas, shout out ko lang mga ka-K5, ka-K5 Juber, si Uncle Bulatong Duga sa Barangay Cayos Pilar from Jubin Duga, Bisoryo, sa Barangay Badyangon, President Rojas, ka-PS. Aga pa mga taga Badyangon, nakatutok na mga ka-K5, diri sa aton siningang pagpasat, Tudoros in a Stray Center. Sa RV Mini Mart, good morning. Salamat gid sa aton sini nga mga suki sa kay Manang Bibing dra sa flower shop ni Manang Bibing. Good morning mga ka-K5. Kada man sa may kuano Pasio de Ruas nagapangapi mga ka-K5 samtang nagapamati sa radyo. Pero nanti, sa aton sini matag palamati, ayos lang ang morning nyo. Pamati lang sa radyo. Ibang mga balita ang impormasyon pagpanumbalik naton mga ka-K5. Dali lang gid, dali lang gid mga kauturan. Mabaligya lang ko sa mga produkto sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Itangoy. Paliyog, standby.
1: Ang kampiyon niya stasyon sa Pilar Capiz, 89.7 K5 Radyo Taguanay. D3, Bio, senior citizen ka na bala? Kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mang D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio. Nga isa ka sahi ng brain food. Kag gantin luman sa aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mang D3 Bio adlawagla. D3 Bio.
2: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mapagats mga butika. Sport Biotics. Makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
3: Sport Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Sport Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sport Biotics. Dinatapna ang fungi nga nagatuga sa fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sport Biotics.
4: Fat Deliver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordikasharansha that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat the liver. Available in all drugstores.
5: DTX 500.
6: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
7: Imo nga blood sugar test.
8: Ila tong score gani?
6: 470. Nagteko duwa sa gabi, duwa sa
7: agad. Ila na lang imo nga blood sugar?
6: 160. Inom kamo sang DTX 500. Tested and proven, the best get ang DTX 500.
5: DTX 500. Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Marcy, apasok na ga-star sa Colored City. Pero may lang ako ginaubo. Pag-sip on, das mo nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula. Ako niya naubo, pag-sip on.
5: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
11: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa nga akong nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikro sa ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Sa mga butika. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rick Vista ngay sa kanegosyante. Agod yung magpapili na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa akong utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilty sa lawas. Mangod na batsyagan kung nga napawang akon panulukan.
5: DTX Coffee Mix.
8: Mabaka sa mga butika.
14: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
15: Ay, ga, gabasa na naman.
14: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
16: Always nagabasa.
14: Kag nagabaho ang kilikili.
16: Mag Clinica Daily Fresh.
14: Para sa maputi at mabangong kilikili.
16: Clinica Daily Fresh.
15: Nagabasa na naman bala ka.
14: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
16: Clinica Daily Fresh.
14: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Extend Food Supplement for Men.
17: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang napilawan, ang Extend Food Supplement for Men daw hindi ko kapati mo. Na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
5: Extend Food Supplement for Men. TTX 500.
18: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang akong cholesterol, around 200. Nag-take ko sa DTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Bilang gahugot ang akong dughan, dasig ko kapuyo. Wala ko na siya ng batsyagan.
5: DTX 500. Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas ginabaskog, mas ginpandami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabaskog sa dilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sa Eye Care Drops. Adlaw-adlaw ang Eye Care Gold Capsule. Mabakal sa mga leading drugstores sa sumurubo na presyo.
1: This is your official news and music station. K5 Radyo Tagbuwana 89.7.
5: Balitang K5 sa umaga with ka K5 Jobert Lago.
0: 5 minutos sa kaligid sa takna ng alas 5 mga K5, pabalik na sa aton sining ang pagpangalan sa balitang K5 sa umaga. Good morning, Inday Rosario Lucas, nga nagapangapi, samtang nagapamati, dira sa bayan ng barangay, Bituon, Ilaya, Kwartiro, Capiz, mga ka-K5. Likewise, good morning and happy listening sa kay Sir Nestor Kasugbo Calzado. Ano katutok na sa TATC aga pa? Babert Tumko, good morning. Salamat gid sa aton sini nga mga suki nga mga tag paki-share sang aton sini nga programa mga K5. Yari na ang sitwasyon sa aton sini nga palibot mga K5. Check na to ng patrol with ka K5 Rodney Dabandalanon. Nagalibot ang patrol sa aton sini nga syudad mga K5 with ka K5 Peter John Juarez mga kauturan.
5: K5 Balantay Merkado.
0: K5 Rodney Dabandalanon mayong aga.
19: Good morning, ka-K5 Jubert. Good morning sa atin yung mga tagpalamatik and tumalanaw. Kamusta akong sulod, ka-K5 Jubert?
0: Ayos lang ang morning. Proceed, please.
19: Yes, yung ka-K5 Jubert, sitwasyon dali sa syudad sang Rojas. Manami din nga, muna pa niyan po. Kay Manaya na, lagid mo na kami diriga ulan, ka-K5 Jubert. Kaya tagungan siya, sa ako ang hulad sa atin diriga mga tuturan na pagdamo sa mga slakyan man nga nagbaribaray sa mga mayor ng kalsada. Kagang pila ka mga establishment diri ka kay San Gilbert, amat-amat naman nga nagabululukas. No? Kaga makita naman diri sa palibot ang mga nag-jogging, nag-nakaslakat, kaga nga tinagalagaw natin diri yung mga kuturan. Kaga ang police visibility sa Japon, yara sa San Gilbert, nila sila yung police patrol car, nagalibot-libot, kaga ang iba naman nga team, nagpatigayon sa nga checkpoint. Kaya kasi pag-divert na pag-abot na rin naman sa TAPC o kung sa Chudrasia Shade Center, as usual, ang sitwasyon na rin kasi pag-divert, no, apihak at bihak na rin na bahin sa Kaisada, gutok kasi pag-divert na mga nakapang-park na rin yung mga sulakyan. Kaya although masubong sila, no, likely ang 5 degrees sa may TAPC, kaya bangod niya kanamo sa ating sinin ng mga kulturan rin kasi 5 Jubert. Nagdaman nyo, sa subong atong din nga pag-check na ron ang presyano naman sang baboy kag baka. No? At ang din sa mustahon kasi kadyugat. Pero antes ina, ari ang sitwasyon na din rin, no? Makita mo sa atong sinya palibot kasi kadyugat, no? At sa ako, ang hulag rin, ang mga manipuliga, amo pala nagatang disclaimer, nagatang mga produkto kasi kadyugat. Kaya, damo sa atong sinya ng mga kuturan na ang nagpanulong niya rin mismo sa may PAPC kaya sa madamo na sa mahimo o nabakal ng mga nagkinailain niya produkto kakikadibad na. So, guaranteed fresh ang mga nilapang display dito bong ng mga tinakna ng mga nagkalain-lain na produkto mapakalmi, mapautan, isda, kagibanta, kakifayba, jugueta. No, kaya are ang presyo sang sini ng mga produkto o kontari kila ng baboy kaga baka. No, kaya kita jubert ang baboy umod ini siya 290 pesos, so 300 pesos per kilo ang i- 190 to 300 pesos per kilo. Ang tiil sang baboy 160 to 270 pesos per kilo. Ang ulo sang baboy 160 to 170 pesos per kilo. Ang atay sang baboy 260 to 270 pesos per kilo. Ang baga kagasudlan sang baboy, ordinary type, 100 pesos per kilo. Ang maskara sang baboy 230 pesos kada kilo. Ang baka ulod 400 to 420 pesos per kilo. Ang buto-buto 350 pesos per kilo. Ang panit sang baka 150 pesos per kilo. Kasudlan sang baka 100 pesos per kilo. Maskara kag ikog sang baka 150 to 160 pesos per kilo. Kag ang PL sang baka naman kasi sa Jubert 180 pesos kada kilo. Nasa mga presyo sang produkto ng baboy kag baka dito sa may Cedar Island Trade Center. Kung natin yung ipaanggit sa presya naman sa ating tinalik doon yung simana, wala din siyang pagulat kasi sa Jupiter. At sa amuman niya po, presya na isang sa mga produkto ka, sa asubong ng mga, o kung asubong na simana, kag na po ipaanggit sa itong tinalik doon na simana man kasi sa Jupiter. Muna ang natin sa update para sa bandai presya sa Mercado Santa Maria kita sa piyakabahin kasi sa Jupiter na pagdabot sa Peace and Order sa Provincial San Capiz sa ating pagpakigangot sa mga municipal stations na diri. Ang iba na napahayag na nangin marinong kagbataw ka ng ilan sinipan nga kan sa area of responsibilities. Apang, kasi kang Juberta, Terika, Gabi, sa Maywa City, na kugmat, ang pila natin din ka mga kauturan, pati ka ang mga estudyante katungod sa pagpamahog, kasi kang Juberta, no? Ang naganap ka subong sa social media, kan sa ibang pang mga platforms, ang ining information nga sa pagpamahog. Pwede sila ining shooting sa Kitag Jubert sa isa kabulutuan na diri sa Rojas City. Na kung sa din madamo, ugin ang nagkabalaka man na sa Kitag Jubert kag sukat yas na sa pagpakigangot nga sa katong sinimang niya team sa may sa HEPE, sa Rojas Component City Police Station, diri kag no, na pakiban na ito, nga gina-action na na ang iniman nga problema o na ining pagpamahog K5 by Jubert. Nasa sa mga naglalakta itong mensahe kasi kay Jubert nabasa sa gid mismo nga may isa ka estudyante ang nag-chat sa isa man ka grade 12 student na kung sa diin ginhambal niya kasi kay Jubert i-kwento na lang diri ha ginhambal diri mismo sa among estudyante nga nagpamahog nga mag-absent kung anay ining pila ka mga estudyante kaya may kwanon gano'n sila may
0: tuntong ang mga bata
19: pati gayon noon niya shooting mga alas 3 sang hapon. Shooting ini nga pagpanglutang niya kasi kadyo ba ita nga shooting.
0: Hindi artista no? Na may shooting ha. Armas.
19: Yes, pagpanglutang niya nga shooting. Yes, kasi kadyo ba ita. Muna yung ila siya nga kuhan nga ano yung message Ari Oscar particular of kasi kadyo ba ita niya huo ma'am ang bata nga may collar muna ito siya. Tapos ang message sa bata nang absent ka buwas kay mang pamaril kami buwas ha ha ha ha ha amo ni ang kaundang gid mismo sang message sa kay 5 Gbert no tapos niya pag ginhambal nga mga alas 3 daw tumong nga adlaw ila pati gayon na lang niya pag gapang lutang sa kay 5 Gbert sa diri ka bulutuan sa may siyudad sang Rojas. No, so, pero ini naglabot ini sa Inkalipangod man sang pamunuan mismo sa eskwelahan na kung sa din sa mga kitang Jubert na no, ang sitwasyon din mismo sa may kapis niya o kung sa may din sa mga bulukuan na no, aging ari din na daruving ang mga kapulisan sa Subong na ang ilang patrol car na libot-libot na nagkatiyog-tiyog din mismo sa area sa kitang Jubert. Kaya mo na, no, ang pamunuan mismo, nung nag-anunsyo na, may pila din ka mag-announcement halin sa mga manunod no, na kung sa diin magkapatigayon, ini sila na lang sang i-shift nila ang klase, no? Wala online ang face-to-face na. Class. Yes, kasi tag-to-face. Wala sang face-to-face class, pero amon hindi lang napagayin mo on ang alternative delivery mode. Kaya kung gagawin isang sumimanya pagpamahog sang pagpanglutang sa kifadjubay pa. Okay. kaga sa dugang pa, kaki sa Jubert, nawadari naman sa may banwasang dumalag. Bangod sa nag-okon na sa din patigayon man nga checkpoint, no, kaki sa Jubert, kasi nila lang nakapulisan nato na regular gid ang ilang atagkatigayon sa checkpoint. Wala siyang may hambal kabalak, wala nila nga na apay bala kung anong oras kaya din sabihin sila nga area, no? Basta kayo nag-check po, sila kakita dumot. Amin nga bakit makibot ka na lang kung may malabayan ka ay may checkpoint nila. Nga sa regular ini nila nga ginaubra man na para nga masigurado din ang kanilang kagkataw ka sa probinsya sa Kapisa. So, din kakita dumot sa ginpatigayin nga checkpoint sa Gubalag Municipal Police Station sa natigayin din nga na-arrest no? Ang isa ka VNC shooting ang news na lalaki. Matapos hindi nga nakuha ang sang pusil sa ginapatihan sa buh. No, kasi kay Jubert, pati pila ini sa may barangay Consolacion, Lumalag Capiz. Kaya hindi gani ang arrest na din kilala diri kay alias Dudoy. No, alias Dudoy, 27 anyos, kaya taga barangay San Agustin in siya sa amuman nga banwa, kasi kay Jubert. Kaya sa atong diri nakuha man din impormasyon, nagikan sa may Lumalag Municipal Police Station, ginpayag diri nga nakabaton, nakabaton ang ilasin ni man nga kalatapan sa impormasyon nga konsa diin may ara sa isa ka lalaki nga may dalang armas o kung may dalang armas nga wala pa sa may dalang armas nga kay Fadjo Berto samtang nag-alaray sa kalibot kaya diri gila yun kaya girisponihan man nga sa mga katapo sa kapulisan kaya naabdan ini ang among lalaki nga may hawid sa nga armas nga konsa din gintumod bilang 38 caliber revolver nga wala sang serial number kag may duha pa ka mga bala kasi kay Jupert no so napaslawan ang ini nga lalaki nga makapakita sang mga dokumento kag may kaangkanan sa sining baril nga iyang taklos kasi kay Jupert no? So diri kag din kwan ini siya din aresto kag sa pagdariki sa pagin sa mga kapulisan sa iya may nakuha kasi kay Jupert nga duha ka gramo sang ginapatihan na sabo nga kung sa diin ang presyo sa may ginabilbanta 13,600 pesos. Kaya laki pa dito na recover sa iya ang isa kakahasang sigarilyo kay Kifadjo Berta. Nasa sa subong nga at nagpabili na ini siya sa Lumalag Municipal Police Station na parang ipaidaluman sa medical examination sa Tapas District Hospital. Kaya ang mga nakumpiskar nga pagkabutang gindala na sa Capiz Provincial Forensic Unit para sa drug testing at laboratory examination. Kaya ginapreparal pa sa kisagibet ang pagpasaka man sa panumbungon no, nga ipita mo ang paglapas sa Republic Act 9165 o kanilang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Okay. So, tama na kasi ba, Dubert, ang pila din ka mga recorded incidents, kaya accomplishments, sa pinaman ka mga municipal police stations sa bugas ng probinsya sa Capiz. No? Sa atong galing na pagbantayan sa mga masunod ng mga inarasa, nagbasi may ma-record ang mga panibagong incident ang atong sini ng mga kapulisan.
0: Okay. Sige.
19: Before that, kasi ka, Dubert, no, aloy, ako na kami ang atong sini man ng mga avid listeners. Pari sila din sa tumbang ng bayan kay Sir Mr. Curtis, sa Dr. Kay Sir Ray. Abila, good morning. Kay Sir Richie Pinalba, good morning. Kay Sakma Orulzan, good morning. Kay Nanay Bebeng, good morning. Sa Joshua and Josie Baltistan, good morning. Kay Ma'am Lisita Batantila, o kung Ma'am Jacqueline Garino sa My Vegetable Section, good morning. And kay Ma'am Rustin Aguirre, good morning. Sa mga man, sa mga tagpalamapin natin sa Pasaya de Rojas, good morning. Kay sa RV Minimart, very good morning sa Maya, Chidera Isona Trade Center, good morning. Direct Calgary sa Chidera Isona Trade Center para sa pagpangalagad sa balitang K5 sa umaga. Ini si ka K5. Rodney Daban Daladon para sa kampiyon na balita. Service siya po dito. Kantalingawan sa Capiz. K5 News FM.
0: Thank you so much sa K5 Rodney Daban Daladon sa patrol. Aga pa, nagalibot na mga ka K5. Sa atong sining pagpangalagad mga kasimanwa, good morning, Hirosa Nuven, sang Baldusa, La Paz, mayong nga pagpamati. Salamat gid ra sa mga Nuven, Hirosa family, sa Baldusa, La Paz, Iloilo. Ihada ko, Mary Glo, sa Banwasang Dumaraw, good morning. Gusto na to ihada, may sanag. Mirasol, Katson, Kadingal, good morning. Happy listening mga K-5s na sa may taga-sapian ng mga suki naton sa taga-Tisa, Innocentio, Roja City, kay Ma'am Leia Baez, good morning. Likewise sa kay June Kadingal Jr., good morning, ma'am. Mayong pagpamati, Giselle Marco, dara sa Lunoy, sa Pian, mayong aga. And likewise, good morning, Amores, kay Bong Amores, good morning. Happy listening, mga ka-K5. Bobby Tomko, good morning, happy listening. Elmer Basia, mayong aga. Madam Clyde Dorado Bacanto, good morning. And likewise, Miss Arlene Onyada Basa sa Ivisan, mga ka-K5. Mga tagpalamati natin ka mga suki natin, 18 minutos na kaligad sa takna nga alas 5 sang kaagahon mga ka-K5, no? Kagabi, nagkarankaran ang mga ginikanan, mga maestra, kag mga estudyante mga ka-K5. Matapos ka naglagaw sa social media nga may aras ang threat, no? Sa isa ka eskwilahan, particularly sa Gapis National High School mga ka-K5. Nga may mga estudyante, nga may pagpamahog mga K5 na nagalalagaw sa social media, mga K5, gin-share ina nga may aras ang matabo nga pagpaniro sa sulod sa eskwelahan. Automatic, nag-aksyon ang aton sa mga katapos ng kapulisan, ang mga maestra, kagang management sa eskwelahan, mga K5, para mapasiguro, katikabalo ka muli ni bunod ang estudyante, mga K5. No? Kung what will happen in some other schools, there will be a tendency nga may matabo sana sa ambit ng mga eskwelahan. So, because ang pagpangandam, kaga ginatawag naton precautionary measures, mga K5, naghimos ang investigasyon kag inaksyonan sa aton sa nga mga katapos ang kapulisan, mga K5, kag inibisigaran sa Rojas Component City Police Station, mga K5, ang ginaligar nga pagpamahog sa isa kabulutuan sa syudad sa Rojas. No? Sa interview sa K5 News FM, sa kay Police Lieutenant Colonel Rohil Tumagtang Jr., Hepe, sa Roa City PNP, nagpatigayon sila sa meeting, kaupod ang school head sa nasambit ng bulutuan mga K5, kag ang mga involved ng mga ginikan, ang mga maestra, I mean, kabahin man sa koordinasyon sa City Disaster Risk Reduction and Management Unit o kung CDRRMO, upod sa Department of Social Welfare and Development mga K5. O atensyon sa mga nanay, ha? Ang mga bata nyo, himusan nyo, mga kabataan nyo, tanawa mga social media interactions ang inyong mga bata, mga K5, kalakip man, ang adlaw-adlaw nga mga ginahimo sa inyong mga kabataan. Dugang pa mga K5 sa natungdan sa aton sininga Roja City PNP, magapatigayon subong adlaw sa home visitation sa mga identified nga mga minor de edad, agud maistoryahan ang mga ini kag ang ila sininga mga ginikanan kag ma-address ang nasambit nga isyu mga K5. Ara mo, ara sa akwan, una screenshots ang mga pictures, mga ka-K5, ang mga conversations, mga kaobyanan, na ibaluan nga nagalapta sa online, kagabi, mga K5, sa ang Webes, ang mga screenshots, nga gapayag, ang mga conversations sa mga minor de edad, ng mga estudyante, nga mayara sa mensahe, nga nagaligar, pagpamahog, batok sa ila bulutuan, bangod sini, mga ka-K5, nagtuga ini karon sang kakugmat kag kabalaka sa publiko mga ka-K5. E base ang matabo sa may banga South Cotabato mga ka-K5, matabo sa aton mga kauturan. Kululbaan kung hindi kita magpreparar gani sa mga ginikanan, dapat mangin alerto kag inyong kabataan, inyong papabayaan mga ka-K5. Sa pihak si nagpangayo ang nagpanugyan ng aton sini nga magkatapos ang Roa City PNP sa publiko nga maghalong hindi magpalaptas ang impormasyon online kag hindi pag-share sa mga balita o kun post nga wala sang pamatuod o kun wala sang konkreto nga balasihan, no? Di pa dayon ang investigasyon sa ron sa atong mga tapos ng kapulisan, agud matukiban ang kamatuoran sa likod sa ginaligar nga pagpamahog kag masiguro ang seguridad sa mga estudyante kag mga personnel sa bulutuan mga ka-K5. Ang aton sini diri gina aware sa aton sini nga mga tagpalamati mga ka-K5. Tanawan nyo ang inyo kabataan ang mga gamit na dito sa eskwelahan, ang conversation sa inyong mga bata, sa mga classmates, Alam mo, trip-trip lang ni kong kaisa. Iban, malaan mo, may mga magusto maglagaw, mapagwa sa mga paraway klase, mapagwa sa mga wala pulos ng mga messages, kay share-share mga kakaiba. Ha? Amo na ang iban. Pero, because man sa ning mga social media, mga kakaiba. Ha? May mga grupo-grupong aton mga kabataan, dapat mangin aware kita. Ang mga estudyante nga may mga pagduda sa ilang mga classmates, nga may mga activities sa sulod sa eskwilahan, inform na nga daan ang advisor para as early as possible makabalo ang aton sa ninga school management mga kakaifa. Kung principal ka, nugay ka tanga. Kung principal ka, kung maestra ka, nugay ka tanga. Move ka na yun, coordinate sa aton mga kapulisan, coordinate sa aton local government para maaksunan sa mas timprano pa lamang, ha? Mga kakaifa. Kaya mo ni subong Y-Klase, ang Capiz National High School, subong adlaw. Napagwas ng statement, no? Para nga, mangin aware, kag mapadaluman sa aton mga tapos ang kapulisan, ang investigation regarding this mga kakifay. Hamak mo, Timo, nga hilahugan nyo tinyo ang kapariho sining sitwasyon mga kakifay. Isa din di lang, hindi tanan nga eskwilahan, tanan nga mga public areas, not only sa school, sa mga offices, mga kakifay. Dapat mangin aware kita subong sa nagkainabo sa aton sining nga palibot. Damo yasang nagapahimo sang katuntuhan mga kakaibad. Para maglasa kita kay kadasig mag-share sa ang balita mga kakaibad kagabi. Nag-upload pa niya pun ko. Sumulod ang information mga kakaibad. Kung hindi mo pag-verify, mapanik ka, ma-share ka, kaya kung mag-share ka mga K5, dagdugang ang patalang natun sa tao. As fast as possible, kung may mabaton ka mo, sinang mga pariho, sinang mga K5, i-refer sa mga authorities, mga K5, para madasig ang evaluation, madasig ang ilasining investigation, kag paluap mga K5, para hindi kita mabudlayan, kag may mga preparasyon kita, mga pinalangga ko nga mga kasimanwa. Ha? Ti isa man lang kabuhi ta, no? May ara ko nga isa nga presatong natabo sa banga South Cotabato mga kakifive sa sulod sang eskwelahan, no? Kay may mga ginikanan nga mga haslo mga kakifive. Wala iya kainsindi kung ano ang ginahimo sang ila kabataan, ang ila lang what is important is ginpadala nila sa eskwelahan ang ila nga bata mga kakifive. Bahala ka na yung maestra mag-edukar kag magdisiplina sa ilabata mga kakifive. Wala na sila yata. Tapos wala man paluap ang ilabata kung nagnanong bata nila sa eskwelahan mga kakifive. Oh, pero kung may negative gani parte sa eskwelahan, nagpulok-pulok ang ginikanan mga kakifive. Pero may pagkakulang kita sa aton sining mga kabataan, mga kaabyanan. Dapat matingala ka mo sino ni mga grupo, sino mga barkada sa akon kabataan nga ginaupdan, na ano ang mga social media sites nga ginasudlan sa aton sini nga mga kabataan, mga kakifay. Para sa pilakadlaw, hindi magka-problema, hindi kita maglasa kung may mga kapariho sini nga mga naglalagaw nga mga post sa social media, mga messages mga kakifive nga makakatag sang kakulba kagagugmat sa aton sini nga mga kauturan mga kakifive. You could just imagine banwa ining sa eskwelahan nga ini guro may shitty meal lang may estudyante. Oh, something lang karon nga magsala karon sang impormasyon nagkaran-karan ng mga kabataan tapos wala man galis ang kamatuoran. So, we must have to monitor, buligan nato ng eskwelahan, kita nga mga ginikanan, tudluan nato naton kabataan, ang mga kabataan yung pasaway, abi disiplinahan niyo. Ang pagdisiplina, kagpagtudlo, ara nagaumpisa sa aton sini pagpadako sa sulod sang panimalay, sang panimuot, sang aton sini nga mga kabataan, mga kakifan. No? High school na sila kaging padala nyo sa eskwelahan, meaning to say, tiko ng taludtod sina mga kakifive antes disiplinahon sang aton sini nga mga manudlo. Kamu nga mga ginikanan nakakilala sang inyo sini mga kabataan kung paano ninyo ginpadako ang inyo sini kag attitude sa inyo mga bata mga kakifive. Oras sa 27 minutos na kaligid sa takna nga alas 5 sang kaagahon mga ka-KFI. Dugang ang mga balita kag impormasyon para sa aton sining pagpangalagad mga kauturan na Kapis PPO nagpakighinala mga ka-K5 sa mga tuda sa siyudad sang Roa. Siyari kumplito nga report with ka-K5 Myla Fuentes mga ka-K5.
8: K5 News FM Live Report.
0: K5 Myla, sa mga balita, go ahead please.
20: Nagkiginala ang Capiz Police Provincial Office upod sa nagkalain-lain ng mga tricycle operators and drivers associations sa Rojas City. Gintalakay sa aktividad ang mga concern may kaangtanan sa traffic safety, vehicular incidents, protection sa mga pasahero, documentary requirements, colorum operations, kagiban pa nga peace and order concerns. Ginpakigbahin ni Police Colonel David Cachumbo Jr., Provincial Director sa Capiz PPO, ang importansya sa pagpabakod sa partnership sa tunga sa PNP Kagtoda bilang kabahin sa kampanya kontra krimen. Ginkilala man sini ang mga miyembro sa Toda bilang mga force multiplier sa komunidad, kaginganyat nga mga inalerto, kagilayon nga mag-report sa kapulisan sa tion nga may makita nga makaduluda nga aktibidad o kon insidente nga mahimo makaapekto sa seguridad sang publiko. Nagupod man sa pagsinapol si Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagtang Jr., ang hepe sang Rojas City PNP kag iban pa nga mga police personnel sang Capiz PPO. Ini nga balita ang ginadulong sang DTX Coffemex. Nakakape ka na, nakadetox ka pa. Ini si K5 Myla Vasquez Fuentes. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Capiz. K5 News FM.
0: Thank you so much sa K5 Myla Fuentes sa mga balita, mga kauturan. Dugang pa nga mga impormasyon para sa aton mga tagpalamati, sa aton sining mga suki nga mga kauturan. Yanda nga aga mga ka-K5, apat ka mga suspek ang arestado sa siparadong operasyon sa aton sini mga katapos ng kapulisan sa bilog ng probinsya sa Capiz kahapon ngadlaw, September 23, mga ka-K5 o mga kauturan sa ligad ngadlaw ni. No? Sandig sa datos nga naglabot sama sobra 1.4 million nga balor sang nakonpiskar nga illegal nga droga kag armas lutang sa apat ka mga suspitsado mga ka-K5. Unang nasakuti sa aton sining mga katapos ng kapulisan ang construction worker nga si alias Jesus matapos nga nadakpan nga nagabaligya sang kalibre 38 revolver the undercover sang aton sining undercover nga police sa Punta Tabuk, Roa City mga ka-K5 nakuaan pagid ini sang apat ka sachet nga gidapatihan droga mga ka-K5. Sunod nga nadakpan ang suspitsado nga si alias Bart nga nagabit-bit sang armas lutang samtang nagalakat sa higad sang dalan sa barangay Binuntukan, Pontevedra, Capiz mga ka-K5. No? Nakuhaan man ni sang kalibre 35 nga revolver, tatlo ka mga sachet sang ginapatihan illegal drugs mga kasimanwa. Daw dulsi lang pamatsagan nila sang chabo, no? Mga dulsi lang napamutang lang sa bulsa mga kabyanan. Nahulog naman sa kamot sa aton sining motoridad ang duha pagid ka ginakabing ng mga high value individual nga target sa aton sining makatapos ng kapulisan nga si alias Madam L kag si Lisel sa isa ka beach resort sa barangay Cugon, siyudad sang Rojas. Si Madam L tumandok ini mga ka-K5 sang banwa sang dumalag mga kabyanan. Nakuha ang masubra 1.4 million nga balor sang druga mga ka-K5. At ito gali ka mo nagpanago sa may isa ka resort sa Cugon ha sa siyudad sang Rojas mga ka-K5. Amak mo ka na mo damo si kung mag 1.4 million ang balor sang druga damo ini nga mga sachet sang illegal drugs mga ka-K5. Di karon ang ining mga nasambit ng mga persona mga kabayanan ara sa kwano sa mga nagkalain-lain nga mga municipal police station nga gipasakaan sang aton sini nga mga katapos sang kapulisan sang panumbungon mga ka-K5. Oras aton 32 minutos na kaligad sa takna nga alas 5 sang kaagahan. Good morning sa kay Elmer Basia. Aga pa nakatutok na diri sa aton sini nga pagpangalagad mga ka-K5. Diri sa aton sini nga palatuntunan subong nga Biyernes mga kasimanwa. Good morning, manggali sa mga presidente sa persons with disability nga nagapamati diri sa Banwa sang Pilar ang mga produkto sang klinika The Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Ramil Oy. Saranyo mabakal sa aton mga presidente sang PWD sa mga kabaranggayan diri sa Pilar, mga ka-K5. Ang serye sang kinawatay nagdagsa naman mga ka-K5 dira sa may barangay Kagay, Ciudad sang Rojas. Yaring report ni ka-K5 Mala Fuentes.
2: K5 News FM Live Report.
0: K5 Mala, go ahead please.
20: Iwan naman nga nagbalik ang serye sang kinawatay sa barangay Kagay, Rojas City. Sa interview sang K5 News FM Rojas kay punong barangay Arturo Arangon, iyagin pahayag naging kakibot niya ang mga report nga may kinawatay naman nga nagkatabo sa ilang lugar. Matandaan, Huwebes sang kaagahon Setyembre 24, ginsulod sang wala pa matumod nga kawatan ang puloy-an ng Daywarlito, Ibacuado. Sa di inataba ng dua ka cellphone kag sling bag nga may unod nga 1,600 pesos. Sa piyag nga bahin, wala man nakaluwas ang motor sang isa ka bangka matapos ginapayagin kawata sang wala pa makilala nga individual. Suno kay punong barangay Aragon, posible nga pumuluyo sang ila barangay nga may kahimuan. Bangod kaangay sunado na ang mga lugar kag posible man nga nagikan lamang sa mga kaiping sininga lugar. Ginpahayag man sini nga padayon ang ilang pagpagigangot sa mga establishmento kag individual nga posible ginbaligyaan sa mga ginkawatan nga kagamitan. Sa karon ginsecure na sang opisyal sang mga barangay ang kuha sa mga closer ka television sa lugar agod makabulig nga matumod ang pagkakilanlan sang mga sospetsado. Ini nga balita ang ginadulong sang D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Ini si ka-K5 Mayla Vasquez Fuentes para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kag kalingawan sa Capiz, K5 News FM.
0: Thank you so much, K5 Mala Puente. Sa mga balita, mga ka-K5, uso ng kinawatay, gutom na mga kauturan. Magluwas na gutom, damo sa mga utod naton nga wala trabaho kay mga matamad, mga ka-K5. Nagasalig lang sa ayuda sang gobyerno, nagasalig lang sa pahupos nga trabaho. Mga kauturan, madamo bisyo pero matamad magtrabaho, mga ka-K5. Amo na rason nga kun wala na sang igasto sa mga nagkalain-lain nga bisyo, mga ka-K5, mga wat na gid lang mga kasimanwa ko. Mga pinalaga na itong tagpalamatiban pag yung mga balita, dahil ang gidamo kita balita, subong ho, may problema pa kita pag kulang sang supply sang kuryente. Sa panay, mga K5, may chance pagiging magka-problema kita. Istoryahan ta na, mga K5, kalakip man, ang aton sining nga pagpatagayon sa aton sining nga tandem broadcast, hibaloon na itong mga balita, regional, mga K5, upod sa aton sining nga mga sister station. Palihog, standby.
2: Ang kampiyon nga stasyon sa Pilar Capiz, 89.7 K5 Radyo Taguanay. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio.
21: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya.
2: Mags 4 Biotics, gatap na sang bacterial infection nga nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag Klinika for Biotics na!
22: Fat deliver ba lang imo problema? Mag DTX 500. Ang DTX 500 may compound gumomortika sarancia nga nagahatag protection batok sa liver failure. DTX 500. Ang best friend mo kontra fat Tunod deliver. Na. Bakal na sa mga butika.
2: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
23: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Kagrabing epekto. Inuras lang. Dula. Ano tayo ng ako niya?
2: Mighty C! Mababaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
24: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap. Mababaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
25: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
3: DTX Coffee Mix. O baka sa mga butika.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
15: Ay, gabasa na naman.
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
3: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
3: Mag-Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
3: Clinica Deo Fresh.
15: Nagabasa na naman bala ka.
14: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
3: Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
3: Extend Food Superman.
6: Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction ko. Pagkabati ko sa Extend Food Supplement for Men, ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin, nakabuligid sa akong problema. Namo gin yung salamat sa Extend Food Supplement for Men.
3: Extend Food Superman for Men. TTX 500.
7: Rosel, ako yan. Nagakaban ka lang. May ulcer ako kag nagapalpitate ako. Kapag sugod ko gamit sang DTX 500. Kada tapos kaon, 2 times a day, nagtauhay ang pamatsyag. Salamat sa DTX 500.
3: DTX 500! I Care Gold.
9: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag nagadry. Gintistingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya kanadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka-ounce. Salamat gid sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakat sa Shopee kag mga butika.
10: This is your official news and music station, KK5 Radyo Tagbuwana 89.7.
26: Balitang K5 sa umaga with K5 Jobert Lago.
0: Balik pa naman sa aton silingang pagpala sa aton silingang palatuntunan Balitang K5 sa umaga. 39 minutos na nakaligid sa tak ng alas 5. Oy, good morning kay Ma'am Emma La Chica. Mayong aga, mayong kapagpamati. Ma'am Maria Eval Makir Arab, classmate ko. Aga pa ma'am, nagpamati ka nagaupod sa aton silingang program. Yan da nga kagahon kay T.O.Y. Guru Klasi. Ang ato sini nga abyan nga maestra mga K5 dira sa may kabatuan Iloilo. Sa mga bisitors nato na sa mga terminal, sa mga bus operators, driver naton sa van mga K5. Aga pa maldita nagakuanaw nagalagulag na mga van naton diri sa siyudad sa Cross padulong sa istansya Iloilo. Good morning sa iyo tanan-tanan. Good morning mayong pagpamati mga K5 Rowena de la Cruz. Good morning. Sa anong release ang RSSI sa Pilar daw ay pagdi update sa ko ni Rowena de la Cruz. Wala pa sa may nag-feed sang information dari sa aton sa i-check lang sa inyong mga barangay mga K5 gadira na ang kwan dira na ang informasyon sa mga barangay regarding sa sining financial assistance sa tubo mga kaauturan mga pinalangga naton nga tagpalamat. Importante na no ang mga bulig sa aton sa ning mga manugtubo nga nabiktima sang RSSI ang ila sining mga pananom mga ka K5. Ayan man na kay mabalaan na ito, kabay-pay mamaka-inform din sa aton sa ninyo pagpalayag mga ka-K5. Good morning man sa mga taga sa barangay San Fernando Pilar. Good morning sa inyo tanan-tanan mga ka-K5. Salamat gid sa inyo sining suporta sa aton sining palatuntunan. Kalakip man ang mga suki naton nga mga tagpalamat. Si check naton ang mga sister station. Good morning, welcome K5 was sa Visayas.
27: Mga ka-K5 panay kalibo dira sa Antique. Salamat gid mga ka-K5 champion signal nyo sa amon ya. Why problema maulaulano ng panahon ka kainasang kagahon pero subong makanay kanay.
28: Good morning lang da sa taga Uyo Turong ah.
27: Uyo Turong. Naturong kay naginom na sang DTX Coffee Mix. Champion signal mo niya pang Sir Michael back to you.
29: Damo salamat Bacolod Daddy Babe Sir Robert champion man ang inyong signal diri sa amo sa Banos ang Kalibo manayan na yang tempo di. Nami ang tempo agalom lang gamay pero naka DTX Coffee Mix nakita kay naka bayo. Balikan ta lang kanakon ka mo karon ah. Kuha na to ng, i-check na to ng signal ni Sir Rex Rita sang Iloilo. Sir Rex, kumusta ang signal sang Iloilo? Good morning.
30: Baskog ang signal sang Kalibo, may rayad gig nga aga. Kapangapin na kita, DTX Coffee Mix. Balik sa imo, Sir Michael.
29: Wow, kampiyon ang signal ni Sir Rex. Edo, may nagalupan ni Rokanang reference. Kuha na to ng, check na to ng signal ni Sir Jobert. Kandaw, Sir Jobert. Sir Jobert, good morning.
0: Good morning, Sir Michael. Sa aton mga kaupdanan, sa Bacolod, Iloilo, Kagantike. Grabing signal sang Kalibo, Mataga. Kapag kami din na ka-DTX Coffee Mix, kag na ka-Mighty C. Back to you, Sir Michael.
29: Damo salamat, Sir Jobert, sa Rojas. No, kampiyon mo ng signal sa Rojas. I-check na to ng aton ng mga atong sister station, ha? Tambarang ni Smar, kay Sir Nestor, kag Sir Milmar. Good morning. Kumusta ang signal sa Antique?
1: Good morning, Sir Michael. K5 Western Visayas and Negros Island Region. Kanami kang signal. Manayanaya man ang chimpo namon dyan. Kag medyo maramig-ramig rin sa amon nga probinsya. Nakapuro pa nga, pido kami ka DTX Coffee Mix. Ah. Balik ka rimo, Sir Michael.
29: Damo salamat, Antique. Kampiyon man ang signal, no? Kompleto na kita tanan. Friday morning, Subong. Wow, untang kampiyon yung mga balita. Mauna kita dito sa siyudad sa Bacolod sa Negros Island Region. Daddy Babe, si Robert, good morning. Anong kampiyon yung mga balita?
5: Dere sa amon sa siyudad sa Bacolod, mga kakifive, tuodo preparasyon na nga to sini siyudad. Bagod sa Madason nga bulan na, lapit na mga kakifive, mag-aumpisa na ang atong sini nga Mascara Festival na dere sa siyudad sa Bacolod. Kag lima ka mga sektor karon sa komunidad ang mga partisipar sa kapistahan nga ginapangunahan mga kagibad sa pagpila ka mga aktibidad sa selebrasyon sang Mascara 2026 Festival ang nagkalain-lain nga sektor ka grupo sang komunidad sa siyudad sang Bacolod mga kakifive. Nalakip dere ang sektor sa mga visual artist, kababainhan, kabataan, mga person with disability, pet lovers kag mga for parents mga kakibet. Magapakigbahin man ang mga ini sa mga aktibidad kaangay sang mga mass painting competition, Zumba, PWD talent, si Sunto fashion competitions kag madamo pa nga iban. Damo palagwaon ni sa amo na may mga madalagko nga pa premyo ang nagahulat sa ila.
28: Sa iban pag niya balita, K5 Western Visayas, isa ka lalaki, digin patay, pariyo ang suspect, pariyo niya man lang manog scrap. Kay ang motibo, mga K5, hindi sa negosyo, kundi sa agaway sang pagkaon. Kay ining manog scrap, kung kisa may mapuslan pa sila nga pagkaon, dito nag-inagaway ining duha, linampusan niya ang iyang upod na patay, mga K5, kag natabo ining insidente sa Barangay Tangub, siyudad sang Bacolod sa tong September 19 sang gabi. Kag hindi naman interesado ang pamilya nga magpasaka sang kaso kay manti pigado man sila, no? So ining kaso makabig nga close na kag nagpirma na sang isa ka affidavit nga hindi na interesado ang pamilya o kung ginatawag nga non affidavit of non interest mga kakipipe. Sa piyak na bahin nadulaan man diri, tamad na magtigang, nangawat sang rice cooker, dala pa ang tinigang sa Barangay Pilisa. Tumtum subong wala mahibuluan, kundi ina ang rice cooker, mga kakipay.
5: Amo na mga balita, namo diri sa sunod sa Bacolod, Negros Island Region. Back to you, Kalibo.
29: Grabe, pati rice cooker, kag tinigang, dala ba? Tani, gindala niya, tani, kung may mga kumisudan to, gindala na lang. Kampiyon niya balita, damo. Salamat, Bacolod, sa kampiyon niya mga balita. Sa ilo kita sa Iloilo, sa kampiyon niya balita. Sir Ray, good morning.
30: Dalawat, mayong aga, K5 News FM Western Visayas, K5 News FM Bacolod sa NIR. Mga dalag po, mabalita, dali sa may bayan sang syurad, kag probinsya sang Iloilo, madumduman nato ang naging patay niya magkasusyo sa negosyo, no? Na interview ang utod sang suspect. Kag nagpanindugan nga ang wala nakuha nga share sa negosyo sang iya utod, amo ang rason kun nga nga naakig ang suspect nga gintiro patay ang iya ex-living partner kag ang partner niya sa negosyo, no? Dito sa Barangay Tambal sa Banua sang Haniway. Pero ining suspect ka padayon subong at large ining si alias sa Jerome. Pero gina-preparahan na subong sang Haniway Municipal Procession ang pasaka sang kasong double murder. Kag sa piyak nga bahin, 124 na out sa 180 ka mabalanggay sa syudad, drug cleared na. Kag drug free na. Pero hambal ko, drug free, anong droga, libre? Pero daw makibot kita kay nga adlaw may baybas diri sa amon. Kung sa bagay gani ko na kuduway ko galagas madrug cleared, kabalo man pumuluyo kung cleared ang barangay. Igamay lang barangay sa amon di drug ang kwan ang way pa ma-clear. Pero adlaw may baybas. Amo na madrug ko balita sa amon di Kalibo.
29: Damo salamat, Sir Rick, no, sa kampiyon niya mga balita. Hindi ko nibalaan ko na nung drug free mo. Ay, dugay-dugay, may madakpa naman. No, anyway, sa atin, hindi natumbalaan ko na nung criteria na sila. Anyway, sa atin, yung pag-apadayon, damo salamat, Iloilo, sa kampiyon niya mga balita. Masailo kita sa Rojas, no, kay Sir Jobert. Sir Jobert, anong kampiyon niya balita sa Rojas?
0: Mayugaw once again, Sir Michael, mga nagapangunayanda ng mga balita din isamon sa probinsya sang Capiz, kagsudan sang Rojas. Wala sang klase matapos nga nagkarankaran kahapon sang Kasisidmon. Ang mga estudyante matapos nga nagwa sa social media nga may threat subong adlaw alas 3 karon sa hapon sa isa ka National High School diri sa siyudad sang Rojas. Ini matapos nga may mga kabataan nga may mga conversations mga ka K5 halina sa grade 12, grade 7 ka grade 11, grade 10 mga ka K5 diri sa Capiz National High School kun sa din amo ini ang gintutukan sang mga manunudlo kag mga estudyante sa nasambit ka eskwelahan mga K5 kag gilayon ginaksyonan sa city government kalakip man sa aton sining Rojas City PNP mga ka K5 basi sa report sa aton sining Rojas City component city sa pagpamuna sa amon sining chief of police police lieutenant colonel Tumagtang Jr. nga ini ang ginpausisa ginpatawag ang principal mga maestra nga involved sa management mga ka K5 kalakip na ang aton sining DSWD kag CDRRMO kagabi mga ka K5. So no sa report ginaksunan sa aton sa mga kapulisan bangod nag sang reklamo sang aton mga ginikanan sa nagalagaw sa social media kagabi nagdeklarar ang eskwelahan nga wala sang

0: ikaw magluwas sa Cebu, may recovery sa armas, mga kakaifay. Tatlo ini ka nagkalain-lain nga lugar dari sa sudad, may 1.4 million nga balor sa druga, at the same time, tatlo ka mga 38 kalibre nga armas, mga kakaifay. Amo na mga balita dari sa amon sa Kapis, kagsudad sa Rojas. Back to you, Kalibo.
1: Damo salamat, Sir Jobert, no? Hindi na ako matingala. Pila kadlaw, drug free naman ka muna. Pero may dakpan. Kampiyon niya mga balita alin sa Antique. Kuha o natin, Sir Nestor. Ano ang latest, Sir Milmar?
2: Mga talupang doon nga balita dyan sa probinsya kang Antique. Kami dyan, hindi pa gurma, drug free. Padayon ang bypass operation, galing Liga Dadlaw. Sa natabo nga bypass operation, nakapalagyo ang sospechado. Alam mo, tika niya siguro nga katransaksyon na pulis nagpalagyo kay 5 Western Visayas panaog to sa may motorbangka na sa may barangay sa Nangel, San Jose, kag nagpalagyo. Pero na-recover sa nang balay, sa nang ginalinan, ang dyang worth 700,000 pesos nga balor kang ilegal nga droga. Sunod-sunod ang Takaway, may piso wifi, gintakawan, 6,500. Tapos may baka, manjaga gintakaw, kanamon ho, daw tigpuraot, gidya sa probinsya.
3: Samtang sa dugang pagit nga mga balita, bago sunod-sunod, manjang sunog na record sa may panawa kang hamti. Kahapon kang Kasanagan, September 24, sa Sityo Gruan, Barangay Piapi, Uno Hamtik, darawa ka balay, gintupok gid kang kalayo, himo dyan sa light materials, banged kuno sa napabayan nga baga sa dapog ang rason kang sunog. Samtang kang nagligad nga Miyerkules ti adlawen sa may barangay Mapatag Hamtik, third floor kang balayman na sunog K5 Western Visayas sa Negros Island Region.
2: Para mga balita naman dyan sa Antique, Sir Michael, balik ka nimo.
1: Damo salamat sa kampiyon yung mga balita dito sa Banuaman sa Kalibo. Isa ka babae, ginlabo sa ulo kahapon, mga K5, natabo niya sa barangay Sityo Tagaytay, Barangay Tamalagon sa Banuaman sang Tangalan. Ang rason, bangod sa napatay ng ido. Ang sospek, siyang tag-iya sang ido. Naghambal ang sospek nga linya day, ilubong nala ng abi, kaya masakit sa dughan kung ako mismo maglubong sa alaga ko. Daw nagkumprontahan ay sila, asang uli, akin labo niya sa ulo ang babae. Confined subong sa ospital, mga K5. Ang sospek, ato na sa paginakop sang aton kapulisan. Kaga, grabe man ang kaakig sang isa kababayi matapos ang hinalay sang iya gumankon. Ginkawat mga K5 ang mga suspect minor di edad. Tapos, ang mga minor di edad, ginsuksok nila pag TikTok nila. Nakita sa social media nga, grabe TikTok nila, ginsuksok nila, kinawatan. Banwas ang Kalibo, nakakuha man sang award bilang a model of excellence and sustainability, mga K5. Yeah, ang banwa lang sang Kalibo, ang nakakuha sang award diri sa Western Visayas, mga kakaibigan. Okay, wala na ta oras sa Lunes naman. Damong salamat Bacolod, Negros Island Region, Capiz.
0: Thank you so much sa aton mga sister station, mga K5, sa aton sa inyong pagpangalaga diyan ang kagahon sa aton tandem broadcast. Ay, sa aton sa inyong mga sister station, thank you gid ha. Jeffrey Butalon or Balutan, no? Jeffrey Balutan, shout out lang. Kami diri sa may RRW Bake Shop diri sa Poblacion Pilar. Ay, mainit ang tinapay dira tuto Jeffrey Balutan sa RRW Bake Shop sa may tindahan. Rowena De La Cruz, good morning man sa kay Ma'am Dolores Abelarde, Joseph Asuncion, mayong aga. Ma'am Gina Ambil Siluso sa may barangay Adlawan, Roja City, Kapamati. Kay si Sir Tony Aduyugan, and good morning and happy listening, mga KK5. Mga tagpalamati naton sa nabini nga ginutlo sa aton sining pagpangalagad, mga KK5, ari o ang aton sining gobyerno karon nagpaandam naman para sa aton mga tagpalamati, mga KK5. Demand sang kuryente sa Isla sang Panay magasaka sang masubra 10% kada tuig suno sa NGCP, mga KK5. Di kinakulang na tagani subong sang supply sang kuryente. Kay naga-load shedding kita, mga KK5. May problema pagkikinagadugang ang demand sang kuryente diri sa Panay Island sa Region 6. No? Naka-monitor sang 10% tub 12% nga pagsaka sang consumption sang kuryente kada tuig sa Isla sang Panay. Inisuno sa kay National Grid Corporation Vice President for Visayas System Operations, Engineer Nier Molina, sa gidapatigayon nga Power 101,

0: sa isa ka press briefing, mga kakaifay. Sa ilang pagpahayag sa media sa press conference, mga kabinan, gindugang pa niya, ngayara sa 8% ang trend sang saka sang consumption sa kuryente sa bilog nga Visayas, mga kakaifay. No? Suno sa kay Aguda, naglatag sila sang discord sa mga commitment bilang sabat sa seryoso nga concern karon sang gobyerno angot sa holistic approach mga ka K5, violent kag extremism, grooming kag ginatawag naton kuani anong panahon ni pag-activate mga K5 sang mga planta sa Visayas agod nga hindi mag depende sa excess nga supply sang kuryente mga ka-K5. Dapat mangindamo pagid ng mga power plant ang matukod sa Panay Island mga ka-K5 para nga mas maayo pagid ang serbisyo naton sa aton sininga mga pumuluyo mga ka-K5. Okay, as of this broadcast time, we will be experiencing sang brownout kag red alert, yellow alert mga ka-K5 sa tiyon sang peak hours mga kabyanan. Kay madamo sa mga planta nga ginakulang ang supply sa aton kag may mga planta man nga samad mga kabyanan. Sa rekomendasyon sang tinalikdan nga press conference sa interview sa kay Secretary Sharon Garin mga ka-K5, kinahanglanon nga may immediate action ang gobyerno o galing mahal-mahal gyapon kay ti wala kita sang mga planta ang aton pagahimuon para mapadasig ini mabutang sila sang power barge mga ka-K5 diri sa Iloilo area mga kabyanan. Ikaduha, sunod sa iya, kung masulbar man ini, inini magnubo sa 5 katuig magaban before mag-operate, kung magpatindogin man sa mga bago nga mga planta diri sa aton sa Western Visayas, mga kakaifan. Meaning to say, madugay-dugay pa, mga kabyanan, ang aton sininga sakripisyo. Mga pinalangga kong atag palamati, sa karon malapit 18 pesos ang kada kilowatt hour nga ginagamit naton sa aton tagsa-tagsa ka mga panyalay, mga ka-K5. Di balantayan ina karon para sa aton sini mga pinalangga nga atag palamati, mga ka-K5, mga kasimanwa naton, mga kabyanan. Ang update sa ginatawag naton mga K5 nga impeachment trial, nag-file karon si Anay Executive Secretary Attorney Vic Rodriguez nga bata-bata sadto ni PBBM nga nagkontra na sa iya sang petisyon sa Korte Suprema agud kwestiyonon ang bag-o nga ruling sang Senate Impeachment Court angot sa conviction threshold sa impeachment trial ni VP Sara Duterte mga ka-K5. Ang nasambit nga ruling, hindi na fix sa 16 kabuto nga kinahanglan agud ma-convict ang Vice Presidente. Instead, mga K5, ma-ilakip ini sa ginatawag natin nga third requirements nga sang mga senador nga detained, suspended, legally restrained, wala na ibaluan ang pag ginapahamtangan kanon o kung nagkakadula, nagaplupanago, kalakip man ang may ara medical incapacity, mga ka-K5, nag-pa-check up to sa ibang nga lugar na plupanago. Gininyo ni Rodriguez nga magpagwas ang temporary restraining order o kon writ of preliminary injunction batok sa implementasyon mga ka-K5 nga 14 na lang instead sa 16 ka mga senador ang mga buto mga ka-K5 sa ginatawag na ton voting threshold sa impeachment kay senador o kay VP Sara mga ka-K5. Huwag na tapanahon sa aton sining pagpangalaga. Rowin Buendia Alunsagay, good morning. Thank you sa pagpamati sa K5. Nilda Badulis Binondo, madam, salamat gid sa inyo sing pag-support. Itanay naman kita mga ka-K5 sa may Lunes ng edisyon sa aton sining pagpangalaga diri sa aton sining palatuntunan mga kasiman. Huwag na ta sa ang panahon mga pinalangga kong tagpalamati mga ka-K5. With our technical partners sa 100.9 K5 News FM Rojas, Chief Nelson Puntillas mga ka-K5, sa aton sining mga field reporters, news contributors, salamat gid. Sa inyo sini nga pag dulong sa mga balita, subong adlaw mga ka K5. Ako technical partner diri subong aga ka K5 Moon Villa. Opo na gilamang sa aton sini pinalangga nga presidente kag CEO sa K5 News FM Doc Ramil Itang. Oy mga ka K5. Amo sini pinalangga nga Mayor Mayor Arnold Alba Perez sa mga municipal officials sa Banuan San Pilar. Sa kinanan Banuan nyo kubos nga byan kagalagad sa kahanginan ka K5 Jubert Lago para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa probinsya sang Capiz. K5 News FM. Good morning.
1: Physio. Ako si Jay, taas akong sugar. Pilasko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagi sa D3 Bio, ang Pilasko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio, ang D3 yung may physio. Ang physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, D3 Bio.
3: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
2: D3 Bio, ang D3 yung may physio. Ang physio yung may D3.
4: Sporbiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporbiotics.
5: Wala pala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
6: Ew! Yucky!
5: Mag-Sporbiotics ka! Klinika Sporbiotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Sporbiotics. Sa Sporbiotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Sporbiotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
7: Para sa matino nga dugo.
8: DTX 500.
7: Para sa healthy nga tay.
8: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
8: Ang may mataas nga antioxidant.
7: Nga amo naman
8: ang nagatindlo sa imo atay.
7: Mas tagtindlo ang atay.
8: Happy kanunay.
7: DTX 500.
8: Masaligan.
7: Epektibo.
8: DTX 500.
7: DTX 500.
9: Q7 lot.
10: Ano ginabatsyag mo sa
9: high blood gid ko.
10: Ano sa una ang imo?
11: Blood pressure.
9: 180 over 100.
10: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
9: 3 times a day ginakon ang DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
7: DTX 500.
12: Para ho na naman ang ubo.
7: Si punch at trangkaso.
12: Pero huwag mag alala
7: dahil ang Didra ang Mighty. Malaban mo Mighty C na may superpowers na lakas tension at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C, the Mighty Power of C.
13: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
7: Mighty C, the Mighty Power of C.
14: DTX Beauty Soap.
15: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga besh.
14: DTX Beauty Soap.
16: Mabakal sa mga butika.
14: DTX Coffee Mix.
17: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
14: DTX Coffee Mix.
16: Mabakal mga butika.
14: DTX Coffee Mix.
18: Ako si Mike Rosales, ang una wala gid ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gid ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
14: DTX Coffee Mix.
19: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka pipino.
20: Relax ga. Kinhimo ko man ang tanan, pero wala na gid ya.
21: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo.
22: Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-labawaska, mga natural herbs, yan agahatag sang gana.
23: Extend Supplement for
24: Muling
23: Men.
24: Muling binuhay mo.
25: Extend. Isang kapsula ka lang.
14: DTX 500.
26: Ako si Lizel Manuel, ang barangay Tabuayon, Capiz. Ay manatian ako ng asin sa suso. Pero sa pag-inom ko na sa DTX 500, may alibiyugin niya. Nadula ko ang bukol. Maayugin ang DTX 500.
14: DTX 500.
16: Mabakal sa mga butika.
27: Healthy nga uto.
28: Hi, Dennis Juanes.
27: Matalong kag alerto nga paminsaron.
28: Hi, Dennis Juanes.
27: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
28: Hi, Dennis Juanes.
27: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
0: I Care Gold Capsule. Ang kapsula, gagitinghut, obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gaginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang I Care Drops ato at ang I Care Gold Capsule. Mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
27: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: D3 Bio.
2: O si Karen, kadamo gitsang akon hair fall, hindi man nami akon kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag nagkinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio with Physio.
3: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang akon nang insekreto sa law school.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio.
27: Kabalik-balik sa CR. Kinadiarrhea. Max 4 Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika. Spore Biotics na. Spore Biotics nga ginukdan sa prebiotic. Nagapabaskog sa imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
4: Fat to liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat to liver. Available in all drugstores.
5: DTX 500.
6: Juliet Nol, 56 years old. Ang akong nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
5: DTX 500, mighty C. Ang alkali. Nga vitamin C.
10: Ako si Mimi.
11: Dali kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sang pagsugod ko, inom sang mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang mighty C.
5: Mighty C.
16: Mabaka sa mga butika.
5: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
29: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Napunta kami dito sa wellness clinic sa Itok Samaritan. Nag-inom kay Mighty C. Nag-ayo ang batyag ko.
5: Mighty C, epektibo, garantisado. K5, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
30: Wow, may puso.
31: Ang kampiyon nga oras, alas 6:08 na sa aga.
5: Live, nag-gikan sa Hulot Balitan sa 100.9 K5 News FM, Rojas City. Yari na ang bago, detalyado, kag-komprehensibo nga mga balita. Balitang lokal, regional, national, international, negosyo, sports, entertainment, kag-diban pa. Kampiyon nga balitan sa kampiyon nga stasyon. Kaupod ang kampiyon nga K5 Newscasters. Aga pa, may balita na. DTX 500 Morning Newscast.
31: Mga ka-K5 sa mga pangulong dinalan. Sa dalagan ka-K5 sang tiyempo.
5: K5 Bantay Panahon. K5 Bantay Panahon.
31: Sentro sang Tropical Storm Queenie na siplatan sa bayan sang Northern Luzon.
5: K5 top story. K5 top story.
31: Pagbago sa voting threshold ni Vice Vice President Sara Trayala ginquestion sa Korte Suprema. Rojas City PNP ginaaksyonan na kaginaimbestigaran ang ginaaligar nga pagpamahog sa isa ka eskwelahan sa syudad.
7: 1.4 million pesos nga balor sang droga kag armas na recover sa Capiz. Apat ka mga suspect tiklo.
31: Puloy-an ginsulod sang kawatan, cellphone ka kuwarta na taban.
7: Serye sang kinawatay sa barangay Kagay liwat naman nga nagbalik.
31: Motorbangka sa barangay Kagay ginkawat.
7: Dalan sa Punta Libas, Rojas City ginareklamo.
31: Barangay opisyal sang Libas ginapangitaan na sang pamaagi nga bakay o ang ginareklamo nga dalan.
7: Capiz Police Provincial Office nakiginala sa mga toda sa Rojas City.
31: Masobra 63,000 ka mga turista nagbisita sa Capiz sa tuong tuig 2025.
7: Padayon nga pagsaka sang presyo sang gatong, tumanggit nga nagaapekto sa mga manugbaligya sa TATC.
31: Suspect sa drug buy bust operation sa San Jose, nakapalagyo sakay sa motorbangka. Masobra 700,000 pesos nga balor sang shabu na recover.
7: 210 million pesos nga balor sang suspected drugs na kumpiskar sang Police Regional Office 6 sa sulod sang apat kabulan.
31: Laborer arrestado sa entrapment operation sa Kalibo. Armas lutang kagbala na recover. Ban sa Discord ginbawi na.
7: 2.75 trillion pesos nadula sa ekonomiya bangod sa korupsyon kag inflation suno kay Senator Gatchalian.
31: Kag Romualdez wala pa naka-file sa petition for bail suno sa Sandigan Bayan.
8: Balita International.
31: Pungsod Iran nagpalindugan nga hindi sila magluhod sa Amerika.
7: Anay commander sang mga rebelde sa Central African Republic ginpamatbatan sang ICC.
8: Balitang negosyo.
31: Bidding para sa ports upgrade ginbuksan sang PPA.
7: Carlos Yulo nakuha ang una nga gold medal sang Pilipinas sa 2026 Asian Games.
8: Balitang Entertainment.
31: Kim Chu nagtambong sa arraignment sang utod nga si Lakam. Kagka K5 ang mga panawagan na kagpahibalo.
9: Pahibalo, ora mismo. Pahibalo, ora mismo. Mga pahibalo, nga nagakinahanglan sang atensyon. Kag dapat makaabot sa natungdan sa gilayon. Pahibalo, ora mismo. Pahibalo, ora mismo.
31: Maayong aga Pilipinas, maayong aga Western Visayas, probinsya sang Capiz kag syudad sang Rojas. Nagapalayag na.
8: DTX 500 Morning Newscast.
31: Subong adlaw ka K5 sang Biyernes, petsa 25 kita sa bulan sang Setyembre, tuig 2026. Ka K5 sa kaungdan. O kung sa kaangdaan, nagkaupod sa gihapon ang inyong mga tagbalita.
8: Myla Vasquez Fuentes, kag Rodney Dalano.
31: Sarang ninyo kami mabatian, pinagi sa 100.9 nga lilisuan sang inyong mga radyo. Subong man mabatian, kag malantaw pinagi sa amon yung mga Facebook pages, ang K5 News FM Rojas.
7: Kag K5 NFM Rojas Digital.
31: Pinagi man sa amon nga sister station ang 89.7 Radyo Tagboana sa Banwa sang Pilar. Ka K5 direkta na kita sa kaungdan sa aton ginpanglinyada nga mga balita. Una kita ka K5 sa dalagan sa aton nga champion subong nga adlaw sang Biyernes.
10: K5 Bantay Panahon.
12: K5 Bantay Panahon.
31: Ulihin nga nasiplatan ang sentro sang Tropical Storm Queenie sa kalayuon nga 1,075 kilometros na silangan sang Extreme Northern Luzon. Dala sini ang hangin nga nagalabot sa 75 kilometros per ora malapit sa sentro kag may pagmadlos nga tubtob 90 kilometros per ora. Nagahulag ini northwestward sa kadasigon nga 20 kilometros per ora. Samtang ang Intertropical Convergence Zone naman o kon ITCZ ang padayon nga nagaapekto sa Visayas kag Mindanao. Kag K5 ang adlaw nagbutlak alas 5:45 subong aga kag magatunod naman karon alas 5:50 karon sa gabi.
10: K5 Bantay Panahon.
12: K5 Bantay Panahon.
10: DTX 500 Morning Newscast.
31: K5 direkta na kita sa aton yung top story of the day.
10: K5 top story.
12: K5 top story.
31: Nag-file si Anay Executive Secretary Attorney Vic Rodriguez sa petisyon sa Korte Suprema. A good questionon ang bagong ruling sa Senate Impeachment Court angot sa conviction threshold sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa nasambit nga ruling, hindi na fix sa Jesse Saiz Caboto ang kinahanglan agud nga ma-convict ang Vice Presidente. Inbid naman, igalakip o kung imbis naman, igalakip sa two-third requirements ang mga senador nga detained, suspended, legally restrained, wala na hibaluan ang ginahamtangan, may medical incapacity. Ginhinyo man ni Rodriguez ang pagpaguhas ng temporary restraining order o kung writ of preliminary injunction patok sa implementasyon sang impeachment court ruling.
10: K5 top story.
12: K5 top story.
10: DTX 500 morning newscast.
31: Ka K5 inyo nabatian ang aton nga top story of the day. Direkta kita ka K5 sa mga natipod nga balita sang hulot balitaan sa K5 News of Amarrojas sa mga balita ka K5 nga nagakahinabo sa probinsya sa Capiz.
10: Balitang lokal.
31: Ginaaksyonan kag ginaimbestigaran na sang Rojas Component City Police Station ang ginaaligar nga pagpamahog sa isa ka bulutuan sa syudad sang Rojas. Sa interview sang K5 News of Amarrojas, kay Police Lieutenant Colonel Rogelio Tomagtang Jr., hepe sang Rojas City PNP, nagpatigayo na sila sang meeting upod ang school head sang nasambit nga bulutuan kag mga involved nga teachers. Kabahin man sa koordinasyon ang City Disaster Risk Reduction and Management Office kag Department of Social Welfare and Development o kon DSWD. Dugang pa sang natungdan, magapatigayon subong sang home visitation ang DSWD sa mga identifying minor de edad. Agud maistorya ang mga inikag ang ilang aginikanan kag ma-address ang nasabit nga isyu. Naibaluan nga naglapta online kahapon sang Webes sang gabi. O kung gabi sang Webes, ang mga screenshots sa ginapayag conversation sa mga menor de edad nga estudyante nga mayara sang mensahe nga ginaaligar pagpamahog batok sa ilang bulutuan. Bangod sini, nagtuga ini sang kakugmat kag kabalaka sa publiko. Sa pihak sini, nagpanugyan ang Rojas City PNP sa publiko nga maghalong sa pagpalaptas ang impormasyon online kag hindi mag-share sa mga balita o post nga wala na pamatud-an o kung wala sang konkreto nga basihan. Padayo naman ang investigasyon sang kapulisan, agod matukiban ang kamaturan sa likod sang ginaaligar nga pagpamahog kag masiguro ang seguridad sa mga estudyante kag personnel sang bulutuan.
13: Sa dugang kag iban pa nga mga balita lokal,
7: Apat ka mga suspek ang arestado sa separadong operasyon sang kapulisan sa probinsya sang Capiz kahapon Setyembre 23. Sandig sa datos naglabot sa masobra 1.4 million pesos ang balor sa mga nakumpiskar nga illegal nga droga kag armas lutang sa mga sospechado. Unang nasa kuti ang construction worker nga si alias Jesus matapos kamadakpan nga nagabaligya sang 38 caliber revolver sa undercover nga pulis sa barangay Punta Tabuk, Rojas City. Nakuhaan man ini sang apat ka sachets ang ginapatihan nga droga. Sunod nga nadakpan ang suspect nga si alias Bart nga nagabitbit sang armas lutang samtang nagalakat sa higad sang dalan sa barangay Binuntukan, Pontevedra. Nakuhaan ini sang 38 caliber revolver kag tatlo ka sachets ang ginapatihan nga droga. Nahulog man sa kamot sa mga otoridad ang duha ka mga ginakabig nga high value target nga Sunday alias Madam L kag Lizelle sa isa ka beach resort sa barangay Cugon, Rojas City. Nakuha sa mga ini ang masobra 1.4 million pesos nga balor sang droga. Sa karon na nakahunong na sa magkatuhay nga karsel ang mga arestado kag natalana nga pasakaan sang nagakaigo nga panumbungod.
31: Sa pihak nga bahin, ginsulod sang wala pa matumod nga kawataan ang isang kapuloy-an. Kahapon sang kaaganon, Huwebes sa Sitio Urban, Barangay Cagay, Rojas City. Sa inisyal nga impormasyon, posibleng nag-agi sa bintana ang sospek pero agi sa pagkuha sa tatlo ka mga jealousy window. Nataban sang kawatan ang duha ka mga cellphone kag sling bag nga nagaunod 1,600 pesos. Padayon pa karon nga gina-checkyar ang kuha sa mga closed-circuit television kon CCTV sa lugar. Agod matumod ang pagkakilanlan sa mga sospetsado.
7: Sa kaangot nga balita, liwat naman nga nagbalik ang serye sang kinawatay sa Barangay Cagay, Rojas City. Sa interview sa K5 News FM Rojas kay punong barangay Isidro Aragon, iyagin pahayag nga ginkakibot niya ang mga report nga may kinawatay naman nga nagakatabo sa ilang lugar. Matandaan nga Huwebes sang kaagahon Setyembre 24 ginsulod sang wala pa matumod nga kawatan ang puloy-an Nanday Warlito Ibakwado sa diin nga nataban ang duha ka cellphone kag sling bag nga may unod nga 1,600 pesos. Sa piyak nga bahin, wala man nakaluwas ang motor sang isa ka bangka matapos nga ginapahayag ginkawat sa sang wala pa makilala nga mga individual. Sino kay punong barangay Aragon, posibleng nga pumuluyo sang ilang barangay ang may kahimuan bangod kaangay sunado na ang mga lugar kag posible man nga nagikan lamang sa kaiping sining nga lugar. Ginpayag man sining nga padayon ang ilang pagpakigangot sa mga establishmento kag individual nga posible ginbaligaan sa mga kinawatan nga kagamitan. Sa karon na gina-checkyar na sang opisyales sang among mga barangay ang kuha sa mga closed circuit television o kung CCTV sa lugar agad nga makabulig nga matumod ang pagkakilanlan sa mga sospechado.
31: Sa dugang pa nga mga police report sa ginkawat sang wala pa matumod nga individual ang motor sang bangka sa Barangay Cagay, Rojas City. Sa impormasyon ginakwas ang K5 News FM Rojas sa nasambit nga lugar, ginpahayag nga personal nga nagpadulong sa ila talatapan ang caretaker nga si Roncel Adrigado nga nadula na ang motor sang iya nga bangka. Sunod diri sa nagpadulong ini si dalom sang tulay sa di nagkaplastar ang iya bangka, iya na talupangdan nga wala na ang motor. Sa karon padayon ang investigasyon sang otoridad, may kaangtanan sa insidente.
7: Sa iban pa nga balita lokal, nagpalabot sang reklamo ang mga pumuluyo sang Punta Libas, Rojas City. May kangtanan sa wasak kag lubakon nila nga dalan. Sa interview sa K5 News FM Rojas kay Nene, iyagin pahayag nga madugay na sila nga nagaantos sa sitwasyon sang karsada kag tubtob subong. Wala sa gihapon na pangitaan sang pamaagi agud nga makaio. Sunod diri, dako nga huol para sa ila kag kahangawa ilabi na sa mga kabataan nga nagapadulong sa mga eskulahan bangod dako ang posibilidad nga matumba ang ginasakyan nga mga motorsiklo. Para naman kay Dudoy, kung hindi man dalayon nga makaiyo nga konkreto ang dalan, mas maayo sunod diri nga tambakan sang buga kag hindi nga mabasa kag mahumok nga duta nga nagaresulta pa sang kaligna. panawagan naman ni Inday nga kunta ni buligan sila nga mga pumuluyo sa mga nagapungko nga opisyal nga maghimo sa inisyatibo kaangay sang bayanihan nga matambakan kag kayuhon ang dalan. Naibaluan nga sa tiyon nga magbubo ang mabunok nga ulan, kaangay talamnan ang alagyan sa lugar. Ilabay pa nga ang ginatambak nga duta, mahumok kag wala sang halo nga bato.
31: Sa kaangot nga balita, ginapangitaan na sang pamaagi sang opasyal sa Barangay Libas, Rojas City, ang pagpakayo sang dalan sa lugar nga ginareklamo sang mga residente. Sa interview sa K5 News FM Rojas kay Barangay Kagawad Melvin Ayayo, ang Committee on Infrastructure nagkaabot sa ilang barangay ang mga reklamo may kaangtanan sa sitwasyon sang dalan. Sunod rin, makapila na nila kabeses nga gintambakan ang mga dalan bilang temporaryo nga solusyon sa problema. May mga resolusyon man sunod rin nga ginpadala na ang barangay sa gobyerno nasyonal agod nga magkapangayo sang pondo nga magamit apang tubtob subong wala pa inisang sabata. Aminado man ang opisyal nga hindi masarangan sang barangay ang maggastos sang dako nga kantidad para sa permanente nga pagpakayo sang among dala na bangod limitado lamang ang pondo. Samtang padayo naman ang pagpangita sang barangay sa iban pang pamaagi, agud masolusyonan ang reklamo sang mga residente.
7: Sa iban pang mga balita lokal, nakighinala ang Capiz Police Provincial Office o kon Capiz PBO upon sa nagkalain-lain ng mga Tricycle Operators and Drivers Association sa Kontoda sa Rojas City. Gintalakay sa aktibidad ang mga concern may kaangtanan sa traffic safety, vehicular incidents, protection sa mga pasahero, documentary requirements, colorum operations, kagiban pa nga peace and order concerns. Ginpakigbayan ni Police Colonel David L. Cachumbo Jr. ang Provincial Director sa Capiz PBO ang importansya sa pagpabakod sa partnership sa tunga sa PNP Kagtuda bilang kabahin sa kampanya kontra krimen. Ginkilala man siya ang mga miyembro sa Tuda bilang mga force multiplier sa komunidad. Kagin ganyat nga mangin alerto kagilayon nga mag-report sa kapulisan sa tiyon nga may makita nga makaduludang nga aktibidad o kon insidente nga may mga mag-apekto sa seguridad sa publiko. Nagupod man sa pagsinapol si Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagtang Jr. ang hepe sa Rojas City Police Station kagiban pa nga personnel sa Capiz PPO.
31: Sa pihak nga bahin naglabot sa masobra 63,000 ang konkabaylo sa 14% ang kabugusan nga numero sa mga turista nga nagbisita sa probinsya sa Capiz sa tuig 2025. Sa impormasyon nga ginpakigbahin ni Mr. Rovin Visorio, ang officer in charge sa Provincial Tourism and Cultural Affairs Office, sa ginpatigayon nga press conference kadungan sa paglatag sa mga aktibidad para sa 37th National Statistics Month, iyagin payag nga mas madamo ang nagpadulong sa probinsya sa nasambit nga tuig kung ipaanggid sa mga nagliligad. Suno kay Visorio, mas madamo nga turista ang nagbisita sa mga binulan nga Marso, Abril, kag Mayo subong man ang last quarter sang tuig. Nahibaluan nga ang nagapangunang entry mode sa mga bisita amo ang airport. Pag-abot naman sa akomodasyon, ginpabugan ni Visorio nga napreparahan sang maayo sang probinsya sang Capiz ang pagsugata sa mga bisita. Sa subong, mas ginapasangkad pa sang nasambit nga talatapad ang ilang mga tikang agud nga mas mapabugal pagid ang probinsya sang Capiz sa mga dumuluong.
7: Sa dugang kagkatapusan nga balita lokal, tumanggit nga nag-apekto sa mga manugbaliga sa Tudor Arsena Street Center o kon TATC sa Rojas City ang nagapadayon nga pagsaka sang presyo sang gatong. Sa interview sa K5 News FM Rojas kay Rebecca Seafoods Vendor, iagin pahayag nga naapektuhan sila pamaagi sa mataas nga pagsukot sang pamasay sang ilang mga produkto nga ginadala kag ginabaligya sa merkado. Suno sa iya ang mga pagsuluktan sa pamasahe, ang ilaman nga nangit rason kung nga man nga nagasaka ang presyo sang ilang ginapangbaligya. Naibaluan nga subong nga bulan sang Setyembre, tatlo na kabes nga nagsaka ang presyo sang produktong petrolyo sa pungsod, sa din madamo gid nga mga individual ang naapektuhan. Nagalaom naman ang mga manugbaligya nga kuntani matalupangdan sa mga natungdan nga opisyal ang among sitwasyon kag mahatagan sang nagkakaigo nga aksyon.
13: Balitang Lokal. DTX 500 Morning Newscast.
31: Kakaifabi nyo nabatian ang mga balita nga nagkahinabo sa probinsya sa Capiz. Direkta naman kita ka K5 sa mga balita na nga nagkahinabo sa Western Visayas.
13: Balitang Regional.
31: Suspect sa drug buy bust operation sa San Jose. Nakapalagyo sa kai sa motor bangka. Masobra 700,000 pesos nga balor sang shabu na recover. May kaungdan sa balita si ka-K5 Eileen Rose Montero Magbanua sa K5 News FM Antique.
13: K5 News FM Live Report.
15: Nakapalagyo sa ginpatigayon nga drug buy bust operation ka mga otoridad ang subject. Ginabanta alas 8:40 sa gabi Setyembre 23 sa Barangay San Angel, San Jose, Antique. Ginkilala ang subject kay alias Ivan, single, wara ti obra, kag residente kang Barangay Maybato North, San Jose. Suno sa San Jose MPS, natukiban kang suspect nga police operative ang ana nga katransaksyon, rason nga nagdali-dali panaog sa anang motor kag nagpadulong sa motor bangka sa baybay. Na-recover ka mga kapulisan ang ginabanta 105 grams kang ginapatihan shabu na may standard drug price na 714,000 pesos. Sa talad, nagapadayon pa ang hot pursuit operation ka mga kapulisan sa posible pagkadakip sa suspect. Kagbalita regional, halinridya sa may probinsya kang Antique, K5 Eileen Rose Montero Magbanua. Para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kagalingawan ang kampiyon ng estasyon sa Antique, K5 News FM.
17: Samtang halin sa Antique, padulong kita sa Iloilo. 210 million pesos nga balor sang suspected drugs na kumpiskar sa Police Regional Office 6 sa sulod sang 4 kabulan. May detalye sa balita si ka-K5 Karen Badilia sa K5 News FM, Iloilo.
13: K5 News FM Live Report.
18: Mga ka-K5, nagdangat sa masobra 210 million pesos nga balor sang suspected drugs ang na-recover sang Police Regional Office 6 o kon PRO 6 sa sulod sang 4 kabulan siniya nga tuig 2020 sa East.
19: Base sa data sang PRO 6, 671 ka suspect ang naaresto sa 540 ka operasyon nga ginpatigayon sang nagkalain-lain nga units sa Western Visayas. 30.87 kilograms ang kabugaton sang suspected shabu ang na-recover, 375.86 grams naman ang suspected marijuana, 3 milliliters ang liquid marijuana, kag 360 grams ang suspected kush. Samtang ang Iloilo Police Provincial Office o kon IPPO ang may pinakamadako nga na-recover sang suspected shabu nga nagdangat sa 13.5 kilograms. Ginasundan ini sang Iloilo City Police Office o kon ICPO nga may 7.75 kilograms, kag Regional Police Drug Enforcement Unit o kon RPDEU 6 nga may 7.65 kilograms. Nahibaluan nga ang nasambit nga period ang humalin sa nagpungko bilang Regional Director sa Western Visayas, si Brigadier General Randolph Tuanyo.
18: Ini si K5, Karen Badilia, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo. Ini si K5, Karen Badilia, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
31: Samtang laborer arestado sa entrapment operation sa Kalibo. Armas lutang kagbala na recover. May detalye sa balita si ka-K5 Leonard Viray sa K5 News FM Kalibo.
13: K5 News FM Live Report.
20: Nagapangatubang sa kaso ng pagbaylar sa Republic Act 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulations Act ang isa ka 44 anyos nga lalaki matapos nga maresto sa ginpaligayon nga entrapment operation sang Provincial Intelligence Unit sa may barangay Poblasyon Kalibo Aklan. Ginkilala ang suspect kay alias Saldi, residente sang Andagaw Kalibo kag isa ka laborer. Na-recover halin sa iya ang duha ka mga 38 ka caliber revolver kung sa diin isa ang nagsirbi nga buy bust item kabaylo sa nga 3,000 pesos nga mark money na kumpiskar man sa motoridad ang apat pagid kabala. Suno kay Police Major Aubrey Ayon, Public Information Officer sa Aklan PPO. Duha ka simana nga ginpaydalom sa intelligence monitoring ang suspect bago ginpatigay ng operasyon. Dugang pasang opisyal nga dati na nga nakulong ang suspect bangod sa kasong robbery hold up. Sa karon yara na sa kustodiya sang Kalibo PNP si Saldi kag nakatala na nga pagapasakaan sang nagakigo nga kaso. Samtang sa piyag nga parte, padayon man ang panawagan sa mga otoridad sa publiko nga magkooperar sa kampanya kontra loose firearms agad nga mapabilin ang seguridad kagalinong sa probinsya. Balita Regional, nagikan diri sa probinsya sa Ngaklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko ang Kalingawan sa Kalibo, K5 News FM.
0: Balitang Regional, DJX 500 Morning Newscast.
31: Kakay Fabi nyo nabatian ang mga balita karaga kahinabo sa Western Visayas. Ini nga mga balita ka K5, builog nga ginadulong sa inyo sa kanwan sang healthy nga kape. Detex Coffee Mix ka K5, nakakape ka na, nakadetox ka pa. Mabakal ka K5 sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center. Subong man sa mga butika, malapit sa inyong lugar.
0: DJX 500 Morning Newscast.
31: Direkta na kita ka K5 sa mga dalagkuan nga balita nga nagakahinabo sa Pilipinas.
0: Balitang National.
1: Balitang National.
31: Ginkakas na sang Department of Information and Communications Technology o kon DICT ang ginpatuman nga ban sa social media platform nga Discord. Ini ang ginkompirmar ni DICT Secretary Henry Aguda sa press conference samtang yara sa kamara para sa deliberasyon sang ilang budget nga ginpain sang nagligad nga simana bangod wala sila sang mahimo batok sa kalakasan kag fake news. Suno kay Aguda, naglatag ang Discord sa mga commitment bilang sabat sa seryoso nga concern sa gobyerno may kaangtanan sa violent extremism, NDE, grooming kag-radicalization sa mga kabataan nga Pilipino nga nagakahinabo sa ilang platform. Subo man ang iban pa nga mga pagpamahog sa online safety, kalakip na ang kalakasan sa mga bulutuan.
2: Sa dugang pang balita nasyonal, masobra 2.75 trillion pesos ang nadula sa ekonomiya sa second quarter sang 2025, dubdob sa second quarter sang 2026, bangon sa korupsyon kag inflation, suno kay Senate President Sherwin Gatchalian. Suno kay Gatchalian nga ang Pilipinas ang nagapangduwa sa karon pag-abot sa economic growth sa Association of Southeast Asian Nations sa ASEAN, bangon sa korupsyon kag Iran conflict. Suno naman kay Senadora Risa Hontiveros, ang chairperson sang ad hoc committee, ang iyang katuyuan amo ang hatagan sang prioridad ang mga reforma sa istruktura sang layik kag maglawig o kon kag malawig ng mga intervention sa pulisa nga nagatuyo sa pag-angkon sang talayuyon nga pag-uswag sang ekonomiya. Ginsiling ni Department of Economy, Planning and Development akong DepDev Undersecretary Rinaldo Cancio ang naghinag ang consumer kag business confidence ang nagresulta sa malala nga pagnubo sa mga pampubliko nga palangitan-an ilabi na sa mga infrastruktura.
31: Sa dugang kagatapusan nga balitang nasyonal, wala pa naka-file sang petisyon for bail si Anay Speaker Martin Romualdez suno sa Sandigan Bayan 3rd Division. Naibaluan na kapreso si Romualdez sa Quezon City Jail may kaangtanan sa 7.4 billion pesos nga plunder case, may kaangtanan sa flood control scandal. Madumduman nga ginsiling sang kampo sang Anay Speaker nga magapasaka sila sang petisyon agud makabayad ini sang piyansa. Samtang nakatalana naman ang pre-trial sa kaso ni Romualdez sa Biyernes o konsubong adlaw sang Biyernes sa Tiyembre 25. Naibaluan, una na ini nga nag-file sa not guilty plea matapos magtambong iyang arraignment pinaagi sa teleconference. Sa dong si Tiyembre 7, nadakpan si Romualdez sa isa kapribado nga ospital sa San Juan sa din siya nagka-confine bangod sa pila ka mga balatian antes man ini nga ginsilo sa Philippine General Hospital o kon PGH kag nagpaidalom sa independent medical examination.
0: Balitang National.
1: Balitang National.
31: Kakay Fabi nyo nabatian mga balita nga nagkakahinabot sa Pilipinas. Ini nga mga balita ka K5, buylog nga ginadulong sa inyo sa kaluhan sang DTX 500. Ang DTX 500 ka K5 bayara sa mga ingredients nga sarama ka bato sa mga nanarisari nga sakit sang kalawasan. Tangay na lamang sang diabetes, sa hypertension, dysmenorrhea kag madamo pa. Ka K5, agad ba pabilin nga maging healthy living, mag-inom kita sang DTX 500. Adlaw-adlaw, mabakala sa klinika. The Alternative Medicine and Wellness Center, subuman sa mga butika malapit sa inyong lugar. Direkta kita ka K5 sa mga balita naman nga nagakahinabo abroad.
3: Balita International. International.
31: Nagpanindugan si Iranian President Masoud Pezeshkian nga hindi sila magluhod sa Amerika matapos lamang ang halos 7 bulan nga gyera. Apang ginpahayag man sini nga handa sila sa anuman nga diplomatic solution sa nasambit nga gyera. Naibaluan nga sa United Nations General Assembly, ginsiling sini nga ginadepensahan lamang sang Iran ang ila kaugalingon sa pag-atake nga ginahimo sang Amerika kag Israel. Dugang pasang natungdan, dapat ang mga kasugtanan nga ipatuman amo ang pag-untat sang Amerika sa pagbalabag sa mga barko sang Iran nga nagagamit sa mga nagapanguna nga ruta sa dagat. Ginpakita man sang Iranian President ang mga laragway sang iyang pumuluyo nga nagaantos bangod sa ginahimo nga pagpag-atake sang US kag Israel. Naibaluan una na nga ginpakigbahi ni US President Donald Trump nga nag-angko na sang paginunano ng Amerika kag mga tiglawas ang Iran agod nga matapos na ang kinagamo.
2: Sa dugang kagatapusan nga balita international, ginpamatbatan sang International Criminal Court nga guilty ang anay commander Seleka Militia sa Central African Republic nga si Mohamed Said Abdel Kani. Nagapangatubang si Kani sang 4 kaso sang crime against humanity, lakip na ang torture kag unlawful imprisonment. Ang Seleka amo ang isa ka alyansa sang rebuilding ng mga Muslim, kag si Kani ang gabing unang miyembro sang grupo nga ginpamatbatan sang ICC. Sudo sa ICC, igaanon siya ang sentensya sa kaso ni Kani sa masunod nga inadlaw.
3: Balita International. International.
31: Ka K5, inyo nabatian ang balitang abroad. Direkta naman kita ka K5 sa patang sang negosyo.
3: Balitang negosyo. Negosyo. Negosyo.
31: Nagabato na ang Philippine Ports Authority o kon PPA sang bids para sa 3.6 billion nga port upgrades sa Luzon kag Mindanao sa pagpanguna sang 2.2 billion expansion sang Matnog Port. Ang Matnog Port Expansion Project o kon Phase 1 sa Sorsogon ang nagabugos sa dako nga bahin sang budget nga may approve budget for the contract nga 2.20 billion. Gindesenyo ang proyekto agad mabuhinan ang pagginutok sa nagapanguna nga pantalan sang Luzon para sa mga biyahe sa inter-island nga ginakalakipan sang pagkutkot pagpalapad sang espasyo para sa operasyon kag pagtukod sang tayuyon nga roll-on roll-off ramp. Duha pa kaiban nga mga port projects ang nagkompleto sa Regional Expansion Plan kung sa diin ang Phase 2 sang Florida Port Development Project sa Quezon ang nagbato naman sang 670.25 million pesos samtang ang reconstruction sang General Luna Port sa Siargao ang nagkakuha naman sang 193.83 million pesos. Ang bidding bukas sa majority Filipino-owned firms na may valid Philippine Contractors Accreditation Board o kon licenses. Sa din pagabuksan sang PPA Head Office sa Manila, ang bid sa Setyembre 29 para sa Plaridel, Oktobre 7 naman para sa Matnog, kag Oktobre 13 para sa General Luna.
3: Balitang negosyo. Negosyo. Negosyo.
2: Samtang sa balita sa patag sang hinampang.
4: Balita sports, sports, sports.
2: Carlos Yulo nakuha ang unang gold medal sang Pilipinas sa 2026 Asian Games. May detalyes ang balita si ka K5 Darren Salomeo Henson.
6: K5 News FM Live Report.
11: Nakuha ni Carlos Yulo ang unang gold medal sang Pilipinas sa 28th Asian Games matapos magkampyon sa Men's Floor Exercise Final sininga Webes sa Nagoya City General Gymnasium. Naka-record si Yulo sang 14.666 para makuha ang gold medal, samtang silver si Milad Karimi sang Kazakhstan, kag bronze si Shoma Chokiyama sang pungsod sang Japan. Naka-record naman sang 12.223 points ang yamang hod nga si Carl Eldro Yulo kag nagtakop sa ikapito nga pwesto sa Asian Games debut. Ini ang una nga Asian Games gold sang Pilipinas sa artistic gymnastics kag panibag-o nga dako nga kadalag-an para kay Yulo matapos ang duha ka gold medal sini sa 2024 Paris Olympics. May kahigayunan pa si Yulo nga dugangan ang iyang medalya sa vault kag parallel bars finals sa Setyembre 25. Ini si ka K5 Darren Salomeo Henson para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Kapis, K5 News FM.
4: Balita sports, sports.
31: Inyo nabatian ka K5 ang balita sa patag sang hinampang. Direkta naman kita sa patag sang showbiz.
4: Balita entertainment.
14: Balita entertainment.
31: Kim Chu nagtambong sa Rain Man sang iyang utod nga si Lakam. May kaungdan sa balita. Si K5 Maria Rochelle Shaira di Anon Ebron.
4: K5 News FM Live Report.
21: Nagtambong ang actress kag TV host kasi Kim Chu sa Rain Man sang iyaudod kasi Lakam Bini Lakam Chu Webes Setyembre 24. Ginpatigayo nag Rain Man sa Quezon City Hall of Justice angot sa 124 counts ng qualified theft na ginpasaka ni Kim batok sa iyaudod. Sa video nga ginpakigbahin sang ABS-CBN News, makitaan nga kaupod ni Kim si Laurente Dionge, ang head sang Star Magic na nag-manage sa karir sang actress. Nahibuluan ang kaso may kangtanan sa mga financial discrepancies nga natukiban sa ilang negosyo. Sang damlag lang, nagpanawagan sang bulig ang pamilya ni Lakam agon makatipon sang pondo para sa iya nga piyansa. Ini nga balita ang ginadulong sang Mighty C, ang alkaline-based nga vitamin C. Para sa balitang entertainment, ini si ka K5 Maria Rochelle di Anon Ebron. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa probinsya sang Capiz, K5 News FM.
4: Balitang Entertainment.
14: Balitang Entertainment.
31: Ka K5 inyo nabatian ang balita sa patag sang entertainment. Direkta naman kita ka K5 sa mga panawagan kag pahibalo.
22: Pahibalo. Ora mismo.
23: Pahibalo. Ora mismo.
22: Mga pahibalo, nga kinahanglan sang atensyon kag dapat makaabot sa natungdan sa gilayon. Pahibalo. Ora mismo.
23: Pahibalo. Ora mismo.
31: Ginapanawagan kung sinuman ang nakakita o kung nakapulot sang brown nga pouch nga nadula nga mayara ini sang unod nga kwarta, ATM card sa PhilHealth card kag mga IDs. Ini ang ginapanagihan ni Marvin Esmeralda, residente sang Graceville Subdivision, Barangay Tiza, Rojas City. Nadula ang pouch sa tong Setyembre 11 sa diin halin ini sa Graceville Subdivision sa nasambit nga barangay. Padulong sa Capiz Emmanuel Hospital kag padulong naman sa Graceville Subdivision. Sa sinuman nga nakakita o kung nakapulot, mahimo lamang ay turnover diri sa estasyon sa K5 News FM Rojas na hamtang sa FCD Building McKinley Street, Rojas City.
2: Ginapanawagan ang sinuman nga nakakita ako nakapulot sang sulod na nakon pouch nga nadula. May unod ini nga mga IDs, laki pang PWID nga nakapangalan kay Jeannie Rose Martinez, kagiban pa nga importante nga mga dokumento. Posibleng nga rota, Mercury Drug Pontevedra, Capso Pontevedra, pabalik sa panay malapit sa 7-Eleven, kagpadulong sa pawa. Importante gid para sa tag-iya ang among mga IDs kagresita nga yara sa sulod sang pouch. Kung may man nakakita ako nakapulot siniyo, palayo nga ipaabot but dayon sa tag-iya kung mahimo man nga i-turn over diri sa istasyon sang K5 News FM Rojas.
31: Oras sa K5 News FM Philippines, alas 6:49 na sa aga. Ka-K5 inyo nabatian ang pangkabugusan nga pagpangalagad sa DTX 500 Morning Newscast.
5: DTX 500 Morning Newscast.
8: Myla Vasquez Fuentes, kag Rodney Dalano.
31: Subong adlaw ka-K5 sang Biyernes sa Petsa 25 kita sa bulan sang Setyembre, tuwag 2026. Ka-K5 inyo kami nabatian pinagi sa 100.9 nga lilisuan sang inyong mga radyo. Subong man nabatian ang kagmalantaw pinaagi sa amon nga mga Facebook pages sa K5 News FM Rojas.
2: Kag K5 and FM Rojas Digital.
31: Pinaagi man sa amon nga sister station ang 89.7 Radyo Tagbuanay sa Banwasang Pilar. Good morning sa aton nga mga ka-K5.

0: habang Chief Executive Officer, Doc Ramil Uy. Ka-K5 ba, gasunod na ang Foro de los Pueblos, kaupod si ka-K5 Roldan B. Sana Villarreal. Sa katapusan, kami ang inyo nga nangintag balita.
1: Ka-K5 Rodney Daban Dalanon.
0: Ka-K5 Myla Vasquez Fuentes. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko,
1: kagalingawan sa Kapisa. K5 News FM.
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: D3 Bio Health News. D3 Bio.
4: Ako si Maria.

0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
1: Mga butika.
2: Kiss A. Kung ang aton ang thyroid gland, no, located na sa ang pituitary gland tagli, pigaw na kay damo oxidative stress, most likely ma-malfunction na ang imo thyroid gland. Your thyroid gland is responsible for your metabolism. Mm. Kung tamaan ka sa ka hyperthyroidism, perte ang imo metabolism.
3: In short, sir boy, ang thyroid gland, siya ang ga-control kung ubuson ba niya sunog ang imo nga no gingkaon or amo lang na akong sunogon. Or hindi na lang ikaw mag-ubra.
2: Hindi
3: ako magsunog.
2: Hindi siya magsunog. So basically, it affects your activity of daily living. No, kung kisa, tamaan ka kaluyan, way kabalug ka kaon, kamandamo, gatambok ka lang po, dali ka matugnawan. Meaning to say, ang core temperature mo, hina, nubo. Kung nubo ang imo core temperature, nubo ang imo metabolism. Kung nubo ang imo metabolism, hindi tanan apektado digestive ang digestive system mo. Kung ang digestive system mo na apektado, bungkit ulot na. Remember, your gut is connected to your brain. Kung pigaw ang absorption sa minerals, kagpaghimo sa hormones because pigaw ang imo metabolism, then basically it affects the other parts of the body. Your thyroid is a very important organ. Kuno kumbaga,
3: amo ra bantayan la sir boy. Jutay la kaon, gatambok sila, gapanugnawan sila.
2: Correct. Gambay gaji tama ko dok.
3: Tapos constipated sila.
2: Constipated na nga ko ganiwang man. Nga way ko ganiwang ga tambok man ko.
3: Hinay gali ay lang metabolism.
2: Hinay ang metabolism. Ang
3: pinipahinay magsunog sa sobrada nga mga hindi na pwede datani sir boy.
2: Correct. Kung hinay magsunog dok, meaning to say, damo sobra galibot
3: ibot. Hindi masulod na lang sa saubin.
4: Initon.
3: Ang tribayo lang ang katapat sinaya. Di siyempre, kisa sir boy, kapoy mag-exercise. Pag may hypo ka, dapat makuan ka, ma-exercise. Amo nang isa sa recommendation para sing mag-init ang lawas. Ikaduha nga recommendation, inom ka mga labab ng tubig in the morning.
2: Increase pagit ang core temperature, no?
3: Pero ang hindi inyo paglipatan, kung may hypothyroidism ka mo, dapat ya inom gid D3 Bio, sir.
2: D3 Bio, kid.
0: D3 Bio.
5: O, si Karen, kadamo isang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kag nag-ining akon buhok, kag nag-inis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3.
3: Tanigini mo na lang sa Ginoo sa aton lawas, no nga, pindoton la, sir boy.
6: May mga switches, no?
3: Switches na. Subong kay damo ko kaon. High. I-high mo. Balbal ang kaon.
2: Balbal metabolism.
3: Thyroid hormones, balbal. Para dasing matuna. Para hindi ka bala magtambok.
2: Magtambok.
3: Ti pagsiling siya nga. Ti subong.
2: Nagugutong.
3: Pigado. Pigado. Subong. Jutay lang kaon.
2: Eco mode.
3: Daw para sa salakyan, la.
4: Oh, may switch.
3: Pero delikado, ha. Mag-hyper ang imo thyroid. Kasi maniwang ka. Kagang imo mata.
2: Magugutong.

0: Huwag daw mamata, no?
1: Huwag matabo.
2: So ano gid balaga tabo sa ano?
1: Tapos hypo... low energy ka, sir boy, tungod kay, siyempre hindi magamit.
0: Hindi magamit. Kalo talo, taon na sila. Mm. That's why ang mga hypothyroidism are prone for diabetes.
1: Yes,
0: no?
1: Sakto na. Kita mo ang bintaha. Pag mag-inom ka di tribayo, makorek niyang diabetes, makorek pag hindi mo ang hypothyroidism.
2: 30, no?
1: Duha pa lang namang yambala na.
2: Da mo makita ang epekto sang gitawag nga D3-bio tungod sa iya extra virgin coconut oil content.
1: Aside nga ginom ka D3-bio, sir boy, makabulig ayahan ang ahos?
2: Correct.
1: Paano?
2: Ang ahos ko basically
1: sa una silin ni Lulay butang ko na sa imo buli.
3: Para mag-init.
2: Para mag-init, no?
1: Kabudlay gid dala, sir boy, kung may problema ka sa kan mo, hypothyroidism. Tingala ka gusto kaya nga magano, magniwang, di kaya magniwang ya. Amo ning problema sa mga matambok ng mga tao, mga obese nga tao.
2: Correct. Sa mga tao da nga dugay na gadjita, gadugay na ga-exercise, po wala epekto. Basi may hypothyroidism ka mo, mga sirs, mga ma'am, no? So you better take D3-bio. So mag D3-bio na, no? Kung ini yung mga sintomas, ara na, ang D3-bio makatabang gid, makabulig gid sa imo. So that is the use of D3-bio over hypothyroidism.
4: D3-bio.
5: Ako si Gabriel, nagalibogin na nga kung ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3-bio with BCO. So weeks ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong buyon.
4: D3-bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. D3-bio. Health News. D3-bio.
6: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ang D3-bio. Tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
4: D3-bio. Ang D3-bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yumay D3. D3-bio.
5: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3-bio with BCO. So weeks ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
4: D3-bio. Ang D3. Yumay BCO. Ang BCO. Yumay D3.
7: Kasakit ang tiyan. Max4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Max4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Pag- Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Makabulig sa pagtamo.

0: Madalas ang mga kagaw. Clinica Sport Biotics.
1: Fatty liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sarantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fatty liver. Available in all drugstores.
2: DTX 500.
3: Si Erin Grace paglimutan.
4: Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
5: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
4: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
2: Wow. DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: O gali, si Eli Samari Sumuga, taga Paglaong Village, Masilingan. Sige, ko na nga gamit ang isang Mighty C. Nang bisan ano ko kapulaw do, wala na nga lain ako ng pamatsyag.
2: Mighty C, epektibo, garantisado. Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Siyela, sa Mansilingan, sa una, may high blood ko. Tinang amo na sige-sige na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
2: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
8: Gadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapong katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
9: Bakal
10: na sa mga butika.
9: DTX Coffee Mix.
11: Gusto ko na.
9: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
9: Mabakal sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
12: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslong kagang acid reflux.
2: DTX Coffee Mix.
9: Mabakal sa mga butika.
13: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
13: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
14: Kaya subukan ninyo.
13: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh.
13: Available now.
2: Extend Food Superman for Man.
15: Ako si Renato. Nalaram ako sa ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang din. Ginrecommend sa amigo ko. Gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte. Daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo bala sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
2: Extend Food Superman for Man. DTX 500.
16: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley Rojas City. May allergy ako. Pirmi lang gapangatol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sa DTX 500 na dula gid ang allergy ko.
2: DTX 500.
9: Mabakal sa mga butika.
0: Healthy nga uto.
17: My tummy swan is
0: matalong kag alerto nga paminsaron.
17: My tummy swan is dead.
0: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
17: My tummy swan is dead.
0: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga neurobiotic serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum. Naga-improve sang paminsaron. Nagapa-increase sang serotonin. Nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
2: I Care Gold.
18: Ako si Oscar. Nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad. 55 anyos na ako. Hambal pa sang akon kingod balay. Testingan ko ang I Care Capsule. Kag I Care Drop. Amun ako na ang iya ginagamit. Huwag din man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akong mga mata. Nagnadula man ang tuman niya kasilaw.
2: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
10: Jeffrey Payo.
11: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Payo with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
10: Jeffrey Payo. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Payo with VCO.
19: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
10: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
20: Masakit manghihi? Mag-Spore Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Spore Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ng UTI.
21: Ang fortified nga probiotics. Klinika Spore Biotics. Spore Biotics.
20: Ang best friend sa mga kababaihan.
21: Spore Probiotics.
20: Gina-maintain ang pH level sa feminine area.
21: Spore Biotics.
20: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
22: May family history ba na kamuusang diabetes?
23: Mag-DDX 500 ka!
22: Mataas ba na ang imo blood sugar?
23: Mag-DDX 500 ka na!
22: DDX 500!
23: Ang may powerful compound!
22: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
23: DDX 500!
22: Garantisado!
23: Epektibo!
22: Aramis!
23: DDX 500!
22: DDX 500!
24: Catalina Habagat,
25: anong ginabatsyag mo?
24: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol kang di na ko kakita, di nagbakal ko dayan sa DTX?
25: Sa isa ka adlaw?
24: Two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul.
25: Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo. Yung
24: ginamit na gitsa ako nga mat.
22: DDX 500 Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
26: Ako si Anika. Kudayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
22: Mighty C.
10: Mabaka sa mga butika.
27: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
28: Sinaida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako nga lawas.
10: DTX Beauty Soap.
29: Ako si Elaine, ako gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ako nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
10: DTX Beauty Soap. Sa mga butika. DTX Coffee Mix.
30: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnami. Gidang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
10: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka DTX Coffee Mix.
31: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinin nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar. Kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
10: DTX Coffee Mix. Mabaka Food Supplement for Men.
32: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagin makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko. Wow, ayos gin. Kamuman bala, tistingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
10: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
33: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. Miara ako balatian sa mata, pero mila nagakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan. Maayo ang DTX 500.
10: DTX 500. Mabakal sa mga butika. DTX 500. D3 Bio.
34: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako. Sa isa kabula, nabatsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
10: D3 Bio. Ang D3.
23: Yung may VCO.
10: Ang VCO.
23: Yung may D3.
10: D3 Bio.
35: Ako si Karen. Kadamugid sa akon hair fall. Hindi manami. Ang akon na kutis. Nagtry ako tumar sa D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kag
10: nagkinis
35: ang akong
10: butis. D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3.
23: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mag-Spore Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
1: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vaccine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
0: DTX 500.
2: Ito masyon sa barangay
3: po. Ano kinabatsag mo sa ko?
2: Gapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
3: Tumarko DTX 500. Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
2: Three times.
3: Kamusta ang alay sa kamot?
2: Wala na. Try gig ka mo sa DTX 500.
0: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: O si Lourdes Maglupot, 61 ang edad, taga Binigaran. Anay ka nakagamit na ako sa Mighty C, nag-ayo ang akon nga ubukin si Poon. Damo ang salamat sa Mighty C.
0: Mighty C, efektibo, garantisado. Nagadamo na nga nagadamo, anagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
5: Nelmi Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sa bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tol balay ng tambo ko.
0: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabakal sa mga butika.
8: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pariyo sang amarkuso, chia seeds, the sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix.
7: Mabakal sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix.
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: Extend Food Superman for Men.
14: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiting nga ibala mga meg. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
15: Ako si Norma Vista, taga Baturuha City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-try gid ako. Nag-nubo ang akong sugar. The best gift ang DTX 500.
0: DTX 500.
7: Mabakal sa mga butika.
0: D3 Bio with Physio.
16: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
17: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Akong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagon niya akon mas kulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ERC.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-Klinika Spore Biotics ka! DTX 500! Di na problema mo ba ang mataas ka blood sugar level? Mag-DTX 500 na! May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag-DTX 500 na! DTX 500!
18: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
36: Saan nag-inom ka?
37: DTX 500!
36: Di na nalang subong imo sugar.
18: Pagtigi ka namin isang DTX 500, 165 sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
0: gito. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
38: Ako si Anika, kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C, 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
0: Mighty C,
7: Mabakal sa mga butika.
10: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Mimi.
19: Galing kasi napit akong tuhod.
11: Arthritis na galing.
19: Pero sa pagsugod ko, inom sang Mighty C.
11: 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan.
19: Wala na ginagbalik ang arthritis ko.
11: Tibo, gigkaayo ang Mighty C.
10: Mighty C, mabakal sa mga butika.
20: Kadaragsa nga pungkot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
23: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre ni cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Got virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
20: Bakal na sa mga butika.
10: DTX Coffee Mix.
21: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Intilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
10: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
22: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
10: DTX Coffee Mix.
24: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
25: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
13: Kaya subukan ninyo.
25: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh.
25: Available now.
10: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
7: isang bala ka lang.
10: Ako,
7: ang linya ko,
10: isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo, ikapsula mo. Extend. Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
26: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby.
10: Extend Supplement for Men.
26: Isang kapsula ka lang.
10: DTX 500.
27: Ako si Andrea De Pedro sa Barangay Baybay, Roja City. Grabe gidyang akong dysmenorrhea. Pero insugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man. Sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadulaan ang akong dysmenorrhea.
10: DTX 500.
7: Mabakal sa mga butika.

0: Radio ko.
1: Kampiyon na radio!
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Oras sa K5 News FM Philippines sa Standard Time, 20 minutos sa nagaligad sa takna ng alas 7 sa aga.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
5: The People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-bar discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos.
3: Mayang aga Luzon, Visayas, Cagmindanao, Syudad Sang Rojas, Probinsya Sang Capiz, Western Visayas. Petsa 25 kita sa bulan sang Setyembre, tuig 2026, nagapalag na ang Foro de los Pueblos. Sa kinandan, kaupod sa inyo ka K5, Roldan Bisana Villarreal. Ang aton siniga pag-abi-abi sa aton siniga suki ng mga tagpalamati na nag-tutok na diri sa aton siniga pag-pangalagad mga ka K5. No, diri sa aton sini nga mga suki nga mga tagpalamati nga naga-monitor na diri sa aton sini nga pagpangalagad diri sa Foro de los Pueblos. Sa mga balita nga aton pag-istoryahan kag pag-tutukan subo nga aga mga ka K5. Face to face classes sa pila ka mga eskwelahan diri sa Roa City suspendido kasunod sang naglapta nga pamahog sa seguridad. Roa City PNP ginimbestigara na kaginaksyonan ang ginaligar pamahog sa pila ka mga eskwelahan. Samtang kagabi pa may mga kinagubot mga ka K5. Kagabi pa may mga ginapasa nga mga video, may mga screenshots. Kagabi pa mga ginikanan na worry na, nagaworry na para sa seguridad sa ila kabataan. Adyustad way kaya't may mabatian nga statement coming from the Department of Education. Kung ano kapulok-pulok ang DepEd mga ka-K5 magpanudlo kag magpamasol sa iban, amo man ni sila kaslopot, amo man ni nga daw deadma sila sa kahangawa sa mga ginikanan kag istudyante humalin pa kahapon mga ka-K5. Kindi ta ni madinay eh. May mga nagagwa karon sa social media ang iban ang iban ng mga clout chasers ginagamit na ini mga ka-K5 para mag-spread pagid sang kadlok. Tiyang aton dre, before pa na nga mag-lapta pagid mag-arab-arab, sa libuhan tanangadaan. That is why kagabi, nagtingwa ang K5 News FM, magkuha na sang statement, halin sa mga natungdan, not nga para nga painiton pagid ang sitwasyon, kundi pakalmahon. Kag sa libuhan, samtang wala pa nag-arab-arab ang sitwasyon mga ka-K5, mainit nga pagkabalaka sa mga ginikanan kag mga estudyante. kiti valid ang worry nila. Produce ng DepEd. Supposed to be kagabi pa lang. Nagpagwanas ang statement. No, para may assurance sa mga ginikanan. Kay bagi niya kung otoridad ang nagambal. Prasta subungo ay otro pa magkadto ka na sa opisina sang DepEd, damo kapag yan nga screening committee. May iban pa na nga mga empleyado nga pamatsagan niya siyang tag-iya sa opisina, nalipat sa empleyado na sa kagobyerno. Kung ano kapalak-palak ang DepEd mga ka-K5 magpagwas ang statement sa iban nga mga bagay, ilabi na sa mga labay-labay, tisubong yaw, duway ka sa may babatian, maayo pang mga private schools, may mga announcements. Priority nilang safety sa mga kabataan. Pero ang DepEd, Capes Division, tinano ka na Dr. Ruel Bermejo, da sir, basiga katulog ka pa da, basi madalom pa dang huragok mo. I don't know, sang una si Dr. Ruel Bermejo, do kalupos malang nilabuton sang Schools Division Superintendent palang ni San Roa City. Pero subong niya, bisa numero niya gani, do hindi mo na ni makita numero niya. Otro man ang iyada ng mga taga Public Information Office ang DepEd. Nga mayad malang sa pinulok-pulok, pero pag-abot iya sa pag-address sa mga bagay ng importante nga dapat i-address immediately, why kami mabatian? Tutukan ta na karon mga ka-K5 kaya ako naluoy sa mga ginikanan kag mga estudyante halin pagkagabi nga kinarangkarang no nga pagkabalaka ambal ko gani kung gatubang kita krisis diapat i-confront immediately sa libuhan tang sitwasyon nga magkalma paano address mo eh kiti kun asta ka lang da sa group chat dagalawig kag dagalawig ang istorya no. In fairness, sa pila ka mga eskulahan, mga ka-K5, may mga action taken man nga ginimo ang mga manunudlo, ang teachers. Pero ang iba niya nga mga opisyal, I don't know. Basi nagapamarungkot pa ni sila sang habol, istoryanta ng mga ka-K5, dari sa aton nga pagpangalagad. Sa dugang pa nga balita, mga ka-K5. Serye sang operasyon kontra droga kag mas lutang ginkasa sa mga otoridad. Diri sa probinsya sang Capiz. Pagbag-o sa voting threshold sa VP Sara impeachment trial ginkwestiyon sa Korte Suprema. Filing sang COC sumugod sa Lunes madayon agid. O kun indi. Amo ni mga balita nga aton pagatutukan kag pagistoryahan diri sa aton siniga pagpangalagad. 27 minuto sa nakaligad sa takna alas 7 sa aga. Saliwat ko may mga minsay kamo mga ka-K5 ipadalay na diri sa aton official Facebook page, K5 News FM Rojas, para mabasa tang inyo sini nga mga minsahe mga ka-K5. 28 minuto sa nakaligad sa tak ng alas 7, check tanay latest update sa dalagan sa aton sini nga panahon, kaya no mangin masako, kita subunga aga sa pagatag ligwa sa pila diri ka mga balita, karon mga balita, mga isos kag impormasyon, nga aton pagatutukan subunga aga diri sa aton nga pagpangalagad. No ibalon tanay mga ka-K5 ang latest information sa sining Tropical Storm Queenie. No nga ginabantayan taman mga ka-K5, ano bala mangin dalagan sini sang Tropical Storm Queenie mga ka-K5 matapos ini nga makasulod man sa Philippine Area of Responsibility no sa aton si magkauturan kag ang maayo diri ginapanan-aw ta nga mangin typhoon category man siya pero ginalantaw ta nga posible hindi na ni magtapak sa landmass sang Pilipinas mga ka-K5 no ining Tropical Storm Queenie naka-standby na partner sa number 3 nga aton connection sa pag-asa, i-check ta ka mga ka-K5. Naka-standby na sa number 3 aton connection sa pag-asa with the pag-asa weather specialist ka-K5 Lian Loreto. K5 News FM
0: Live Report. Magdang umaga po sa ating lahat. Ito ang ating 5 a.m. update dito sa Bagyong Queenie na may international name na Surigay ngayong araw ng Biyernes, September 25, 2026. Ngayong alas 5 ay napanatili ng bagyong Queenie ang kanyang lakas habang binabaybay ang North Philippine Sea. Tropical storm category pa rin ito na may taglay na hangin na aabot sa 75 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso na aabot naman sa 90 kilometers per hour. Sa kasalukuyan, kumikilos po ito pa northwestward sa bilis na 20 kilometers per hour. At nakikita nga po natin ngayon ay malayo po itong bagyong Queenie sa mga kalupa ng Pilipinas, kaya wala itong direktang epekto sa ating bansa. Wala din po tayong nakataas na anumang wind signals. Ito naman pong intertropical convergence zone o yung pagsasalubong ng hangin galing sa northern at sa southern hemisphere ang nagdadala ng mga pag-ulan at mga makulimlim na panahon sa Visayas at sa Mindanao. In particular, halos buong Mindanao ang makakaranas ng maulap na panahon at kalat-kalat ng mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat, maging dito rin sa Surigao at Negros Oriental. Inaasahan natin itong intertropical convergence zone ang magdadala rin ng mga pagbabago sa ating panahon kahit ngayong weekend. Base naman sa ating latest forecast track and intensity, itong bagyong Queenie ay hindi nga magla-landfall sa anumang bahagi ng ating bansa. Sa halip po, ngayon hanggang bukas ng hapon, maaaring mag-continue lamang po pa west-northwestward ang galaw nitong bagyong Queenie at gradually mag-i-intensify o mas lalakas pa habang binabaybay ang North Philippine Sea. Simula bukas naman ng hapon hanggang sa Sunday, inaasahan naman po natin na liliko itong bagyong Queenie at patungo po ito sa north o northeastward po ito patungo sa may southern islands ng Japan. Maaring lumabas na ito ng ating area of responsibility Sunday afternoon o Monday early morning. Pero before po ito lumabas ng ating PAR, ay maaring mas mag-intensify pa ito bilang isang typhoon category by Sunday. Ngunit wala nga po itong epekto sa ating bansa. Possibly by Saturday or Sunday, kung lumapit ito sa areas ng Batanes at Cagayan, ay maaaring tumaas lamang po yung ating mga wave heights doon o yung mga pag-alon natin. Pero hindi naman po ito, hindi natin ito nakikita na magtataas tayo ng anumang gale warning. In the next 4 days, nakikita nga natin patuloy ang epekto nitong intertropical convergence zone. Magbabago lamang po yung lokasyon ng mga maaapektuhan nitong intertropical convergence zone. Sa ngayon, Mindanao nga po ang naaapektuhan ng axis nitong ITCZ. Ngunit inaasahan natin by tomorrow ay aakyat naman yung axis nitong intertropical convergence zone patungo sa Palawan, Visayas at sa Mindanao. Maaring maapektuhan at magdala ito ng mga pag-ulan dito sa mga bahagi na aking nabanggit. At aside naman po dyan, Sunday to Monday, maaring magkaroon din tayo ng mga pag-ulan sa Palawan, Visayas, dito din sa northern section ng Mindanao. But by Tuesday naman, inaasahan po natin masihina ang epekto ng ITCZ at posible sa Palawan na lang po ito magdala ng mga makulimlim na panahon. At aside naman po dyan sa mga nabanggit kong lugar, malaking bahagi naman ng Luzon ang makakaranas starting today hanggang Tuesday, no, ng generally maaliwalas na panahon simula umaga hanggang tanghali. Ngunit pagsapit ng hapon hanggang gabi ay madalas ang ating mga thunderstorm advisories at yung mga thunderstorm activities natin. So, inaabisuhan po natin yung ating mga kababayan na always din i-check ang thunderstorm advisories na ipinapalabas ng ating mga PAGASA Regional Services Divisions. Dahil yung mga thunderstorms po ay maaari pa rin magdulot ng mga pagbaha and pagguho ng lupa. And aside dyan, ay may banta din ito kagaya na lamang na mga pagkidlat na ikasawi din po ng ilan nating mga kababayan noong mga nakaraang araw. Yung mga thunderstorms kasi maaari din po yung maging malakas. So, doble ingat pa rin po at kung may narinig na tayong pagkulog, no, ay mas mabuti ay ipagpaliba na lamang natin yung paglabas ng ating mga bahay. Sa ngayon nga ay wala po tayong nakataas na anumang gale warning kahit malaya din po makakapaglayag yung ating mga kababayan. At ano nga po ng karamihan, patapos na ba ang ating habagat? Sa ating nga pong latest projections, in the next 2 weeks, nakikita na natin na yung signal na maaring matapos na ang ating habagat season. In the next 2 weeks, posible po mag-terminate na tayo at magdeklara na po tayo ng termination nitong habagat. Anong ine-expect natin? Kung mag-terminate na tayo sa ating habagat, ay pa-transition na po tayo dun sa ating tinatawag na amihan. At aside po dyan, nung Miyerkules po ay may ipinalabas tayo na climate advisory kung saan ito po ay about sa El Nino. So ang El Nino po, ito yung warm phase ng ating El Nino Southern Oscillation. At yung El Nino, ang ibig sabihin dyan, yung ating Central and Eastern Equatorial Pacific Ocean ay may mas mainit kesa sa normal na temperatura. At kesa sa normal na temperatura. At ang ibig sabihin po nito, kung may strong El Nino tayo ngayon, ay maaaring mas bawas din yung ating mga pag-ulan at maaari din po tayo makaranas ng mas mainit na temperatura dito sa Pilipinas. Starting nga po ngayong Setyembre hanggang before matapos ang ating 2026, ay maaaring mas lumakas pa ang ating El Nino at maaaring maging very strong o mas kilala nga po, mas sinatawag po siya bilang Super El Nino. Kaya ngayon pa lamang po ay sana paghandaan po ng ating mga kababayan itong nagbabadya na very strong El Nino dahil magpo-persist po ito o magpapatuloy po yung kanyang epekto hanggang sa first half ng 2027. So very vulnerable po yung sector ng agrikultura dito. Maaring makaranas tayo ng mga dry conditions, dry spell, at pwede din po yung mga drought na mga scenario. So sana po maghanda yung ating mga kababayan. At yan naman po ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Next update naman po natin dito sa Bagyong Queenie ay mamayang 11 a.m. Maraming salamat at magandang umaga po sa ating lahat.
3: Maraming salamat sa gindulong report sa Ton Connection sa Pag-asa. Diri sa Ton Gapag Pangalagad. 24 minutos sa nabilin ang test kita magdangat sa takna nga lasa 8. Salamat mga ka-K5 kung may mga minsay ka mga ligay palabot dari sa Foro de los Pueblos. Ipadalay na dari sa itong official Facebook page, K5 News FM Rojas. Agad babasa tang inyo sila nga mga minsahe, mga ka-K5. Kung na yung natingalahan ko bala sa itong di internet connectivity, kung dari ko hindi ko ka-send message, kag kisa hindi ka basa message, mayo pa kisa mobile data do, okay-okay pa. Ano may sabid ni? Anyway, sa ton siniga mga ka-K5, kung may mga mensahe ka mo, ngaligay palabot diri sa ton siniga pagpangalaga, di padala lang ina, diri sa ton official Facebook page, K5 News FM Rojas, para mabasa ta inyo siniga mga mensahe, mga ka-K5. Sa mga nakatutok na diri sa ton pagpangalaga, Rodolfo Evangelio Jr., good morning. Francis Castro, Sir Roldan, ginagreet ko man gali subong ang family Castro, kag Blanca Flor, Diaz and Magsipok family, dira sa Barangay Cubay, President Rojas, taga-monitor halin kay Francis Castro. Nung Imlot Dorado, good morning, salamat gid sa pagtutok. Punyot Lapida, dira sa may Barangay Banika, naga-monitor na sinong Punyoto, samtang nagakapi-kapi DTX Coffee Mix. Kay Francis Castro sa Cubay, President Rojas, maying aga. Mike De La Torre, may nga pagpamati sa mga taga-Sitso, Kapulan, Barangay Indayagan, Maayon, sa De La Torre and Dulfo family. Bilensonyo, dira sa Ganson Hamindan, naga-monitor naman. Kag kay Ma'am Rhea Umbas Calino Balbona sa Sitio Almalbes Village, naga-monitor na. Madamo, gigisalamat mga ka-K5. Ma'am Dolores Abilarde, naga-monitor na. Kay Rowan Buendia Alunsagay, nagapamati na dira sa may Barangay Binaubawan Pilar, no? Kag sa SM Kabataan, kag sa mga taga Pilar da Binaubawan nagamonitor. Sarisa Mendoza Andrada sa Tangke, si Chusool nagamonitor na. Ivan Sudad, good morning. Kag kay Ma'am Arlene Onyada Basa, nagatutok naman, madamo gid gisalamat. Ma'am Irene Macario nagamonitor man, thank you gid. Nestor Oconest Nelson Berber Daloy Jr., good morning. Liwayway Bartiso, kag kay Ma'am Leia Baez, taga-monitor na. Thank you, good mga ka-K5. Kag kay Ma'am Lisa Bariento sa Tambacolasi, nagatutok naman, madamo, gid salamat sa aton mga suki ng mga ka-K5, gadaga-monitor na, dari sa aton sinigapagpangalagad, sa Foro de los Pueblos, dari sa K5 News FM. ginakairita ni mga ka-K5 ining balita. Actually, wala taga-mention sa mga schools. Kaya hindi ta ni pwede nga mambalang ta nga as if nga duwala lang sang nag-circulate online. Hindi mo na ma-address ina nga problema pinagi sa pagpaukoy. No? Kada mo eh. Ang pinakamaayong nga armas dira nga gamiton para makonfront ini or even mapahaganhagan ang pagworry sa mga ginikanan kag sa mga estudyante, sini mga nagalapta nga video, nagalapta nga mga screenshots, conversations kag iban pa nga mga post, is to address that concern immediately. That is why kita kagabi, mga ka-K5, gintinguan ta nga malabot ang autoridad. Ang pinaka malahupos labuton, of course, would like to thank the Chief of Police of Ross City, Ross Component City Police Station, nga gimpakalma niya ang situation, mga ka-K5. Di paano na lang kung wala si Colonel tumagtang kagabi? No? Kaya although nga ti may mga group chats matoda sa mga eskwelahan nga ginistoryahan ini, pero wala sang otoridad dira nga naghambal para nga mapaganagan ang situation or ma-address ang problema, mga ka-K5. Kaya hindi ta ni mambal nga ti, hindi nyo na pag-istoryahan. Kaya araga katabo mo kag madamo na nag-leak sa social media. Ti sa pag-address ni dapat confront mo. Pagwa ka na statement. Matuod bala ini o kung hindi. Kag kumayara gid man sang amoning mga istorya, anong ginahimo para ma-address ini? Anong ginahimo para to mga persona nga mga involved mabalaan ta kun anong estado nila, tiaw ini or ti ila lahog-lahog or may unod gid man ang ila pamahog. Kay may mga video kagabi nga circulate mga ka-K5. Telling kagabi hasta subong, wala kita sa makitaan nga itsura, tingog. Kag wala kita mabatian nga ba halin sa Department of Education. Even nagpagwa ka ng official statement. Kaya nag-worry iya kagabi, halin pa kagabi, ay bang ganin, matulugan mo? Hindi lang mga ginikanan kag mga estudyante sa dira nga mga eskwelahan, kundi bisan sa iban pagid nga mga ginikanan kag may mga estudyante man. Ti ano na oras, oh, why get? Dason why ka man sa masalapuan ng opisyal sa mga eskwelahan nga na-mention mga ka-gay five kagabi. Tin the absence of principal, sinong mabulos? Dapat may opisyal nga nagabulos na kung walang principal. Kung walang principal, ang assistant principal or mga heads dira. No? Kaya gina-check ta ang mga pages nila, tikun sa mga pinulok-pulok, gani kag mga kinutaw-kutaw, do active ang ilang mga pages sa pagpagwa sa mga amuna nga mga bagay. Pero kung information, mga ka-K5, nga dako ang bulig para makagiya sa mga kag makapakalma school ba sang ginikanan, kag mga estudyante, tiwaay. Hindi niya nga marilay lang kamuda sa mga group chat, kay damo na niya tubong kag dugang ang istorya. And of course, would like to commend once again, Colonel Tumagtang. No? Nga, why man siya nagpagwa sa recorded interview, pero of course, interview sa sang K5. Ginaksyonan na sang police, no? May visitation ng himuon, may intervention ng himuon. That's it. Pero sa parts ng DepEd, why pa? Nga as if duway lang sa may nagkatabo. Amo na nga damo na gabi sa version sa istorya, mga ka-K5. Balikan ta na, diri sa ton sinig pagpangalagad sa Foro de los Pueblos pagkatapos sa mga pahanumto. Foro de los Pueblos. K5 News
1: FM. News FM. E3 Bio with Physio. Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka na Jester Nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kang alerto ang akong paminsalon.
6: D3 Bio, ang D3 yung may Physio,
7: ang Physio
6: yung may D3 Bio.
7: Ako si Richard, isa ka tricycle driver ng Galingin Hondo po na ibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
6: D3 Bio.
8: Ang D3 Bio.
6: Yung may VCO.
8: Ang VCO.
6: Yung may D3. Pagkats,
8: mangabuti ka.
9: Masakit ang dyan. Masamin na budlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Kadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang dyan. Mags 4 Biotics. Kabutod-butod ang dyan. Kag hindi matunawan. Mags 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion. Nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang dyan. Mag-Clinica for Biotics.
6: DTX 500.
8: Nagkataan mo na pala ang kulubot sa iyong itsura?
6: Mag-DTX 500 na.
8: Masaminig ka palatian?
6: I-DTX 500 muna.
8: Kung kulang ka sa antioxidant,
6: nagating kulang ka.
8: Mag-DTX 500.
6: Agot maging mas hubid sa kitad ang itsura.
8: DTX 500.
6: DTX 500.
10: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
11: Yung mga blood sugar test.
12: Ilan itong score ganit?
10: 470. Nagtiko 2. Sa gabi, 2. Sa agad.
12: Ilan na lang yung mga blood sugar?
10: 160. Inom ka mo sa DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
6: DTX 500.
13: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
6: DTX Beauty Soap.
14: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap.
8: Pamakang sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
15: Leslie Katay. Mahilig it ako bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga ang patamad man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kape.
6: DTX Coffee Mix.
8: Mabaka sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
16: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
6: DTX Coffee Mix.
8: Mabaka sa mga butika.
17: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
17: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
18: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
17: Clinica Deo Fresh. Available now.
19: Ang Bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
20: Extend food supplement for men.
21: May maka kag Lavo Waska.
22: Nga nagapataas ang enerhiya
23: kag stamina sa glawas
24: para sa mas astig
25: nga performance.
19: Ga! I-shoot na ga!
6: DTX 500.
26: Ako si Junior Biliano, sang Mungpong, Roa City. Sakit ako sa heart, rinilang pinot ang akong dugahan. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-inom ako, nadula ang pinot sang dugahan ko. Salamat DTX 500.
6: DTX 500.
8: Mabakal sa mga butika.
27: Ang bata mo bala, daw kakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
6: Memory Advanced

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule. May aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow, my puso.
4: Puro de los pueblos.
5: Roldan, Besana, Villarreal.
4: Para sa Puro de los pueblos.
5: Puro de los pueblos.
6: 11 minutos na bilin ang test kita magdangat sa tak ng alas 8. Pabalik na rin sa Foro de los Pueblos.
5: Roldan, Besana, Villarreal.
4: Para sa Foro de los Pueblos.
5: Foro de los Pueblos.
6: Check ta report sa Tonsiriga Patrol. Pila ka mga eskulahan nag-declare sang class suspension subong adlaw. Wala na isang face-to-face classes. Do alternative mode of learning subong ang i-deliver sa mga estudyante. Bukod man sa pila ka mga security concerns mga ka-K5, may update si ka-K5 Rodney Dabandalanon.
7: K5 News FM Live Report.
8: Ka-K5 Roldan, direkta kita diri sa isa ka National High School sa siyudad sang Rojas. Kontrain ka-K5 Roldan, isa ini sa mga eskulahan diri sa siyudad nakabaton kagabi sang pagpamahog, sang pagpanglutang halin man sa pila ka mga estudyante.

0: uban. Mismo ako kakita Roldan Ari sa Gua, no, wala na ako gin allowed pa nga makasulod dito. So wala na diri sang may mahimo nga makasulod sa area mismo sang sininga blutuan. Ari diri sa prente mismo kakita Roldan ining gate fronting sa may Villarreal Stadium, amo na lang ini ang bukas kag ang duha diri ka entry points dito sa may likod sa may pisa lapit, no, wala na gin close na gid kakita Roldan. Total lockdown ang ininga eskwelahan man kasunod
1: sa nagambal sila lockdown.
0: Yes, kakita Roldan.
1: Nag-mention sila nga lockdown.
0: Hindi man siya sang lockdown.
1: Okay, so you should be careful with the words nga ginagamit, ano? So wala lang klase, subong. Oh, ay, gapamati. Go ahead.
0: Yes, no, ka-capable dan. Amo na nga, kung lang taon ta, ati, kung good, no, tamaan kahugot, kag wala sang may mahimo nga makasulod or guwa diri sa area mismo sang sinimana nga bulutuan. Kaga kaka-5 roll dan, no, ang ini ang mga kapulisan diri ari sa subong sa entrance mismo kaga may pilaman diri ka mga individual man nga nagaturutindog sa guwa kaka-5 roll dan. Ini ang kasunod yan isang pangmahugman nga na baton na sang sininga eskwelahan kagabi. Kaya magluwas sa Sininga National High School diri sa may Villarreal Stadium, no, may isa pagid ka K5 Roldan dito sa may banika naman nga eskulahan na kabaton man sang pagpamahog. At ang galing nga pag-ausisao naman karon ang sitwasyon dito ka K5 Roldan, no, kung kamusta. Pero kaya kung makita ta sa social media, no, daw halos nag-announce ang pila ka mga eskwelahan sang no to face or face to face classes ka Kate Roldan. Kag ini ang among National High School diri sa may Villarreal Stadium lapit na hibaluan ta ka Kate Roldan nga nagpatigayon ini sila subong sang alternative delivery mode, no, so online kag wala sang face to face class nga ginakandak sa subong adlaw diri mismo sa area ka Kate Roldan.
1: Okay,
0: so far ina ang sitwasyon diri ka Kate Roldan sa may National High School diri malapit sa Villarreal Stadium. Ang dugang mga detalye kag updates may kaangtanan sa siniman nga pagpamahog bantayan sa pila ka mga news and public affairs program sang K5 News FM Rojas. Ini si ka K5 Rodney Daban Dalanon para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Capiz, K5 News FM.
1: Damo salamat K5 Rodney. Wala mo to dimension ng eskwelahan pero obvious man gyapon nga dira. Anyway, sa ton si magka K5, would like to correct, ha? Wala isang lockdown, no? Slip of the tongue lang to ni Rodney. Wala isang lockdown nga na-mention diri or wala isang lockdown nga statement coming from the authorities. Hindi kid man sila mo pasulod sa eskwelahan kay way klase, no? Sa ton si mga kauturan kag of course ara sila da para secure man niya ang eskwelahan mga ka K5, no? Kag ang ginahimo subong wala ni face to face nga klase. Alternative mode of learning, it's either nga may pobra sa ilada through module or base mo online class man sila mga ka K5. And hindi lang subong ang pila ka duani ka mga public schools ang wala klase ang mga ka K5. May nagpagwa man kay na statement iya or update ang Philomer Christian University, no, may ginpagwa ning advisory amo ning namian ko sa FCU mga ka K5 kay madasig di sila iya, no, very active da ang opisina ni mga ka K5, very active gining ila opisina dira kun ano kahinay kag kakobol sa mga taga DepEd bisan kadalagko sang sweldo ang mga private schools sa morning mayo kay aktibo. They really care for their students safety and welfare likewise sa mga gidikanan. Ang Philomer man iya nagpagwas ang advisory kay ina, please be informed that in-person classes at all levels are suspended today, Friday, September 25, 2026, and shall shift to a blended or online learning modality. This measure is being implemented to ensure the safety and well-being of our students. The Philomerian community has advised to remain cautious and monitor the school's official channels for further updates. No? Very good, gid, ang FCU. Mayo, gid, kay may statement. May abiso nga formal mga ka K5. Hindi lang nga group chat, no? Kundi may abiso nga formal mga ka K5. May isa pagid ang eskwelahan diri

0: Ano ning kwan man, da Junior Sentinel. Iyan isang hardcore. I-check tabi, mga ka-K5. Narada si Myla, yan nagbabad sa police station, nga kadamos ang pwede kadtuan. Ang Junior Sentinel partner, yan isang hardcore. Basahon ta, okay. Herker College High School. Classes shift to blended or online learning. The school administration announced that all classes, including laboratory sessions and on-campus activities, will shift to blended or online learning on September 25, 2026. The temporary change is being implemented as a precaution to prioritize the safety and well-being of the entire academic community. All students, teachers, and staff are advised to stay safe and remain vigilant while waiting for further updates. The administration will provide official announcements and clarifications through the school's official channels once information is confirmed. No, mga ka-K5, halin ini sa The Junior Sentinel. I believe ang The Junior Sentinel partner iya sang Hercore. Kaysa una, Hercore gimana high school. Sa una, kung yung pinakauna nga school publication, da Hercore Gazette, no? Sang part kita dira mga ka-K5 subong, The Junior Sentinel. So, mayo kay, thank you sa Hercore College High School Department. Ara, may klaro nga statement. May klaro nga panugyan. Well, gina-acknowledge, tangati ba si bala may mga bagay-bagay dira nga beyond our control, at least may ara kita sang immediate action. Klaro bala nga action nga makitaan, mabatsagan sa mga ginikanan. Kaya hindi niya ordinaryo nga tiaw-tiaw lang kay may mga video nga nag-circulate mga ka-K5 online. No? Kag hindi tayo gusto nga mas madamo pagidang alarma nga ang aton dring purpose nga ananawag na tagabi sa mga otoridad, hindi para magdako pagidang kalayo, kundi samtang gamat-amat palang dabadaba, masalibuhan mo na sang tubig. Matahag na sa mga ginikanan kag estudyante, magiyaan na sila kung anong ila dapat himuon mga ka-K5. Kag kung ano gid ba lang situation. Balikan ta na, dari sa aton siniga pagpangalagad sa Foro de los Pueblos pagkatapos sa mga panunod.
1: Foro de los Pueblos. KK5 News FM. News FM. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
2: Katalina Habagat, sang puro kang tabo, barangay Kamingawan, Kabankalan City.
3: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa TTX 500?
2: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol, kag domidyo may hindi na kukakita. Nagbakal ko dahil sa TTX, inang tulo kabilog, isa ka stab, kason sa isa ka adlaw, yung 2 times ko, tagdawa-dawa ka kapsol. Nang pagkaubos ko, sir, may alibyo git. So buong gimintinans ko, nag-git sir ka namin, nag-git sa akong nga mata.
1: TTX 500.
4: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon. Ano nga madulot nga mga balatian kung ikaw ang may buyon? Kaupunta siya na ako nga diskasyon. Aton CEO, si Dr. Ramil Uy. Dr. Ramil?
5: Gasugod lang, Sir JP, ang pagdako sa tiyana. Number one, sala sa pagpili sa iyang iginakaon.
4: Oo, choice.
5: Mahilig magsigi kaon. Tamis, ice cream, soft drinks. Bilog nga adlaw, pungko. Pagbugtaw, pungko, kaon. Kanto opisina, pungko. Snacks. Oh, sinunlim dako chan. May tani kong ga naka ano, DTX 500. Bisan paano mabuligan ang metabolismo?
4: Correct.
5: Ang problema way pagid gakaon utan. Way gakaon utan, way gakaon prutas. Tapos way pagainom DTX 500 by tisay di dako tiyan eh.
4: Gusto, no? Ang pagdako actually sang buyon, hindi lamang ini isa ka aesthetic concern, no? Kundi ini ang may dala nga risgo sa health. Kabalo bala kamo nga ang mga dako tiyan, especially ang mga overweight, ang nagresulta sa mga major diseases, kaangay sang heart disease, kag heart attack?
5: Kung dako imo buyon, Sir GP, siyempre, taas imo bad cholesterol. Taas imo triglycerides. Ang mga fatty substances nga gabara sa ugat, ga-oxidize na. Mga rason nga ga-problema ka sa imong korason. Nya, okay, good, tani. Kung ga-inom ka DTX 500, para mabuligan nga hindi ma-oxidize ng mga tambok nga ginakaon mo. Mga tamis nga ginakaon mo, ma-neutralize sa DTX 500 kag by TC. Malikawan ang mga plaque formation, malikawan ang mga pipila ka mga balatian kun ikaw tani naka DTX 500. Ang purpose ana kay kung taas nang imong blood pressure, hindi ka dali ma-stroke. Amo na nga permi ginamo gina-recommend. Isa sa mga sign nga makadto nakasdamo nga balatian ang pagdako sa imo buyon. So pag medyo dako na imo buyon, sa high time nga medyo mainom na kadamo DTX 500.